0: Ang Max Feet, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: Max Feet, kargado.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Max Feet. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag Max Feet, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
9: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akong pagkahilo tungon sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nag-normal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
8: Mahimo bala nato ni nga awhago na aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
9: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
8: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
10: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Anong gusto nyo? Max

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Anong gusto nyo? Paksa!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Car, pamumpong makabloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
9: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto pag preparado sa bisan anong halamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
10: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
9: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
11: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
12: Gikan

0: Amy Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath free.

0: Mayong aga mga ka-radyo man. Good morning sa aton mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sa RM and Sunday Special. Good morning, Radyo Man Maggie.
1: Good morning, Radyo Man Marjorie. Good morning sa aton mga kauturan. Kamusta kamo? It's September 6, 2026.
0: Mga ka-radyo man, nasubo nga adlaw. Grabe ka dasig, no? Bare months na Radyo Man Maggie. Ang pamangkot, may sinuptan ka mo. Siyempre kami, wala.
1: May support man ah?
0: Oo, may support man gamay-gamay. May support to stress. Anyway mga karadyo man, na kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sa inyong mga radyo.
1: Kag sa Facebook Live Broadcast, katala sa DYRI RMN Iloilo. Kag of course sa YouTube DYRI RMN Iloilo.
0: Oo, sa Android application sa RMN Iloilo, i-search nyo lang sa Play Store. Pagwa sa logo, i-click, i-download. Wala lang ganit, 5 minutes. Ara na sa inyong mga gadgets. Pwede na kamo makapamati anytime, anywhere for as long as may wifi kag internet connection. Mga ka-radyo man, tagsa kasanday ang inyo double M. Sa wakas nagdungan, gid man liwat. Ako si Radyo Man, ang Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyo Man Maggie Eresuelo Malariado.
0: Radyo Man Maggie, subong adlaw, dari sa aton nga pagpangalagad. Istorya ka naton, may ara sa first day subong sang bar examination, 2026 bar examination dira sa Central Philippine University. Radyo Man Maggie, aga pa kita nagpadulong dito kaysa pagkadamo sa mga, actually do hindi isa tama gikadamo unlike before, but siguro kay for the last day na yan do grabe
1: sa lubong ang sa lubong nila. Kag ang iba na Radyo Man Marjorie, hindi lang na bala ang taga Iloilo, ang iba nagalin pa sa mga neighboring provinces naton, Guimaras, Antique, Capiz, and even from Negros Island region. Wala na sila nagpadulong sa Metro Manila or Cebu.
0: Yes.
1: Dari sila nagakuha sang bar exam sa Iloilo.
0: Oo. So, kaina, nagpadulong kita dito. Although nga namin gani kaya ang traffic, bala manageable lang Radyo Man Maggie. Makasulod ba ng salakyan? Dira lang sa ginapundukan nila, pero hindi siling nga maka-U-turn ka balabalik. Dumalibot ka. I don't know kung ano na nga gate. Ang may gina-U-turn, lapos mo daw dungon.
1: Ah, okay.
0: Pero lagi na siya nga ano.
1: Ang sa lapos sa dungon, gate 8 and 7 inadra siya Radyo Man Marjorie. Kung dari ka sa may cementerio dampi gate 8, o dito kalapos gid sa may diversion road,
0: no,
1: gate
0: diversion.
1: 7 ina siya.
0: Oo.
1: So ginapalika o guroy para nga hindi da magpugok ang trapiko sa Lopez Highland at the same time sa Arguelles Haro area, Radyo Man Marjorie.
0: Oo, so good luck sa aton ng mga bar takers subong adlaw. Kilala ko ni kung nagkuha ni tani subong mga
1: bar.
0: Oo.
1: Bar, chocolate ano bar.
0: Fudge bar.
1: Chocolate bar. Aga pa kagina ni check ko man eh. Damo ko to choco bar. Dalod ko sunod at ilaw.
0: Daligin dala mo ba?
1: Kagsubong man nga adlaw, Radyo Man Marjorie, para sa mga Pinoy nagpadayo ng hampang third round na ini sang hampang ni Alex Ayala sa 2026 US Open. Bag-o lang gid nagsugod ang second set sang hampang nila ni Iva Jovic sang United States of America. Wala niya inikaagi, pierde Radyo Man Marjorie sa first set. Parte ka sa first set pa lang daw kapuyo, nakikalawig-lawig.
0: Oh,
1: bulos-bulos, nakalabot sila sa 7-5 ang score. Pabor kay Jovic, nakuha ni Jovic ang first set sang hampang, kagkabay pa nga makabawi si Alex Ayala sa second set. Para nga may sugpon pa sa set. Marjorie, kag may kahigayunan nga maka-advance siya sa round of 16 sa nagapadayon nga 2026 US Open. Si ano din si Alex Ayala ni subong ang bagong Manny Pacquiao sa mga Pinoy.
0: Actually, ang kilala ko di gani ako kasi ang pickleball nila inaman ni Blang hampang niya Blang sa sunod bala.
1: Sa mga labi doon sa tennis.
0: Doon sa may plaza, di ba?
1: Oo.
0: Doon hampang ka man ka muna, di ba?
1: Kamahal na
0: doon. Dala mo man. Ay, ginang lang, nayasang grabe nga force sa kamot, balang mahambal mo balang force.
1: Sarangan maniguro.
0: Pero pang pickleball ka lang, anay. Kami isa dito nga daw may manog lapit. Lapit nga manog bago bukas. May ara mindara.
1: May ara dara sa Rizal.
0: May ato pagin na lapit dara sa gina sa may ano na daman, ang basta may ara da lapit sa may Haro. Nakitaan ko kami nga may dumitanis court, pero nubo lang niya. Ah, pickleball galing.
1: Oo.
0: Para magamit nilang uniform nila, hambal ni Radyo Man Lynette, may ara na siya kung uniform mo.
1: May ara na, oon. May ara na kami, may ara, gani, may set na ko gani, may, ano na, paddle and may shorts, palda shorts na, may tapalan na. Tapos may palda shorts na, tiyempo na lang ginang kulang.
0: Oo. May managani kiti habang nilagi sa ano, pickleball, kuno pukulball, makakabali yung maigo, wala. Pero,
1: namin nga ang mga tao, Radyo and Marjorie, nagahilig sa dalagan, nagahilig sa pickleball.
0: Kung ano lang nga pwede maka, ano,
1: hindi pala sa nagligad, nagadoso kita nga, ang halos tanan, dapat may physical activity kay ang mga sedentary lifestyle na muna subong inahalinan sa mga masakit nga ginabatsag sa aton lawas. Di at least may ara sa mga physical activity sa ginahiligan ng aton mga kauturan para magwa mandra ang balhas nila, bala Radyo and Marjorie, maka exercise.
0: Yes. Anyway, Rajuman Magi, dari sa aton nga pagpangalagad, istoryahan man aton karon ang Run for Safety and Resilience na Volunteers in Motion sang ICAG Volunteer Fire Brigade. Rajuman Magi, kay ina lang may ara naman sang fun run sa area sang Diversion Road, Mandoriao. Gin close ang isa ka part sang dalan kung sa diin mas sami ginadalaganan, of course. Yan ang one way, gini mga two way, kag may mga traffic cones na bilang ginatawag para sa safety, kag guided ang mga salakyan naton. Siyempre, kung ang imo yung license sa LTO is halin sa fixer, huwag kakaagi ko sa exam, hindi ka naka-insyundi nga nga may mga cone kag nga nga nag-agi sa tubang mo or sa linya ni mo sa piyak ang mga salakyan nga iba, no? Isa ina ka pa maagi para mabalaan ninyo sa mga motorista ka drivers nga diri ka mo maagi pahigad kami ara sa piyak, Radyo Man Magi. So istoryahan naman ni naton ang Run for Safety and Resilience bangod run and win raffle prizes. Kung nag-join ka to last time may nang hakot bugas kag iban pa nga grocery, subong Radyo Man Magi may ara naman pero madlagan ka pero madaog ka sang gasol portable nga gas stove, electric pan,
1: damo kadalon pa uli
0: rice cooker. Oo,
1: nagdaog ka na para sa imay kayong lawas, may extra kapag gadaog.
0: Oo.
1: Istorya natin ina dugay-dugay dari sa itong pagpangalagad, Rajman Marjorie, at the same time, pag ina sa ulog man subong adlaw ang 76th birthday sang original Rajman, Sir Eric Canoy. Happy birthday, sir.
0: Happy birthday, Sir Canoy.
1: Sir Eric Canoy.
0: Mabal ka na karoon na wala kita na. Anyway, sa ating pagpanumbalik, more pa, darigid lamang sa RMN Sunday Special. Oras, Philippine Standard Time, alas 8:29.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sample Plus Gold.
4: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitong epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
3: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa pangon ng char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kung baka bloom sa charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Apo, ulat anay, nagalibot na akong pananaw, dumutumba ako.
2: Lolo, pungku anay kita, kaputigit sang inyo naong.
5: Ang hindi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo, buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo, Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
1: Hindi na

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner,
2: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kag so palmetto.
3: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Yara na
2: sa mga butika.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako na redla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DDX 500!
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
8: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sang atong nga pagpamukin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
10: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon at
0: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
6: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
11: Hindi sa mga butika.
12: Ilong Ranger?
13: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: Sample Plus Gold.
17: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas,
6: pinagaling,
0: pinahusay. Sample Plus Gold
11: sa mga butika.
18: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
19: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo? Magtusiran. Tusiran.
20: Tusiran forte.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubong makulit? Just stop it.
22: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
23: United Home.
21: Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kargado!
25: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
26: Kargado!
27: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
28: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
29: And Dr.
30: Ito po si Dr. Bernion.
31: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
32: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
33: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
34: Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Super Fiber.
2: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
28: Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Pang-advise ang doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kisipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Buhin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon.
4: Timan, bago nga Life Extension Vitamin D3.
3: Sigurado, epic.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
8: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang, pero sa start.

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! GTX
5: 500. Si Edin Grace paglumutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ingi sa aton nga lawas.
4: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangiig kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagol niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
9: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
1: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si May Nano.
12: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
11: Oh, tumar ko Evergreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule kay epektibo kayo.
10: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
18: Oras, Malatin Standard Time, alas 8.44, pabalik din sa ating pagpangalagad. Mga ka-Radyo Man, napabalik din sa ating pagpangalagad sa gihapon na po ninyong Double M. Ako si Radyo Man, Marjorie Hervo Miane.
19: Kag-Radyo Man Magi, Eresuelo Malariado.
18: Radyo Man Magi, din sa ating pagpangalagad. Subong ang mga tinion na makaupod nato ng ating bisita from ICAG team. Ang suki natin, masamay din sa ating programa para sa ilang Run for City and Resilience, the Volunteer in Motion. Radyo Man Magi.
19: Next Sunday na inirajuan Marjorie, baloon naton ang dugang at detalye subong aga kaupod ang mga tiglawas ang ikag team dari sa studio sang RMN Iloilo. Kaupod naton ang bago lang ginpadunggan sang Iloilo City Government standing alongo Sir Alfonso Miguel Leonard Tan and Sir Bobby Pepino or running pato sa pagkabalo sa kadamaan mayong aga. Sir, welcome back dari sa RMN Sunday Special. Kaupod ninyo sa gihapon Rajman Marjorie and Rajman Magi.
20: Mayong aga gid sa tagapalamati sang RMN kag sa inyo mga radyoman. Mayong aga gid.
19: Oo, istoryahan naton subong nga aga kay habal namon kay ina ni Rajman Marjorie. Ang mga tao subong daw nahilig na gid sa magluwas sa pickleball craze. Ang dalagan sige-sige. So it's good nga ang mga tao daw amo nang ginahiligan nila para may physical activities man. Sa una na bulayan ta maghagad sa mga tao nga hulag kamo, arala kamo sa balay ninyo, ubra kamo, guwa kamo, kadto kamo sa sports complex, sa esplanade, exercise subong. Daw medyo hindi ta nakinanglan nga hagadon sila kay sila nagapangita sa mga running event. Tell us more about sa aton patigayunon nga Run for Safety and Resilience Volunteers in Motion sining September 13, sir.
20: Yes, sir, Bob.
21: Yes, good morning, mga Radyoman, Mags, and Marge, Double M.
3: sa September 13, pagpatigayunon ang the first ICA Grand 2026 Run for Resilience.
19: Mm-hmm.
3: And as of now, breaking news, nagsira na ang Amon registration.
5: Pero pero mabukas.
3: Pero mabukas.
5: Good news.
3: Damo ga ayo ng mga fellow runners na mabukas kami.
19: Okay, so grabe no ang registration for the run and for safety and resilience na puno na. Dayon. Yes, na-expect niyo sir nga daw mo ning response sa mga tao?
20: Actually, no, though after a while, do amo ning first nga run nga ginkandak naman sang one of the first few no, sa mga bombero kagin caption sa namon nga safety and resilience volunteers in motion because ang amon diri is gina-inculcate man naman ang values sang volunteerism and mga disaster preparedness and etc. Wala kami una naka-expectar no nga abi namon do mabulubudlay lagson but kaluyan 2 to 3 weeks prior pa lang sang run day puno na
19: puno
20: sa mga bad news pero ang good news kay mabukas liwat

0: Sabi ra Juman Maggi, sirs nga, for example, tomorrow na ang run.
1: Subong pa lang
0: yan. Subong na yan nga gabi, ma-decide. Inang gulpihon ni Nabla, ila self nga. Okay, ma-register ako. May kilalagi ko na, sir.
2: Ayun na.
0: Tag 21K, ganyan na gilagi na dalaga.
1: The board ko, boss, ako madlaga.
0: Oh, oh, depende sa mood nila sa gabi nga na.
2: Surprise to hold, muna.
0: Muna nila.
2: Oo. Pero may iban man nga early bird. Ba, oh, dapat man perks kung early bird ka nag-register. Ano ang mga categories para sa aton run sa September 13.
1: So, actually, ma'am, may ara kami 5 kilometers and may ara kami sang 10 kilometers. No? So, actually, it's a non-competitive run. Ang goal lang kita namon is to develop naman ang safety and resilience kag volunteers in motion. It's more on a fun, fun event and collaboration. Nag-intra man ang aton nga mga partner agencies, no? Like sa Bureau of Fire, sa ICPO naton. And other nga agencies. May mga estudyante man. So, kabay pa. Once pagbukas naman sa slot, kito damo, kito nga pamangkot. Kasi pala mag times 2 ni. Kasi mag 1,000, tanawon naton. Kabay pa.
2: Oo. Sige, para sa itong mga kauturan nga nakarehistro na sa duha ka category, ano ang sa diin masugod, ano ang ruta sa aton nga dalagan, Sir Bob?
3: Okay, ang aton starting line and the same time finish line dira sa New Iloilo Freedom Grandstand. Siguro 5 minutes ang balot. Una i-release is the 10 kilometer category. Ang route naton is from Freedom Grandstand going to Arroyo Fountain. Then we have a left turn to Snart Street. And another side left turn to J. Embasa Street going to Sagrado area. Mayara kita da U-turn slot for the 5 kilometers, then back to the road, pabalik sa Freedom Grandstand. Ang natong 10K naman is the same road, Freedom Grandstand, Arroyo Fountain, East Ninth Street, the Embasa Street, and going to Camp Delgado, City Mall, Muliloni, back to the finish line. So, one loop lang ang 10K.
0: Doon pa yung sige nagyan talas.
2: Nagbaliskad lang. Usually, you start sa Capitol, this time,
1: ang
2: sa Freedom.
1: Ang namin kasi sa Muli, maagi. Pag sa city proper.
2: So, nami ang view ah. Enjoy ka
1: pa. Mabugnaw.
0: Mabugnaw, yes.
2: Tapos ano ba na magpuli mo? Gabit-bit ka gasol man.
1: Kag may aga. Ito mo kinatanig sa
0: polo. Pero, Anji, kung katlagal ka, muli mo
1: nakakaan ka. Kag aside sa event naman, ma'am, siguro nakita nyo man.
0: Yes.
1: Kami.
0: Sa mga nagapamati ah, hindi na kamo madlagan nga ma-register kag ano pa dira. Pagpuli niyo may mga dalon kamo mga appliances.
1: Gasol, may printer.
0: May ano sir pan. Ang nagahulat nga mga raffle prizes nga pwede madag-an sa mga runners. Depende so, sa mabugat nga mahakwat
1: niyo. Na ma-march no, may puli kang aga pasan kag gasol. May printer. May mga rice cooker, may electric pan, may ara sang accommodation sa Fig Tree, tapos may sa Glory's Cafe, may appliances sa amon partner sa Imperial. Kag-aside si na ma'am, may ara pa kita sang freebies nga
0: may mga overnight stay.
1: Nga loaf. No, puli ka, may loaf ka sa Tinapayan. May ara ka pa sang pakape sa Glory's Cafe. No, so, though actually, mudlagan, do ginbawi mo malang kaon, guro pagkatapos.
2: Kasi sa mga gamit, nina pang isa-isa check ni Rajan Marjorie kung anong bet yadrio.
0: Yan takot ko na nung bit-biton ko puli. Kamadala ko malang. Kita mong stand fan lang at ako, pasi mo, ginalokdong.
1: No printer, guro.
0: Aray, guro, printer, guro, target.
2: Rice cooker?
0: Rice cooker. Pwede. Pero, okay, so, ako di sa ano yaw, aray lang ako ng gasol.
2: damo-damo sa mga raffle prizes na nagahulat sa mga winners, mapilian, maswerte nga mga runners sa September 13, nga ang gintiguluhan natin ini nga safety and resilience run, Sir Miguel, kag nga ang nagpatigayon kita sang ini nga aktibidad.
1: Number one, kiti ang ikag is brigada siya sa fire naton kag sa disaster reduction management. So nagakadapat kit nga ang gina-promote namon is safety and resilience. So actually before na mag-start ang run, may gamay nga talk sa safety naton. And ang resilience is gina-develop kin naton yung community nga dapat kung may kalamidad, may crisis, makastand sila sang ilaman. Kag siyempre ang di tagit ya pod kalimtan ng ini nga event, hindi siya ya sila nga maminsar kita or ano sadya siyang event with a twist of safety resilience concept, volunteers in motion.
2: Oo. Kanami lang ra dyan, Marjorie. Mm-hmm. Balaan mo kis ang mga ginapatigayon naton nga mga information.

0: about safety and resilience. Although we appreciate nagalibot gika muya sa mga partners sa media and sa social media gapang post about sa kung anong dapat ngayon muon, pero ang mga tao dapat na sige-sige remind mo sa ila, gakalipat na sila.
1: Sige-sige,
0: and what a way to inform and remind them is i-capture mong hilig nila, and
1: sa
0: that is dalagan. Oo, awan ng hilig sa mga tao, subong, yes, susudlon ta kung anong hilig nila.
2: Mm-mm.
0: No, dala, enjoy, and at the same time educate.
1: Yes. So, ano dapat pala ma- may na-learn ka na, nag-enjoy ka pa, nagpasan ka gasol.
0: Nagdaog ka pa.
2: Pero a prior, sir, sang dalaga, kaya diba run for a cause, kaya gusto natin sila i-educate. Ano, may gamay kita nga discussion before sang run, or imbis nga gazumba ka mo dira, may ga-discuss dira, may talk.
1: May ara siya sumba, then may ara sang gamay nga talk on preparedness, ano, brahon. It's more on early warning natin. May part lang siya, ma'am. Nga, for example, ano, brahon, kung may typhoon, may ara sang linog.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Pero hindi taman nga isa ka ora.
2: Oo.
1: Diba, sir, yung mga kay gano'n.
2: Sila gana, oh, sir.
1: Ano kayo man pala na maglagan kami.
2: Sa
1: mga 5 minutes lang.
0: Oo. Dalaga ni kining 2 birds, no? Sa one stove ng madalali.
2: Yes, dalaga, oo. Pati.
0: Pero ang point ni Rajman Marjorie nga na pahibalo ka na sa dapat mong imuon when it comes to being resilient sa tiyempo sa kalamidad. Nag-enjoy ka pa sa fun run and possibly nga magdaog ka pa kay kadamo-damo sa mga nagaulat na raffle prizes. Busog ka pa ka for sure. May mga pagkaon na dito. Sigurado, hindi na ma-absent ang mga aros kaldo.
2: May tubig man
0: ito. May tinapay. Oo.
2: May kape.
0: Oo. Ano ka-importante, sir, nga ang mga Ilonggo nga nagapamati, subong, nung here and bisan pa, wala rin sila sa Pilipinas, sa nga malabutan sa aton nga pagwaragwag, subong, mapadayon nga ma-remind kung ma-educate sang importansya sang what to do, ang safety sa oras sang mga nagkalain-lain mga sayo sang kalamidad.
3: Yes, kaya nga itong team subong is safety and resilience. So sa number ni Sir Leonard, may gamay kitang discussion sa safety. And at the same time, during the route, maka-talk ka muna sa mga upon yung runners on the way sa ruta. Ibanda mga usually kalabanan mga responders eh. So sa finish line, sa starting line, makaisusulat ka muna, i-share ng mga experiences, mga best
2: practices.
3: Pinagad
2: ka magpungko. Pungkoan ka ni Anay.
3: Tapos, amo na, kag hindi lang sa mga safety sa atong mga offices, sa mga atong panimalay, kag mismo sa mga align sa sports. So safety in sports, dala naman na da sa aton nga run. And by the way, may ara kita isa ka special category.
2: Mm-mm.
3: Ang fireman's category.
2: Ay, okay.
3: So nakita sa aton sa aton poster, makita nyo nga may nagadalagan nga naka-parsuit. So,
2: nakasawa ka
0: bumbero.
3: Expect mo sama na. Expect mo ganyan kinara may makita ka muda sa dalan na naka-parsuit complete except sang fire boots.
2: Oh, ay, syempre, hudlay-hudlay. Abot lang ko, hindi sa mag-uungad, kung respondihan ka, medics.
0: 10KM, Manila, dalaga, no, sir?
3: 5K lang. 5K?
0: 5K.
2: Pwede i-tweet yung try yung mga kameraman to.
3: Pwede.
2: Lagan gawa niyo.
0: Okay, so may aragal isang special category, pero sila niya, may premium mo na, or may mga premium kita sa runners na kabadaog, yes, magluwa sa raffle prizes.
1: Prizes kayo.
0: Ay,
1: na,
0: okay.
1: Ma'am. Pero ang iniya, ang ano is, ano namin ni Sir Bob na sa fireman's category, though more on special edition. Ang mga bumbiro man ang madlagan. And open siya. Wala naman kami registration or ano.
0: Oo,
1: para
0: okay.
1: Para sadya lang ah.
0: Oo, kagta para man nga mapakita sa tao ang mga bombero.
1: Mga bombero.
0: Dako gid ang yes, role. Like for example, ang recent incident lang Rajon Marjorie, no? Ang nabalang gusto mo man tani nga kamong unahon, pero you know, ang mga bombero trained ni sila ya sa mga dapat nila nga himuon when it comes to sunog. Kung may mga sunog, kabalo na sila sa dapat nila nga ubrahon. Hindi nga pangbuslutan nyo damo sa gusto nyo. Kamuuna ba siya sa tubig?
2: Actually, bilang isang balak reporter, tapos muna balabana mo bumbero. Pamakot ako sometimes. Kaya syempre gusto ko magmabala ng point of view. No, kaya hambag ko nga ang para baladugin na butang ko ang perspective ko sa mga ordinary balang tao nga nasunugan. Hambag ko, why is it kung nagsunog dari, pag may nagkalayo dari, wala na di ginabumbahan. Ako nang hindi maintindihan sa pumuluyo because ginakontain na ang kalayo sa piyak na hindi maglapta. Kaya karon kung sagad mo kalagas nga lagas ang kalayo, kagatabok siya nga gatabok. Hindi siya mag-ano, hindi siya mag-unta. tapat, ma-spread sa naging tapat. That's why, amo na nga ginauna ang mga balay nga wala pa. Wala man nagkasunog.
0: Galit rin sila basya nga basya man.
1: Yes. Nag-thank you. Ito pag-discuss. At least aware
2: sila, sir. Kasi mag-cover kami. May mabatian ka na iya bisan butang tabisan hindi kaya asawa sa burbero or reporter ka bala. Mabatian mo. Nga dira sila yag amuni. Like, dubalaan pa nila bala ang ubra.
1: Okay, dapat dina-contain siya.
2: Dina-contain siya dapat para hindi maglaptas. Sir, inyo nga ano.
0: Oo, siguro we'll take this opportunity, sir, to discuss further sa ginambal ni Rajuan Marjorie. Kay usually, amugid man ina ang reaction kagori sa mga tao. Nga diri ang kalayo. Nga dito sila nag-spray sa tubig sa piyak. Oo.
1: Well, thank you kita sa gamay ng opportunity, ma'am.
2: Para hindi nalang mag-unon, host.
1: Sa general public naton, nga we should, ano kita, nga consider naton nga ang firefighting, no, especially sa operation. Collaborative gini siya, ma'am. Mm-hmm. Aside sa tiang technical nga expertise iya na sa mga bumbiro, pero syempre ina nga lugar mas nabalaan na iya sa mga pumuluyo.
2: Oh.
1: So ang una gid nga ginapangayo ginamon is giyahan.
2: Yes, go ahead.
1: Ang mga bumbiro din maagi, din maposisyon. Pero hindi taman malikawan sa kakulba sa tanan kis ati unahon nilang ila.
2: Unahon gid nila balay nila.
1: So ang gusto ta naman dira yung explain ka chakto gito ang ginhambal mo. Lain gid akong asawa sa bumbiro.
2: Ano hindi na mag-asawa ay subungay samtang na yung pamangkot.
1: So tawag na naman ma'am is actually yung technical is cover exposure. Pero wala man naman na sila nga kinapabayaan. Ang kumbaga totally damaged na or burned na nga balay or any dira nga no. Ginabasa man na siya gyapon. Galing chakto na siyang ginahambal nga kina-contain namon.
2: Para hindi
1: so iba na gani hindi man matingala nga basi mambal sila nga initiway man ni naguba nga gaaway din bumbiro, gaatake. Sige man di pa masa sa piya, kaya tingin na reduce na mo ng temperature para hindi siya basta-basta maglantay. So tani, we do hope na pamagisin eh, nga maintindihan sa pumuluyo, nga buligan. No, kag hindi na pagbuslo to ng mga host or ano dira. Sundon ang
2: hina ang pressure hindi siya makahatag sa pwersa nga kinahanglan
1: niya. At tandaan naton nga ang mga bumbiro nga ga-respond dira trained na sila. So yes, kabalo na sila kun anong ilang himuon. Ang mga imutan lang makolaborate ta. Hindi nga ma-decision lang kung ano nga aton nga obraw. Kaya kung mag-collaborate ha, mas dasig na aton matap na ang kalayo.
2: Kay siyempre yung mindset nila. Intindihan gid nato na
1: ang
2: puluyan mo na sunog. For how many years ginatineran mo, gindakan mo, tapos lamunon lang sa pila ka segundos or minutos. Intindihan naton. Pero sometimes, hindi taman, actually hindi magid sila mabasol. Kasi mahaba sila, obligasyon yun yung palungon. Pero tiyo mo lang nagaling, para hindi pagid mo lang maglap.
1: May pamaagi.
2: May mga pamaagi. Nga pag-away. Okay. Anyway, may aragali na sir, kinakita ko to pagsunog sa amon. Imbis mo lang basahan mo katubig ang sa talamnan, kay gakamang na ginaparaspas gani gali na.
1: Kinakakas ang oxygen.
2: Oo, gin, hamba ko anon-anon ni nila man. Kay, syempre ako, bala, first time to mula nasunog sa fiesta sa amon, sir, gakasunog ang payag sa piyak na balay, tilapit siya sa balay. Good thing kinakaopa nga ako, bala nga bana, nang ginsugo niya mga bata. Kaya daw hampang na sa mga bata mo. Kwa, sang ano nang part sa kahoy nga may dahon kag paspason nga paspason para hindi mag ano na gani tawag sa para hindi sa mag ano bala kay ganatay siya sa matabok siya sa piyak nga kwan
3: ina-container ibanda ginakanalan.
2: Oh, amo na ako. Diba? Dugi na sa movie.
0: Para hindi magtabok ang kalay.
2: Sa mga tabukin, ginamog
3: para sa mga ginakanala.
2: Nalipat ako sa term. May term na ginagamit na mo. Basta ginakot-kot na siya para hindi ka lusot. So, tani insindihan na sa mga pumuluyo. Kay, balaan gidyan natin, ngatat. Pero kaya muna sa side naman yan sa mga responders natin kag DMV. Anyway, balik kita sa dalagan, sir. Yung itagaan na lang chance sa mga kauturan natin. Yes, para maatagan man nga hindi natin pagintrahan ng bagay nga sila yan, nakasweto ka, nakabalo. Bulig kita sa pamaagi. May iba nyo barangay, Radyo Man Mahi, appreciate natin. Gabayanihan system sila. Ano ganilang term ang
1: pasipasa? Bakit relay?
2: Bakit relay? Bakit relay sila? Iway na nila yung ginabuho. Buho mo pa yan, parang
1: mas yan. Kaya that time, ma'am, abis ang pumuluyo, man niya kung buslutan mo ang boss.
2: Dugalap.
1: Dugalap. Pero without knowing, nag hina ang presyon.
2: Nagdako pa ganyang problem.
1: Hindi tamatap na ang kalan.
0: Oo, para lang na iya sa mga tanong sa talamnan.
2: Pwede na iya.
0: Di ba sa tanong sa talamnan, kung lang
2: nagbukaan na siya.
0: Ay, parang nga hindi. Oo. Pero, ang natabo nga to is way man para nga ma-educate pagdalingan. Oo. Nga hindi dapat paghimuon liwat ang among incidente.
1: Kagpuligan mga bumbiro natin.
0: Oo.
2: May laganin siya, wala nilaging burambod ang host ko. Imo na lang.
0: Anyway, sir, as a run natin, di ba mani ma-open kita liwat?
1: Yes.
0: Sa din sila pwede ka-register, pila, kag ano kayo?
1: Actually, to be announced na siya, ma'am, pero same man gyapon, through online, and ang isa dira is a partner sa
3: basic, sa performa, online, on-site, sa second floor, ang Merrimart.
2: May t-shirt man, may ano pa na sila, sige.
0: Ang inclusions to sir, kompleto man.
1: Amo lang na, ang sa amon nga, ginari open na siya namon liwat, ang amon nga ma-provide is, may race bib, pero ang t-shirt daw hindi nakalagas. No? Pero assured nga may ara, yakon sa pamahaw. Pakapig yakon.
2: Amo na importante na sir.
0: Amo na budlay kung late ka na.
1: Kabase pa talapa yung gasol.
0: Oo. Kasi nga, sol, abod like kung late ka na magparehistro. Kasi ang kit mo bala, hindi kompleto. Kasi ang ginisip, abi, ang target lang ninyo unay, no? Pero kasi gusto, damo, ginagusto magdalagan to accommodate, kasi pwede, ma-reopen. Pero ano, sa mga nag-early register, ano ang inclusion sa katon ng mga kit sa per category, Sir Bob?
3: Yes, sa 10 kilometers, we have the, siyempre, ang race bib, ang aton event shirt, ang aton finisher medal, metal medal. And sa 5K, aton inclusion, the same, ano, ang race bib, ang event shirt, kag ang acrylic medal.
0: Okay.
1: At may freebie nga tote bag.
3: May tote bag ba?
1: For the first 500.
0: Ay, okay. Oh. Tito may ara sila to tanan. Eh, 500. Oo, nakaparehistro. Amo na ginahulat sa mga runners. Anyway, please invite everyone sa mga nagapamati o nagalantaw sa aton subong nga aga. Basi gusto pa nila magingagaw. Join sa aton nga run on September 30, 2026.
3: Yes, sa tanan dira, no? Mga running enthusiasts, mga runners, or tanan natin nga mga pumuliyo nga interested mag-join sa ICA Grand 2026 Run for Resilience and Safety. Gina-invite ka mo namon nga pwede pa ka-register. Pwede pa ka-register. Kagawin hindi, pwede makamu kadtulan to sa venue kang mag-lantaw, pangapi.
1: Kaya mas tori ng mga tao. Mas tori ng story.
3: Pwede.
0: Taster.
2: Pero pwede ka man yung karanya, like mag-join ka lang siling, I mean, may iban man na yung halaan, yung dugo-dugan. Wala man yung nag-siling, may fun run, dahil hindi ka na di pwede ka dalaga.
1: Ang goal man din naman, ma'am, is sa jahon.
2: And ang iban yung nagpamati, dira nga nag-walking is ma-educate sila, ay may amugaling ni.
1: Yes, pwede mag-walk.
2: Gamay lang ba lang mabatian nila, at least masunod sa mind nila. May mga ma-pick up sila gamay ng mga informations nga pwede nila ma-apply.
3: Yes. So, part na siyang road sharing. Kung sa salakyan, road sharing kita with the bike, with the motorcycle. Mm-mm. This time, we runners and walkers, ang mga joggers, pwede makashare sa itong ruta. At least masadya man. And iba na gusto mag-pace sila mga paborito ng runners, pwede wow, man.
1: Sino mga pacer?
0: May mga pacer. Pag 42 guro ka, may pacer.
2: May gusto,
0: may
2: ko pacer. Gusto ko sa mga 3K ako may pacer na kami.
3: Last time nag-deploy kami sa ICM sa mga medic pacer.
1: Pero basing iba bala sa sobra kasi na storya, hindi nakahalik.
2: Well, kay
1: mga pay na lang sa
2: pinis. Sorry, kilala ko guro. Sir,
1: butang
2: kami. Butang kami mo pacer, sir. Kilala ko ito sa punta. Gaamon ni sir.
0: Gaamon ni sir.
1: Mam, bagay na lang to sila, mga pay na lang tayo.
2: Kinapuyan ang pacer sa ka-appear. Masaya ang pacer, yung appear nga appear. Kilala ko gini sa Rome.
1: Kilala ko na.
2: Kilala ko.
3: Dok, kilala ko gini.
1: Grabe na yung matibay ito.
2: Pwede na ako lang yung appear. Gusto ko yung pacer, may balloon na.
3: Actually mo na, may mga balloon sa likod. At ma-identify ka nga pacer.
2: Ah, binabutangan ka balloon.
3: Mungin na sa mga events lang may mga pacers. So, may slow, may medium, may fast.
1: Ang pala appear yan.
3: Appear pacer.
2: Yes, sir. Lain mo na yung guro. Naglataw mo din ang pacer yan. Hindi na makita ginlupan na galing.
3: Nadala siyang balon.
2: Helium.
0: This is zombie. But anyway, Sir Leonard, ang imamensahe sa itong mga kauturan subong aaga.
1: Oo, same man actually, ma'am. So we're inviting everyone ma-reopen pa kami sa mga 5 kilometers and we do hope sa 10 kilometers. So kindly check our Facebook page. Ara man dira ang link with the inclusion of sang bib and mga pamahon namon and everything. Kag importante gid dire nga sa jahon naton. So sa mga nag-register na, kung gusto nila i-op do nila ila pamilya, hindi siya maglagan, mawalking-walking lang da siya ya. Ti open gid okay, pinamilya man ni ngaran safety for resilience. Kag dala ka mo pod kay basi magpasaan kamo sang gasol.
2: Oo. May ma
1: so, kita tayo kita.
2: Dag-o nila sir ang ano na gani ang stove.
1: So kita ito sa September 13.
2: Actually, ang mensahe ni Sir Tan, may isa actually ang point niya gid sa mensahe niya. Ako na lang mahabal para sa iya. Hindi niyo pagbunaan. Oo, kay anong
0: hindi niyo palayo lang.
2: Mag-respond din, imbis sila karoon kang may buho na to, imbis mo buligan, paka mo kundi, hindi na lang, no? Anyway, thank you so much thank sa tiyempo. Kita-kita sa Run for Safety and Resilience Volunteers in Motion sa September 13, 2026 sa bagong Freedom Grandstand. Thank you so much, Sir Leonard Tan, EMS Chief, and Sir Bobby Pepino, also known as Running Pato, there is a siyempre ninyo dali sa RMN Iloilo. Thank you so much! So sa atin yung pagpanumbalik mga karadyuman, more pa, dirigid lamang sa RMN at Sunday Special. Oras, Philippine Standard Time, alas 9:09.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
16: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
17: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
18: And Dr.
19: Ito po si Dr. Bernie Ong.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
22: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbisha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 9:19. Pabalik din sa aton ng pagpangalaga. Radyo Man Magi, update aray naton sa imo nga idol. Ay, no. Mga bayan naton.
2: Grabe, natapos na ang second set. Rajuman Marjorie nakabawi. Diri si Rajuman Alex.
1: Sige, ako na lang tumahampang siya na lang.
2: Hindi na si Alex Iyala. Bato kay Bayovich, Sang America. Kagwanwan na subong ati ni deciding set na ni Balag. Ang taon ta Rajuman Marjorie. Kung for the first time, malutos niya ang iaabiyan. Nga si Yovich, parang maka-advance siya sa round of 16 sa nagpadayon nga 2026 US Open.
1: Sabi ko, ako na lang tumahampang sa
2: Rajuman Marjorie. Grabe, abin mo, ang ilang hampang, nagsugod like mga alas 7 ni dapat, medyo na delay, 7:30, hasta alas 12:20 na subong, nagsugod mo lang ang third set, kalawig-lawig sa ilang hampang, unlike sa second match si Rajuman Marjorie, because kanami, abi, sang rally nilang balusana, nilang nakadugay-dugay. Balanon, gid nga, ang kada atleta, hindi mo mapapirde. The best performance yung pakita nila.
1: Oo, daw mo gini matabo, guro dira sa isa dire ka court dire sa sunod ko pang pickleball ang duha ko kakilala ho kay may set na sila nga daan ano color ti imo
2: green
1: puti?
2: Green
1: Ay, isa to do pink to
2: ang parma parisan sang ano
1: sang ano andong palda shorts na
2: palda shorts may era sang itom na nga git purchase
1: tapos ang shoes ya
2: kontra
1: ang shoes mo ang shoes na bala
2: ang shoes pink
1: ah diba din ka na
2: do ano? Rosas. Nagasugod na karon ng third set Radyo and Marjorie sa hampang third round ni sa hampang ni Ivajovic kag Alex Iyala sa US Open. Ang first set kainang score nakalabot sila 7-5.
1: Mm-mm.
2: Ang second set 3-6. Grabe bawi gid diri si Alex Iyala sa second set kabay pa nga madala niya ang momentum sa third set Radyo and Marjorie kag magdaog siya.
1: Mm-mm. Anyway, Radyo and Magi, before kita mag-end diri sa aton nga pagpangalagad greet naton si Ason Pineda, si Alma Agenga, si Gerald Apig, si Amoroso Glenn, si Kagawad Noel Kaskulyo, ako Skulwelan, nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Kag happy happy birthday kito Jumar Miane nga naga sa ulog sa iya nga birthday subong. May lang nga pagpamati. Kay Lola Milanya Padernal kasi iban pagiging nakatutok, may lang nga pagpamati. Mga ka-radyo man, wala na kita sang oras dari sa aton nga pagpangalagad. Standby sa masunod nga programa dari gid lamang sa Oraman Iloilo. Sa gihapon, ang inyo double M, ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
2: Kag-radyo man Magi Eresuelo Malariado.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
6: Pila pila win, San Miguel pila win.
7: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
8: San Miguel pila win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Let's go!
10: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
10: Charmy cottony napkin for heavy flow.
11: Charmy,
5: let's go with the flow.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Meron dito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kispok mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, okay. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nga kakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takla doon.
14: Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3.
13: Sigurado, effective. Cebu.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes.
15: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
16: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat mantinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
20: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Supple Plus Gold.
27: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
26: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
28: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
29: Unilab quality yan.
30: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
29: Unilab quality yan.
31: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9:28 sa aga.
33: RMN Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupangdon. Tap na ah, ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert!
2: Mayong aga mga karadyuman, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa tag sa kadomingo, ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's September 6, 2026, pinakaunang domingo sa bulan sang Setyembre ang pagsugod sang Pasko sa Pilipinas. Bar months na, kadasig lang din sang mga inadlaw. Sa gihapon live kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, akong inyong alaga, Radyoman Magi Eresuelo Maleriado. Sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga, una kita sa aton nga mental health alert, istoryahan aton subong nga aga. Kay kun mabatian ninyo sa mga balita sang damlaglang, makita ninyo sa social media ang mga reports angot sa mga kabataan nga na-involve sa pila ka mga kinagamo. Diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, mga kabataan nga naangot sa pila ka mga insidente. And at the same time, mga shooting incidents sa pila ka lugar sa pungsod kung sa diin mga kabataan man ang involved. Ano ang natabo sa aton mga kabataan? Nagabalik ini sa gihapon ang basang iban sa pagpadako sa mga ginikanan sa ila. And with that, istoryahan natin subong nga aga ang mga pamaagi agod magiyahan ang mga girikanan o kon guardian na magtanom sang respeto kag responsibilidad sa mga kabataan nila. Ang mga kabataan nga napunan sang pagpalangga, respeto, pag-instill sang responsibility, dako gid yang posibilidad no, nga do hindi magpariwara bala. Second part sa aton nga pagpangalagad sa dental health, dugay-dugay, istoryahan man naton paano bala ang tuman nga pagkonsumo sa mga matamis, mga chocolates, anything nga mga matamis, nagakos ang buho o kon cavities ang sa aton nga ngipon. Bantayan inadri sa aton nga pagpangalagad, pero una kita anay. Dari sa aton nga mental health alert, naka-standby na sa piyak na linya via Zoom ang aton nga partner tag sa Kadomingo, Guidance Counselor and Associate Professor for Psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back dari sa aton nga pagpangalagad.
0: Yes, good morning, Gid, Ma'am Maggie. Welcome back, man.
2: Thank you, Ma'am Shai.
0: Kasi naton. Yes, sa tanan naton ng mga tagpalamati, no, happy Sunday, Gid, sa aton tanan.
2: Oh, istoryahan naton subong aga because I heard from Director Rara Ganzon sa NCSC6 nga nangin makahulugan kag manami gid ang mga discussion dito sa mga parents sa Assumption Iloilo, and because kanami isang mga discussion dito nami gid man ang bako kay RD Ganzon nga mapaambit taman sa iban kun anong inyo ginhambalan dito para nga ang iban nga parents matagan pagitsang giya, mga tips kung paano bala ma-nurture ang ilang mga kabataan nga grounded sa pagpalangga, sa pagrespeto, pag-instill sa responsibility sa lamharon pa lang nga edad, Ma'am Shai.
0: Yes. So, first and foremost, nagpasalamat gid ko sa mga ginikanan sa Assumption Iloilo sa pagtambong no sa aton nga mental health talk sa nagligad lang gid nga Biyernes. And I would also like to extend man no ang akon nga pagpasalamat kay RD Rara Ganzon sa pag-invite sa akon through you, Ma'am Maggie. No, para nga maka-reach out kita pagid no sa mas madamo pagid nga mga ginikanan naton. So ang aton nga again discuss no actually is naga-focus gid siya sa parenting no, kung paano maka-model bala ang mga ginikanan naton sang maayong pamatasan kag pangginawi no nga pwede ma-imitate sang ilang nga mga kabataan para maging respectful kag mas maging responsible sila no nga mga kabataan. Hambay ko gani ang mental health picture abi naton subong sa Pilipinas no is ano gid siya ya. Ang reality is unaddressed gid or underaddressed gani no ang aton nga mental health scenario diri sa Pilipinas. Kay ti hambay ko gani isa sa kada pulo ka mga estudyante naton no ang seryoso gid ya nga may mga mental health issue. So kung may klase ka nga 40 ka estudyante, apat dira sina sa ila gidya. Ang masamino may mga mental health issues and concerns gid. Kag ang masubo gid is only ano lang gid less than 2 people or 2 mental health professionals lang gid no ang ratio naton sa kada 100,000 ka mga Pilipino.
2: So imagine pila ang if I may add lang ma'am, siya pila ang class size na subo mga 30 to 40 no average.
0: Yes, 30 to 40. Yes. Oo, mamagi, no? So, kumutang tatlo or apat, no? Sa isa ka klase, imagine nun, muna, no? even isa lang gani, do makugmat ka na, how much more kung tatlo or apat na dira sila, di ba? So, life is precious, gidya. Kagti, hindi lang na iya by the numbers, lang gid no nga, kabigon, talaga numero lang na, kahit ikabuhi na iya. Sa nga ton, yung mga kabataan, dira, ang nakasalalay. So, ang akon nga invitation sa mga ginikanan is sino ang makabulig sa aton nga mga mental health professionals kiti less than 2:100,000 ang ratio, no? So basically ang mga ginikanan gid ang una, no, nga mga tao pwede gid makamitigate kag maka kumbaga makaprevent, no, sa mga mental health issues sa aton nga mga kabataan. Kay ang maginikanan, hambal gani naton, no, time and time again, nga ang mga parents, amuna siya ang una, nga mga teachers, gidya i, no, sa aton, nga mga kabataan. Kasi, dira, kita, dira sila mo, anti sila maka-learn nga mag-socialize, sagwa sang panimalay, dira sila anay masugod, no, kag definitely, ang parents naton, no, amo ang pinaka-importante gid nga figure sa aton yung mga kabataan sa sulod sang panimalay. So, ang mga foundational nga emotional habits pareho sang pag-control sang ilang emosyon, pag-control sang ilang kaugalingon, pagpamati, no, sa iban nga tao, pag-resolve, kag pag-manage, no, sang mga inaway, no, kag pagpakita sang empathy, no, sa iban nga tawo, dira gid ginamodel sang ginikanan supposed to be sa sulod sang panimalay, no, kag kumaga ang panimalay gidya ang training ground, emotional training ground sang aton nga mga kabataan. So challenge gid na, no, sa aton nga mga ginikanan kung paano na nila i-model kumbaga ang pagiging respectful, no, kag sense of responsibility sa sulod sang panimalay. Kay ti antes ang eskwelahan, antes ang komunidad, tanan gidya nagasugod sa sulod sang panimalay naton, no. And syempre part sang parenting ang isa sa mga controversial, ba ko tagani, isa sa mga controversial bala mamaging nga topic ko, no, sa pagpadako kag pagiging ginikanan, pagpadako sa atong mga kabataan kag pagiging ginikanan is ang konsepto sang disiplina. No, ti isang una, yeah, syempre isang chimpo ta gina-share ko gani nga kagi man ko dupa, kagi man ko luhod sa munggo.
2: Oo, may amo gina.
0: Tumod kong kagi ka na.
2: Oo.
0: Oo.
2: Mga ano, dinumaan nga klase sa pagdisiplina. Ngasang una, reklamo ka man eh. Pero looking back, doon nagpasalamat ka man because grounded ka.
0: Correct. Oh yes, no, may mga patulugon ka pero may balon niya, yaya bala nga silhig, yaya bala si nanay, yung mga amo na bala, no. So, makahalamutan, pero nami man balikan, no, ang mga amo to, nga mga klase sang disiplina, pero ginakabig na nasusubong as an old view of discipline, kumbaga. Kag, ang konsepto sang disiplina, actually, nag-evolve man mo. So, kung sang una, ang aton nga konsepto sang disiplina is parang ano siya, control, no? Form of strict control. Punishment, pagpina, no? Kagdo, fear-based, bala. Nagapati, kaya ang bata, tungod kay nahadlock siya, kay nanay or kay tatay, amo na, no? Mm-hmm. So, fear-based compliance, no, sang una, ang traditional view naton sang ginatawag na disiplina. Pero subong, gina-advocate, no, sa aton, yung mga mental health professionals, nga dulaon, ina. No, kay ti, ang matutuod, kuno nga disiplina, is, naka-anchor siya, no, sa pag build up sang character sang aton yung mga kabataan paagi sa paggiya sa ila, no, nga hindi sila dapat mahadlok sa aton kung hambalan naton sila kung ano ang insyakto kag hindi insyakto. No, kag pwede man gali nga makahatag kita sang disiplina sa mga kabataan naton nga wala naton sila, kumbaga wala
2: na instill sang fear kag nagapanakya.
0: Yes, oo.
2: Gusto yahan tala na siya, Ma'am Shai, kay lain-lain ang size ng disiplina sa kada generation siguro, no? Ang sa una, wala naman naging invalidate, kanang ineffective man siya mo, pabatod adaman na. Oo.
0: Exactly. Oo. Dahil kaya siyempre sa panahon, subong, lain naman biya ang mga emotional vulnerabilities bala sa mga kabataan naton. Siyempre gamay-gamay, subong ya, gamay-gamay mo lang ya nga singal. Gamay-gamay mo lang ya nga ano na hampak sa ila do ibang taybat. Nila. Report ka na nila bala no. Doa mo na bala kagti ng lain, no? Hindi naton gidya ma-compare, kumbaga, ang henerasyon naton sa henerasyon naman sa mga kabataan, subong. Siyempre, ang konsepto sang disiplina, nag-evolve man depende sa kung anong generation, no? Sa mga kabataan naman ang ato na ginapadako. So, amo na subong, ang concept, no, sang disiplin sa aton nga generation subong, no, nga ay love based siya gali nga klase sang disiplin nga pwede kagali ka disiplina sa mga kabataan naton paagi sa kalma, consistent, no, kag compassionate nga pamaagi, pwede ka pamandali ka disiplina nga nagangirit ka as a parent. Pwede kita gali ka disiplina nga wala kita gasinggit sa ila, no, kag pwede kita kadisiplina nga wala naton sila physically ginasakit, no. So amo na siya ang kailangan naton i-model as parents sa aton nga mga kabataan, no. Kag di syempre part sa aton nga duty kag responsibility bilang ginikanan is to model ang apat ka mga foundational qualities sang isa ka disiplinado, matinahuron, kagresponsable nga kabataan. So, una gid nga dapat i-model nato, no. Actually damo ni sila pero apat lang gid ang pinaka importante nga dapat i-model nato. Una nga i-model naton sa sulod sang panimalay as early as 3 years old, no. Pwede na naton ini matudlo sa aton nga mga kabataan as early as toddlerhood nila, no, wala pa sila ga eskwela, no, pwede na ni nato ma-practice sa sulod sang panimalay. So una gid is ang self-control, no, dapat kabalo kita mag manage sa aton nga emosyon, no, kahit siyempre kung ano ang makita sang mga kabataan naton sa aton, kung akig kita or kung hindi manami ang aton nga adlaw, no, na amo man na ang ma-instill sa ila, eh, no. Like for example, kung mag-away ka mo sa sulod sang panimalay ni si nanay kag si tatay, mahambal na ang kabataan nga ay amo ni gali mag-away, may nagalinupad ng mga pinggan, may nagalinupad ng mga baso, amo na gali, no. So ma-instill man na sa ila nga amo na ang klase sang conflict management, no. Pero kung ginamodel naton sulod sa panimalay nga kalma, no, masulhay lang bala nga pag-istoryahanay, kumbaga, no, ang pag-manage ng conflict o kung pag manage, no, sa aton ng mga negative emotions, ti amo man na ang ma-model sa aton ng mga kabataan man sa aton kag ma-instill man sa ila. So very important gid una gid sa parents gidya ang sense of self-control, no. Ikaduha is ang delayed gratification. Hamba ko gani ang pinaka practical nga example sa delayed gratification is tudluan nato ng bata naton nga i-delay ang ilang screen time. For example, kung mayara sila homework, kung mayara sila exams, no, para nga unahon nila anay learn to prioritize anay kung ano ang mga importante nga mga buluhaton o kung ulubraho nila sa sa isang adlaw, no, unless naton ihatag ang ilang gusto. Like, for example, gusto nila maghampang, gusto nila mag-social media, gusto nila maglantaw TV, amo na. So, instill naton nga part sa ilang boundaries is ang pag-delay sa ilang gratification, no, o kung ang gusto nila. Kahit, siyempre, sa tudluan na naton, sila nga samtang bata pa lang sila, no, hindi sa tanan nga oras malibot ang kalibutan sa ila. Namo na bala, no, kag hindi sa tanan nga tion makuha nila ang gusto nila. Kahit yung unang mga kabataan, subong gamay-gamay lang nga hindi nila makuha ila gusto, daw nag-tantrums.
2: Oo, nag-wild na na. Lain na dayon, Ma'am Shai, kitinaanad silang tanan nga gusto makuha.
0: Correct, no? Especially kung magtigulang na sila, no? Ano, paano na lang nabiayhan kung nagatrabaho na sila? Siyempre, madalagi na nila ya, hasta magtigulang sila, no? Kagang ikatatlo is sense of accountability, no? Hampal ko gani sa mga parents, hindi, it will not make you less of a parent kung ikaw mismo na-acknowledge mo sa kaugalingon mo nga may sala ka sa bata mo. Kag hindi butsing ganon nga nagasorry ka sa ila, no, hindi ka na mayo nga ginikanan. So i-model naton ang batasan wherein nga dapat kabalo sila mag sorry, kabalo sila mag-ako sa sala nila, wala sila gabasol no sa iban nga tao tungod sa sala nga ginubra nila, no, kag kabalo sila maging honest, kumbaga, sa ilang kung ano man dira ang mga bagay, no, nga naubra nila nga sala. So, amo na siya. Kag dapat, amo man na, i-model man naton as parents ina sa aton yung mga kabataan. Kag syempre, ang ika-apat is ang pagiging responsable, no? Tuduan nato na aton yung mga kabataan nga mag-inisyar sa mga bagay on their own nga wala na sila balagi na sugo, no, nang maubra kita sang daily routine naton, kumbaga susulod sang panimalay nga tagaan naton sila sang ubra, kag ang mga ubra nga ni wala sang may ginahulat nga exchange
2: bala. Oo, nang basikon may reward after. Usually, Ma'am Shai, kung kita, no, I don't know, sa may, amo na eh, may responsibility, bata ka pa lang, bisan sa ugas pinggan lang. For example, after takaon, kung panyapon, ikaw ni subong, ikaw ni ang tasks, for example, kada panyapon, ikaw, ang magulang mo kada, tapos pumahaw siya na iya. So, every after kaon, balaan mo na sa kagalingon mo nga, ulatong ko ni kay ako niya ang turno nga mahugas subong kay panyapon ni. Doon mo na mga little things na nag-instill ka sang sense of responsibility sa ila, mga gamay-gamay nga trabaho.
0: Yes, correct gid na, no, Ma'am Maggie. Kaya siyempre, again, ang muni nga mga bagay, especially yung pagiging responsable, is something nga madalagi na nilaya hasta nga magdako sila, no? So, simple lang nga chores, like, for example, at 6 years old, tuluan na sila nga magpanghugas, pinggan, na muna, maglatag sang mga utensil sa lamisa, kumakaon na.
2: Doon mo lang pinaka-basic, ano, eh. Mag-fold sang habol pagbugtaw muna.
0: Correct. To make the bed, di ba? Ang muna ba mga basic lang na mo, pero once nga ma-establish na ang mga routine na sa ila, it will come naturally, no? Hasta nga magdako na sila. And also to prepare man nga ito, yung mga kabataan for more and for

ni siya nga pag-instill sa mga kabataan nato, wala ni siya sang deadline, kumbaga. Kung na-feel mo yung sa kaugalingon mo nga do, ay, do 2 out of 4 pa lang ni ang nahatag ko, or na-teach ko, or natudlo ko sa mga kabataan ko, okay lang na iya. No, as long as, ara, kagyapon sa process, sa pagtudlo, sang iban pagid ni. No, sa kang duha pa, for example, sa apat nga ni, nga mga qualities sa ila. So, no parent is perfect, no, maski ang mga kabataan mo dalag ko na, pero feel mo sa kaugalingon mo daw duha or tatlo pa lang ni, ti, it's okay lang, no, congratulations, gyapon, no, so, ang importante is gatinguha kita nga itudlo ini sa aton ng mga kabataan, no, and syempre, very ideal, gid na iya, nga ma-instill nato ng apat, pero ti, syempre, may ara gid yang tiokon nga hindi nato ni ma-perfect ang apat kag ti along the way, no, makita naton nga may mga struggles bala ang aton nga mga kabataan. So gin-discuss ko man, no, ang mga lain-lain nga red flags, no, nga dapat lang tawon sa mga ginikanan as a sign, ano, nga nag-struggle ang ilang nga mga kabataan. So, mayara duwa ka major nato, no, nga sahi sang struggles nga gina-experiensyahan ng aton nga mga kabataan. So, una is emotional and behavioral, kag ikaduwa is social and relational. So, sa emotional and behavioral lang taon da dapat sang aton nga mga ginikanan ang amuni nga mga signs, no, damo ni sila, pero apat lang gid ang ako naging discuss. So una gid is ang emotional outbursts, no, ang nagatantrums, no, ang mga do hindi ka control gid ya blas ang ilang emotion nan, especially kung like for example junior high school nang imo nga bata, pero gatantrums man siya gyapon, amo na bala. Kaya tantrums are normal until the age of 8. 8 years old lang gid, pero magbeyond 8 years old, no, balantayan na gid na iya kung pirmi-pirmi, adlaw-adlaw, no, nga nagatantrum sa aton yung mga kabataan. Kaya it might be a sign of emotional distress na gid ya sa part nila, no. And syempre ikaduwa, ara dira ang consistent, no, nga nabudlayan sila magkalma sa ilang nga kaugalingon, no, nagastruggle sila nga mag-maintainar sang composure kung ma-frustrate sila, kung ma-disappoint sila, kung masubuan sila, kung maakig sila, no, so hindi sila ka-regulate kumbaga sa ilang nga emotion. So bantayan man na sa aton nga parents, no. Kag ang ikatatlo is do amo gining ikatatlo ang sa mga normal na to, ng mga ginag-go through, kung ang mga ginikanan, no, ang consistent nga defiance, o kung nang nabudlayan, sila bla magsunod sa mga rules, no, nga ginaset naton sa ila, no. So, may ara ang mga kabataan, nga do consistently, do hindi magpati, no, sa mga rules naton, susulod sa panimalay, no, which is a sign of ng may mga unmet needs siguro sila, kag mga desire for control, no, as children. Hambal ko gani, isa sa mga bagay nga pwede naton maubra parang matigayon nga matapna ni bala ang consistent nga defiance sa aton yung mga kabataan sa rules, is that involve naton sila sa pagdihon, pagubra sang rules sa sulod sang panimalay. Amo man na nga daw hindi sila magpati, kaya sa isip nila ay sinanay lang yung pirmi ang masunod. Hindi kami yung boses sa sulod sang panimalay, do mo na bala how. Wala kami yung kina-involve ni nanay kag ni tatay, kay ti feeling nila ya sila lang yung tsakto permi do amon na bala. So ginambalan naton ang mga ginikanan nga kung mag-set kita sang rules, no, ma-reset kamo subong sang rules
no, kag by this time, no, i-involve nato nga mga kabataan. Kasi mas participative sila, mas

0: compliant sila, no, sa pag ano na, pag sunod sa rules naton, sa sunod sa sulod sa panimalay, kung
1: part sila
0: na involved naton sila, yes, kung mas nagiging part sila sa rule making, kagti mas may sense of accountability sila bala, kay ti ay nag-agree ko sa rules nga ni nanay kag ni tatay, ay ako ni nag-ubra sang rules nga ni nga dapat 9 o'clock wala na sang gadgets, wala na sang cellphone, so tumanon ko na.
1: Oo, or sa amo ni nga oras kung gabi dapat kung nagwa ako makapauli na ako. Isa na sa mga concerns, yes, subong mamsay, yung mga kabataan nga, yes, this oras sa gabi, nagapang lugayawan pa. No? So, biyara, bala nga, balaan mo, hindi ako mahimuos kung wala ka dari sa balay, pagpataksang alas 7 or alas 8. So, kung magwa ka, magluwas ka ng inform ka sa akin, yung magwa ka with your friends, by 8 PM, dapat nakapauli ka na. Nan.
0: Yes, oo, no? Kagdi, dira, managasulod ang negotiation skills, bala sa mga kabataan. To, no?
1: May mga ginaya, ma-barter, ginaya.
0: Yes. Oo, ma-bargain. Sige lang, oo, ipa-bargain, no? Basta reasonable lang ang pag-negotiate, no? Kag tindugan nila kung ano na ang ginegosyar nila sa aton, no? Kahit amugid na iya, mas namigid, no? Nga mas involved sila. No, kag ti syempre ara mandira, no, ang last gid actually ang pinaka, hambay kong pinaka reddest of the red flags.
1: Yeah.
0: Kundi ang self-harm, no?
1: Oh.
0: Pagpanakit, no? Kag ang expressions of hopelessness and worthlessness. Samba ko sa mga parents, gani, no? Maski diin mo pa na nabatian, no? Maski sa barkada or sa teachers ng atong yung mga kabataan nga nag-express sila yung wala na pulos ang kabuhi nila. Or, ano, what's the point? May mga amuna, wala nga mga expressions, no? Dapat seryosohon, ginaya natin. No, kag these are ano na gid ni siya, amuna nang last straw naton mo para nga mabalaan kung may mental health issues nga ginago through ang aton yung mga kabataan, which needs a more compassionate and professional intervention na ya. No, kay ti daw medyo madalom na nga mga issues, no? Kag ti syempre aside from behavioral kag emotional, ara mandira ang social, no, kag relational nga mga signs. So, social and relational signs would include ang withdrawal, no, kung nag-avoid na sila sa mga activities nga nanamian nila sang una, na aligmat man kita dira. Kag syempre, ang very common na concern sa parents subong is bullying and aggression. No, so be aware did kita sa mga physical manifestations, no, sang bullying sa aton mga kabata, kung magpuli sila nga may mga lagob na nada sila, or kung gulpi lang sila, no, nga daw hindi na bala kauyon magbalik sa eskwelahan.
1: Mm-hmm.
0: So, alipat na kita sa mga signs nga base ginabuli sila, no, sa eskwelahan. And of course, ara, mandira ang fear of failure. Madamo sa mga ginikana naton, bala mamagi ang damo gininaigo sang nag-talk kami. Mahilig mag-pressure, no, sa ilang mga kabataan.
1: Uh-huh.
0: Ay, hindi ka pwede nga with honors lang.
1: Uh-huh.
0: Dapat with highest honors.
1: Oo.
0: Correct. Hindi ka pwede nga cum laude ka lang. Dapat magna cum laude ka gidya or summa cum laude.
1: Oo, pinakanubo ka. Magna. Daw mo na.
0: Correct. Oo. Amo na, no, or during card day, bala mamangkot ka. Ay, nga ang 78 ka lang niya sa wika, sa pagbasa. Daw mo na, bala, kahit struggle, gidya ang Filipino, sa mga kabataan mo, no? Ti, nang sometimes reflective ini sa aton yung mga unfinished business sa una sa mga kabataan na sa bata pakita, no, nga ay wala ko kaagi honors, dapat ang bata ko ma-honors,
1: ginabawi sa bata, napasa ang burden sa ila.
0: Correct, o ginapasa ang burden, or may reputation ka na gina-uphold, o ng consistent honor student ako sang bata pa ko, dapat ang bata ko amuman na.
1: Oo.
0: No, so do ginamirror naton lang ko galingon naton sa mga kabataan naton, so hindi na siya dapat amuna, no, hindi naton dapat sila pag i-pressure na hindi mag-fail sa kabuhi just because kita may mga hidden agenda kita sa ila, no? Kag failure doesn't mean na you are less of a person, kumbaga, no? Very important lang dira is nag-learn sila sa mga mistakes na ginaubra nila, and okay lang na, no? Muna na learn ko man as a parent, kasi syempre may sudyante naman ako, no? So dapat chill lang kita, because kung mahatag kita pressure sa ila at the expense of their mental health, later on hindi gid na iya kabayad, no? At diba si wala ka kabalo sa ka-pressure mo bala sa imong kabataan nga mag-excel academically, no? Pirmi lang sila yan nagatahod or nagatiptoe bala, no? Kahit gusto nila mag-please, no? Ang iban nga tao sa palibot nila kag hindi sila kali genuinely happy, no? As a person, doon mo na bala, no? So, ibalansihon man nato na expectations naton sa aton ng mga kabataan, no? And lastly, Ari, ang mga tips, no, on how to handle gid ang misbehavior sa aton ng mga kabataan. So, as parents, no, dapat maging kalmado kita all the time sa pagdeal. Hindi anay pag idala sa init sang ulo ang kaakig. Hindi mo anay pag-i-label nga ay kasaprat sa imo, ay kauliya sa imo, ay kasabad gidya bala na daw mo na, no? So ikaw as a parent, kalma ka lang anay, no? Tapos i-identify mo kung ano ang rason ay han kun nga ang nagatantrum sa aton yung mga kabataan, nga ang nagamisbehave sila, no? Nga ang nagapakita sila sang negatibo nga emosyon kag panimatasan, no? Kahit iba si may mga need sila nga wala naton nahatag sa ila as parents. Not necessarily material needs, no? Pero mga emotional needs, no? Kag being present, bala ba si absent kita as a parent sa ila, no? Nga nag-seek sila sang attention man sa aton, no? And of course, name and validate gid, no? Kung ano ang negative nga emotion yung ginapakita nila. Kahit sometimes, ang mga tantrums nga ni, nag-manifest ni, it's because may emotion sila nga hindi nila ma-label, bala kung ano, hindi nila ma-label, ma-differentiate ang sadness sa frustration, sa disappointment, tamo na, bala, no, sa embarrassment. So, as a parent, ikaw, dapat i-acknowledge mo ang emotion nga nabatsagan, no, sa aton ng mga kabataan, no, ay nakita ko nga akig ikaw, no, nga aakig ikaw, okay lang nga mag-express, no, sa kay nanay, kay tatay, no, hindi ako maakig, no. So name and validate in a non-judgmental manner, and always set limits, no. Calmly i-explain naton kung ano ang acceptable kag hindi acceptable. Balaan kung aakig ka, no, pero hindi insakto nga pudag-pudagan mo ako, no? Or balaan ko nga akig ka, pero hindi insakto nga bunun mo sang lapis ang classmate mo. Duha mo na bala? Balaan ko nga frustrated ka, no, sa scores mo, pero hindi man insakto nga singgitan mo si teacher mo tungod kay nubo ang score mo sa amoni nga subject. So always set the limits, no? It's okay to express ang negative emotion, pero kung hindi manami ang batasan as a consequence of the negative emotion, it's always rightful to set the limits, no, of the misbehavior, and teach alternative, no? Kung akig ka, no, hindi pagipaupok sa classmate mo, no? Do something that is productive. Drawing ka to, dalagan ka, no? Ano pagid ng ubra ka sang iban nga bagay nga mas nga wala, hindi makapanakit sang iban nga tao, no? Kag kumbaga less harmful, kumbaga nga mga emotions, no? And it's always good, no, to create conversations that matter, no. As parents, ang pinaka-highlight gid sa aton nga adlaw sa aton nga mga kabataan is ang pagkamusta sa ila. Pero it's not always nga mamangkot ka lang nga, ay nak, kamusta ang adlaw mo sa eskwelahan? Ti, sometimes or most of the time mahambal man lang na sila nga okay lang kuma ah. Tapos natalikdan ka na dayon nila, no? Or mahambal sila nga okay sila pero hindi sila gali okay. Daw mo na bala. So sometimes ang kamusta alone is not enough. So to start, no, a supportive open communication sa mga kabataan naton, no, ari ang mga conversation starters na pwede naton mapamangkot sa ila kung sugato naton sila sa eskwelahan or kung mag-abot sila halin sa eskwelahan, no, nga hindi lang yes or no ang isabat nila or okay or not okay lang ang isabat nila, no. So una gid is ano ang mga nami kay hindi man nami nga party sa imong adlaw man, no, kahit wala na daya yes or no. Yes, oo. Kag mayara bala sang nagatublag sa imo sa subong, no, or is there something nga nagaway sa imo nga tagipusoon sa subong, no, may malain ka bala nga nabatsyagan, ano ina siya, no, kag paano ako ka support sa imo sa subong nga adlaw, may assignment ka bala nga pwede ko mabulig sa imo or may exam ka bala or anong mga bagay nga pwede ako kasulod para kabulig sa imo, no, as somebody nga naga-care sa imo, no. And last is sorry if hindi ako naging present subong, no, pero ano sa imo ang mga bagay nga pwede ko maubra para mas maging present sa imo, no, sa subong nga or sa iban pa nga mga inadlaw. Mm-hmm. So amuna siya ang mga conversation starters nga pwede naton maubra as parents, no, para ka build kita sang better connections, no, sa aton nga mga kabataan. So as parents, no, challenge gid sa aton nga mas mamati pagid sa aton nga mga kabataan to lead by example and to guide them with love and compassion gyapon despite nga gatinguha kita nga mag-instill, no, sang disiplina sa ila. So amo na siya ang mga pamaagi somehow, no, para nga mag-instill kita sang pagiging matinahuron, no, kag pagiging responsable nga mga kabataan, no, sa aton nga mga kabataan, no, sa sulod sang aton nga panimalay.
1: Sige, kabay pa, no, nga damo sang natun-an ang mga parents or guardians sa atong discussion subong aga, Ma'am Shay. Madamo gid nga salamat and happy Sunday sa imo.
0: Yes, thank you very much gid, Ma'am Maggie, no, kag sa mga parents naton, no, always gid stay calm sa aton nga pagdisiplina sa aton nga mga kabataan, no, and happy Sunday gid, no, sa aton tanan. Thank you sa opportunity.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa sa mga ginikanan dira, sa mga guardians, sa tuginan sa mga kabataan. Siguro because ang parents aras sa malayong lugar, may mga tips sa ginpanghambal si Ma'am Shay nga kabay pa, makabulig sa inyo sa pag-instill sa disiplina, respect sa mga kabataan naton. Kahit amo ni ang foundation nila, nga dalo nila, tubtob nga magdako sila ang panimuot nga gininstill naton sa ila. Anyway, kadto kita sa second part sa aton programa sa Dental Health Alert. Istoryahan naton subong nga aga ang pagkonsumo sang mga matamis. Paano bala nagakos ang buho o concavity sa aton nga ngipon? Naka-standby na sa piyag na linya ang aton partner tag sa Kadomingo, dentist, orthodontist, aesthetics implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, good morning! Welcome back dari sa aton nga programa.
2: Yes, good morning, Rajiman Magi, kag sa aton man nga tanan-tanan nga tagpalamati sa programa sang RMN.
1: Oo, Doc, ang mga Pinoy mahilig sa tamis. Ang mga timpla sa mga pagkaon naton, kalabanan, medyo sweet, no? Bisag gani sa spaghetti, sweet version kita eh. Paano bala nag-aapekto ang sugar, ginakonsumo naton, yung mga matamis na pagkaon and drinks, sa pag-tugas sang cavity o kung buho sang ngipon sang tawo?
2: Yes, no, muna, no, tungod sang bacteria ang ara sa aton nga dental plaque, no, ang mapilip-pilip ta ba lang, tapos makaon, so ara dira sa imo nga ngipo, no. So, amuna ang nag-feed sang mga fermentable sugars, no, amuna ang may ara nga bacterial feeding, so amuna siya, no, amuna ang process niya, nag-cause ang buko, no. And then, ini nga feeding process, no, nag-produce siya sa mga organic acids, no? So, amon na ang ginatawag natin ng acid production, no? So, nag-produce sa ng acid, no? So, after that, so, ang acid, no? Ma-attack niya sa aton nga enamel, sa aton nga nipo, no? So, amon na kung kaisa, no? Nag-strip, no? Ang calcium nga content sa aton nga enamel, no? Ang calcium kag phosphate dira, no? Mga minerals. So, nag-strip niya siya, no? Sa tungod ang process no sang acid nag demineralize na, so amo na kun nga ang next ini nga itsura maporma na ni ang cycle ni ano ni demineralization, no, so bali ang buho maporma na siya, so may permanente na dayon nga buho ang imo nga ngipon, so amo na gatawag nato no may dental caries ka. So, may cavity ka na, may buho na ang ngipon mo. So, amo na ang cavity formation, no? Kay tungod sa mga gimpang kaon mo nga kadamo-damo, gidno, wala lapaw ang mga matamis, wala patay nga paningaon, no? So, because si dental caries, no, tama gini siya ka, do ka nami balara di man magi kung makakaon ka sang matamis, no? Pero huwag kakahangok nga si dental caries, isa ni siya ka major nga public health problem nato, no, globally, no, kag amo ni siya ang ginatawag naton nga non-communicable disease, no, or chronic na disease, no, kay because sa bilog naton nga kabuhi, no, so mala, ano ni siya prevalent, no, kay tungod nga nag-apekto ni siya both sa aton nga permanent nga ngipon, no, kag sa aton nga mga deciduous or ang una tanga nagulhot nga mga ngipon, no, especially sa kabataan, no. So imagine, no, ang guba sini subong, no, ma-estimate nga mga sobra mga 2 billion, no, sa permanent nga ngipon sa tao globally, and then sa kabataan naman may ara nga 510 million, no, sa mga may guba or may dental caries. So amo na, no, ang pagkonsumo sang ginatawag naton nga free sugars, no, amo na ang primary risk factor, no, sang dental caries o kon tooth decay. So dapat, no, mahangpan, no, sang aton nga pagpalamati, especially sa mga ginikana, no, nga ang pagkonsumo sang free sugars, no, isa ka major nga risk factor, no, para ini para sa mga overweight, no, sa mga obesity, kay sa of course sa dental caries, no. So kay tungod, no, ang dental caries pwede ma-prevent kun of course i-avoid naton ang mga ini nga mga matamis, no, tanan nga matamis, no. So bali dapat, no, ang simple kag cost effective
1: ang mga ang natural sugars, no? Yeah, Doc, like honey abi or makuha nato sa mga fruits, mas safe siya sa ngipon compared sa mga
2: refined sugar. Yes, sa Japan nga content ka sugar amo na, no. So actually, no, ang World Health nga organizations so naghatag sa aton sang information nga dapat, no, i-limit ta ang maximum or ang full nga gingkaon naton nga mga matamis sa 10% ng GED or better kuno makabulig sa aton kuno nga lawas, no, sa aton nga health kung i-reduce sa pag-GED into 5%. So amo na ang para sa quality life, no, sang isa ka tawo para at least no amuna ma-reduce kuno ang problem no any health problem because kung kaisa no galalapaw ang atong pagkonsumo sa mga matamis amuna dapat may mga interventions kita dapat sini no para makabulig no mapanubo ang pagkonsumo sang kalamay or sugar no so ma-prevent ang dental caries no because kung kaisa no ang atong nga mga kauturan mga tagpalamati no so wala sila kabalong may ara kita nga mga primary health care no may ara nga ginahatag nga free no nga services no ang aton nga government no pero dapat no pabalo nila kung sabiin ina no kay because no even kami sa PDA no ang Philippine Dental Association naghahatag sa mga free nga fluoride treatment no so may mga schedule lang pero I believe no sa aton dari sa Iloilo may ara kita nga primary health care nga gahatag no may mga set up na sila no because kung may ari ni sila may ari ni nga exist regimen magi no hindi ni siya nga makinanglan nga magakadto pa sila sa dental clinic no kay because ang prevention ara dapat no especially sa children no sa kabataan no para hindi sila hindi sila mag absent no kung may mga dental caries sila. So, hindi na paghulutun nga may buhon ang ngipo nila, no? So, please, no? Mag-coordinate sila, no? Kaya because I believe may ari diri sa every health center, may ara na siyang mga nag-exist nga mga dental programs, which is free, no? So, para at least, no, sa kabataan. And then, no, sa mga working parents, no? So, amun akong kaisa, nagka-late ka mo, may masakit, di ka mukha kaon maayo, mabudlay, di ka mukha trabaho sa insakto no kay because no may problema sa dental no so because ang severe nga dental caries so pwede ni siya mag-bleed no sa tatlo sa naambal po kon pwede man no kay because nga haom-haom lang gin palangga mo ang dental caries wala ka gin nag-visit sa dentist no because no amo na habala to no health is wealth no so to be in ang wealth
1: ng gamat. How about doc ang mga artificial sweetener nagaguba man sa ngipon? For example,
2: because may sa Japan ara tuman magi no, may ara sa Japan nga content sang sugar. So amo na no kay kun matutal ang damo natong lintang kaon no. So matutal sa may sa nga carbohydrates so kun matutal sa in more than 10% sa so, amo nang isa ka factor no. Uy ka, so magkaon kasi na gamay lang, no? Kay because dapat may ara kita nga, timing, no? Or may ara kita nga, dapat kahangop kita nga, ay, hindi ko gali pagpalapawo niya, walang ginigali, no? Ang gakadapat, no? So, may ara kita timing, nga ilimit mo ang sugary snacks mo, bala, between meals, no? Kag, especially sa mga do, hindi gid, ang saliva nila, ang mahina no ang pagflow sang ilang mga laway no especially sa mga may edad na no so amugid na no kay may ara nga naga dry mouth ng iba na especially kon may mga medications no so ang pinaka importante diri kay because wala man kita nagalimit kasi ding abi hindi kasi na magkaon no. So it's up to you no nga dapat may ara kaya nga control sa self mo ang self control is important at man magi no kay because no amo na gali nagakabuslo ta aton nipon because no sobra gali sa 10% ang total natong nga daily energy intake no halin sa mga matamis so yung kaon to amo na no ilimit gid ang matamis no sa less than 10% imagine no sa overall maging pang kaon amo lang gid na gali ang tamis nga dapat ato i-consume or better gid gani sa health benefits sa isa ka tawo no makita nga only below 5% lang gid no so amo na ang aton nga dapat gid nga hibaloon no because even no sa mga ang free sugars no so amo na hambal mo ang free sugars no present siya ara na sa hani ginambal mo to bla sa mga fruit juices so amo na so ara gyapon may sugar sa gyapon ho but ang amo na hambal po si free sugars dapat hangpon nga amo na
1: siya ang primary for example may mga consume magkikita nga mga matamis sa pagkaon or drinks kada adlaw ano ang dapat nila himuon after consumption abidok
2: yes.
1: To minimize ang tooth damage after mag-consume sang sugary food or drinks
2: yeah na muna amo na dapat gid nila baloon nga mag-inom sila sang madamo nga tubig no instead sa mga sugary beverages no because amo na dapat nga hydrated ang isa ka tawo no so amo na mag-inom sang madamo nga tubig or gamit ka mo sang ano no mag toothbrush may fluoride na toothpaste no amo nang gina advice kinato no for prevention habits na no and then amo na ambal ko ang timing dapat i-limit manila no mga pagkaon no? Between meals kay kung kaisa namigid magkaon tam is no between meals no or after meals ready mo magin ng pangyam is bala so amo na kung kaisa no which dapat no hangpon gid na or may ara kita nga mahibal-an nga dapat ay hindi gid siya because amo na ambal ko si dental caries no pwede ma-prevent no pero amo na nagaring no kay nagaposesyo sa mga major nga health burden no sa makapikto no sa tanan nga mga nga tawo no kun halimbawa no may ara na siya nga nagasakit na ang ngipon niya may discomfort na siya mabudlay siya magkaon even magtulog ang isa ka tawo no kay tungod nga may buslot na ang ngipon no so ano matabo no tooth loss pwede maano sang later on, no, and then ma-reduce ang quality of life ng tao. So, muna ko kaisa, no, kay tungod nga grabe, git siya mag-consumo, sining natawag natin nga free sugars, no. So, pag mga ilim nun, no, kung kaisa, no, even sa mga matamis na mailim nun, do non-stop mo kaisa. So, but they don't know, no, ang most nga risk factor, ara, gidera, no. Kay because ang sugar nga gimpang inom mo, gimpang kaon mo, so dapat, no, amo na nga makahangop ka nga amulang gid na gali ang aton nga dapat ikonsumo no 10% lang gid ang ginaallow maximum sa aton sa kada isa sa aton and may advisory no nga dapat sa kabataan nga below 2 years old dapat no sa parents no hindi nila dapat paghatagan no sa mga matamis no yung mga ilim no, no because hindi pa na pwede sa ila no so amo na dapat makahangop ini aton mga ginikanan no especially may mga kabataan nga toddler no because ang 2 years old or below 2 years old no wala gid dapat sang konsumo nga amo na may mga sugar sweetened nga ilim no no kay kung kaisa ginatawan sa mga mga ginainom-inom nila nga mga instead of milk no but may mga iban pa na nga mga juices and other may iba na mga matamis nga mga ilim nun ginatag nila sa mga sa mga below 2-year-old nga mga bata no but hindi siya nagkakabagay no hindi siya gina-recommend no para sa kabataan so amo na no sa mga parents so please no naton gid na ihibaloon kay because nga budlay si dental caries no nagpikto ini no sa tanan nga age group no sang tawo so amo na dapat makahangop kita no kay especially sa may mga low income settings no so halos kalabanan no rajuman magi hindi ni sila makapatrip sang ilang ipon no kay tungod nga pigado no so ginapabunot na lang or masakit da no may mga infection na no so ang prevention no kag treatment no para sa dental caries usually hindi ni siya sa atong diri no wala ni siya sa part ni sa national health benefits no pero ang importante no nga nagalid siya sang catastrophic cost no kag financial nga burden sa pamilya sa community no so amo nang dapat gid naton mabuligan ang aton yung tagpalamati no nga ang dental caries pwede ni siya no mag-influence sa social determinants no sang health which naga-comprise sa social, economic, political conditions no kag naga-influence ang mga balatian no oral diseases no pati ang ilang ang mga sanitation, sa hygiene, ang ginainom nila nga safe nga water. So amo na no naga pwede mag-apekto ini no especially sa aton mga kauturan nga mga marginalized members ng societies no mga pigado no mga vulnerable nga mga ginikanan no mga nagaisahan no nga nagapangabuhi mga tigulang so sa care homes no pwede man no sa even sa mga sa prisuhan ra di man magi no sa remote kag sa rural communities no amo na makaluluoy ni sila no kay because wala ni sila matatap sa maayo so amo na ang ang dapat gid no nga daan ato sa importansya mo kay because si dental caries no damo-damo ni ang iyang epekto no sa health sang tawo. So hindi lang no sa kabataan no sa aton tanan nga nagapangabuhi no amo na dapat no aton hangpon ano nga aton ginakaon sa pilagid no kay because dapat no ang pinaka-importante sini no nga sa prevention and control no ang interventions no nga dapat no sa kung ikaw magbakal sang imo gusto nga imo no kauno no i-check mo ang label no ang nutrition nga label no sa tubang o sa sang ano ni sang packaging or packaging sa no or basi balaho
1: so no, ang pag consume for example kung nagkaon ka be sweet no immediately kasi pag inom mo sang tubig dali-dali madala pa tong nagdukot nga tamis sa ngipon mo makabulig man kung nagausang ka sa mga like sugar-free nga mga gums
2: pwede siya no for the meantime while wala ka nakatutbas no especially kung kaisa no nag-attend ka party or may ara nga ano ni grupo-grupo kaon-kaon no but ang importante no after sina damo gid nga tubig and then kung may ara ka dang sugar free no nga gum which maka-help sa and then kay because no ang mga debris no mabilinda so ma-catch sang imong gum no so makuha siya hindi sa mag stick dira in between sa imong mga ngipon and then especially sa imong enamel because si plaque amo na hambal ko yung mapilit silit nga nagatapik halin sa imong pangkaon so amo na siya once nga hindi siya makuha when you floss no and then so magtutbas ka magic lang gi so what will happen amo na siya no hambal ko kay tungod naga nagadugay siya da no ututon niya na amo na nga nagahumok no ang aton nga enamel nagabuslot siya amo na may cavity may dental caries ka na no so amo na no amo na ang balpuso dapat no ining mga interventions dapat kahangop man ng ang aton nga mga kauturan no basahon niyo no nga amo na ang content sang sugar dali nga dapat mo baklon amo lang gid na no ang i-check nyo ang declaration sang kalamay o pila na da ang iyang kapila ka percent na ang sugar niya no ang content niya oo mga ilim noon baklon nyo no so amo na kay kung kaysa mabakal kita o ay man basta as long namian ko sang color ni mabakal ko ni mainom ko do something like that no muna no and especially sa kabataan kamugi dya pili no parents no because sometimes sa bataan makita nila nga mo na even sa mga teenagers no amo na nga from the start no so dapat give no sa young ones pa lang no sa bata na training na sila nga kung ano kadamo ang imno nila kag ano ang dapat imno nila anong dapat nila kaunon tag pagka imno no so because sa amo na gina protektoran ang mga kabataan no sa mga of course sino ang harmful nga impact sang ano ni isang mga food marketing no pati sa mga ilim noon kapag kaon no which is mataas sa mga sugar content no so amo na ka kaysa ang kadamo sa mga oral nga diseases no sa because of dental caries no and ang importante mahangpan nato nga pwede siya matreat no as early stage no and as long ang interventions gina-apply ng insyakto so amo na abal po may mga topical fluoride no may mga free nga fluoride treatment no sa mga health centers ma-inquire lang sila because even kami amo na ko sa PDA ginasulit ko may ara kami sina nga program no which is free but amo lang na may ara lang gid nga date no kung when ina siya nga ginahatag namo no but depende man na sa national program no sang PDA kag gina ano sa kada chapter no so ang simple nga restorative techniques pwede man no kay part na sang comprehensive nga patient centered do sa oral health care so pwede man na siya nga interventions so ang PDA niyara man na radyo man magi no mga pasta-pasta bala no sa prevention so may ara man na kami no so of course aton nga diri sa Iloilo may ara nagahatag sila no so ma-inquire lang sila no kay ang pinaka-importante ang ang prevention no para sa kabataan no because we cannot control no sa ilang pagkaon especially young children no or ang mga school children no because sometimes gahatagay na sila ga exchange sa sila mga pagkaon sa school school, even ang even kita no nga mm-hmm. naga-work no, so kung kaisa ano makakaunta ng lipata no, why sa dayon ka inom tubig madamo or wala ta ka toothbrush dayon. So ang most important hindi lang gid magtulog sa gabi no nga wala naka toothbrush no, and piliyon sa gihapon no ang soft bristol no, islan siya every 3 months. And then mag-toothbrush, dapat no, may 2 minutes sa gihapon nga time frame no, and gamit ka mo sang fluoride toothpaste no. Ang pinaka-importante, amugin na siya, and of course no, visit ka mo sa dentist no, every 6 months no, para at least ma-check no, makapatinlo ka mo sa professional no. Mm-hmm. And then makuha ang mga hindi nyo nakuha ng mga plaque no, kagabasi no, may ara pa ma-check ang inyong mga nipon, ang inyong mga gums, basi may ara pa nga mga existing ng mga other dental problems no. So that's the important no, kaya nga ang ano, ang sugar, amugin ni siya ang pinaka problema nato no. Imagine ko ano kadamo ang may nagasuffer si Nino globally imagine no. So amana dapat at least no madamo ang oral disease no nga nag-exist because of isang atong pangkonsumo nga hindi nagakadapat kag nagasurubra no, nagasurubra ra jud man magi no amana. So at least no ang atong nga kauturan nakahangop nga dapat no, hindi kita maglapaw sa 10% lang sa mga sweets no, sa mga matamis, sa mga kalamay yung pangkonsumo nato no. Kung pwede i-reduce nato into ano na lang no, 5%.
1: Okay? Sige Doc. Thank you Doc and happy Sunday sa imo.
2: Thank you so much Hadiman Magi, kag kabay no ang aton nga mga kauturan no. So na hataga naton sang ano naman no, sang bag-ong mahibal-an nila no, tungod sa ang pagkusumo sa matamis o kung kalamay kag nga ang nagakabuslot ang ilang ipon. Thank you.
1: Nabatian si Dr. Mina Balyasta Gonzalez. Good morning sa kay Ma'am Azun Pineda, Mamrara Ganzon, mayong aga. Novi Dinry Sevilla, mayong aga. Amoroso Glenn sa kay RB Chris Caceres, sa kay Jose Marie Tuarez, Tristan Wyatt Bigulay, mayong aga, kag sa iban pagid nga nakatutok dari sa atong nga programa subong aga. Standby na sa masunod nga programa ang Armen Mister kag Mrs. Y sa expenses. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga Dradjuman Magi Eresuelo Malariado kag ini ang RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Apo, unat anay, nagalibot na akong pananaw, dumatumba ako.
7: Lolo, pungko anay kita, kaputigit sa inyo naong.
6: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo, buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo, agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ko loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka! GTX 500.
10: Si Edding Grace paglumutan.
11: Ako may sakit nga diabetes.
12: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
11: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
9: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O galing siya rin, nagkanto si Rek, isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugong na alamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika, D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet, ako ginanay bulig sa D3 Bio, tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio, ang D3 ng may visio, ang visio ng may D3. Mabakal sa mga butika.

0: maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
1: Char, zap, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng char.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangdog kung baka bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Sample Plus Cold.
5: To see you, miss. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Cold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusa.
4: Sample Plus Cold.
7: Sa mga butika.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold
7: sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: It's amazing. Move it. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
3: Untat ina. Tosiran forte. Punig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagdatol na tutunlan due to post nasal drip. Sabat na ubo? Magtusiran. Tusiran.
4: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Mayaman Gold Coffee Mix.
9: Partner.
8: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mayaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
10: Mayaman Gold Coffee Mix.
8: Yara na sa mga butika.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
13: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
14: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabukal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
15: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kisipot mo ko nung isa, Lextension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaral. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Lextension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Ang oras tatak, last 10:40 na sa aga.
18: Mr. kag Mrs., why is expenses? Sobra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisinyo kung paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. kag Mrs., why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. kag Mrs., why is expenses?

0: Mayong aga mga karadyaman, welcome na sa pagpangalagad sang Mr. Kagnisis, Wa is sa Expenses. Subong adlaw, September 6, 2026. Kami inyo live nga makitaan kang kabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Lineth Yulatriz, ako ang inyong makaupod sa pagpangalagad, si Radyoman Jaylene Tamayo para online. Good morning mga ka-Radyoman, syempre kaupod man aton sa buong aga, ang aton nga financial educator. Tag sa Kadubingo, si Ma'am Bing Bing Josue. Good morning, Ma'am Bing.
1: Good morning, Radyoman Lineth. Nga wala din sa subong, nga nagapamati sa maayong aga, Radyoman Jaylene. Of course, na sa aton sini nga mga, na sa isip ko ganyan na miss naton sa subong aga, si Radyoman Lineth, no? Sa aton sini nga mga suki nga nagasunod sa aton sini nga programa, Mr. Kagbisis Wai sa Expenses, no? Update nyo kami, kahit sa subong, maghatag pagkikita sa mga ihibalo, mga tips, no? Para nga, maka-level up kita sa aton nga financial life. Kung ano man ang sitwasyon sa aton sini nga finances, may ara gid na nga solusyon. Kag magpamati lang kamo, no? Tag sa Kadomingo diri sa aton sini nga programa.
0: That's right, Ma'am Bing. Kag ti syempre subong nga Domingo, ato naman nga pag-aistoryahan ang isa na naman ka topiko nga makabulig sa aton nga mga kauturan nga makapaumwa sa kinapagpakabuhi paagi sa gusto nga financial management. Kag syempre, particularly ato nga pag-aistoryahan ang mga magagmay nga mga butang nga ginagastusan pero mahipos nga nag-ubos ang aton kinitaan.
1: Yes, kung isa rason ina, kung nga ang kita na to ng aton nga ano nga kilita malayo pang sweldo diin na to
0: diin ay nagkadto amo nang aton nga pagadiskusyonan pero antes na mga karadyuman syempre entrepreneur of the day kita Ma'am Bing si Cecilio Pedro sino ba siya kag ano ang makuha naton nga inspirasyon. So, sa ato ni Hibalo, ma'am, isa siya ka Chinese or Filipino-Chinese businessman nga kilala, pinakakilala sa iyang pagsugod sa negosyo nga Lamuyan Corporation, ang kumpanya sa likod sa Happy Toothpaste.
1: Yes, pero antes sa sinasang Lamuyan Corporation, may una siya nga negosyo nga gintukod sa ginlantaw natin sa 22 years old siya.
0: Yes.
1: No? Sang 22 years old siya. No? Aluminum Containers Incorporated. Mm-hmm. No? Amo nang iyang negosyo. Pero, big time ang iyang mga kliyente. No? Ang iya sina nga negosyo ang nagaproduce siya sang
0: sulod lan
1: sang mga toothpaste.
0: Aluminum tube.
1: Yes, aluminum toothpaste tube, no?
0: Tube sa toothpaste.
1: Sang toothpaste. Kag ang iya nga siya ang supplier sang tatlo kadalag ko nga mga kumpanya, no?
0: Nga kilala man naton na dari especially dari sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Kag ti sa kadugayon, anyway, nagsugod siya anay sa lamharon nga edad.
1: Yes.
0: Isa na gid siya ka may entrepreneurial mindset na ining si ang aton nga entrepreneur sa mga aga.
1: Cecilio.
0: Mga karadyuman, Pedro. Nga, sugod sa iyang edad nga 8 anyos. Mm-hmm. Sugod siya sa iyang pagbaliga sang big ball pen painting. Isa ka box sang big ball pens. Di, bago pala mga sadyante, no?
1: Yes.
0: Bisan kita sa una, mga iskendi, gurato. Iyayaman ni iya.
1: Oo. Kaya sa muna, sikat-sikat, ginaya nga ka magbabawakal ka sang ball pen na Radyoman Joylene. Kinanglan, big gid.
0: Big gid.
1: Ang kulo pa sinaan daw, yellow-orange, very attractive. Very, different.
0: May lain-lain, ma'am.
1: Blue, doon mo lang ina ang una kung hindi ka madunduman, no? Pero eventually, tinaga sa ilang sin nga paka-change, sino, nag-ano naman sila, ano, nag-change man sila, kahit nag-innovate man sila. So, nag-negosyo na siya gali.
0: Yes.
1: Palamantari pa lang siya.
0: 8 years old. Na isa ka box, nagsugot siya sa isa ka box, sa big ball pen. Eh, galing, kay ginapautang niya kuno sa iyang mga classmates. Eh, sa ulihin, na-realize niya nga ang kwarta nga wala pa magtupa sa imo kamot, hindi pa makabig nga kita. Kahit wala gabayan ng mga classmates. Tama nang una nga ma-recall niya nga sa isa ka interview, Ma'am Bing, ma-recall niya nga sa edad nga 8 years old, nakabaligya man siya, nakasugod siya sa iyang magamay nga negosyo, o galing wala magpadayon. Siling niya, a sale is not a sale unless you collect it.
1: Man.
0: So, ang ikaduha nga chapter sa iyang pakabuhi, alin sa amuto nga time nga nakapangbaligya siya sa big ball pens. venture man siya sa amuna ning Aluminum Containers Incorporated. Sa makagraduate siya sa Ateneo de Manila University sa tong 1975. Ining iyang negosyo, amo natong siling mo, ma'am, nga nag-produce ang collapsible tubes para sa major toothpaste companies. Mention to na lang. Mention to man ang Happy Toothpaste.
1: Yes.
0: Colgate and Unilever. Sa 1980s, amo na niya ang medyo downfall sa iyang negosyo. Bangod nga, nag-shift na halin sa aluminum pakadto sa plastic mga manufacturing or plastic laminated tubes ang mga companies nga dinasuplayan niya. Kason nga doon naging downfall sa iyang Aluminum Containers Incorporated, Ma'am Bing. Yes. Sa 1987, nag-close na gid iniya ang iyang factory. And nabilin sa iyang machinery, ang iyang mga empleyado, kag ang business model. Nga wala naman nag-work because nga hindi na aluminum ang mabakal.
1: Oo. Kaya nag-shift yung woodman, nga ging consider na sa mga dalagko ng mga companies, kung nga nag-shift sila sa packaging nila, nga laminated plastic na lang, tungkol sa nga environment nga concern naman. No? Oo. So, dira, so apektado gid, no? Kahit ang kumpanya, gulpi lang madula, mala, no? Ang imo na nga mga suppliers, nga ang imo nga mga partner, kumbaga, nga ikaw na supply sa ila, sila nga, then gulpi lang, no? So, nagsira, no? Wala siya nanirado. Choice, but nanirado gid siya.
0: Sa 1988 naman, nagsugod siya sa iyang, instead nga i-abandon niya ko ng iyang manufacturing, decision si Pedro na venture naman sa pag-produce ang iya kaugalingon niya brand,
1: yes,
0: sa toothpaste. 1988, he founded

0: Kanya grandmother, amo ang nag-introduce ang Christian faith,
1: yes,
0: sa ilang nga pamilya. Christianity.
1: Yes, oo, no, kay ti ka God-fearing gid ini iya si Cecilio Pedro, no?
0: Mm-hmm.
1: So amo na nga sa iya sini nga business. So ara gid ang pag ano niya, no, ang ang pagka-Kristiyano niya, mm-hmm, no, nga ang love niya sa mga nagakinhanglan, no. So amo na nga may mga foundation siya, mm-hmm, no, and may ara siya nga ano ni nagahatag siya bulig, especially sa mga deaf,
0: yes,
1: no,
0: mga problema sa hearing.
1: Oo, no, kag 20% no sa iya sini nga mga empleyado mga hearing impaired, no. So kanami lang kagadamo ni sa mga ginpagbuligan niya nga mga organisasyon, kag syempre sa iya naging modelo siya sa mga Chinese nga mga negosyante man, no? Kag siya ang naging presidente sa
0: Chamber of Commerce,
1: Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry.
0: Yes, PCCI. After si Naman Bing, kumaga anong uniqueness sa iyang nga ginpresentar nga a brand sang toothpaste, amo ang mas barato,
1: yes,
0: mas cheaper, affordable, cheaper para sa mga Pilipino ang ining Happy Toothpaste at that time nga ginlunsyar niya Mam Bing, kagati half the price gid gani sa leading competitors. So no, sa iyang 2026 business profile nga gin-declare. Isa ini ka ang iyaya nga dako ang iya pagpati bala sa iyang brand nga maga sanyog man bangod sang iyang gina-offer nga kalidad pero barato.
1: Yes, oo, kag Pinoy brand,
0: Pinoy brand.
1: Oo, no.
0: Pinoy na Pinoy.
1: Oo, yes, kag sa iya magluwas nga barato, no. So of course, no, kung barato gani, so mas dako ang iya sini nga market,
0: mm-mm,
1: no. Kay ti ang mga Pinoy syempre gustuhon ang mas barato, no.
0: Mm-mm.
1: And may gin ano niya ang mga innovations pagid, no. So may ara siya nga mga may flavor,
0: mm-mm,
1: no, may flavor para nga mas magustuhan sa mga kabataan, no. And may ara pagid siya nga gin sa iya nga pag market, may ara pagid sa packaging nga sa shape,
0: yes,
1: no? So kun indi makasarang sang tube gid inaabi, mm-hmm, no, so pwede nga makabakalang aton sini nga makauturan sang sa shape lang, no, nga ano na, no, nga product nila sang Happy Toothpaste.
0: Mm-hmm. And because nga nagsanyog na sang 2012, yun kilala siya sang Philippine House of Representatives sa aton kongreso. Sang iya mga kontribusyon sa welfare o kung sa ikaayo sa mga tao sa deaf community. 2012 ini, pero magluwas sina, madamo pa siya sa mga nangin achievements sa iyang pagnegosyo. Ang iyang outstanding or kung 10 outstanding young men and in business entrepreneurship na baton niya ina, Aurelio Periquet Award on Business Leadership, CEO Excel Award, o Zanam Award for Service, Entrepreneur of the Year for Social Responsibility. Grabe, no, ang appreciation, wala sang, basta ganegosyo ka, tapos gabalik ka man sa tao, ma'am, no?
1: Yes.
0: Dako man ang ganar mo actually sa,
1: yes,
0: social or sa ibo nga social responsibility nga matunggan while nagagain sang income sa imo nga ginsuguran nga negosyo. So siya man ang Go Negosyo's Grand MVP Bossing Award nga mga achievement. So ang i-election sa aton Mam Bing nga mag-adapt sa tion sang sa tion sang paghangkat kag indi maguntat. Kaya ang iban kuno kun mag may bankrupt na or bank,
1: yes,
0: na bankrupt na stop na bala
1: na siya,
0: nag-quit na, pero iya wala siya naguntat sa pagpanumdom naman kung ano ang mahimo niya. Kasi may ara na siya sang manufacturing, paano siya maka-negosyo or maka-adopt sa pagkinahanglan sa kamuna mga tion o pag sa mga panahon nga hindi man makuhaan sa trabaho ang iyang mga empleyado.
1: Yes, no, kagadira, no, sa iya sini nga pag-innovate, no,
0: mm-hmm,
1: nga nag-shift siya, gina-coach ni diri ang ginhambal man gani ni Steve Jobs, mm-hmm, no, sabal niya, innovation is the ability to see change as an opportunity.

0: City, no? So may mga changes, no, di ba? Gulpi lang nag ano, nadulaan siya sang market, mm-hmm, no? Tugod sang ina nga pagbago, pero gin ano yan na, no, gin take yan na as a challenge nga mag-innovate, no? Mm-hmm. So instead, no, so nag ano siya, nag himo gid siya sang iya sina nga brand. Mm-hmm.
1: So by 2025, Ma'am Bing, like sa aton mga karadyoman, gintugyan na ni Cecilio ang iyang korporasyon sa iyang anak nga si Joel Conrad Pedro ang nagaserbi karon nga CEO upon ang sa operations nila pala. Siya gid ay nagapangamot sa karon kag salin sa 20 ka mga employees na hasad tong 1988 naglabot na sa tub-tub 200 employees ang iyang na pasweldo nga may masobra isa ka dosen ng mga brands nga gina-export, wow, sa Asia Pacific, Middle East kag North Africa mga
0: wow, yeah. Very inspiring. Mm-hmm.
1: The Filipino brand, good name.
0: Yes, so, oh, no? So nag-start siya nga magbaligya lang sa ballpen.
1: Mm-hmm. Ballpen.
0: Wow, no? So amo na bala nga ang pagka negosyante, nagtubo gid sa iya sang siya elementary pa lamang. Mm-hmm. No? Mm-hmm.
1: Kung amo ni ang halimbawa sa isa ka ti mabalo ninyo ang iyang ang inspiration niya Chinese pero ang iya nga pagtubo Pinoy na to ti taga Pilipinas ang values nga gina tipigan niya ginasunod niya ang iya man niya sang naton tanan bilang nga mga Pilipino kadaga bulig sa kasubong niya man nga Pinoy.
0: Yes, no. Hambal di gani ang strategy ni Dr. Pedro is think of others first, then more blessings will come your way. Wow. No? So amo gid na, no, ara giya sa iyang tagipusoon ang magbulig, no, makumo ang iya sini nga mga empleyado bala, no. So ginatagaan niya gid sang opportunity, no, ang mga kabataan, no, nga hearing impaired kagaban pagid nga may mga disabilities, no. So ginatagaan sang oportunidad nga may ara kaugalingon man ina silang mga talents, no, and mga skills, no. So dira kumbaga stewardship gid nga pon ano ka maybe may ara nga makasablagan pero may other damo kapagid nga mga gifts ka pwede mo magamit.
1: Mm-hmm. Para sa ni sa mga deaf, sa mga may hearing or mga hearing impaired, ti ang problema ma lang sa ilang pamatian pero ang mga kamot nila, yes, mga tiil nila maka-function pa man, makatrabaho pa man. So hindi nagauntas sa kasablagan ang ila nga mangin journey sa pagpangabuhi,
0: yes,
1: Mambi.
0: That's right. Yes, no, amo na gani ginhamba naton bala, no, nga ang mga challenges sa party lang ina sa aton nga kabuhi, ang aton lang is i-ano naton, no, i-analyze naton kung how blessed we are, no, kag gamiton ang ina nga mga gifts, ang mga blessings nato, no, para nga mag-ugwad kita, no, ma-overcome naton kung ano man nga mga challenges, no. Siyempre, dala dira sa aton sini nga mga finances.
1: Mm-hmm. Ang oras mga kasama, let's just 58. So, muna tong aton nga Entrepreneur of the Day, Ma'am Bing, si Cecilio Pedro. Ang founder sang Lamuyan Corporation, ang kumpanya sa God sang Happy Tooth Pinoy brand. Mapabugal tanan mga karadyoman. Magpingkat to naman kita sa aton nga mayor nga topiko sa buong aga.
0: Yes.
1: Ang mga bills nga aton na gina-disregard o kung wala lang naton gina-panumdum, ginabayra nato, magagmay lang para sa aton, pero amo na ang nagakaon sang aton kinitaan. Nga abala Ma'am Bing, ako kaisa makasiling kita nga, hello, bago lang sweldo nga, di na to nagkantong aton nga income. Nga doon wala ko balo kung anong gastusan.
0: Oo. Tama, no, tungod nga, number one sa nadira, tungod nga wala nato, nga gina-check, no, hindi kita conscious sang mga ginagastusan nato, no? Kung kaysa gamal, gamay man lang ni sintimos man lang man ini, no? Pero kung itutal naton ina, so amo na nga matingala kita nga layo pa ang payday. Mm-hmm. So wala na, or maybe nagka-income ka sa imo sini nga negosyo, tungod nga wala mong ginatrack imo expenses, no, gasali ka lang nga may masulod man inagihapon. Mm-hmm. So, ang mga gagmay nga mga gastos naton, mga witi-witi kumbaga, mm-hmm. no, amo na gali ko to i-check naton, amo pa na gali ang dako, no, nga ginakantuan sa atin, sang, yes, mm-hmm. nga ginakantuan sa atin sini nga kinitaan.
1: Mm-hmm. Ti ano bala ining mga witty-witty masami nga ni Ma'am B nga ginagastusan naton nga wala naton lang ya ginasapak pero kun magtingob gali dako na nga gastos.
0: Yes, no. So tiko na masami kita nga nagagamit no sa mga online nga banking using ATM mm. no. Tikon indi gina sa iya sa imong bank. So ti may mga charges na dira mm-hmm. no. Mag withdraw ka no. So dira no. And then ano pa ang let's say ang mga wala mo ginaplano nga maagyan nimo nga mabakal or magpamaklan magbakal ka sa mga groceries nga wala ka sang lista nga kun ano-ano lang to nga makita mo nga hindi mo man need gali yeah. no so matentar ka nga mm-hmm. Anyway ano barato man lang ni anyway gin sale ini discounted mga mm-hmm. amo sa sina no and maybe may mga subscription ka dira no nga automatic naga-review nga naga-deduct no sa imo sini nga credit card nga wala na mo nagali ina nga ginagamit or mga apps dira no nga wala mo so much ginagamit no or bisan radyo man na Joylene common sa aton sini nga ginagamit naton nga data sa aton sini nga cellphone no so kun ano ang kinangladon mo kun bi kung kaysa ma ano kada makuha kada sang let's say ano na inang 100 GB or mga amo na no and then gamay lang ya gali ang mga sining magamit no so kun wala mo na nga gina-monitor gina-check so ti wala mo na makita no pero kun conscious ka ay amo man lang ni gali idang messenger lang man ako no or call and text ba lang man gali ako no kun hindi ka so much techy so amo na bala sobra ang imo nga ginapaload sang sa imo sini nga ginakinahanglan
1: so wala man nimo ina na, o kun naton wala Uh-oh. Naton ina matrack pero imagine kun mag kun sa load pa lang ma'am tag 100 lang di kada semana
0: oo
1: so, that's 400 na sa isa ka bulan pero ang magamit mo lang gali ang mga worth 20 pesos man lang
0: yes.
1: pwede kun kaisa may mga access man kita sa wifi mm-hmm. kun ara lang kita sa mga lugar nga wala gawas sa amo sina magamit naton ang data pero kung wala gid bi or the whole time naga wifi man lang kita what yes. for pa nga nagpa-load kita so wala naton ina mama count
0: yes that's mm-hmm. right no kag let's say abi humble ah kinahanglan ko ini kay kadako sa sini kay kinahanglan all the time may internet connection ako pero kung sa office ka may ara man ka mo nga internet. No, may wifi no so dako ang masay mo dira nga kun ano ang kinahanglan mo amo lang gid ina mm-hmm. no hindi ka magbakal sang dako kay ti kumbaga sobra na ina no the same is true sa pagkaon nato mm-hmm. no nga ti kun wala kita sang meal plan no kun ano dira no so sobra mm-hmm. no kun kaysa kadabo sa mga waste bala no nga kun kaysa butang naton ang aton nga pagkaon abi ang gid prepare naton mas sobra sa kinahanglanon no sang aton nga pamilya so ibutang lang sa ref no mm-hmm. so hindi kita conscious nga ina gali pwede pa na gali maluto liwat
1: yes.
0: no pero napabayad lang nila mm-hmm. na 2 days na so ti ihaboy mo na lang
1: mm-hmm.
0: no so sumaa mo na bala so we must be conscious kun diin ka kadto ang aton sini nga ginagastusan no nga kun anong kinahanglan
1: mm-hmm.
0: amo lang ina
1: mm-hmm. tikon load pala na ganing na mention
0: yes.
1: ta may kagpagkaon kag ti sa transportasyon may araihan ma'am sa mga witty-witty ma'am
0: yes oo no sa transportasyon no like kung kaisa gahambal ka ang anyway amo ni kung kaisa tungod ka nagataliti o tama ka nagaulan bisan ano ni short distance mm-hmm. nga pwede malakat masakay ka gid no hindi wala masakay ka sa jeep kay ti amo na nagataliti o tama mm-hmm. ka init o nakaapoy ka
1: yes.
0: no nga mga amo sina pero kung na ano ka conscious ka nga sa mo na nga sitwasyon kinanglan hindi na matabo no nga madala ko payong mm-hmm. so mga amo sa sina bala no like sa pagmanage mo sang imo sini nga time kung kaisa malate ka no nga kinanglan may ginahabol ka no yes maka jeep ka pero hindi ka sigurado kati basi maano ka no ma-traffic ka so ma either ma-taxi ka or mag-grab ka no so kadako na ina no?
1: Yes.
0: Kag kun maanad ka or kung kaisa maamo na nga sitwasyon so lantawon mo na lang for the whole month kadako gali sang imo nga nabayad no sa taxi lang or sa grab
1: agatingob gid ya ang masaling kati ka isa kaduha ma lang pero imagine ang taxi minimum daan flag down 50 pesos.
0: Yeah, so.
1: Te, 50 pesos, dira pa lang isipod mo na kung sa isa ka si Manda, bi mga katatlo ka 150.
0: Oo, oh, oo. Oh,
1: flag down pa lang na.
0: Yes, oo. Oh. So kadako no kadako sa sina no nga ano nga kaltas sa aton sini nga mga gastos no so kadamo pa actually sang mga mambal naton nga mga witi-witi no nga ginagastosan naton nga hindi kita conscious like sa ano na lang no like sa inflation bala
1: yes.
0: Hindi na naton makitaan kung hindi kita nagamonitor sang aton nga mga resibo dira no nga ti halos every month gali nagataas exactly. Ang presyo no so ti especially kung wala mo ginamonitor ina no nga wala kasang lista abis ang imo sini nga mga balaklon so dala ka lang da kwarta no mas mayo pa nga sobra hindi lang magkulang nga mga muna no pero kung ginalista mo ina no ati kung ano ang kinanglanon amo ni ang presyo so amo lang ni ang dalon kung nga kwarta
1: sa kalawigon kung hindi na naton matalupang dan mambing di tabi pag i-manage ang aton siling mong aton oras ang aton nga paggastos sa kun pag-track sang aton mga ginagastos hindi naton ni notaran ang mga small expenses nga ini ano ay han ang mangin epekto sa aton sini in the long run
0: yes dako gid no kay ti syempre kung nagkulang ka na dito no lati layo pa ang kwan layo pa ang payday niyo ko baga no or sa business mo malayo ka pa nga magka income sang dako no so and then here comes may mga ano ka may mga kinahanglan nun gid nga daily needs mo no ti manog ano nagali no maunog ubos na ang imo sini nga ano imo nga ano da ang imo nga groceries no or ginpang market nimo para sa food so ano ang tendency sina is mangutang ka
1: yeah,
0: no so dira naga start nga mangutang ka or madugangan ang imo nga utang so instead tani nga makasave ka so madugang pagid ang imo nga utang so very important nga let's be conscious let's have a plan para nga may informed decision kagid no nga kung may plano ka no nga abi sa saving no kay tigin ano nato nga kinanglan gid nato nga magsave nga kita magsave para sa atong emergency fund no para sa atong nga future nga responsibilities kay ti manog ano naman manog enrollment o something so kinanglan preparahan na ina so hindi kita conscious sa atong sini nga expenses no so ti pag-apot sang ano sang enrollment mangutang ka eh no so amo na no so ang kun ang imo sini nga budget amo lang ina no ang imo nga gamiton man no kag of course no other than nga magbudget ka goal ka gid para makasave ka no so kun ara na ina kuma mindset naton nga every time nga magpagwa kita sang kwarta so need bala ini or once lang ini bisan witi-witi pa ina no ay may nag, let's say, sa ano ka, no, sa office, no, edo may nagsaka, da nga nagbaligya sang pagkaon, or somebody, sa imo sining office mate, mo order pagkaon, o ti mapasakop ka, mga amo na bala. So, mga amo sina bala, no, so, dali ka matentar, tungod nga wala ka sang plano, no, nga, IT, nagsobran ako sa akong sininga allowance for the day, so, hindi na lang ako anay, no. So, kung ano ina, no, kung klaro ina sa imo nga mag-save ka, kung klaro sa imo ang imo sini nga budget, so, kagma-mindset ni mo, abi, nga may disiplina ka na gid, no, nga amo lang na ang imo gastoson, so, baka save ka gid sa sinaya.
1: Kaya ti, kung ka isa masiling ka, oh, sige lang, 50 man lang na.
0: Oo,
1: 100 man lang na.
0: Oo, man lang.
1: Man lang. Diba? Ay mo nang kalabanan nga mindset natin, nga, 50 lang gid na, 100 lang gid na. Pero kung katingob gali, especially sa mga siling mo, mga padaladala or mapasakop ka sang bakal, kasi mabakal siya, no, may hantong namit nga, pwede ko man baklon sa amo na nga ginabaklan niya, nga orderan niya.
0: Uh-oh.
1: So, gatingob siya, nga hindi naton manutaran, nga mo nagiling rason nga hindi kita makasave.
0: Yes.
1: Nga amo nang mga sitwasyon mambi nga do wala naton ginakonsiderar kung nagakinot kita.
0: Yes, no. Kag kung kaysa habal ka nga ay anyway need money pagkaon money. Wala pagkaon money. Pero ti syempre no, yes pagkaon ina, pero still i ano nimo nga kinanglan ko na gid bala, gutom gid bala ako, kinanglan ko na bili nga makaon ini or na ano lang ako, nadala lang ako tungod nga ti kahuluya man nga ako lang ang wala. Mm-hmm. No mo na bala no. So kung conscious ka sa imo sining expenses kag healthy ano ka man sa imo sining healthy lifestyle man abi no, amo na nga isa sang aton sining mga napanugyan para makasave ka sa pagkaon is to have sang meal plan no for the whole week. No, so ti let's say sang mga meals mo ina, and then even ang imong mga in betweens ko mahilig ka mga in between, so healthy gyapon kag ano no, kag mas makasave ka no. Edi balon kada sang kwan, tinanok nga saging, tinanok nga kamote no, those are healthy foods no?
1: Or kung gusto mo gid mas snacks mo bala nga hindi ka pagutmon.
0: Yes, oo kay ti mga ano ina no, ang ina nga mga klase sang pagkaon, healthy ina, rich in fiber. Mm-hmm. So hindi ka na madali-dali nga magutom, yes, no? Pwede mo na gani maano na eh, ano na nga instead sang breakfast amo lang na kaonon mo,
1: carbohydrate.
0: No? Yes, oo, no? Maka ano substitute ina sang meal na, no? Mm-hmm. Ang isa ka saging, no, kag kung saging ina mas mayo nga hindi mo pag hindi nga tinanok. No?
1: Mm-hmm.
0: Kay ma-transform na ina nga carbo kung tinanok na ina nga saging.
1: Yes, ma'am Bing. Kung amuning aton nga i-consider nga obrahon, agad nga maka-keynote kita, how about tong sagin mention mo kaina, ma'am, nga mga subscriptions naton, ngayon napabayaan mo lang naton, nag-renew mo lang siya monthly, tapos wala naton manutaran nga dako man gali ang ginabuhin sa aton nga ano kay ti automatic mo ginabuhin,
0: yes, sa nagadidak no sa aton sininga kwan no, nagacharge sa aton sininga nga credit card no, like ang ano abi no, like sang pandemic hindi bala online kita tanan, so may ara kita nga mga accounts sa Zoom no, or kan ano padara no, pero sa subong kay ti face to face na no. So hindi na naton kinanglan, pero base na mismo nga sige kapagali nga nagaano dira no, naga may active gihapon ang imo sinang account no. Mm-hmm. So maybe ginagamit mo pero hindi na so much nga ginagamit no, so diin bala no, or pwede ka na gid lang iabi nga instead sa sina no, nga may account ka sa Zoom, so pwede ka may free money na nga up to 30 minutes. So ang need ko bala nga ini pwede sa amo sini nga free lang no. Mm-hmm. So, ti ama ko mo sa subong kung mag-ano kasi sina, that is around 10,000 ano na nga annual nimo, no?
1: Dako na ma'am kay magluwas sina abi, may mga ano pa na, may mga 'di ba kung naka-subscription ka, kung kaisa may mga options pagid nga sa ang standard, pro.
0: Yes, yes.
1: The intermediate. So what if kung naga-upgrade lang siya automatically, mas nagadako ang imo nga mga balayran?
0: Yes, that's right, no. Sa aton mga apps no, like of course no, kinanglan na sa aton sini nga mga kwan sa let's say sa negosyo no, sa marketing or whatever dira no, ang AI nga mga apps no, kung ano ang imo nga need amo lang na. Mm-mm. No? Like ang sa Canva, di ba? Iba-iba yes. Nga kwan. So kung ano ang imo nga need, so dira ka lang nga plan no, nga magkuha no. Or maybe sa mga kwan no, like sa mga gym, hindi bala may subscription ka dira. Kung let's say for example, kung daw ang imo daw medyo daw mabudlay mo nga ma-reach ang mga financial goal nga kinanglan magid nga less expense. So pwede mo na ano ba lang ano mo da no, nga alternate mo instead sang gym. Do your own ano na lang no, pwede ka sa sulod na lang sa inyong balay no, or mag-run ka na lang or kung ano dira no?
1: May routine ka, may routine kaya na lang, sa inyong yes, routine
0: so hindi mo kinanglan nga magastos dira, let's say pila na ang every month, may ara maybe 1,000 no mark, o pila na ang sa gym no? Mo na. So pwede ka gid nga makasave no, sa kun diin ka pwede makasave mo on mo gid no?
1: Dapat tandaan na naton ma'am kay amuning wala naton gid man nga gina sapak wala naton gina lantaw nga dako gali ang mabuhin sa aton kag isa sa mga cause nga hindi man kita ya maka-save, hindi kita maka or maka at least maka-increase ang aton income because nga may nagabuhin nga nagabuhin lang.
0: Yes.
1: Magluwas si na Ma'am Bing kay na consider na naton or nakita na naton ang mga pwede nga ginahalinan sang dako naton nga expenses para sa aton gagmay lang. Paano naman naton mapa-increase ang aton nga mga ang aton nga mga cash flow, Ma'am Bing, ang aton nga cash flow paagi sa pag-reduce naman sa aton nga mga ginagastosan nga magagmay lang para sa aton.
0: Yes, no. So isa gid ina, no, kay ti maka-increase kita sa aton nga cash flow sa pagkinot, no. Mm-hmm. So kung conscious kita sa aton sininga mga expenses, no, like bisan magagmay-gagmay lang ina, no. So maka ano gid kita, no, maka-increase gid kita sa aton sininga cash flow kag maamat-amat naton nga malab-o, no. Isa isip ginaton, isa puso ginaton ang kun ano balang aton nga mga urgent goals. Mm-hmm. No, kay tiko no wala kita hindi na klaro sa aton, no, Radyo Man Joylene, ang ina natin nga mga goal, dali ka amo nang ambal mo, anyway ano malang ni inang 50 pesos malang ini, no, gamay malang diferensya muna bala, no. Pero kung tingubon ina, so dako ina nga kwano nga kaltas sa imo sini nga ginatarget tani nga savings nimo. Mm. No, so conscious kita, like bisan sa ano gani, no, sa mga online nga mga transactions bala, sa mga payments naton or mag-transfer, no. Mm-hmm. Sang aton sini nga kung sino nga mga bayaran o mag-transfer ka sa aton. So may mga ano na, di ba, may mga charges sa dira, no. Mm-hmm. So mahambal mo nga mga 10 15 pesos man lang, pero ti ko nag-transact ka abi almost every day.
1: Yes.
0: So dako ina. Mm-hmm. No? Dako ina nga ano naton, no. So ano nimo, schedule nimo, no, like bisan sa imo sini nga payments, no, like for example, yes, maka less ka sang imo sini nga hindi mo na magamit ang imo nga transaction fee, kay pwede ka maka pay dira nga ano na, no, nga sa center gid abi. Yes. No, sa payment center nga wala sang charge, no.
1: Over, or
0: didto ka didto ka gid sa office abi nga sisina nga wala sang charge. Mm-hmm. No, pero yes, mabayad ka sang imo nga plete, pero let's say abi nga lapitay malang ina. Mm-hmm. Or isa man lang ka center ang imo sini nga, di ba, may ara nga payment center nga sa isa na lang.
1: Oo.
0: Nga mga balayad sa isa na lang. Oo, one stop shop siya. So baka less ka dira, no, nga yes, convenience ang online nga payment, no? Pero may charge ina. Pero kung, let's say, abi, kung daw damo ang imong mga ginabayaran monthly, so schedule nimo in a month sa amon nga bayad center para nga maka-less ako.
1: Mm-mm.
0: So, mga, amo sa sina nga mga ano naton.
1: May factor na ayan, ma'am. Kaya tikon ka isa, kung ang aton kwarta, ara lang sa online bank, mahapos lang magbayad. Do kisa hindi na naton bala ma-track ang aton nga mga ginabayaran nga kung ginagamit lang naton ang aton digital bank. Isaihan na ina sa mga factor nga mabudlayan kita or hindi naton manutaran nga dako nang nagastos ta.
0: Yes, no, isa ina, no, isa gid ina, no, nga ti hindi kita conscious, no, nga ti in every transaction may ara gali nga mga bayad. Syempre may bayad ina kay ti negosyo na. Mm-hmm. No, sa every negosyo may ara gid nga ano, no, nga return para sa kwan, no, may profit gid na ang ina nga kwan, no, ang ina nga company, no.
1: Mm-hmm.
0: So kag mas madali ang pag-track naman kung mga online kita, basta ginaano mo lang gina-record. Mm-hmm. Mo gid dapat, no. Kag banami man ang ina nga mga digital banks, no, kay compare sa mga commercial banks, no, mas dako daya ang growth sang imo sini nga money kun dira mo. Mm-hmm. Agya nga interest, no, so mas dako ina, but of course, no, amo lang na nga kinanglan cautious man kita. Mm-hmm. No, nga tuod legit ina, no, nga bangko nga online bank, no, kay may ara nga ti may mga gina-clone, no.
1: Yes.
0: nga mga sites, no, or may mga clone nga mga platform, no. So kinanglan istudyuhan man naton ina, no.
1: Hmm.
0: So kadamo sa mga ways nga pwede kita nga maka-save, no, nga ti kun amo ina ang mga witi-witi nga ina, no. Hmm. Tuod, no, bisan tuod nga ano lang ina, bisan 10 pesos, no, 20, no, hindi ka maghambal nga, eh, anyway, ano malang ina, nga kriti, sa subong gani, ang 25 cents, na wala na ginaya sa pak gani, no, hindi bala. Kiti, kung baga, na wala na sang value, may value, ni bla. Ang 1 million mo, hindi na makalabot kung wala sang 25 cents, no, or bisan 5 cents.
1: Ang muna gani si Ling, ang muna mahambal nila, ati, hindi mo na niya pagbatunon ang sentimos nga ini, pero kung, especially kung gabayad kita sa anong itaan, di kita sina, ma'am.
0: Yes,
1: kung kulang, kisa gani ang piso nga gina, kung ang imo balayran nga waki 75 cents, kuwaan ka piso, wala na nasang ginabalik sa imo. Pero kung kita, may okay lang din.
0: Kinodawya ka naman.
1: Hindi talang, gabi yung mga niyadi, ganyan siya. Pero sa tuod lang kinanglanon, taman galikit.
0: Correct.
1: Kung itaan ikaw the next time, sa amuni nga sentimos, at least maihatag ka. Hindi mo na kinanglan ihatag, liwatong ang 1 peso mo. Nga hindi naman galing masensilyo, ha?
0: Yes. So amuna nga ako, mga ano bala na, pag 5, 25, nung ara lang na sa ako,
1: yung wallet.
0: Para nga kung may mga waki na sa ako, nga ginabaklan, no? So, mabayad ko pa ina, yes. Yapon, no? Nga hindi nga, magsobra ako sa ako nga bayad, kahit ginansya, dugang, tuya sa ginansya, sa nga grocery store.
1: Oo, oh, oh. Ilaya ginansya, imoya, wala kayo sa nga, maginansya. Sa mga toxic traits naton, ma'am, isa na, makabig naton, wala na lang naton, ginasapak ang mga centavos lang. Isa pa sa manatara naton, ma'am, na kung kaisa, nag-accumulate, inang, for example, masakay kita sa jeep, tapos may upod kita nga, hindi na lang pagbayari, yung ginsakop ta ka, hindi na lang pagbayari. Pero 15 pesos, 25 pesos, kung everyday mo nang ginaubra, nga wala mo na lang ginasapak, kahit sige lang, sakpunta lang kagamay, malang ni 15, malang na. Makabig natin, inaabalam nga, isa sa mga small expenses nga nag-a-affect sa aton nga financial status.
0: Yes, no. Okay, gini na nga mag-ano ka, nga maglibre, no? Nga maglibre ka. Pero tiko na ginabantayan ka sang permis, ang ina. Para mga makalibre every day na to hindi manami no para pero kung ti ko na happy kaya nga maglibre saya okay gid ina iya no nga ti ibuhin mo to sa imo sini nga allowance no para still hindi maapektuhan ang imo sini nga budget so sakripisyuhan mo para makabulig ka makalibre ka no like sa aton sini nga mga senior citizens no di ba may ara kita nga 20% no
1: discount.
0: No, so, i-avail natin ina, no? I-avail mo, gid, para nga, kahit gareklamo ka gani, nga kulang ang inugbayan mo, ang inugbakal sa imo nga maintenance, no? And then, hindi mo na i-pag-avail ang imo, sini nga 20%, kahit doon nahuya ka, no? Kahit ambalan ka nga, tigulang ka na, no? So, ti-privilege ina yan natin, nga mga senior citizens, no? Kung ano ang para sa atin, then, avail ina, yes. No? Kadako sa sina, no? And then, ano pagid sa mga samo sina, biabi, kung kaysa na, ay, oo, may ano ako, may, ba-discount ako, so, sa, nga amo sa sini, no? Nga, ti, senior citizen. So, sige, dito na ako mabakal sa amo ni nga fast food, no? Pero nga, pwede ka makabakal sa mas cheaper, no? Nga, bisan wala ka sa discount, pero makasave ka gihapon sa sina, kesa dito ka sa fast food, nga magamit mo.
1: Kaya ginahingabot mo, ginang 24%.
0: Discount,
1: pero mas nagastusan kagali.
0: Oo.
1: Kaya 20%, pwede man nga, ano mo na lang to, i-bakal mo sa karinderya.
0: Yes.
1: Biskan doon, hindi ka matagan sa discount, pero ang nagasto mo, mas gamay pa sa discount.
0: Yes, tama, tama. So, food conscious ka sa imo sining gastos, no, sa imo nga nagagwa nga kwarta, dira. So, ma-way mo na kundiin ka. Kundiin ka makatapid, then go, dira ka.
1: Kato kita, ma'am, sa mga tracking or monitoring sa aton ng mga gastos. Kaya ti, ang mga magagbay nga, kung ginatrack tagid man abi ang aton ng mga gastos, kung nag-budget kita monthly, hindi naton malistang pinakagamay ng mga paggasto naton. So, anong ma-recommend naton, ma'am Bing, sa aton ng mga tagpalamati? Para nga, biskan na pinakagamay nga centavo, ma-monitor o kon malista naton.
0: Yes. No? So, importante gina, no, nga i-track. No? So, ang aton sining mga resibo, no? Resibo naton, aso sa aton ng mga ginabayaran. So, i-ano gina naton, i-collect gina naton, no? I-hindi gina nga ihaboy lang, no? Kag-ilista gid na naton, no? So sa gabi, no, so i-ano gid i-check mo gid diin bala ano bala nga mga gastos ang ako, no, other than sa akong mga pinamakal, no, ano pagid bala ang ginggastusan ko sa subong nga adlaw, mm-hmm, no? Himuon mo ina, syempre i-ano mo man na, kahit ginambal ka ni naton nga ang saving, ang aton sining mga financial goals, hindi lang na sa imo, but sa imo bilong nga pamilya, mm-hmm, no? So you can also check, like sa imo, no? Ang imo nga mga gasto sa subong adlaw, ano bala, no? And then i-ano mo man ang imo nga husband, no? Para nga ma-monitor yaman. And then ang yes ang kabataan, mm-mm, no? Ano bala ang imo nga may na-save ka bala sa subong, no? Para ma-ano naton, no? Nga hindi lang ang imo, but ang ano man, ang iya man expenses sa imo nga bata. Para at the same time, matudloan mo sila sang saving nga ginatawag, mm-mm, no? So, and then of course, no, sa tigin may mga goal kita, so sila i-ano naton, tudloan man naton kung ano ang ila sina nga goal sa ila sina nga savings, mm-mm, no?
1: I believe isa sa makabulig sa ma'am nga paghatag mo sang balon mo sa bata, pagpauli niya makutod mo anong kinbakal mo, anong yes, kin, paano mo gasto ang kwarta
0: paano,
1: mo.
0: Yes. Oh. Ano bala ang ano ti may bilin mo sa sina. Oo, no.
1: Pas mahambalan mo siya nga ti save na anay kay para nga magtingob, mabakal mo naman magabot ang birthday mo or
0: kung ano yang imo nga gusto,
1: yes,
0: no?
1: So ma-encourage naton sila nga mag-track man sang ilang nga ginagastos, kag at the same time maging accountable sa ginahabi, yes, natugyan sa ilang kwarta, Ma'am Bing. Isa sa mga wala ta ma-mention, Ma'am, ang mga delivery fees.
0: Yes.
1: Nga kon ka isa ang nabalang malapit man lang tani ang Balaklan pero mapa-deliver kagid kay natamadan ka na manaog.
0: Oo. Tama, no?
1: Tamadang ka na maglakat, eh. Nagkon adlaw-adlaw or perminaton ginaubra, ma'am, dako man ang mabuhin sa aton, yes, nga income.
0: Yes. Oh, dako gid, no? Kay ti sa amo sa sina, no? Sa mga deliveries, no? Nga instead nga ikaw inaiya, no? Ti, hindi ka, amo na, no? Nga hindi kita magtinamad, kay ti para, kay ti may goal kita, no? Mm. Iyano nato, nga ti, kita, kay karon magtinamad kita, maapektuhan ang aton sininga nga budget, no? And then of course, no, so ti every ano na, let's say kung marabot mo ang imo sina nga goal for that week, na celebrate, no, ang imo sininga, pero ati within that budget man, no, or maybe parts ang imo sininga ano, no, nga savings, so amo nang imo nga gamiton, no, nga still maka ano ka gyapon nang budgeted gyapon ang imo nga pag-celebrate sang imo nga small wins, mm-hmm, nga ginatawag, mm-hmm, no, like sa imo nga bata to bala ginambal nimo kagaina nga kon ano ang iya nga pwede siya maka-save, mm-hmm, para sa kun ano niya nga gusto, no. And that kay ti approaching December, yes, oh, di ba? If you want ka may something para sa self mo, then ti mayugid save for that, mm-hmm, no? At ti pabatian mo lang dayo nga kung sino yung gusto mo yung regaluhan, no? Mm-hmm. Ti you can save, hindi ka nga mayo sa akon, mahabol mo sa imo sininga bata.
1: Kaya usually, para sa mga Christmas parties, siling naton, 50 pesos lang ang maximum para, yes, hindi ka magastosan. Pero sa pagkamatuod, 50 pesos sa ginikanan ng gapon gahalin.
0: Yes.
1: Pero sa amo na kung gamay man lang, masuptan, mm-hmm, manggil isang kabataan. Pwede man nila nga mamatamatan nga, ti ano ba lang nga sa imo gid yan gahalin ang ginbakal mo sa, yes, imong gift. So pwede naton ina mangin encouragement, Ma'am Bing,
0: yes,
1: sa aton nga mga students.
0: Mm-mm. Kag kun ano kun how much abi ang, let's say ang ginaano abi nga abi ang price sang gift, no? Amo lang na, no, hindi mo pagabulon nga ay do ko luya man kinanglan amo gid ni akon para bongga.
1: Do may amo man kita sina nga at sometimes. Di pala-pala-pawa naton. Kung 50 pesos, ali 100.
0: Ali 100.
1: Pero damo naman actually sa mabakal. Kung para lang sa mga levels ng kabataan, ma'am.
0: Yes. Oo, again, no? And ginaano naton gani, no, nga, let's say, abi 50 pesos ina, pero pwede mo na nga ma-improve ang iyang itsura, nga ina, no? Nga mas presentable siya, kahit mas valuable, kahit tigil may effort kapag yun para nga magbatahong pagina ang ano ang gift, no.
1: Sa mga masunod naton nga mga episodes, pwede gid naton istoryahan pagid, ma'am, ang ano bala nga mga pamaagi nga makaregalo kita pero at the same time makasave, yes, man gihapon.
0: Yes.
1: Kay hindi man abi malikawan kun Christmas, do may amo gid ra nga spirit, mm-hmm, ang mga Pilipino nga makahatag gid sang bisan ano lang nga pwede makabig nga regalo sa aton yes. nga mga kauturan, sa aton nga mga family members and friends.
0: Yes, no? Kay ti Bermans na kita sa
1: Bermans na Bermans
0: so,
1: na.
0: So, kay ti ginaano naton nga iplanuhon nato ng aton nga mga gina-expect, di ba? Kay ti kultura naton ang celebration, no? So, may mga preparation na kita dapat sa sina, no? Mm-hmm. Sa subong pa lang para mga makatipid kita, no, makaless kita sa ato nga expense nga by the time nga pag January hindi kita magproblema kay ti wala nato na preparahan dako ang ato nga gastos, no, and instead nga na tani nga may budget kita nga hindi na kita mag ano magpalibog ng utang pa, no, so preparation, no, tama nga plano, no, so kigid ina para nga mag okay nga ato nga finances nga hindi kita magproblema.
1: Pwede gid ma'am na, next week pwede nato yes. maestri ang about naman sa aton nga preparation for Christmas. Kati dugay-dugay masugod naman ang countdown sang 100 days yes. before Christmas Day. So nabili naton nga minutos mambing sa aton programa. Ano ang imo nga katapusan nga pagpanugyan sa aton nga mga tagpalamati angot sa aton nga topiko sa buong aga?
0: Yes, no, so manging conscious lang kita, no, sa aton sini nga makutan. Manging conscious kita, hindi kita maghambal nga ati ano man lang ini 10 pesos man lang ini, 20 pesos man lang ini, pero kung mahabit mo ina nga amo lang na ang imo nga mindset nga anyway gamay man lang ini, so pag na-track ni mo, siguran mo pag-track sa imo si expenses, no, so dako gali, no, dako gali nga kantidad, so very important nga i-track gid naton, listahon naton kung diin nagkadto ang aton sini nga income o aton nga kinitaan kag maghimo gid kita sang budget, no, so let's say sa aton nga allowance kinanglan within that, no, ang daily naton abi nga allowance, no, so kinanglan hindi ka magsobra diya kag instead mag-target ka sang imo sini nga savings, no. Yes, pwede gid ina, let's say kung gusto mo gid ina abi or need ina, then do it and then sakripisyuhan mo sa masunod nga mainadlaw, no, nga hindi mo pagamiton or mabuyan mo pagid ang gasto sa sina nga bagay nga kinanglano nimo, no, or let's say abi sa akon sini nga mga kwan, no, nga mga transportation, no, so kinanglan maless ang akon sinang expense nga let's say abi 3 rides ako kung pwede man lang nga mahimo na nga 2 rides na lang, no, kati may pwede gala nga malaka, no, so sa amo sina nga mga ano, no, and then abi ti ang akon nga husband or ang akon nga utod may motor gali, no, so ti pwede nga mapahapit na lang ako, no, sa amo na nga mga inadlaw kay ti naka tama ang ako nga schedule sa iya, no, so mga amo na, so kung diin ka pwede makasave mo on gid hindi nga ano naton nga hindi naton paghambal nga ati ano man lang ina sinsilyo man lang ina, no, kay ti kumahabit mo ina nga sinsilyo lang amo nang imo sino mindset, so hindi ka makasave, no, kag kung pag-abot sang emergency, no, so ti wala ka nakabil sang imo emergency fund, so tendency is mangutang kita, so very important kay track na ato ng ating expenses para kag klaro ang ating mga goals para nga may informed decision kita, no, nga antes ka magpagwa bisan silsilyo man ina makadesisyon ka klaro sa imo ay ti kinanglan ko gali nga mabuhinan ang akon nga utang kay ti ina ang urgent goal natin, so let's be conscious and let's have an informed decision sa every decision nato nga pagpagwa sa aton sini nga kwarta.
1: Alright. So, there you have it, mga karadyuman, ang katapusan nga pagpanugyan sa aton financial educator, sa aton nga mga karadyuman, sa inyo mga kawais, angot sa paano bala kita nga mangin mahinalungon sa paggastos, sa bisan magagmay lang ang mga butang na hindi naton manutaran, pero dako na gali nga gastos kung isipon naton o kung tingbon naton ang inatanan mga kasama. So, ang oras natin subong, alas 11:31 na. Wala naging kita sang oras. Pero antes, sinamambing, basi yung mga gusto ka pa.
0: Yes, no. So, sa tanan na lang natin nga mga kauturan, no, and especially sa aton sining nga mga ano dira sa akon nga mga kababayan sa Antique, especially sa Tobias 480, ma-celebrate sang fiesta, kafiestahan ni San Nicolas de Tolentino this coming September 9 and 10, no, so advance happy fiesta na lang, no, kag syempre sa aton sini kag sa ibang pagin nga makabantuhan kay damo ang ano sa sina, no, ang kapareho ang fiesta no sa September 10. So advance happy fiesta sa inyo kag let's be conscious no sa aton sining mga gastos naman. Mm-hmm. Sa kapiestahan no, kati importante gid ini no nga mapreparahan naton. So keep on pamati lang diri sa aton every Sunday sa aton programa Mr. kag Mrs. Why is expenses.
1: Mm-hmm. Thank you so much ma'am being sa imo gihapon nga oras sa imo expertise kag effort nga makapaalinton sa aton mga kauturan sang impormasyon maka nga makabulig sa aton tanan sa aton nga financial literacy kon sa aton nga pag-manage sa aton nga mga kinitaan. Good morning man kay Day Osias Cornell, kay Marie Tiffany Hoover, kay RV Chris Caceres, kay Ma'am Luna Sabalosa Yoko. Good morning Ma'am Luna. Kag sa iban pa nga nagatutok dari sa aton kanday Ronella Catalbas, kay Rosalinda, kay Edison Celibio. Good morning, Gid. Amo man, kanday Lolo Melanio Machado, kay Dominador Patigalon, ng Georgie Gabiason and family. Good morning. Amo man, kanday Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbukon, Tita Amora Relias and family. Maayod niya pagpamati. Amo man, syempre, kanday Tita May Chongko, ng Amy Chongko, ng Mark Irvin Paclibar, kay Tita Almer dira sa Haniway, Iloilo. Nanay Diday, Adalito Argelias Tamayo, maayog din ng pagpamati. Tita Marites Tamayo, Mandario, Tita Fibiano, Maailin, kag Papa Johnny. Siyempre, kanday Rebecca Beria, Dalia Madrial, Julie Lola Juanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kanday Abet Lastimoso, maayog ng pagpamati. Konevi Marie, Molina Yamado, and family. Siyempre, kay Toto Hector, Tita Marichu, kay Tay Tatoy, Naikunsi, sang Tatoy, Manukan and Seafoods. Happy, happy Saturday. Mga kasama, 11:34 na sa aga. Inyo nabatian ang pangalagad sang RMN Mr. Kagmisis, wa is sa expenses. Kaupod ang aton financial educator si Ma'am Bibing Josue na upod naton tag sa kadumingo. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Linethio Latrines, kag sang aton technical partner Rajuman Mark Daniel Sokal dito, ako ang inyo alagad, ako si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Cellphone Plus Gold.
16: Ako gali si Maya.
17: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
16: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
18: Sa mga butika.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Pilipinas sa Amerika. America, the land of milk and honey.
10: duog nga ginahandumsang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyong himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
11: I want to see IM, which like even better, I guess, because we're like, we're the best CIM, Cebu Institute of Medicine. So I went to Cebu because I don't think I can make it in Manila kasi grabe ang traffic sa Manila. So Cebu is the other option that I went to. So I went to Cebu for 4 years. Then tapos ko sang 4 years, I went back to Iloilo Doctors. I did my 1 year of like postgraduate intern. Then I went for OBGYN for 4 years. Then after na nagtapos ng OBGYN, parang attending na ako. I work in a lying in Manila because I'm waiting for my papers. Mm-hmm. So when I came here, I did 1 year off because I did the exam, and then I did residency for 3 years. Then I met my husband. Then after residency, I went to join a private practice in New Jersey, in Hamilton, for 4 years.
18: Oh, I remember Hamilton. Diba may ara sila nga fairground, dira? Nga ang
11: yeah, yeah.
18: Ano ang isa ka lugar da abi ko anay tutuod nga pulis hindi gani ribolto gani statue.
11: So I work in Hamilton and I live in Robbinsville, New Jersey. That's like in central, like Princeton area, like that's the central New Jersey. So I worked there for 4 years, pero I was invited by isa ka pediatrician yung nag-retire dere sa Cecil County, which is like a relative sa sister-in-law ko. I was invited to come and see maybe later on to take over the practice, blah, blah, blah. So I came over, din sponsor nila ko to come here. Then I joined that practice 1 year lang. Then hindi kami kasi nag-retire na yung gin-replisan ko. Then ang isa ka doktor, which is a Korean, hindi kami magka-vibes. So I move on myself and I started my own practice. So that's it. So that was it. I started my own practice. It was a hard start. It was like the first 5 years, which is really hard to start. I really have to work hard. I bought a practice that's from retired Koreans. So I have 2 offices, which is really hard to manage. So I end up hiring one doctor. Then after 4 years, nag-start mo siya sa iya practice. So parang nahirapan naman ako kasi nawalan ako ng isang kasama.
18: That's right.
11: But then I started hiring NP and physician assistant. Then I went back to school. I went back to get my master's of business in administration to learn and how to negotiate and how to like do things. I want to learn about the business of like
18: the business in America.
11: In America, yeah, I went to Johns Hopkins to finish my MBA. Like really hard struggle, but you know, it really helped me to boast and how to do things in my practice to like learn the business of it, and then with the help of my husband. So it was like a first 5 years that's hard, but then after 5 years, it was just flowing in, and it's like nothing really much. It's just like you should just know like the business of it and like manage people, and then you just take care of the money too, that you don't spend too much.
18: That's right. Today, Dogma. Today, you own 3 clinics in America.
11: Did you ever
18: imagine when you were starting your medical career that you would someday reach this point to own 3 medical offices?
11: I know. It was really, I don't know, Josie, but it's like a miracle that just happened to me. Like, to start with, like, I had 2. Like, I don't know, why did I... sustain too. You know, even my mom, why do you like, I've got two offers, why don't you just maintain one? I said, I don't know, because I studied, it was already like, seems like there are two, so I just have to maintain it and sustain it, because...
18: But there being one or two, medical practice is already challenging. Did it take you to grow your practice into three clinics again? Amun ang question ko.
11: Yeah, so you know, so I have two to start with because the doctor that I own has that I took over has two offices. So I need to sustain it, and that's why I said I need to sustain because there are people who work there. You know, I have my office manager, I have MAs. So like, if I close the other one, I feel bad that you don't have any more like work, right?
18: That's right. Nangibabaw ang empathy mo para sa ilan.
11: Yeah, so I need to sustain it because they depend on me, they depend on my name. So I need to do that. So, but then, you know, it went through good too. You know, I just have to work hard to like how to do balance too and like get some help from people like who can be my providers. And, you know, when they go, I have to hire another one. So the third one to tell you, sometimes the Lord, when graces comes and you are blessed, it drops like a big rain, like a thunder or something. Because it was just actually Josie just handed to me. So a friend of mine that I am helping or we cover each other suddenly passed away from like aortic aneurysm.
18: Yeah. So you did not ask for it.
11: Huh?
18: You did not even ask for it. You did not even, plan for it.
11: Yeah. So then the wife, who is also a doctor, but is not really a practicing, parang the support lang siya sa husband niya, doesn't know what to do with it. So generally, binigay niya yung practice akin. So she just handed it to me, and we just give like a small amount for just like a dowry. And because again, the practice is like set up, at nandiyan na may building pa, may ganito, then may mga tauhan na rin. So then here you go again. It was given to me, like with a small amount of money, all I have to do is to manage it. So, yun and sometimes I really feel it, pag ginagrasyan ka ng Diyos, kahit hindi ka gumagawa ng ganito, talang dumadating na parang ulan.
18: That's right.
11: So dumating lang yung sa akin, hindi ko pinaghirapan. So, minamage ko lang yun. Then, that's it. Then ngayon, naging tatlong opisina ako na. So that's it. So, I just work hard. I mean, my only problem is I don't have a provider. Then, it's just like hard and difficult like to go around when you don't have a provider. So, pero I always ask, which I'm like, maalis ang maghahatag na ng notice ang provider ko, I will always like just give me 2 months, and then the Lord will provide.
18: That's right.
11: And he always does. So.
18: Now, you are a pediatrician, you know, but you don't just take care of children. Hindi lang mga bata ang gina-take care mo. You also have to deal sa mga parents na nag-worry. How do you build that trust, no, with families, especially sa mga first-time parents?
11: Yeah, so you just have to be compassionate. Really, being a pediatrician, because now I'm a mom, you know, especially first young mother, mga young, mga nanay. So you have to have a big compassion to these, like, young mothers. And understand them, their anxiety, the you know, they don't know what to do. Yeah. So, and you should just have to love your job. So, being compassionate doctor, being compassionate, like, you will understand them. And, you know, that word empathy again, like, you put yourselves to their position and trying to understand them. So you will guide them properly, so they will gain your trust generally. So then, you know, parang gatigulang ka naman, though iba na talaga ang pag-gatigulang ka na rin, do you understand them the way na nga, hindi man ikaw, you know, may pasyensya ka na, you listen to them. So they know and they trust you because makikita man yata nila the way how you deal with them.
18: That's right. Ma-feel nila na eh.
11: Mm-mm. Yeah.
18: Doc, after treating children no, for so many years, is there one patient, may isa bala ka pasyente or family ng ilang story hindi mo malimtan that you will never forget their story?
11: Most of the time, that really very touching are the patient of my cancer patients.
18: Oh, gosh.
11: So, those are really the ones that
18: so
11: really
18: may mga
11: touching.
18: Cancer patients ka ng mga bata.
11: Yeah. Yeah, so I have a cancer patient, wonderful touching, my bone cancer siya, ano. So the child is like, parang walang nangyari. So accidentally, parang nadagdag lang to siya, nadagdag siya. Then, of course, you know, you need to do an x-ray. Then it was an incidental finding, nadagdag siya, din nakita yung tumor. So then the family, like, I guess are struggling at the same time kasi parang nag-undergo ng divorce ang parents. So dahil yun ang bata, parang, you know, they're confused of mm-hmm. of their parents' relationship. So, I don't know, there was a time like medyo na-close ako sa bata. You know, kaya pa sa hospital siya, we always visit him. You know, and then we give things to him or kung ano man yung ginapangasyo yan, something. So, yun ang very touching kung mm-hmm. mga pasyenteng hindi ko malipatan.
18: Is he or she still alive?
11: But, no, he passed away long mm-hmm. time ago. Yeah. So, those are like yun, meron ako ngayon, alive pa siya. Meron naman ako ngayon isa. Meron siyang rhinoblastoma. Alam mo, ayaw itong bata na to, sinasabihan na itong mamatay na daw siya to. Ilang years na yung tinatag na mamatay itong bata. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin. Ang hinapod Diyos ko.
18: Wow.
11: Yeah. So,

0: diet and exercise, mayamang panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
3: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Lumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Matatas, mga butika!
6: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uha.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compact.
6: Nga nagkapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, iti bugit katama.
7: Mighty C,
5: mabasa mga butika.
7: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio,
6: ang D3 Bio,
7: yung may Vizio.
5: Ang Vizio,
7: yung may D3.
5: Matatas mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Balita halin sa Kapitolyo.
12: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Sa Gyapon, ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles. Mangin ko po ta man sa Gyapon ang aton regular nga mga partners, Parikoy Early Garcia kag Parikoy Diwal Turmon. Sa pagpanamyaw unahon ta si Parikoy Early. Parikoy, mayad nga adlaw.
13: Mayad nga adlaw Parikoy kag sa aton mga suki nga tagpalamati.
12: Parikoy Joel,
5: mayad nga adlaw sa aton mga tagpalamati.
12: All right, sa sini nga semana ani naman kami sa pagtalakay sa mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. Sa pagbanguna sang wala sang liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Unaon ta ining pagpaandam no sa mga pumuluyo sa Iloilo, bangol sa sining haze no nga nag-abot na diri sa may Iloilo nga ay halin ini sa wildfire sa pungsod sang Indonesia.
13: Ang Provincial Health Office si Dr. Maria Socorro Quinon nga paandam sa mga pumuluyo ano kay ti nakalabot na diri sa aton ang aso tugasang lapnagon yung wildfire dito sa Indonesia. Ti ginapaandaman ang mga pumuluyo especially kung may mga balatian bala sa may mga respiratory problems, may mga asthma. So kinahanglan nga magsuksok gid sang N95 nga mask.
12: N95 ang recommended.
13: Oo, recommended. Pero di kung wala, ang bali Dr. Quinon, pwede man nga dublihon lang ang duha na blaka surgical mask.
12: Okay, surgical mask.
13: Oo.
12: So, ang katsa, hindi pwede?
13: Hindi pwede. Pwede man guro temporary lang, kaya ang ambal ni Dr. Quinon, pwede man temporary, bas-on ang tela, pwede mo ibutang. Ah. Protein na yan kung lipot lang exposure mo. Although nga sa monitoring sang PDRMO, kailan mo ang PDRMO naton nag-monitor no sa tanan nga kabanuhanan. So may mga kabanuhanan na diri sa probinsya nga may naobserbaran nga presence na sang haze no kuno so nialin sa wildfire sa Indonesia pero minimal level lang. So meaning hindi pa man siya delikado gid pero ti sa ulihib la basi maglala kay ti ang wildfire gali dito Parikoy halin pa ni sang Iniro subong mga sobran o sobran na 200 hektaryas ang inalamon sang kalayo
12: kuy kontakle
13: eh? Hindi mo matapna no mga kaysa kalaparon nga ini hindi mo na mabudlay na itapnaon siguro nag-uulan man na dito kay ti Indonesia do pero mula na sa ato ng
12: tropical
13: klima,
12: man ilang klima mo.
13: Pero hindi matapat, saan
12: mag-ulan,
13: no?
12: Parikoy? Hindi mag-ano, no? Hindi patay, no?
13: 200,000 plus hectares na mo. Sunok ko ni sa nabasahan na ito, no? 3 times na sa katakuan sa Singapore ang na...
12: Welfare?
13: Oo, nalamon sa kalayo nga na ongoing. So, amo nag-grabbing aso nga nag-tipon sa kahawaan. Pero tungod sa habagat, ginatulod pa kadto diri sa aton. In fact, sa Manila, no? Na nabatsyagan naman ining haze. Kag diri sa aton no na-notice mo Parikoy nagligad nga mga adlaw sa kaagahon maglantaw ka sa adlaw makalantaw kaya mo kamakita mo bilog-bilog siya nga daw bulan bla hindi siya masilaw, tinatungod sang haze.
12: Presensya na sang haze na.
13: Kag subong nga weekend, sa projection sang mga ano na mga eksperto, subong dinhi nagapadulong sa diring area sa aton sa Western Visayas, no, malabay diri ang haze. So
12: kanong delikado sini kuno.
13: Di kung may respiratory problem ka, delikado, pagkoy, matukar ang iyong mga asma, kung ano dahil, no?
12: No, pagkid?
13: Amo malang na.
12: May, ako kay may pneumonia, ako nagligad. Mabalik na eh.
13: Di posible ba siya matukar, blaw? Mga matukar, no? Kag visibility eh. No? Visibility sa mga airports na, sa mga aeroplano, di ba? Hindi sila makalanding, mga amo na bla. Kag sa aton man eh, no? Kung makita mo, abi mo anay fog. Pero gali ano na siya? Aso. Delikado kung may mga araka ginabatsyag sa imong kalawasan.
12: May nakita ko tong announcement ni Dr. Quinion nga pati mata ko no. Na apektado. Kung may expose ka sa haze nga ni Parikoy.
14: Well, abot ang mata imong tinaok ni Parikoy. Kay makatuga kuno ina isang anong term na? Ang ilong bala ni nasal no. Nasal kag throat irritation. Kiti maklo mo lang parikoy mo.
12: Anong component nga hilo sini nga ari di sa presensya sang hisaw? Ang banido ko kinyo na?
13: Aso man lang ni siya parikoy mo.
12: Wala mo siyang mga chemical.
13: Wala man, wala man. No. Galing kiti siyempre kung may mga underlying problems kaya sa imong nga lungs, kag sa mga respiratory organ mo, diba, medyo mabulubog at balagawang yung mga ginawa. Doon mo na siya. Hindi man siya guro deadly pero ti makakos irritation basi magdamo ang mga respiratory illness bla parikoy.
14: In fact parikoy gina ano gani gina advice ang ano na isang mga health expert nga ipaiway ang mga outdoor ano activities.
12: Kaya burnout subong?
14: Ha? Kaya mo lang rin eh. Bago burnout pero ti ka paang sa sulod sang panimalay mo magwa agid.
12: Ti mo outdoor
14: lagi? Ano eh?
12: Between brownout and threat sang ano na throat kag nasal irritation na din ka pa rikoy
14: din ng magwa na lang ko ah
12: ha? Ano ka?
14: Magwa na lang ko.
13: Anyway, minimal pa malang dari sa aton pa rikoy sa bilog ng probinsya
12: pa rikoy, eh? Pero at least may maskaw mo lang na pwede ka kagwa no? May mask lang pwede ka sa isang magtiner sa balay mo hindi ka man toon magmask pero magtiner ka sa balay mo kay sa drop burnout ina ti mga nila mabudlay man mong tinarasulig
14: balay doon kinabuog ka parikoy mo doon kinabuog ka doon kinabla doon kinabukan ka sa sulig balay mo ti mayo na kung magwa ka pero may protection ka lang
12: ayun lang na ako lang advice ta sa mga kauturantang base ko may expose ko mo sa sining ginatawag ng haze no kag may mga underlying ka mo nga mga problema sa dughan hindi na ninyo pagtistingan na matistingan ng dugan nyo nga kung bala mabakod o hindi, no? Busi kag may malaking nga epekto sa lungs ninyo, kag uli na ang tanan, no? Why man isang pag-inulusol nga una, parikoy mo? Ang pag-inulusol, ara primi sa ulihi. Tini ka mo magpasaway kay basikon sa ulihi, ini ka na kaginawa.
13: Ang pindarari mo, ano-adlaw, nag-monitor sang air quality sa bilog ng probinsya.
12: Kaya
13: sa mga contacts dito sa kabanwanan. So, bantayan lang sa aton yung mga pumuluyo, ah. No, nag-post ang...
12: Doon rin ka sa may kwan, sa may... ano ganina sa may mga bulak, sa may trenyas, dada bla?
13: Sa City Garden of Love.
12: Oh, City Garden of Love na parang.
13: May air quality monitoring
12: na doon. Ambot ko paano muna mabasa kung anong quality sa hangin na pa rin ko yan?
13: Sila lang basa. Malantaw lang tayo sa posting nila. Sila ang nag-interpret sang data. Ang importante, nga ti minimal pa malang diri sa aton, hindi man amugin akadelikado. Pero nagpaandam lang ang aton niya provincial health office nga dapat ready lang kita. No? Nga in case nga magdamol kita nga so maglala, ready lang ta sa aton yung mga face mask.
12: Ganda.
13: No, amo to N95 ang recommended. Kung wala, pwede nga dublihon ang surgical mask. Para nga hindi magtugas ang peligro sa mga kauturan naton nga may ginabatsyag.
12: Gina-remind na niya surgical mask ha. po lang yung maskara na yung muna Superman bla. Puro na yung maskara na yung muna ni Spider-Man. Ang gamitan ng Prikoy. Hindi nga, masigagal. Hindi nang lang lang ang Prikoy, masigagal mga bayas lang mask bala. Surgical mask. Nang parito lang pag COVID daw. Nanamutong inyong gamitan. Masi maskara tayo ni Spider-Man. Na.
14: Ang mga asamangan, Prikoy, dapat tumatig sa advice na to. Okay. Kaya nga, budla kayo mo. Kung ma-trigger ang asma mo, bangod sa haze ka ini. Okay. Tapos matabuan na nag-brown out pagid, naprotiklawig ang brown out. Ano ang ginobras ang ginapo, Prikoy, aw? Para nga maibsa ng ilang hapo, aw? Kalabanan sina siya ilaga, ano na, ang gagamit, nebulizer, bla? Tingin ko nung wedding to sinad.
12: Hindi maganda ang nebulizer.
14: Hindi maganda ang nebulizer mo. Ati tapos agid.
12: Nan. Ang mula rin tinagaan yung Prikoy Joey, kaya tapos mo. Diba, paano ka namang sugfon, kaya tapos din? No? Why can I sugfon, kaya tapos din? Eh, yun yung pagulota kung matapos din. Ang inyong pangginawa. So muna, amuni ang aton sininga panawagan sa aton ng mga kauturan sa probinsya sa Iloilo nga magproteher, no? Sa inyong sinilawas, batok sa sining haze, no? Nga ari diri sa aton sininga probinsya. Sa piyak nga bahin, 10 milyones! Ang turnover sa probinsya sa Philippine Crops Insurance Corporation para sa insurance coverage sa mga manguma kag mangingisda.
13: May programa kita pa Rikoy, no, ang Iloilo Provincial Government sa dalom ni Governor Toto Defensor nga angala niya sigurado sustainable insurance of the government for upscaling and revitalizing the agricultural development and opportunities. Mm-hmm. In short, sigurado.
12: Sigurado nga may
13: may ayuda, may palabuton ang pumulo ang mga mangunguma ka mangingisda naton
12: sa simpong nga may kalamidad.
13: Simpong nga may kalamidad.
12: Insured ah, kusa man tinaga pa insured.
13: Insured. Amo na nga sigurado. Sang 2024 ini ginumpisahan no, unsang pag-El Niño to bla, dumdum okay. Mo Prikoy. Right. So gusto to ni Governor Toto Defensor makabulig sa mga mangunguma sa ano nga paagi. Gin paagi sa PCIC, sa Philippine Crop Insurance Corporation, para mangin extensive ang pagbulig sa aton nga mga mangunguma. Kaya man ang PCIC, kung i-register ang mga mangunguma naton sa idalom sa PCIC, kung tiyon sa kalamidad, halimbawa, nahalitan sila ang ila umas ang bagyo, El Nino, pwede sila maka-file for insurance claims sa okay. PCIC.
12: Ayos!
13: Kay ginabayran sa probinsya, ang premium sang kada mangunguma kag mangingisda diri sa aton.
12: Okay.
13: 2,000 na ang premium Prikoy. Nga kun may damage ang uma mo, may insurance coverage ka nga pagabatunon up to 20,000.
12: Okay. Claro, pero clarification sake. Sino ang covered sini?
13: Tanan nga mangunguma kag mangingisda sa probinsya nga na-register,
12: may association.
13: Yes. Okay. Ako din mga association ni sila. Dapat naka-register ka sa Provincial Agriculture Office, no? Nga ang Provincial Agriculture Office kundi may mga MAO. Ang mga MAO may database na sa tanan nga mga ngumadra.
12: Okay.
13: Na register ka, i-forward nila na sa province sa Provincial Agriculture Office. Tapos ang listahan i-forward sa PCIC para ka ma-register ka sa may insurance coverage ngini.
12: Okay.
13: Kay tanan nga manguma ka mangingisda, ginkuhaan ni Governor Toto Defensor sang 2,000 pesos ng insurance.
12: Basta tanan registered siyang ano?
13: Basta na register sa Provincial Agriculture Office. Hindi pa lang man sa mga mangunguma, Prikoy, kay ang mga mangunguma mag-register sa MAO. So, ang MAO nag-forward sa aton sa Provincial Agriculture Office.
12: Pero that's the, you know, no? That's the process, no? Para matagaan kita insurance, no?
13: Yes.
12: Ang aton yung mga mangunguma, no? Dapat maparehistro sila na nai sa Provincial Agriculture Office.
13: Yes.
12: As a legitimate nga association.
13: May ngalan sila.
12: Farmers Association.
13: No? Bawa, nagbagyo.
12: Okay.
13: Hindi ka na yung maulat nga ma-declare pa ang state of calamity, makakuha pundo ang probinsya kag amo pag avail mo.
12: Pero
13: sang
12: ayuda. Pero ang nila siya ni Parikoy Yao? Pila ma-avail nila
13: siya? Up to 20,000, Parikoy.
12: Up to 20,000 worth.
13: Kaya na-assessment sa PCIC.
12: Ang damage?
13: Yes, oo. So, up to 20,000
12: so, insurance. So, maximum na niya 20,000 po nila?
13: Oo. Pero ti, wala cash out sa mga nguma.
12: Okay.
13: Imagine mo, iyan na, ang probinsya yan nagbayad sa gimong premium mo. Nga 2,000.
12: Nga naman, quote ko na Parikoy. Kaya nga.
13: May umakaw.
12: Why la? Quote siya na Parikoy. Oh. No? Nga may umakaw man eh. May umaman gina ko, no? Pero ti, kung may muna ng oportunidad nga po, hindi man gali ako ka-insured, no? Mangin-insured gali nga mga nguma. Gawa man, quote ko siya na kayo, basi kung paano ako wala mangin registered. No? Nga mangunguma nga sa association. Pwede kaya ang association. Pwede ko paano na? Pwede hindi pwede ma-download ang kwarta ng association, no?
13: Hindi.
12: Hindi, no?
13: Oo. Ginpagin
12: ko. Makakuha na kita yung magasto para sa association.
13: Ah.
12: Oo.
13: gipagi ni Gob sa PCIC para nga wala problema pala di na mabudayan no kay di ang PCIC kun na register kasi insurance, insurance ko di sila yang matag sa ayuda kay di ko na limbawa probinsya lang na yung matag sa ayuda karon di pilagid di pare ko sa katamuan sang
12: mga member
13: di ba pilagid matag sang probinsya sa kadisa okay. sila 5,000 10,000
12: on gamay na
13: oh gamay na
12: at least niya maximum ni kag based on assessment
13: pa na amo na
12: no kon na makalabot kay mo yung mga 30,000 assessment at least may maximum ka nga 20,000 kumakwa no bilang bayad sa naguba mong mga ulumahan or gina tala umabli pare ko ayaw ni nga kwan mayo ni
14: ang binta sa insurance sa Parikoy kay ti may compensation kung ano kung may damage sa farm inputs bisan pa ano matagani ko sang another capital
12: okay
14: para nga makasugod kini wat eh for example abi ti nakalaguba to imong mga ano to mga pananom mo pwede ikaw nga maka preparar para sa masunod naman nga planting season
12: okay
14: kumuna may e, may pagkapital ikaw ah
12: ang ginapimisar ko niya pare ko eh, hindi actually sa ano eh, sa pangumay. Kaya gusto ko lang yung hibaloon kung anong proseso black paano ang gobyerno makatag sa mga insurance ngayon eh. Not only in farming, no? Basi in sports. Yung muna ang gusto ko matabo pare ko eh, nga basi kung makahimpon darman na biyang probinsya sa Iloilo sa sports association. Nga, imo na niya, farmers association.
13: Yes, so.
12: Amo niya, sports association. Nga pwede iya makahatag man kami ya sang insurance para sa mga nagakandak sang mga sports activities no kay balan mo sa sports law pare ko kituon kita sports law mga guys wila kita subong sa Philippine Sports Commission no party sa sports law kay gina promote sang sports sang Philippine Sports Commission subong is safe sports mapakita ng safe sports dapat gakandak kita mga activities like mga fun run or ano man nga mga activities nga may competition no dapat safe safe ang lugar ang rules mo protected dapat ang mga kabataan no kay ti damo kita na balaan pare ko nga like sa pandra ng liga nabungguan sang ano to nga motor to o natibok to
13: disgrasya
12: oh no? Na may disgrasya ka during the game na na dislocate ka na bingo na ulo mo bina o briskan ka bino ti kuni wai kasi insurance pare ko eh kung wai insurance gasto ni peren no kung kaysa kaya han balsang layigali kung ikaw nga organizer, why mo mahatag ang tanan nga criteria nga mangin safe in ang sports ang imo nga ginakandak nga activity, mangin liable kao. Kapin pagid kong ikaw ya, kung ikaw ya si sponsor, ako the organizer, nag-finance lang ako, hindi ako pwede liable. Pero kung ako ganyan nag-organize, kag may negligence on my part, nga matabo way ko problema way ko bantis para dang may mo matabo bla kay nga tabo kay may nag aksidente may napatay or manabalian ako niya manabat
13: tigiling kalabanan pare ko ay ang mga organizer ka papirma na waiver
12: hindi ka
13: hindi pare, siya...
12: hindi ka pare ko kasi hindi ka hindi ang waiver makasalbar sa imo sang liabilidad
13: amo na kalabanan ni amo na kalabanan
12: ni mo lang na nila pare ko nga panagang pero actually way
13: para ko nabi wala sila sa lapton
12: way hindi kay pare ko.
13: Ko makinasway. So, kung organizer ka, may responsibilidad mo na i-ensure gid ang safety sa
12: yes. Mga, no? Well, that is why i-practice mo gid ang safe sports para nga hindi ikaw mangin ikaw man manabat. Why ka siyang liability later on sa emotion nga ginakandak ng sports. That's why gina-propagate ko ning mga istorya nga think ko magkandak ng sports ini lawglawog. Dapat tantawon yung venue kun bala delikado sa kabataan. Like nimbawa basketball tantawon mo kun ang ring. Hindi mo dinlog ang court no tapos ang imong basketball ring hindi lapit sa poste tapos ang kilid mo hindi man malapit sa poste pero ko nga posible nga pagbinungguan ay kamo din naganay ko mo kalumapaw ko pero ko bugulo
13: mo poste na pre ko mo
12: oh so mo na nga mga bagay ang dapat ipatudlo ta sa mga organizers ta ti may mga organizers siya pare ko nga ang ila lang niya makaginan siya mo ti wise lang kabalo nga dako gli ang liability ang responsibilidad mo nga mangin safe dapat ang imo nga participants.
13: Nga, papirmahon tala ni sila waiver, ah.
12: Hindi pa rin ko, eh.
13: Abi nila, may nila sing salaton.
12: Hindi pwede. Kung makasukasuan ka pa rin ko, eh. Pasya na, natabo na kay, lately, ang natabo na sa kay Viterbonia, sa kay, ang kaso to sa Ateneo, kag ang kaso to sa kay Coach Tab Baldwin, no? Ang ginbalibad sa Santoyas ang Ateneo is, why niya, ginkabig niyang empleyado niya, si Tab Baldwin, meaning ginkabig niya nga kontrata may kontrata sa Meaning, kung may contract ka, you're paid according to your contract, kag-output mo na yan, pwede pa rin na ginakuha, gina-require si mo.
13: Yes, so.
12: Na panami, alang ang basketball team, okay na ko. Na, double lang ng kontrata. Pero sila nga, being a kumipiyado kaya, si Itanio, yeah, may control ya sa means and output mo, no? Sa imo sining sports, no? Di karon kay parang hindi manginable parikoy, dako ang Itanio, ginpagwa nila nga wala sang employee to employee relationship between Itanio and Baldwin. Di kundi si Baldwin lang yakin tagaan sa dako ng penalty, waya ang Itanio. Kay liabilidad siya Itanio parikoy, kay part siya kung apiado, abe, ni Itanio si Baldwin, may consent si Itanio parikoy dapat. Nga ang dalon ato ni Baldwin sa amutong lugar ang mga players niya. Karon kay ginpagwa nila nga kontrata lang ang kay Baldwin, meaning waay sang control si Itanio kay Baldwin. That's why nga, nubo ang liability ni Itanio. Nan, demo na lagi. Kung gusto mo lagi, sa responsibilidad pa rin ko.
13: So in this case, lain naman niya, no?
12: Oo.
13: Eh, bisan may waiver, ya. Hindi niya sila nga makapalagyo ka sa responsibilidad. Oo, oh, may slab ton yung
12: amo na. Like mga mag-propan-panan ka pa rin ko, siguro doon mo kaya nga secure, no? Hindi mag-yansang mga ibang vehicle ang ruta sang ginadlaganan mo, kay. Kasi ag-yansang bike na kung tumbang bike, ya. Sus, mamlayran, tingin mo niya sa bata, no? Tingin si civil case na. Ang kaso mo ni requires money na.
13: Okay. Oh,
12: gusto mo maginansya o kon maginasto. So kung amo ning pareko ang nanantaw ko nga ano gini ni nga do paano bla?
13: Palanggiran pwede man ma-apply sa sports, no? Insurance ni sa mga
12: gabi dito tuno payaran bala ang mga activities ta nga insured ta mga atleta. Nga hindi kita magasto sa in case, no? May mga matabo nga in aksidente. Hindi magastuhan ang gobyerno or ang organizer nga yes. Kami abi sa sports, no? Sa sports office. Ngayon kami yung gastusan sa sports office. Isang responsibilidad ko naman ang malabutan ng degree blas ang injured or injury.
13: Ito yung sa kabayan ni sa sigurado program pero ko yung 10 milyonis ni magtag 2,000 kada manguma. Mga,
12: hey, divide mo ba?
13: Mga 5,000 nga manguma ang maka,
12: maka-avail no,
13: sinyo.
12: No?
13: Dito ko naman nga bagay, Prikoy, makabuligid sa mga manguma kay insigida ya pag minatabo sa mga uma nila, kung sa mga mangingisda dira, pwede gid sila ka-file sa PCIC, no? Mangin madasig bla ang pag-responde. Kay kung isang magulat ka pa sa balantra man ng mga proseso sa gobyerno, damo para maka-avail ka sa ayuda sa kwarta. So, iniya, through PCIC, mas madasig kay may pundo nga ginalukar ang probinsya nato.
12: So, muna, salamat gid kay natunaan lang ni Gobman kung paano mabuligan na mamag-an para sa provincial government, no, sa tiyempos ng kalamidad, ang gasto.
13: I believe ko, Parikoy, nga pati mga muni nga bagay, insurance sa mga umakita pa ni Gobman.
12: Kaya nakita ko man, Parikoy, kung pwede rin sa sports.
13: Sa tood lang, ang PCIC, ilo-ilo lang ko nung nag-aimo sa muni nga programa mo.
12: Okay.
13: Oo. Amo na gani nga gusto man ni nila
12: i-replicate
13: sa PCIC sa ibang nga probinsya nga ma-offer sila nga sundan niyo lang yung lilo para nga mga manguma niyo insured. Kaya yung mga manguma mga parigoy mayo lang na yang mga bastan mga talag pugid man nga manguma ga pa-insure gid man na ya sa PCIC. Premier ay gagmay lang ang manguma parigoy. Nga why sila ga pa-insure ya mo? Nga do tamaran sila sa proseso bla pero iniya.
12: Tikay ko
13: kung register ka lang sa agriculture kundi way ka na problema.
12: Balo parikoy, tamad man ikaw nga manguma magpare.
13: Ya nga makadto kagid bala.
12: Right, nagmapare man pa-insure, kuni mo gasto.
13: Sa pana.
12: Sa iban gasto. Sa pana. Oh, nami mo na matiyag mo parikoy Jose to.
13: Gusto?
14: Gusto? may isa sina parikoy ka manguma nga naka-avail sang ano sang insurance kay naka-istorya sa parikoy. Sininya dako ginang pasalamat ko na sa kay Gubtuto.
12: Okay.
14: Kay isang una kali parikoy totally wipe out ang iya nga, no, nga investment, farming investment niya. Si Manasa sa una, panasa nagbalik sa barako. Tapos, since nga ang ginikanan niya into farming, tingin sunod niya ang banas nga ginaubra sa ginikanan niya. So, ang iya kinitaan sa barako, ginkapital niya para sa farming.
12: Okay.
14: Di karo kay ginagyan bagyo. Ang iya ginapaabot niya expected income niya,
12: alright,
14: totally wipe out.
12: Okay.
14: Eh, inabala niya bata niya silingin. Oh, sa silingin semester, guru, untat ka ng eskwila.
12: Sa mo nang, kwan?
14: Untat ka ng eskwila.
12: Collateral?
14: Oo. Oh, muna, untat ka na kay Y tatinog bayad tuition mo.
12: Walabot nga damage sa itong pag-uma mo.
14: Oo.
12: Igo pagid ang eskwila ka bata mo.
14: Naan. Di ba labot sina, imo pa nga drastuan ng pagkaon eh.
12: Hindi, di ba kwan ko ti pangitanaan mo, no?
14: Huwag ka pangitanaan mo. Amunan ang saligan mo mo. Naan. Di kung dira ka pari ko masalig, di wipe out agad eh. Muna.
12: Di kung insured ka.
14: Pero kung insured ka, hindi man siya maka-prevent. Ang insurance, hindi maka-prevent man sa bagyo mo. Sa kalamidad mo. Pero, matap na ma-prevent ka pari ko eh, ang kabilugan nga impact sa imo. Ma-protehiran ka niya. Di ba?
12: Importante, pari ko eh, sa tiyempo sa kalamidad, may balatunon ka nga kwarta. Kung kalamidad nga na experience ang usual nga kalamidad, no? Nga kung hindi ka insured pa rin igo kaabtan sang grasya. Sabi mo nila nga, anhin mo pang dam. Kung patay na yung kabayo. Kumabot mong blang ayuda, pero ka,
14: correct.
12: Wire ka blang pari ko. Kaya insured kaya insurance pa rin ko, tasik ang proseso.
14: Sakto na.
12: Tasik ang proseso, bayad na yun. Kaya kung gobyerno yan, amo pa mo.
14: Oo eh. Mahulat ka pa sa declaration ng isang state of calamity para magamit ang quick response fund.
12: Oh, laton mo na itong report ni PDR Arimo ni Salinas to. Pagka ubrani ka rin na Salinas ng report, nantawan niyo ko na ka to sa listahan. Pagka kita sa listahan, ipasa niyo pa to sa sangon niyang panalawigan.
14: Hindi na pa proseso. Binulan pa
12: kagkakalaw ka sa kailan. Hindi, ano pa ako, Marikoy, kung katinga ka ng Marikoy, huwag mag-iapon ka, kamtan ka grasyaman. Ano ni mas marasig ni?
14: Dumdumang ko ni sang 2024, itong El Nino, gito pa rin ko, hindi rin nagumpisa, nag-istorya si Governor Toto Defensor sa taga-agriculture office, kung anong himuon tama niya, makarespondi kita sa mga manguma, kamisda, sa diyon sa kalamidad. Okay. Hindi ka nabla magulat sang mga proseso, no, nga state of calamity, kagana ano pa da. So, amuning na
12: napinsaran,
14: nung ipaagitabi sa insurance, sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kaya mo pa rin ko
12: eh, basta tutuod ka lang ang manong servisyo, abi, no? Ako na yung experiencean ko niya pa rin ko. Kung ang baratsagan mo, ginman, abi, servisyo publiko, no? Ano man ang sektor, abi, no? Para sa limbawa, sa una, nakita ta, wa isang scholar ang probinsya sa Iloilo sa sports, subo may scholar na. Doon ginang pangitaan, wala paagi nga manging legal ang pagbulig mo sa mga kabataan nga ni, no? Tikon why ka sang bratsagon para sa pagkoy sa serbisyo, hindi mo na naparikoy. Madumduman ang solusyon ng pareho ka na. Oo. Oh.
14: Pwede man nang pagpresentar sa imo sang amuna, mambal ka nga, bailanda.
12: Bailanda, no? ang pamagi balang nga naandar
14: mo. Ganito ang tanayin sa lain ng kwarta.
12: Na ang naandar mo na parikoy ng proseso nga. Lata talang yung kalamiti. Gamiton talang yung kalamiti. Fanda. Tama na kita yung magpagi sa ano pa ng mga, no, mga pamagi, no? Ti, karon, here comes nga. Wow, tikon magkalamity fund gamiton ta, buhay pa diyan kita kaka-release kwarta. No? Anong pinakamayad ka diyan nga mas malasig ta kay maka-release kwarta man? So you are finding solution nga
14: correct. Mas malasig. Kag may mga sitwasyon pa rikoy mo nga gamay lang halimbawa isa lang ka lugar yang napiktuhan bino nabahaan di kisa hindi ma-declare state of calamity kiti amo man lang mo di ba may mga requirements ng state of calamity
12: ready.
14: So anong ibuling nga pundo dira no di ba kay wala sang declaration so pagi sa PCIC insigida ma sila yamo buligan
12: ko koy bisan wa declaration pare koy
14: correct amo na
12: oh kay ti may actual nga damage na tabo sa imo yang nga panguma ti kun di insigida ma pailan ka pare koy ama ma-providean ka sang sang ano gina sang insurance mo nila pare ko Joel.
14: Hindi ba lang nga sa declaration sang state of calamity na bisan matuod nga may mga nagkalaguba pare ko, may mga nagkala damage. Pero do may certain percentage pa na siya mo. May certain percentage like damage. For example, pila ang total number of municipalities nga pikado. Kaya kung hindi ma-meet ang requirement kay na, hindi kita ma-declare ang state of calamity. Pero ang kabaturan nga may mga nagkala damage.
12: Gusto gindi.
14: May mga napiktuhan.
12: Gusto gindi. Halimbawa, ang requirement abi sa isa kagatos, no? Halimbawa lang ni para minsindihan sa mga tagpalamatay ta. Sa 100 abi apulo ang requirement. No, nga na damage. Hindi karon kay tatlo lang kami. Tatlo lang kami. Pero tayo paano kami muli? Kaya tatlo lang kami. Hindi ko tatlo lang kami. Man, tinungango na lang kami. So, muning lang ang balinigom siguro. Tito, nakita ta nga kung laton tang gastoson ta nga kwarta nga makabuling kita is calamity fund. So, hindi ka pasas pa rin ko yung jewel sa requirement. Tiyano na lang ibulig ta. mapaamot-amot na lang kita sa bulsa ta. So tini na may pwede gro nga bulsa ta mali nang amot-amot parikoy. Kay ti siyempre ara kita si gobyerno mo kinahanglan tayo nga makabulig dako sa nalistan. Ti karon parikoy mo gli nang proseso sina sa calamity fund. Mangita ta pagi. Oh, pwede na ka mangita si gob pagi. Amo na yang tutuod parikoy nga serbisyo publiko.
13: No? Sigurado.
12: Sigurado. Sigurado nga mabuligan ang tawo. Na? Kay may bertsagon kao para sa tawo. Na? Amo ra si depensor ng mga inyong amigo. Dili lang pare kay. So, tun man sa ako niya nabasa siya na is. Sakto na pare kay nga ti may tigi po suon si Gob mo. Kay nakita niya ko ano kinanon sa pamumuyo sa mga mamumuma. Nga sa timpob lang nga may kalamidad. Paano kita kabulig? Mas badasi. Kagdaku. Ang mabulig ta. So, nakapinsar si Gob sa umuni pa rin ko eh. Salamatan ganyan eh. Nga may gobernador ka mga kaangay siya eh.
13: Kag, no? Di mo makita pa rin ko eh kung anong blatsyago niya sa mga manguma kag mga isda.
12: Good eh.
13: No, imagine bala nga at no cost sa ila. Providean sila sa probinsya, sa province, ang insurance coverage. Nga tag-2,000 ang premium kada isa. Yung mga kumunati, kung sa ila pa na bulsa, malin na 2,000 na, pero isa daw budlay naman na para sila, idugang pa sa ila mga grastuhan, parikoy.
12: Gusto kidi.
14: Visionary, ano mo, public servant si Gob. Kaya may domino effect, parikoy. Kung di mo pagsakdagon ang mga manguma, na ara sila sa tunga-tunga sa problema, anong domino effect niya? Food insecurity. Hindi food security, ha? Food insecurity. Te, kung may food insecurity, gutom sa tao, eh. Naan mo na.
12: Di kong gutom tao, ano sunod? Duro man na pari ko yung maglulusot ng mga problema kung gutom din.
13: Oo eh.
12: Di ba?
13: Krimen.
12: Oo.
13: Ano eh, mga sa health problems.
12: Oo.
13: Gutom mo, malnutrition, tanan.
12: Yes, oo. Di, tanan, sa insurance lang kami, masolbar ta ang gutom, masolbar ta ang kayong lawas. No?
13: Parati man sa krimen.
12: May masalbar ta ang pag-eskwila sa bata. Nga hindi mo untat. Na, ano na? Oh, tita tamo igo sini ang mabuligan si Gob sini. Sa sining insurance nga ginpatigayon niya para sa aton sining mga mangunguma. Sa piyak nga bahin, ikapat nga Barangay Nutrition Scholar Convention nangin madinalagon Barangay Nutrition Scholars.
13: Doon
12: ang naman niya sa PPO.
13: Under niya sa
12: health office. Sa Provincial Health Office, kay Dr. Kim Yon Glini.
13: Masobra 1,000 tos ni sila prikoy sa Bilogang Provincia. Ang morning extension sang PHO, no? Sa kabarangayan. Sila ni ang kamot kag tiil sang PHO para malabot gid ang mga kabarangayan sa ilang programa sa nutrisyon. Kaya ito may ara man niya nga BHW mo, Barangay Health Workers.
12: Okay.
13: Lain man na ilang trabaho. Ang iniya, masigurado ang nutrisyon sa mga kabarangayan, especially ang mga kabataan gid. Amo na nga may ara kita sang BNS, sila ning nagakonduct sang monitoring sa mga malnourished ng mga kabataan la prikoy. Maybe ara sila sila sang regular nga operation timbang.
12: Okay.
13: Nga ginihimo kag ginakilo ang kabataan tapos ginabalikan na after pila ka bulan.
12: Uh-huh.
13: No? Kay ang aton nga BNS ginapaagi man sini diri si ila ang supplemental feeding para sa aton nga mga kabataan. Di ika-apat na ni nila nga convention, wow, malipayon sila parikoy kay maski pa paano ginatagaan sila sang pasidungobla sang provincial government ang mga BNS naton. Duha ka adlaw ning nila convention sa Punta Villa kag damo sa mga aktibidades, may mga speakers sa gin pang-invite para nga madugangan ng ilang kinaalam. Kag matagaan man sila sang ligwa nga makatipon-tipon. No, kay volunteers man lang ni sila parikoy mo. No, sa isa ka tuig kay isa lang sila makatilaw sang cash incentive alin sa probinsya. Although nga may mga kabarangayan iya nga medyo dako-dako ang ilang nga budget.
12: Nga ira.
13: Oo, nga
12: NPA.
13: Oo, NPA nga ginatagaan nila ni allowance ang BNS. Pero kalabanan wala gid parikoy. Volunteers ang gid. Oo. Pero, isa lang na sila katawag ni Dr. Kinyon kung may problema sa ang ining barangay concerning nutrition, may mga kabataan nila. Dasig ni sila mga akto, parikoy, bisan volunteers lang.
14: Naka-istorya ko, parikoy, ang isa ka barangay, ano na, health
13: Nutrition scholar
14: sa barangay namon. Okay. Silang ko, ano gid ang scope sa inyo trabaho man? Budlay li parikoy ila trabaho, no?
12: Budlay pa natin.
14: Kay, no? Budlay pa ka natin. Ato yung wakalobra to. Sila yung parikoy, ito pa nakasaka sa balay. Ini sini nga pada kasaka nga mangawat. Nga mangawat. House visit. Eh nga ginakilo pagdi nila pare ko yang no mga kabataan. Ah, mabalaan mo kun malnourished ang bata, kun underweight.
15: Sa edad ya.
14: Sa edad ya. Okay. Balaan mo nga malnourished ang bata kun overweight pagid.
15: Sa edad naman.
14: Sa edad naman. So overweight or underweight, malnourished na. Gusto gid. Tingin na isa-isa na pare ko yung mga pangamabalay na. Na gina-identify nila, kung bagay na-identify nila kung sino ang malnourished. Pagkatapos, amo nang bali pare ko early, may supplementary, ano na sila? Feeding.
15: Pero ano na ang mga pagkaon na gina-supplement nila pare ko?
14: Ito yung mga kwan mga healthy, mga nutritious ano food eh. Nutritious. Mga ano na, go, example, mga grow kag, ano na?
15: Glow?
14: Glow. Oo. Ito yung go, di ba lang ano na?
15: Ang karbo.
14: Mga karbo. Ang
15: grow yan, mga meat?
14: Nan ang grow meat, mga protein, no?
15: Ang glow yan.
14: Ang glow yan muna, mga prutas. Vegetables. Na, vegetables, yeah. Mga prutas. Na, ginamonitor rin yan na parekoy. Tapos, ginakumparar pag rin na, ang alibaway, ang record, abinit sa last month, ano naman ang record sa subong? Di amang muna, budlay, mubura ka mga barangay.
15: Monitoring link
14: niya. Oo, budlay parekoy, budlay.
15: Data, kwan eh?
14: Oo.
15: Data bank mo
14: ginilig. Kagpatigling na parekoy ang kwan, ang patigling parekoy ang kausa, ang cost, kung nga ang may malnutrition, ginatunaan pag rin na.
15: Ah, okay.
14: O, like for example.
15: Like, diba, ano, no? Itunaan nilang ang community, no?
14: Oh, like for example. Sa barangay nga na, anong kausa nga na naging malnourished ng bata nga naman? O, tiyan, libawa, bi, kaimulon. Ti, white rock bakal ang ginikanan sang
15: nutritious food?
14: Nutritious food. Food insecurity, kulang, lack of food. Amo mo lang na. Ti, kundi apektado ang utok sang bata. Ay, ang bata, ligang nga, gutom pa rin ko, bata nga malnourished, gali, gamangu. Gamangu, gali sa eskulahan. Tinatawag lang impact pa rin ko, gamangu ang bata sa eskulahan. Kaya mo nang nambala sa ako, sini nga, ang gutom nga bata, ang gana sa pagtuon, nagakadula.
15: Okay.
14: Na muna ipikto rin pa rin ko, isang malnourished, gamangu ang bata. Kaya mo na dapat nga may supplementary feeding para masulba ng problema.
15: Ako na ako ulit kasunin ko yung Dr. Nyon siya nila.
16: Yes, ang actually pa ko sa supplementary feeding, may ang pag-insindi ko ang provincial government, pagi sa PHO, nag-provide sa supplementary feeding sa tanan ng mga daycare center sa probinsya.
15: Okay.
16: Every month, may budget na sila pa rin para nga inugbakal sa mga ingredients, sa mga lulutuon, bala?
15: Yes.
16: May mga manok, mga vegetables pala, mga carrots, patatas, mga dahon dahi, pechay, kung ano da, no? Nga ginaluto na sa eskwilahan.
15: Okay.
16: O, gina-download na sa province ang budget sa Banwa, tapos sa Banwa, gina-forward sa kabarangayan. Ang BNS, ang ining Barangay Nutrition Scholars, sila na nagabulig sa pag-monitor.
15: Okay. Pero ko yung ministerya ko ng lifestyle doctor, no? Hindi ni siya doctor ng medical doctor, no? Pero lifestyle doctor. Meaning, gastudyo ni siya sa mga, sa imong pangginawi. Kung ano nga mga ginahimo mo sa lawas mo. Anong mga exercises mo. Anong food intake mo. Anong imong daily activities. Anong oras tulog mo. Nan. Tapos, studyuhan ka pa rin ko. Nga nga, amunin mga blatian mo. Nga nga nagkalabot sa punto. Nga amunin mga blatian mo. Isa gali sa mga ginamba niya pa rin ko. Kay lifestyle doctor siya, pero nutritionist man siya. Ang banya gali, kabalob lang kamo, may study na sa Canada. Kaya sa Canada siya, mahalin mo. Pero Pinoy siya, tagahoy siya si Dr. Biclar. Amal niya, tandaan niyo yun, parikoy. No, basi ko makabulig, ini ang impormasyon na ginatag niya ni Dr. Biclar sa aton. Nga, anong kunong cause nga ang damo sa aton? Kaya nastudyuan nila ni sa Canada. Nga ang damo subong sa mga breast cancers and experience sa aton ng mga kabayinan. Anong nag-contribute, no, ng mga food parang nag-cause gid yas, number one nga cause gid sang breast cancer. Ang kamaya pa rin ko gatas. Natunan nila to. Kambal nila, ginbutang nila gipari sa study. Ang mga tao nga, why nagagamit sang milk? Pag nagagamit sang milk, ano bala ang contribution sang milk sa pag-kwan sang ano? Sang spread sang cancer cells sa breast sang babae. Kaya nga, pari ko, hindi gali ko, no? Why takambal nga ginakontrata na yung mga gatas, ha? Pero iyan niya nga pag-ira-study niya, no? Nga ang gatas gali pari ko, hindi po hindi nga yun nun. Kaya iya, ang gatas nga ina, hali na iya sa sapat. Libla nga
14: di baka eh. Ni
15: baka
14: cow's milk
15: ni libla. Ti ang aton niya kuno bilang tao kita, no? Dapat kunuya ang gatas gigis ng tao. Ang aton ngayon nun, hindi kita mag-inom sa gatas ng gatas. Kaya ba mo ng cause sa ano? May number one cause. Kaya palaguro, anong, ano, paano nila na na-discovery ka muna? May scientific na nga study, kaga may, ano, may research na nasa about nila. May nag-conducted sila sa isang separate study na ang damo ng babae nga nagka-cancer dito sa Canada, isang breast, na iba ni yung cancer. Anong cause?
13: Mm.
15: So, nag-trial na ni Rosalie. Nag-testingan nila, nga muling apply nila, inom nila sa muni, ang muling pagkaon niya, nan. So, nakita sa study nga, number one cause is gainom ka tubig, gainom ka milk sang sapat.
13: Mm-hmm.
15: Kaya supposedly, milk sang tao. Kaya ang bata ko na parang, kung drink milk, dapat up to 4 years old.
13: Oo.
15: After 4 years old, why na? Hindi ka namang drink milk.
13: Mm-hmm.
15: No? Kaya damo ko na, damo ko no sang pagkaon nga maka-replace sang gatas nga ginatake mo parang.
13: Mm-hmm.
15: Hindi kao siling nga dependent ka sa gatas, kundi damo ang maka-replace na. Mm-hmm. Like kung protein.
13: Mm-hmm.
15: Damo kita protein, nambal niya, plant-based ka dapat.
13: Oo.
15: Oh. Ambal ko siling ko nga plant-based. Kaya ang mga plant-based parang yung mga pagkaon parang, no? Hindi sa inflammatory. Ambal niya. Siguro kang gaka-inflame ka ang ano, na prakaon ka baboy. Wala kaon ng karne. Gaka-inflame ka na, ka-inflammatory. Gili pala yung karne. Inflammatory man ang manok. Siguro ka nga subungin ka, dasig niya mag dalag ko ang mga kapatanaw. Hindi ko na, stingi, naway mo makita, aray. Ang kalabanan subong ang mga kapatanaw na nasa fast food. Huwag kakaon fast food.
13: Correct.
15: Ano mga fast food? Fast food gani, dasig lo toon. Kag dasig ka mong ganggad.
13: Dasig ka mong gabok.
15: Oo, dasig ka mong gabok. Kaya, ang gina-inject, si Dr. Biklar niya parang i-explain. Gina-inject gali niya sa manok ni Parikoy. Kasi kung unagli, ang manok nga ginakaon mo sa Jollibee ni Parikoy. Kasi iban, pagin nga mga manok, nasa mga 45 days. 45 days lang na sa unag, iban nili Parikoy.
13: No.
15: That's why ginabali lang 45 days. Subong 28 days na lang.
13: Yan pa dasig, kaya tungod sa
15: demand.
13: Oo,
15: damo.
13: Imagine blako pila ka establishmento, diri sa Blog Pilipinas.
15: Oo, di.
13: Ti adaw-adaw, pila ka manok, no. Iawons na.
15: Oo. Ti parang mas dasig ang production mo, sang manok, inject mo sang growth hormone.
13: Oo.
15: Isa sa mga rason mga korporate ko, yung nga ang damo, balat yan.

0: Ah.
1: Ung karbaw or kanding. Munggo ka or other beans.
2: Para mandang protein.
1: Yes, protein man na. Tofu. Na, so plant-based ka. Kailangan mo sa mga plants nga ma-provide niya ang needs ng lawas mo nga hindi mo magkaangkinan ng karne. Wow, si Kudok, daw ito doon mo Kudok pa eh. Igo mga gipabalaw mo Kudok, sino tayo nga sa buhay ba? Duro rublatian ko ba? Pero nga,
2: sir. Uli lang kami ni Kitaya, bimo.
1: Oo, uli lang kami ni Kitaya. Pero sino nga, sir, pwede pa na. Well, hindi na ito ma-reverse. Hindi na ito na ma-reverse, pero maganagan na ito na epekto niya. Ay nga, may dad ka naman ganda eh. No? Pero sino nga, sir, parang medyo ma-prolong pa ang imong kabuhi sa sinikalibutan. Sir Kudok, thank you, kid.
2: Yeah, bin man istorya mo prekoy. Doon nakapaminsar mo kami ni Prekoy Joel.
1: Kaya damo, ang amo lang yung prekoy yung amal niya, damo kita plants nga maka-replace ang nutrients nga ma-provide iya sang karni.
3: Kuy, daw na tamang kaon karni sa ni Prekoy Joel. Oh,
1: tawo na kain sa maturi sa prekoy. That is why nga kana niya. Nga sir nga nag high blood ka. Ga inflamed na imo nga ugat. Na inflamed na. That's why ang mga ku anong ang rason nga nga. Kuno mga advertisement sa buong prekoy. Bari-bari sa mga alternative ng mga medicines na anti-inflammatory.
2: Anti-oxidant.
1: Anti-oxidant. Gano'n na gano'n. Kaya ang oxidation, gano'n na pa rin ko, kusakuan pa, ginatuktukan yung lawas mo. Kung sa oxidation, gano'n ko sa mga metal. Kung sa mga metal na, kung ginatuktukan, kakapugis ka. Gano'n mo na ang, ano na, oxidation na katabo.
2: Nagawakal ka na pa rin ko, party na, no, sa ikayong lawas. Si Maminits, nag-thumbs up. Bilib siya si mong parikoy. Nga husto na kay parikoy.
3: Dapat, listen ni parikoy. Pati kita mapakonsulta sa barangay nutrition scholar. Sure. Oh, para, para hindi kita maging malnourished.
1: Yeah. Kay nutritionist na parikoy mo. Oh, sige. Tiyan mga nutritionist ng mga listener.
2: Maminit so, nagkakayom-yom. Kaya siya nami sa mga ginashare ni parikoy. Kaya gusto na. Kaya ako yung living example. 84 na sa maminits mo.
1: Ganino?
2: Oo. Si SB member Ray Canindo. Bago lang siya nag-60 parikoy. Dual citizen naman si attorney Ray Canindo. Kaya siyempre si Coach Noy Clark Libalib na sa Banwa sa Mina nga perte ka-aktibo. Mapisan nga si Coach Clark Libalib.
3: Si Manlang Luz si Balyos na Tamiyauta. Kag si Brad Junicio Cordero Supapo.
1: Okay, yung Tamiyauta si Anay Governor Arthur Defensor Senior. Tag si Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Mamista kami sa Tercer Distrito sa Kabatuan kag sa Lambunaw sa Sininga Simana. So away na kami timpo ni Parikoy Oli Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Top-top sa masunod na simana. Mayad ng adlaw.
4: Balita halin sa Kapitolyo.
5: Ang sakit sa ulo, dapat intig ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Hello, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Oh, Charlene. May aragid ko problema sa kidney. Bakato da son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Joven, subragit kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm and Fab Car. Pangong kumakablum. Tanggal amoy ko lumang.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Cellphone Plus Gold.
2: Who's in mercy? Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung duwak ang bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Pila-pila win! San Miguel Pilan Win!
5: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
6: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products,
5: itra na!
6: San Miguel Pilan Win Promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
1: E3 Bio. Ang E3 yung may BCO. Ang BCO yung may E3
13: PTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
16: Ilan tong score gani?
14: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
15: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Ilom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
18: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit pa yung akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
1: Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kang registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Gikan sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako Gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan na kape. Kainigid siyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagkakil
4: sa
1: mga butika.
4: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado.
6: MaxFit, kargado.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Sample Plus Gold.
10: Ako si Bibot, ako COVID ang pangliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Hindi

0: Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
3: Charmin Fab Con.
4: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak alauna, 8 na sa hapon.
9: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasang karon programa para sa edukasyon nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong yang Domingo pizza size kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2020 size mga kasama. Bear months na, bear months na. Welcome, welcome. Mag-updanay na naman kita tubto balas dos imidya sa buong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyo kubos nga alagad, Radyoman Ernie Chodosio Alinsyaga. Nagapangayog kita sa katahuran din man kamunga bahin sa kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net sa lilisuan sang inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyoman, i-search lang at DYRI RMN Iloilo, i-like kag i-share. Sa subong yang hapon mangin kaupod naton si Doc G. Gaistorya kita sang kaimportante sang ginatawag nga emotional quotient sang isa kabata. Ito may lain-lain, may intelligence quotient, may AQ, may IQ, may AQ pagid, adversity quotient. Kag of course, atun nga the Bible says, ang titulo, keep on keeping on. At sing ganun, padayon sa pagpadayon. Keep on keeping on. Like of course, ang my father says ni Doc G, sa dili ilang madugay mga karadyaman. Samtang, ari anay ang ambahanon para sa aton mga chikiting subong hapon.

0: Philippine Standard Time, alauna 13 na sa hapon. Nag-standby na sa aton sininga linya ang aton sininga partner. Recently awarded as the 10 most or number 1 most outstanding Ilongga diri sa bayan sang siyudad sang Iloilo angot sa ika 89 nga chartered day celebration. Sa top 10, top 1 gid siya, una gid ang ngalan niya. Ang aton sininga partner si Doc G. Doc G, mayong hapon.
1: Mayong hapon man, Radyo Man Ernie. Kay siyempre, mayong hapon man sa tanan natin na tagpanamati sa kada Domingo sang hapon. Natabuan lang na Radyo Man Ernie. Ah. Gracias sa Diyos. Ang...
0: kay kung alphabetical, ti may nauna tali sa imo. Galing ti hindi man alphabetical. Butsing ganun, apan scrutiny, kag apan ano, tawag ni? Fact-checking, number one kayo sa list niya, Doc G. Hindi na naman na din, may,
1: right? May fact-checking kapag alis.
0: O, siyempre, gina-evaluate na nila mo. May pool of evaluators na sila, Doc G. So, gina-fact-check na nila. Kasi wala kon gabinutig ka sa iban mga credential, wala.
1: Yeah. But anyway, kadiwa, tagapasalamat ako sa Batang Aramen na binagin sa Aramen Iloilo, sa Archdiocese of Haro, sa mga pari nga nagpangamuyok, nagsuporta sa akon sa kadation sa pagdesisyon nga kinhanglan gid ang pagamuyo. At syempre sa Department of Education, sa Division of Iloilo City, for giving me the opportunity to exercise my duty, no, as a school principal. De, salamat din nga madamo sa inyo nga tanan. Ang siguro, ang mambal ko lang, this is just a consolation from God ang award. But the process is the one that really makes it meaningful, Radyo Man Ernie.
0: Yes, yes.
1: Kay nga, amoy na ang butang. If you do things with passion, you just do not know when God will award you or reward you of things. So isa sina siguro, ang mga kabudlayan sa pangabuhi, ng taon nato, yung proseso lang na, pamaagi lang na isang mahal na Ginoo nga, may nagahulat-hulat nga padya sa aton. But of course, isa gani ang ato nga ginapasalamatan, hindi tanan, hindi inawahatag ng award kung hindi sa grasya sa Diyos.
0: Yes, so, yes. Congratulations, good Doc G. So, subong hapon, istoryahan natin ang kaimportante sang emotional quotient sa kabataan. Pero ti, before sina Doc G, ari kita na sa ato mga segment, ang The Bible Says, Doc G.
1: Yes, ang isa kong ginapasalamatan gali, Radyo Man Ernie, sa Father Says, si Father Jonic is free already of cancer. So, sa tanan-tanan nga nagipangamuyo kay Father Jonic, he is now waiting for his clearance to go back to Villa in order to witness the goodness of God. One time, ano yung gina, Radyo Man Ernie, istorya yung gina sa aton, how he go through very big challenge in his life. Kag isa ina siguro sa mga itakol natin, Radyo Man Ernie, sa EQ, no?
0: Yes.
1: Kay nako ina nga buta nga nakasurvive siya. Kag siyempre, sa grasya, kag sa kaluoy sang mahal nga Diyos, he was able to survive the cancer, no? Kag siyempre, Radyo Man Ernie, kita subong at tandaan naton sugod sang September 1 hasta sa October 4 is creation day, mm-hmm. No, so isa ini kabutangan dapat naton panumdumon nga ang may creation day Kay ti, kung nang taon na ton, karon makalma ka lang kay EQ mo ni. Nga, mapasalamat kita sa mga Ginoo nga kaayo gin sa kalimutan ni Ginoo Isara Gatod. Lumas lang siyempre sa nagabaha.
0: Dito ikaw
1: gina. Dito ang mga ginagina, pero pasalamatan natin ang mahal nga Diyos. Ang mga malahambal nga gugtas ka. Ay, ano mani? Kada mo mani sa hulugasan. Pasalamat ka. Kay may ginakaon ka po. Siligon may hulugasan ka.
0: Yes.
1: At traffic man, no? Hindi mo pala makita, Radyo 190, according to Father, hindi mo makita ang kaayos ang isa kabutang, kundi nakita mo lang ang
0: kalainan.
1: Inconvenience. Nga, mabal nga, ano man ka traffic? Wow! Wala mo napaminsan, nakabatsa ka sa traffic kaya nga, may salakyan ka. Mm. So, hindi ka bala thankful. Wala mo na instead bala nga, bawat traffic, wow! Punula ako sa salakyan, kundi mainit ni Sagwa.
0: Yes.
1: Wala mo na bala, Radyo Manjani, sa amon, sa Happy Homes, bala mo ina, nagugtas, gito na una ko, gito nalagyo ako sa Happy Homes, nagbaha mo. Kasi ano bala, inconvenient, gito, mabakal ka butas, malalusog ka sa baha. Pero sa una, sa ulihi, doon gina-accept ko bala ang baha, siling ko, ay, hindi ako pa ako, mapasalamat ako sa ano, sa mahal na Ginoo. Okay nga, out of the 365 days, may 20 lang ka, law, may baha. Tapos ka mag-30 pa.
0: Mm.
1: Eh, ang 365, minus 30, 335, hindi ang wala baha. Hindi pa ko na.
0: Yes.
1: wala na niya. Ang gratefulness, Heavenly Father, is very, very important, all the things that God has given us. Kaya muna ganing, kung ano mang makita natin sa kalibutan, is a matter siguro of a perspective, Radyo Man Ernie, siling niya gani, Tingnan natin yung magandang bagay na nangyayari sa ating buhay. Hindi lang yung inconvenience na naramdaman natin. Halimbawa, nasulat ka lesson plan para din sa mga isa, Bow! Ano man yung mailaw-ilaw naman ni, pasalamat ka. Ay, may ubra ka, may istra ka, gasweldo ka, 30 mil kada bulan.
0: Yes.
1: Ay, wala ubra. Kapanimuko lang. Ay, wala man kwarta. Tira ba lang makita, Radyo Man Ernie, that the point of this is we should be grateful on the good things that God has given us on our earth, no? Sa atong komunidad. Ka-star kita malinong kung kaisa hindi pala matawahay. Tapos, pero ang iban abi nga mga tao, nakita lang nila ang inconvenience sa ila kapuhi. Like for example, balay mo muna, no? Ano mani, wala man aircon. Kulang pa nga mo nga wala elektrisidad, wala ano. Pero panugtubon nimo nga ang mga tao sa Middle East, kagira. Wala ka sa gira. Ano mo na ba na Radyo Man Ernie yung siling sa tiyempo sa pandemic? O bakit ikaw, bakit hindi ka namatay nung pandemic? Bakit hindi ka kinovid? O nga, wala kaya gin-covid? Or, for subong, nga, lagi natakaan ka sa kabuhi mo, mayo gali kibuhi ka.
0: Yes,
1: hindi
0: yes.
1: Bala Radyo Man Ernie, yes. Amo na isa sa mga butanga dapat natin tandaan nga. We should be grateful of all the things that God has given us. Kaya nga, once makuha ini tanan, amo na gani Radyo Man Ernie, siling ni Padre, dira mo lang mabatsyagan, no? Father says, dira mo lang mabatsyagan nga wala ang isa kabutang, o kung dira mo lang mabadyagan niya mapiot o kung pigado, kay nadula ang isa kabutang. So, talagang sa pag-ibig ang panumdumo natin, nga once ara ang isa kabutang o ara ang mga butang sa impabuhi, malipatan mo ang magpasalamat. Amo na siguro, Radyo Man Ernie, isa sa mga butang at tandaan din natin, samtang ari kita lang, for example, pasalamat kita eh. Hindi pa rin yung, hindi man nga ginatumod natin, pero naging ehemplo ang Nepal sa natabo, hamak mo, more than 4,000 died, more than 5,000 are still missing.
0: Yes.
1: And do not know if they're still alive. And you see, wala bagyo. Hindi pala?
0: Wala.
1: Wala bagyo. Nag-abot lang yun. So, hindi natin napapasalamatan niya ang mainit, no? Pasalamat kita kay nag-init ho. Wala na ulan.
0: Kapang labas. Amin
1: pala. Oo, oh, kapang labas. So, pagbugtong sa aga, being grateful really, Rajaman Ernie, speaks of the heart mo. Mm. Kaya kung parareklam mo ako, no, you don't have a happy heart.
0: Yes.
1: Rajaman Ernie.
0: Yes.
1: So, amoy na, tandaan lang natin, Father says, let's be grateful. Let's remember this creation week or month. Nga sa adlaw-adlaw nga tanan, magpasalamat kita sa mahal nga Ginoo, kay makakaon kita, may good health kita, wala kita, Rajaman Ernie, isang ginatawag na masakit, kay balaan gid natin kung ano ka budlay ang may masakit ton sa balay, kag ang may pinalangga sa kabuhi nga nagmasakit na dumduman kung ginaya, Rajaman Ernie mo. Hmm. I do not know how I survived when my father really got sick and my mother is also sick. I do not know where to go. I do not know what to do. Pero isa lang ginahambal ko, Lord, buligi ako. Hatagi lang ako. So, papartagan ko, Rajaman Ernie, dumahunos na ginakawa ako. Pero, despite and in spite of all these things, no, matamaan ka, ano, kabudlay, makapasalamat ka pa sa mahal nga Diyos and God really reward you for that.
0: Yes.
1: Hindi
0: yes.
1: man kita kapasalamat nga tungod nabalaan nato nga may i-reward siya sa aton, pero kapasalamat kita nga ti amoy na in. Amo na wala, Rajaman Ernie. Kag amo man ini, no? Pasensya ka kay bag-ula ko naka-father's stage.
0: Sure, sure. Amo na.
1: Yes. Amo man ini sa aton kaugalingon, kay importante ini sa mga bata, because one of the reasons of mental health issues is we don't appreciate God's God's ways of creating us. So, bato-bato sa langit ang masamaan, wag mag-alit ha. Tiwoy, balaman nato na muna nga pasalamatan naton biskan ang ilong naton pango. Hindi pala, Rajaman Ernie. Kay nga, kung maghaklo ko sa hangin, dako with yung hangin, mahaklo mo kung dako ang buhos ang ilong mo.
0: Dari na pabati-batian mo ko na to.
1: Pata-bata sa langit, dari. Awataan, awatamaan, wag ganit. Pero mo nakita ng mga Filipino, we're not contented of what God has given us. Kay, kung tutusin lang, gin-create gidya ang ilong sang Pinoy, nga dapa. Nga, Rajaman Ernie.
0: Nga, do.
1: Imagine, nga, adapa yung ilong naton kay geography, geography, geography,
0: geographically,
1: it is safe for us. Kaya nga, nakikita sa equator, tapos mainit kita.
0: Okay.
1: Kaya karon, pagsunod sa hangin, kung mataas ang ilong mo, mainit eh. Pero masakit ang imulo. Pero, kung dako, kaginubo ang ilong mo, dako man ang hangin niya masulod. Pero, ma-minimize ng init. Kaya nga, ma-regulate siya. Amuna, galira siya man ay.
0: Okay.
1: Amuna ang mga Amerikano, kag-iban niya mga tao man, no, in, sa other countries in Europe, taas ila ilong. Na-notice mo. Pero, manipis ang nila pagsunod sa hangin. Kaya ano bala kung magsunod ang hangin nga malamig? Nga taas sila ilong? O diba? Amoy na. Amoy na, we are created by God according to our survival, to our need. We are uniquely created by God. Amoy na gani, Rajaman Ernie. Nga pasalamatan natin ang mga butang ginhatag sa aton. Kaya ang iba natin nga mga kabataan, no? Ang iba niya mga tao, hindi din nababaton ang ginhatag sa ila sang mahal na Diyos. Kag nga aga katapu ini, kay wala sila matudluan or wala makaset sang example ang ila mga ginikanan sa ila. Amoy na, Rajaman Ernie, oh. Kay kung ano ang ginaset ng example sang parents, sigurado, kita ko yung Rajaman Ernie, ginakupya, ginaya sang bata,
0: yes.
1: Ang ginaset ng example sang iya, ang ginikanan. So, dira natin makita, Rajaman Ernie, no? Nga kung amoy na yung sitwasyon, makita natin na damo na ang ginikanan, nga wala ka dumdo, magpasalamat sa mahal na Diyos, sa grasya ng ginabato nila. Amo mo na, Rajaman Ernie, no, magkakatingala kita bala, nga, sa kadamo, damo sa mga sitwasyon, nalipatan na naton ang magiging grateful. Kay isa ina gali rajuman ani nga ang matingala kita nga ang kalibutan ginarimay na sa mahal nga Dios ginhatagan pa kamo sang maayo nga kalibutan ginano ninyo. Inabuso ra juman ani di ka na.
0: Yes, yes.
1: Amo na ni abuso na ni siya ginhatagan ta kamo mag-eskwela. Pero ano ginahimo ninyo? Pala absent mo na dumduman ko ginasa ra juman ani sa una. Hindi bala. Apo niya chimpu ya biskan malayo ya ga enjoy kay mo gilakat mo yung
0: barkada lang ya, no? Lakat lang ya.
1: Oo. Lakat lang mapang-us pa nga mo tubo masaka pa kamo ano dason excited diyan mga kabataan rajuman Ernie mag-eskwela.
0: Yes.
1: Pero subong because of this convenience, because of this comfort is so dangerous diyan rajuman Ernie kita mo kung ano ang ginahatag mo. Dira na ito makita kung ang tanang ginahatag na kung sa itong kabataan ano pang ang dumunila amo na rajuman Ernie isa ka mga reason nga i-discuss ko nang gin-istruhera mo ni Katkat para mabalaan natin nga akin ang langali at an early age, children need to make an effort to struggle, to meet challenges, Rajuman Ernie. Kaya nakita mo na mo, siguro ang mga in-check ni ini, nagabasa na sila libro. Kaya nga, 50 years ang business, ang mumangi hapon. Ang ilang mga negosyo, ang mamanggi hapon. Ano ay ang ginahimo nila? Pero ang Pinoy Rajuman Ernie, gamay-gamay lang, hinali lang, nagmangranon. Tapos, after 3 years, nag-imol naman liwat. Ano ay ang dahilan? So, ako na isa siguro nga hindi grateful ang kabataan. So, di mo na eh, tungod ginapa-eskwela sa ginagkanan, wala na lang sa pak. Imagine mo, grade 6, ang mga ganit, subong, no? Ang grade 6, hindi kabalo, Rajuman Ernie, magbasa. Kabalo kami sina. Grade 12, agabasa siya, pero nga, hindi siya kaintindi. Siyang una, before pre-war or post-war experience, Rajuman Ernie, dumduman mo, pag-graduate mo isang grade 6, makatudlo ko na yan. You can be a teacher in English. Subong, may isa ka experience, Rajuman Ernie, nga, I do not know kung makadlaw ako ukon makapanimensar ako dalom ukon makatulala ako abi mo ano Rajuman
0: ano nga sada
1: may ara nga ano bago nga graduate nga ano nga magamiguhay syempre nagubra sila nagano sila inag-apply sila ubra ginatagan sila mag-fill up sila bala ano mag-fill up sila sa biodata nila since ang isa kalaki rebre Tingnan mo to. Ano ba to? Ano ang ilalagay natin dito? Kagaya ka ba sa akin? Bakit ano siya? Ano ba tayo? Mali? Okay, mali. Sindihan mo na naman na yun eh. So, nakaintindi? Mali? Okay, mali. Oh my goodness. Amo na na ang ato ng mga graduates mo. Hindi ka ba lo? Male or female, mali or female. Ano pa yung nakapaminsan ako, Diyos ko, adong hibuo ko sa grade 6 ko man. Kaya mo naradyo nga nun.
0: Kaya ano yung doc mo, mayo gani kayo bio data, hindi bio data, hindi gani, ang resume bala doc, ang resume. Oh. Imbes nga resume.
1: Amo gani, ano ka? Mali o female? Oh my goodness. Diba mo na pala Rajuman Ernie? That we don't really, take with gracefulness the things that God has given us, especially the right of education. No?
0: Yes.
1: So, isa ini sa mga butang, tandaan natin subong, September 1, September 5, kita subong, first Sunday, and until October 4. Napasalamatan na taon ang mahal nga Diyos sa tanan-tanan nga grasya nga ginhatag ya sa aton. Kaya nga ini tanan, hindi kita kabalo Rajuman Ernie san o ni kwaon mo lang tawa bilang Nepal. They are all laughing, preparing to cross the border of China. Pi, sino to maglaom? Hindi nagali sila yung puli. Kag sino maglaom nga malubong sila buhi tungod siyang duta. Kaya mo man na sa ito, no? Sa Philippines, ginakukulbaan kita. Imagine mo ang sa Pampanga. Sige, sino ang nagpaiyak ng kalikasan? Siyempre, ang tao, kibalaan mo radyo man, ani, okay, last na lang siling ganit ni Padre kay ginapagsimba naman. Remember, ha? The kind of emotion, the kind of sentiments that you have, the kind of character that you have really influence nature. Tuod na radyo man, ani. Kaya mo na hindi kita grateful, puro kita mga bad lifestyle, no? Corruption. So, hindi pala makakas ang corruption daw. Tiambot, kunilimpiyuhan, ini siyang mahal nga Diyos, prepara lang kita kay dala naman kita sila, dala, kaya wala kita gatingog, no?
0: Amugid?
1: Dason, wala kita nag-segregate ang ato niya basura. Pagkitapos ba, basura, tanong dito, ito, radyo man, ni?
0: Tiyam na, sa Metro Manila to, grabe nga basura kung magbaha.
1: Wala disiplina. Dason, sagad ka reklamo, amo na kita mo nga mga Pinoy. And then, haba sila, ganito ang Pinoy, maganda ang ugali ng Pinoy, pero let's check it out. Fact check. Kaya sila, huwag ganit, radyo man, ayun. Ilang taon na ito, ang ataon ko ugalingon. Kasi siguro, sugod sila nga Domingo, mag-chain, di pala, nagyapamati na dahil sila, tuto sa division. I-fact check na ito, natong ugalingon, if we are really doing our part. If not, meaning to say, we are still part and parcel of this things that are happening in our world now.
0: Yes.
1: So, diin dala kita ma-start, Radyo Man Ernie. So, kabay pa sa mabot ng September 9, ibang September 11, mag-abot ang Parents Teachers Association meeting. I-discuss natin ini, hindi lang natin, hindi lang kita tungod, mano lang bala, mamati lang. Not for compliance sake.
0: Yes.
1: We have really take it seriously, the things that are happening kay balaan mo radyo man Ernie, di magdalom niya ang baha, ala, ara naman, ukay naman ang discussion, pero samtang wala, wala man. Amoy na yung isa kabuta nga dapat natin tandaan, pagpasalamatan sa mga nga Diyos nga, kahit pa paano, no, mataw kaya natin pakabuhi, mabudlay man, pero posible nga mataw kay kahit ang tanan ni Gracia, maayo ang imo health, maayo ang imo paminsaron, may ginakaon ikaw, no, gober ikaw sa Lord. Ingatunan, isa na ina kadako ang pagkusalamat sa mahal nga Diyos tungod sa tanan-tanan ni Gracia ang ginhatagya sa aton.
0: Yes.
1: So Father says, you pray and you must be grateful of all the things that God has given you. Especially now that this is a creation month for us. In response to Saint Pope John Paul II, napapasalamat din kita sa mahal ng Ginoo sa tarantara ng grasya ang ginhatag niya sa aton.
0: Yes, Doc. Tiyan mo na, may baloan aton nga ang mga bagay nga ginaobra naton sa aton nga ano, sa aton nga
1: palibot
0: gabalik diya sa aton ti amo na akong gani Dok di ipasa ko bala sa ano sa Miss RMN ang mga video para makita nila kaysa balaya ako I walk the talk sa balaya makita mo ang isa man lang gani ni Dok ka ano Dok ka daan nga ano nga tawag ni nga washing machine. Sobra na doon sa tuig. O, kaya nga ako mga pinanitan sang ano, sang mag-utan. O, di drap na butang, ginahimo ang compost.
1: Wow.
0: O, tapos ang basurahan kuya, o ang basurahan, ginapakita ko naman subong sa Batang Aramen. Ang basurahan niya, gamay na lang, mga plastic na lang yung ano, nga maunod niya. Tapos ang amon niyang bukog, tulaan, para nga hindi magibaho sa likod balay mo. Kaya tikon saan, o pa mag-abot ang basura. Araw sa sulod sang ref, sa sulod sang freezer, ginabutang na munda para mag-ice siya. Hindi siya magbaho. Ginabutang sa plastic, putson, ano, kagsaraduhon, kagibutang sa freezer. So makita, ara sa mga kautura natin, kung gatatanaw ka mo live sa, ano, sa RMN, sa Batang RMN, ara, sa freezer ina siya, sa amon nga ref, ginabutang da ang mga damog, nga kanon, tulaan, bukog, So dira namo na nabutang. So hindi siya magbaho kay kami gasulod to ang manog basura kada Martes kag Webes lang. So kun may damo gasubong ti mabaho ina siya kung saan upa magabot ang basura kun ibutang mo da sa likod balay mo or ibutang mo man sa basurahan mo may plastic pero matagas kag siyempre uluron da. So mainan to sa isang baho pero kung kabalo ka magmanage Doc G, ang isa nga ang compost wala arada. Makita biyang sa naara sa compost makita nila daan nga ano nga tawag ni daan nga washing machine to arada mga ano gani daw lang ka Doc G nga ang marang mga kung ano dahon sang balinghoy dahon sang kamuti so dala lang tanana ginapangbutang ko gadunot lang nasaya so sa isa kagamay nga ano 11 kilos na nga washing machine pila na katuig, sobra na duha katuig na gamit ko, Doc G, ho. So, imaginon mo sa 1,000 kabalay na, kung mamanage lang kada balay, abi, may 1 kilo nga madunot man lang. Imagine mo, hakuton pa na isang salakyan, kada simana, may 1 katinulada ang River Plains nga ginakontribute dito sa basurahan. Nga kung nagatipon na lang tani, ang tao, pareho sina sa akon nga ginaobra, dako gid nga bagay Doc G nga mabulig mo sa syudad mo kay ti akuton pa na sa pilabayad ta sa manug ako ta basura oh ti pilang kontrata so kun tanan tani nga muna ako ko, wala lang ko natagaan Doc G nga nangin kapitan mo kag subong hindi na ko magdalaga sa kagawad o kon kapitan man sa barangay kay tani mahimo gid ko ordinansa nga requiring all households nga magbutang sang compost sa likod balay niya nga tanan nga madunot ara kay kolektahon sang barangay kon dunot na para sa kundi may mga barangay communal garden subong so dira mo naman ibutang ang compost hindi nami ang kumbaga ma-recycle mo Doc G. So kabay pa may mga gapamati nga kagawad subong kapitan or konsehal sa syudad imo bala kamo ordinansa requiring all household to have that compost facility sa likod balay niya or guba nga ref da pwede mo man butangan. So dira lang tani mga muna nga bagay taamo nang basurahan nga plastic lang Doc G nga plastic dugay-dugay na mapuno ya mga tag sobra 2 ka bulan kag mapuno ang basurahan para sa plastic so wala kaga contribute sa imong syudad sang extra o kon additional nga burden kag additional man nga paggastos ang kwarta Doc G.
1: Yes, insak to gid ina. So amoy na no ang isa ka dako ang contribution nato na human ni sa aton environment kay ti imagine mo ha wala ko man gina pangayo inali abi mawasak nang kalahunan di na makadto nang mga bukid na kadako
0: kun
1: kay sinona kay sinona na ga community ang bilog ng syudad
0: yes
1: amo na ra jaman ini so isa ina sa mga butang ra jaman ini nga pasalamatan tato naton sa mahal nga Dios nga maayo pa ang atong sitwasyon sa pagpangabuhi kay ti kabay pa, no? Kay kung sino mga local government executives na nagpatigayon sa ano bala, sa igad, sa dagat na radyo ba, ni ano gani na nga mga tanong. Dako ina nga bulig sa aton, no? Isa ina sa mga ginubra sa mga Ilonggo. Ako mapiprotektahan kita sa aton. Ano gani na radyo ba, ni ang
0: mangroves, Dr.
1: Mangroves, yes. So, mangroves is one of our savior in the calamity, Rajuman Ernie. Kaya ti, ang pagsunod sa tubi, ang pag-idapyas ang mabaskod ng hangin, windbreaker sila, abi, Rajuman Ernie mo. Kag, I hope, amo man naghihapon ang aton himoon sa pagpatigayon, kag pag-sustain, no, sa sining buluhat to, no, Rajuman Ernie.
0: Pa ginapangabay naton eh ang aton mga kauturan nga palihog man contribute kita nga makakontribute kita sang maayo para sa aton nga Mother Earth Doc G. So dire kita sa aton the Bible says Doc G maproceed kita sa buong hapon ti ako naman sa gihapon continuation ini Doc G sang aton nga topic nagligad nga keep on keeping on. Amo na bala. Padayon sa pagpadayon sa buhaton sang Ginoo. Ti nagligad ti ang aton to sa part 1, keep on keeping on when the road is long. Meaning sa aton nga pag sa pagtuota, gikin komporar ta sa malaba pa na dugay pa nga panglakaton naton. Ti ato tatlo ka puntong ginhatag naton dito nga remove ta every hindrance sa aton nga kun gad pareho sang gadalagan kita dapat ang mga hindrances sa dulaon ta na ikaduha reject naton kada tanan nga sala kay katatlo ang madalagan kita sa aton nga pagtuo with the perseverance Doc G. Susubong naman iya nga hapon sige hapon ang aton text sa Hebrew 12:2 kag basahon naton liwat isentro ta ang aton panulo kay Hesus nga mo ang ginasandigan sang aton pagtuo halin sa ginsuguran hasta sa katapusan ginantos niya ang paglansang sa krus kag ginbaliwala niya ang ini nga kahoyanan tungod kay ginhuna-huna niya ang kalipay nga nagahulat para sa iya kag sa aton didto na siya nagapungko kag karon didto na siya nagapungko sa tuo sang trono sang Dios. So ang aton title subong keep on keeping on when your strength is gone. Padayon sa pagpadayon bisan daw wala na kita kusog wala Doc G. Kiti silingani nga ang aton sini nga ano ang aton nga lawas kun kisa kun runner kun ipanggid ta sa runner ang tanan nga runner eventually makapoy gid ang tanan nga mga makusog eventually mamatamat gid luya ang tanan nga mga madasig mamatamat ginaslo pero mambla sa aton na Doc G asang una nga bata-bata pa kita ti daw wala kita ginakapoy daw kanami kung ano nga hampang daw kayang-kaya ta pero subong ti kung kisa sa utok mo na lang bala sa pinsar mo na lang kaya mo pa pero ang kamaturan ti naga ano kita naga deteriorate na ang aton sini nga lawa so ginamasiling naton nga the greatest danger in the Christian race, Doc G, is not always persecution. Ang kumbaga ang pinaka dako nga ano nga danger o kon sablag sa pagpadayon naton bilang Christian, hindi gid man perme nga gina-persecute kita kundi sometimes it is simply weariness. Kung kisa nagakabalaka, kabalaka kita, puro lang kita kabalaka, ano na lang ni. So, amo na kung kisa na when kung mga hambalo natin, ano ang imuunta kung aton nga kusog sa pagtuo ga kadula. So, silingani di sa aton text, isintro ta ang panulo kay Jesus. So, dapat dito kita matulok sa aton Ginoo. Kay ang strength naton hindi makita sa aton Doc G pagkatao eh. Ang strength naton nagahalin dapat sa aton nga Ginoo. So, to look a person of Christ dapat nga himuunta. Ang pagkapersona, ang pagkatao ni Jesus, tanaw naton. I-fix naton ang aton mata sa iya. Kag siyempre kung magambal ka nga fix wala nagalisa ang mata mo sa iban sa iya gid lang pag silingani nga mahambal na naton diri nga ang aton nga ginahimo sa iya masiling de, hatagan mo ang Ginoo mahambal sa Isaya bala ti kun aton ko galingon ang saligan ta Doc G wala man ta sang mahimo ko dapat ga focus kita sa aton nga makaako. Number two, dapat tanaw naton nga ang aton iyang kaugalingon hindi masablagan sa mga bagay nga makahalit sa aton nga pagtuo. Kay kung nagatulo kita kay Hesukristo, siyempre example si Peter, hindi bala sang paglakat niya sa dalan kay ga-focus ang iya mata sa kay Ginoong Hesus sang naglakat siya sa tubig, ga-focus pang mata niya kay Ginoong Hesus sang gindula niya ya focus kay Ginoong Hesus didto na siya nalunod. So kita man dapat mga Kristiyano, dapat ang aton iyang pagtuo, i-focus natin sa atong Ginoo kaga hindi kita maglisa. Kaya silingan sa atong text, ti dapat nga kun si Jesus gin-enjoy niya ang pagpalansang sa cross, not because siya ko galingo na, para sa aton. Kag eventually, nahimaya niyang amay, kag naluwas kita sa aton nga mga sala. So, kita, kay naluwas na kita by grace, dapat mangin-focus kita kag silingani sa punta kag sa karon dito na siya nagapungko sa tuos ang trono sang Diyos. Nga kita man, kung mag-abot ang tiyempo nga lakat na kita sa siningdutang luhan, pareho kay Ginoong Hesus, magakita ay kita dito kag magakalipay upon siya. Doc G?
1: Yes, Sergio Man Ernie, among hindi na, dapat hindi nato, no? Kalipata, hindi nato, pagkalipata ng mga butang makababulay sa aton sa pag panumdom, kag pagpasalamat sa mahal nga Diyos. Kahit ang talan niya ini, bugay, ha? Hindi pala Radyo Manani, malaga na yung salinga. Kung nagantos ka, siyempre kaya nag-follow ka kay Jesus mo. Mm. Hindi pala yung salinga, di nga, ang makawat nga to, pag naghambalang yun siya nga, Lord, remember me if you are already in your kingdom. Nga, naging pasulod siya. Di, isa lang pa nung dumun natin, tandaan ninyo, wala siya kapungko. Ginlansang siya sa cross. Nabot si Lingon na kung mga yokas ang grasya sa mahal na Diyos na sa nani mga kasakit party na i-discuss na nato na Diyo man ay isa daso na to na ano
0: yes.
1: Na program.
0: Oh, actually, ang pagpalansang, amunagali ang kontanawan mo bala ang makadto sa history, Doc G, ang mga extreme ang mga sala, amuna sila ang ginalansang. Kaya ti, uso to ya, pugutan ka lang ulo, dito patay ka na. Pero kung ang mga sala mo, mga lagko, gaya amuna ginalansang, Doc G. So, dito sa history sa paglansang, ano kagad ya eh, pakahoyan kagad todo nga ti, para hindi napamarisan kung sa Tagalog pa, hindi napagliwaton sa iban. So, ginabuyayaw kada, ginapasipalahan kada, ginahanot kada sang putik, kag ginahublasan kagad, Doc G. Amuna nga, kung ilansang ka dito sa cross ya, busing ganun, extreme ng sala mo para sa amuna nga gobyerno, sa mga parisiyo, kag ano, gusto siyempre sa aton sa simbahan nga Katoliko, wala man aton ginabutangan niya nga, siyempre may tampi, gid man si Ginoong Hesus nga ibutang naton sa iya rebulto, kaya daw kalaw ay man nga i-portray tagid ang matuntuod nga dito sa cross nga gin gusto niya gani mo ang iya nga mga panapton. So, ginahublasan ka gid na iya, Doc G, para mohian ka kag para sa nagatan-aw hindi na ikaw pamarisan but gin

0: nam ni siya na di kabay pa nga initanan magbalik ang aton nga panghuna-una kag madumduman nato ang tanan nga kasakit ni Jesus kag kabay pa nga maprotektahan kita radyo man ani sa anuman nga mga kalamidad nga mga abot sa aton sa Pilipinas kay daw grabe gid no kabay pa nga pagbag-o kita ang pagbag-o nato ni hindi ni para sa aton radyo man ani kay it will take another 20 years to change society, hindi bala?
1: Yes.
0: So, kabay pa nga ang mga ginikanan supong maghimo sa mga butang nga maka change git sa mga sitwasyon sa subong. Agod nga ang next generation para sa aton mga apo maabot ang butang nga maayo. Radyo man ang
1: all right, so hulato-lato naton Doc J before kita magkanto sa ano balikan ta lang ka Doc J ha patawagan ta kay masulod ang STL then ma-break kita for some commercial tawagan ka lang liwat sang aton nga partner diri sa technical department Doc J standby ikaw Doc J ha please
0: yeah.
1: Kay para nga pasulod ta na dugay-dugay ang STL kag commercial break kita then ma-discuss na kita pagbalik naton about importance sa ginatawag nga emotional quotient sa mga kabataan.
0: Yes,
1: sa Yes, so standby sa mga kuturan naton ang oras. Alas 2:52 na sa hapon sa aton mga kuturan nga naga-standby sa resulta sang STL sa dili gid lamang madugay. Wala sa magabalik kita for some commercials sa aton sini nga mga kauturan. Standby.
2: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
10: Let's go with the flow.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Untat ina! Tusiran forte! Punig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran! Tusiran!
13: Tusiran forte!
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Sherry.
19: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
20: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
17: Cellphone Plus Gold.
21: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
21: Pinahusay.
17: Cellphone Plus Gold.
21: Sa mga butika.
22: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT

0: Power Nutri-Needs, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong, sa bango ng Char.
3: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablum sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio. Para sa matinong nga dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tayo, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo, happy kanunay. GTX 500 masaligan, epektibo. GTX 500 My GC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang My GC. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My GC.
5: My GC, mabasa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Philippine Standard Time, alauna 59 na, nag-standby na si Rajaman Mon Kapalian para sa STL result. Rajaman Mon, with your report.
2: Tatak, RMN.
3: Probinsya sa Iloilo, yaya rin ang atan sa resulta sa STL. Subong iyang hapon, first stroke, paras do sa hapon, Setyembre 6, 2026. Atan sa nga mga official winning numbers, numero 8, number 8, numero 29, number 29, kag numero 36, number 36, 8, 29, 36, 8, 29, 36. Congratulations sa atong sining mga winners. Atong maraya natin sa probinsya sang Iloilo. Atong sining mga doktor sa buong hapon, Mr. John Martin Pilumon Alipao, Draw Operation Specialist, Victoria Custodio, kag ang atong nga STL Presentative, Mr. Glenn Sunyo. Ang atong sining register person, Mr. Barry Cortisano, kaupod, sang sining mga members, Abin Almirante, Arin Vigil, kag Jonas Roslinda. Congratulations ha, sa atong sining mga winners. Bantayan ang second row alas 8 karon sa gabi. Direkta diri sa mga STL Draw Court, sang PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tata Karimen.
1: Philippine Standard Time, alas 2 in punto sa hapon. Balikan natin dugay-dugay si Doc G sa atong sininga pagpanglagad. Samtang basahon na nai-an natin ang mga texture natin, Drea. O, ari kita sa atong nga mga tagpalamati. Si Kagawad Hope Castellanes, Drea sa Barangay Alimuno. Kagawad, Brad, mayong hapon. Si Angga, si Ma'am Annabel, ang akong sininga classmate sa elementary kag high school. Kag si Nanay Sila, o, ginagreet man natin, Drea. Kag si Baby, kag ang isa pa kabata ni Brad Hope nga lalaki, ginagreet man natin dira sa Barangay Alimuno. Diri sa aton sining Facebook, si Ma'am S. Aselbon, nagapamati, Mel Gargaran, sinapadiri sa Dalom-Dalom. Okay, Jenny Rose Kasilaw, watching from Bitaogan, Pasay City. Ganti and Castillo family. Okay, si Jerome Dikilya, nag-upload man sa aton. Okay, sino pa diri? Brad Pitt Madera Bestwear, si Ma'am Ason Pineda. Okay, si Christian Community TV. Okay, sino pa diri? Si George, si Jorge Gerald Cristales, nag-upload man sa aton. Si sir sa din ganini, sa si Sir Kevin Velasco sa Kalaparan, mayong hapon gid sa imo dira sa pagpamati. So nag-standby na si Doc G. Doc G, welcome back sa aton sininga pagpangalagad, kay istoryahan naton ang aton sininga kaimportante sang emotional quotient para sa aton sininga mga kabataan.
4: Yes, Rajaman Ernie. Kaya siyempre, doong isa subong pala sa mga issues, Rajaman Ernie, amon ni ang emotional quotient. Or, sa una ganito, wala na isa mga nagapansin, pero, diba lang naman ang kalibutan, may mga bago nga mga sitwasyon, pero tigin niya lang na nila ini nga emotional quotient.
1: Hmm.
4: Ano ba lang ang ginatawag ng emotional quotient? Actually, practically, sa ato mga tagpalamati, kilala mo ang imo kaugalingon. Tapos ano, makontrol mo, mamanage mo, ma-regulate mo ang imo emosyon. Kag maintindihan mo, Rajaman Ernie, maintindihan mo kag kung paano ka mag-respond sa emosyon sa iba niya tao. Like, for example, akig siya. Bao, di mainit gid ang ulo mo. Ti, kung manubo ang emotional quotient mo, kay hindi mo kilala ang kaugalingon mo, ah, amo na bala Rajaman Ernie, dahil for example, sa mga chismusang ini ho, peke ikaw yung ginatira, yabo doon na igo, kagid ba manumog, kagid, doon mo ginabala Rajaman Ernie, yes. Kag usually, nakatabuin na sa bata pa ang bata, kaya nga ang iloy, upon ang ginikanan, wala nag-regulate sa ila behavior. Kaya nga ginapasundan lang ang kabataan, nung chino Rajaman Ernie, gawin mo ang gusto mo, amo ng pinaka-dangerous nga butang nga mahimo sa isa katawo sa iya kaugalingon. gawin mo ang gusto mo. Kaya amo ni Rajaman ani, nag-istrihan na kami sininikat. Kaya regarding sa gawin mo ang gusto mo, amo na Rajaman ani. Nga ah, amo niya kung isa kung paano ko mag-change ang behavior. Kaya I do not know kung ang mga parents natin bala. Kabalo sila mag-regulate o kung mag-manage ang behavior sa mga bata nila. O kung ang magigman ni bala ang focus ng ating mga ginikanan. Kaysa una, Rajaman Oyani, dumduman na akong, kagdumduman mo man ang ngiray, bot si Lingon, hindi bala. Nga ano, ngang bata sa una, once nga mga bala ni ma'am niya, no? O kung mabag, hindi naman nungid kinanay, ha? Nga ah, di siya pa lang akigyan, siya pa lang uri natin. Siya
5: pa lang,
4: hindi bala, hindi bala, muna. Pero, nakita ni mo rin naman ini nga ang mga bata sa subong hindi mo na ang ilang ano hindi mo na ang ilang
5: attitude
4: di na pang baan subong mistra aki ganyan bata parang mistra wala na lang gamo ati mo bala ka da and then
5: sige na ako sildo
4: yes sige na tamaran ang mistra mag entertain sa salasang bata. Basta na lang na magdaku siya, na ang foundation niya siya is very, very weak. Weak, galit na, Rajaman Ani. So, kinang lang mabalaan mo, gid, o mabalaan kisang bata, ang iya nga kaugalingon, para nga, kabalo siya mag-regulate sang iya nga self, sang iya emosyon, sang iya mga butang, nga ginapangimo, Rajaman Ani, eh.
5: Yes,
4: kahit
5: yes.
4: Kahit di pa, ano mo mabalaan, like, for example, kita, no? Sa balay. Example na ha, sa balay. May obligasyon ka. Balaan na ni nanay, mukag kung kabalo ang nanay o kung tatay, kada isa, bata pang bata, at aga niya nasang obligasyon sa balay. Hindi na nga ginapinahan mong bata mo, sa tutud lang, that is not the purpose of giving responsibilities to our children. Balaan nyo kung nga, ah, kayo masin siya, hindi makahigap sa higko, hindi makahigap. Kapila kong yung nabalarasulat siya rito, na Duman Ernie, nga ginahimo natin, muni-muni, ng mga natin kabataan. Di, kag-very dangerous ang mga galing na Duman Ernie, nga sitwasyon sa ato mga bata, really. Kaya nga, ah, once ang bata, at an early age, may responsibility. Kapila ko na nisuliton sa radyo. Kapila ko na nisuliton sa, ano, sa, mga talk sa mga parents. Once nga bata pa, ang gabasa niya ba lang insik? Kay, gabasa silang libro, actually. A good leader is a good reader.
5: Yes.
4: Kaya mo na sa balay. Amo na sa balay. Hindi pala radyo man na. What you talk is, the things that you read from books.
5: Yes, yes.
4: So, kung ano ka dalom ka gano'n ka which ang imo vocabulary, that is how far have you gone through reading. Pero, ilang taon ni mo, Radyo Manangi, wala na sang taong nag-read. Sublang ko ng ilaw, utok. Ambalo, subla ko naman, dok. Yes! Iba ang gina-turn mo ang page. Siyang sa gina-scroll up, scroll down mo lang, hindi ka gani ka dumdum ko, ano na itong basa mo. Amoy na. Hindi bila, Radyo Manangi.
5: Doc J, tagaan na lang sila, konti ma-expound mo ni Doc J kay butang ko dire ang napulo iya ka mga reason kung nga nga ang emotional intelligence ang sa kabata is importante sa subong at chimpo. Kay una-una, it builds mindfulness and self-reflection. Ano ina maghambal ka nga it builds mindfulness and self-reflection, Doc J? Kay i-discuss na ning pulo. At least ikaw ga-expound para may baluan sa mga kautura natin nga amo gali ini dapat ang ginahimo natin sa atong kabataan.
4: Yes, pwede mo ngayon eh. Amo na gani may lain-lain nga aspect ang ano mo ang EQ Radyo Man Ani. Kaya amo na gani ang EQ number one, ipaklaro ko nga kabalo ka kung ano ang nabatsyag mo. Kabalo ka kung ano mag-respond sa balatsyagon sa iba na for example akig.
5: Mm-hmm.
4: Mga akig naman na mga akig ka kikinanglan sila lahon mo ang hingin mo kaugalingon. Amo na nga ang self-awareness is very very important. Paano mo walaan ang self-awareness? Like, for example, akig si nanay mo. mapudag-pudag, tamanda, nga ako na nga, kig, amo na ang ginatawag na mag-respond ka, not to react.
5: Yes.
4: Na nga, kig, sinanay, ginsugo ilang ako, wala ko nagpati. Basi, nahabal kang, ay, kapoy lang sinanay, ano mo ko, bago lang itapos, panglaba, tapos ako, wala lang ako, kawabalo.
5: Na, so, meaning kabalo yeah. siya, kag, builds mindfulness and self-reflection. Ang number two, Doc G, creates calm and inner resilience in stressful situation.
4: Oh, ano ang buot sinigang sila?
5: Kalmado siya, no? Sa mga... kung baga sa eskwilahan, nakapoy siya, nagatuon siya, pero sa gihapon, ma-maintain niya ang pagkakalmado niya, Doc G, nga, wala sa nagasiling mga nagapudag-budag, wala sa gapangakig, wala sa gapamuyayaw.
4: Pero, Rajuman Ernie, hindi na pala mahapos, hapos lang na ang balon, pero budlay na himuon.
5: Mm-hmm.
4: Kaya nga, once na wala ka sa background sa imo self-knowledge, ano ang self-knowledge? Pagkahibalo, pagkilala mo sa imo kaugalingon. Maano ka gid-i-react ka, garibunto ka sa sulod. And that is one way of managing yourself. Kaya nga, like for example, nangakig ka man, nangakig ako man, ay pariyos, gali kami. Na identification and acceptance of your own weaknesses. Kay Rajaman Ernie, siya sa itong mga tagpanamati, amun ho, ang problema natin, Fermi, magmay chismis atong, bugor din, tagit ang dugha natin, dumangaway git kita. Hindi bala?
5: Ikaw gani, kung ginachismis ka, tawag ka man lang sa akon, kagi, mag sa akon mo ibuga ang kalain sa buhot mo, may katuyaga buga sa nagchismis sa imo, hindi bala?
4: Oo, amoy na Rajaman Ernie mo, tagi, kibaloon mo nga ang gainit ang ulo mo.
5: Mm.
4: Ay, may mga butang pa na, Rajaman Ernie, ngayon may parihos kasi ng tao nga ang gainit ang ulo mo. Totoo na. So sabi, akig ka, akig siya, akig ka man, yung chismir ka, yung chismir. Ay, Katie, ang iya nga manner, bala, pudoon mo kagid na, pero hindi mo lang mabaton sa kaugalingon mo. Amoy na nga ang mga tao, ng mga matauhay, kagalmado, amat-amat may self-awareness na na sila Rajaman Ernie sa mga sitwasyon ng acceptance of weaknesses. Mara na na. Dahil for example, machismis, ba't mo ribintagid ang buot mo, pero maabot naman simpo nga tauhay ka na, kalmado ka na, dito kaya nagangurog pa na galaway siya, gatagol siya, nga matauhay ka na, kaya kilala mo ang kugalingon mo.
5: Yes.
4: Anong ginambalya, akseptado mo, di tuudid man, matamad ako. Di anong ginman, tuud man. Amo na mo. Acceptance of the weakness is one thing that is of great value to you.
5: Yes.
4: Kaya, you humble down yourself. You know yourself. Kag from there, you will renew yourself. Matingala ka na nga Rajaman Ernie nga sa daso niya nga chismisay mo. So, daso niya nga pag ano gani na, pag dessert niya sa imo. So, ano lang na, dawala na. Matingala lang na siya nga silent sa mga buta nga ginaubraya.
5: Yes.
4: So, that is one. Self-awareness is one thing that we should really conquer and we should teach our children. Hindi natin pagpapatiho ng ano, anak natin sang hindi insakto pag sang hindi maayo. Amoy na, Rajaman, yun ay mga bata, kalaway sa imo. Hindi ka malaway, ah. Amo lang nagaling, dapa lang ang ilong mo, pero guwapa ka. Hindi mo lang, Rajaman,
5: may mga Miriam style pala, Doc G. Hindi ko sinasabi nga na pangit ka. Ang sinasabi ko lang, maganda ko.
4: Kaya mo na gani, Rajaman Ernie, isa sa mga butanga dapat natin paintindihan sa kabataan natin nga may mga butanga nga may mga butang man nga kung hindi ikaw physically beautiful, may mga araman sa mga innate nga beautiful ka. Kung hindi ka man malam, ang mga gani, nga we cannot compare ourselves to them. Why? Balaan mo nga rose ka, ma-orchid ka gid. Balaan mo hindi ka pwede. Sama na, balaan mo nga, asta ka lang maistra. Sige na, maistra ka. You will be the best teacher ever.
5: Yes.
4: Kahit hindi ka na pwede mag-principal. Kaya ang principal, may skills na siya nga ginahatag man sa mga Diyos. Amoy na, it's the comparison that really give problems to people mo. And that is your dreaming of something of a person that is not going to be your own dream. Kay kabudlay ra jaman ani nga mag handom ka sa isa ka butang iya sang iban kay makapoy ina. So self awareness is really very important. Ano da son ra jaman ani?
5: Ha. Te ang dire number 3 manages emotional energy in challenging circumstances.
4: Okay, amo na gani ang siling ko, ang ikaduha na is the control. Ano nang self-control? Makontrol mong emotion mo o kung ang ginatawag, ma-regulate mo.
5: Mm-hmm.
4: Kaya nga, like for example, nagyan ko giniradyo man, eh, may nag-away sa akin. Karon gusto ko i-sure, kaysa una, kung may mag-away sa akin, ginakontain ko lang nasa kawalingin, bubaw na bruha, itsura ako. Tapos, maghambal ako sa mga maestra, pagkatapos nila, galinuya sila radyo nga narinig. I do not know really that negative energy that is stored in my mind, in my heart, in my own system, is really affecting other people. And it created in me an emotional vampire. Amun akong kaysa, nga may mga tao, no, makita mo na sa kuya niya, nila kung hindi sila at peace.
5: Mm-hmm.
4: Makita mo sa itsura sa tao, ma-feel mo ang energy niya. Hindi, wala ba akong kaysa, may tao ka nga mabalaan niya, mag-on video sa imo, even though hindi mo pa siya kilala, gin-share mo na sa iyang imong life story.
5: Yes, no? Because... May mga aragin mo na, Doc. Dito, yes, pag ko lang ka mo nagkilala na, eh, pero do feeling mo bala ka mag-an sa ayayangan ng personalidad para sa imo bala? Nga, it creates automatic trust.
4: Yes. Kaya nga, amo ng mga tao nga akseptado na na nila ila kaugalingon. So that's why mahawan sila, maligwa, klaro, ang ila nga. Kung baga, ang ila nga aura, bala radyo man Ernie. Kaya nga, amo na na ang na-acceptar nila ang ilang mga witnesses.
5: Yes. Number 4, so, Doc G. Controls impulsive, unpleasant, and disruptive emotions creating harmful reaction. Amo ni siguro, Doc G, ang mga tao kung wala asang hindi madalom ang ilang EQ, amo ni ga-resulta sa hikog?
4: Actually, ang matutuod sina, amo ng mga tao nga hindi nila ma-acceptar ang ila mga weaknesses.
5: Okay.
4: That's why manubo ang ila EQ. Kaya nga, with all the stored trauma or woundedness sa ila kaugalingan, nga hindi ba nila ma-accept, hindi nila ma-face. That's why, pag makonfront sila sa isa ka sitwasyon nga proporeo sa ila, na do personal sang lamote nga termi mo ginatandog ko ron di termi nagawi et mawala ang tawag niya na termi gabi et tinga ha kahit hindi nila mabato mo pero kung ang tao nga mabato niya ang example lang ni ha palautan si mo sa mind mo hugit man palautan ako wala ko gani na bayaran ang utang ko pagkatapos wala sina radyo man ay ni mga tagpalamate tisingan nyo lang makaginhawa ka magalom. Tudid man pala utang ako, wala pa ako kabayad. Tapos, madungduman mo na, kung hampalan kaliwat, hindi ka na masakitan, hindi ka na nakakig. Yes, remember. Basta mo lang naman siling ko sa EQ, amo na ang, soon, mamanage mo na, kagmakontrol mo ng anger mo. Like, for example, bako ka tamagin sa imo, kay strict ka, amo ni, ginaliba ka bala, wala to, oh. Kasi mo to, din man, strict ako. Pagkatapos mo sinaradyo mo. Kasi mo naisip, kasi pagkatapos sila, tistingan nyo lang wala, ha, mga tagpalamati. Tistingan nyo yun sila. Makulin hawa ka madali.
5: Yes. Ang acceptance pag, importante,
4: yes.
5: Ano?
4: Yes. So, the awareness na mo, kasun dira na masunod ang self-control. Nga biska na nung hambal sang tao, kung kilala mo ang kaugalingon mo, matawhay ka. Kagtapos, bisa magtulog ka sa iya, makapamati ka sa iya sang maayo. Amoy na radyo man yun. Like for example, sa ako nabi, no? Tuindigin ko ka ba ito nga, la, ano? Saan po kayo niya mo? Pero hindi na na-realize ko, ay, may itatanggit man ako.
5: Formiron na shock ako na nga do ma-react gid ko balatani kay si sakay nga sa salakyan, sakay ko sa Ceres magambal. Senior citizen sir.
4: Hindi pa
5: balawa, hindi pa ba? 52 pa lang, 2 years na, natabo na 2 years ago, 52 pa lang ako. Sigo, loko-loko na yan, ano pa nanaw niya sa akin? Tigulang na ganyan, galing kayo. Bukay na yung buhok ko, tingin na tanaw. Pero sa kong ulihin, Doc J, kada sakay ko sa slakyan, kay ginbaton ko, ah, tigulang na ginman ko siguro, tanawon, kay bukay na buhok ko. Tingin kada, ano, kada pamangkot sa akin kong senior citizen, ah, galungo-lungo lang ko, why nagasakit ang akong buhok, ah?
4: Huwa mo na ko babatan mo na radyohan na yun. Siya mo na nga, sayo mo ay kasakit din mang buot. Okay nga, hindi ko pa mabaton na may edad na ako. Di, amo na, amo na. Sa mga ginikanan, bala naton, amo na ahambalan, kung isahambalan ka, kung si unong bata, si nanay, kasublada, nanay mo, ay tinanto, nanay mo ako, so nusiyon mo, pero kung i-reviewon mo, to, di ba? Amo na wala, nga nga, ang nasakitan ka. Nga agari aka kay ang makita sang bata sa imo ang munong sunun niya kay nga ara jaman ay ni basta mag-react ka negatively tapos masakitan ka panungdumon mo gid ang kaugalingon mo nga may kamatuuran ina i-review mo amo na balikan mo self-awareness balikan mo kuno nga ano nga kigutuman ano matuod man amo na mo to deal with yourself is the best way of dealing with all the world.
5: Yes.
4: Once makonfirm ang self mo, hapos lang magano sang kalibutan. Okay, naangan na kamo siya, mo siya. Tika kilala mo na kagalingon mo, chill ka lang.
5: Yes. Kagkon mataas, Doc, di ang EQ sa ang EQ sang isa ka bata. Number 5 in embeds a sense of well-being and self-confidence.
4: Yes, Radyo Man Ernie. Amo na gani, ipakabalugin natin sa bata na kung sa laya, sa laya. Kung may diferensya siya, may diferensya siya. Kung maayo siya, maayo siya. Ay, dira, nagasugod ang foundation years, ang emotional health ng bata.
5: Okay.
4: Kabalo bala kita? Oo. Ang mga palahibi na, mga palahikay na, mga insecure na because they do not know themselves.
5: Yes.
4: Amo na radyo man na ni, so kinanglan kilalahon ginato natin kung gilingon as early as possible. That's why matawahay ang kalibutan kung ang mga tao hindi insecure.
5: Yes.
4: Hindi nga tanan sa emotion doon niya. Ang pagginaw emotion doon niya.
5: Yes.
4: Ika idol, ya ka mo. Pabati-bati. Amo na ba na radyo man na ni? Tag nga ang envy or jealous siya, like the, he might be or she might be afraid of a thing he gonna lost. Amo na, Rajaman Ernie.
5: Okay.
4: So, amo na nga, yes.
5: Ti, amo na akong kisa, no, kay Silingani Diri, ang mga tao, galing nga mataas ang EQ, Doc G, sa workforce nga relationship, kanami gali sa ilan, Doc G, sa pag-abot sa lobrahan. So, kung ako gali ang isa ka nagapangita maka-hire sa tao, hindi lang gali pagbasihan na kung Doc G, ang iyang intelligence sa quotient, ang iyang mga grades niya, kung ano man niya kurso niya, kundi basihan ko gali ang iyang emotional quotient, kay dira mas maayo siya magpakigrelasyon sa iba niya nga nagatrabaho, Doc G.
4: Yes, dali siya maka-adjust. Dali siya maka-adapt. Biska nag-isiagit, panadangbo siya, kalmado siya. Tuod, may mga tao nga muna ang kalmado lang. Okay.
5: Tin sa number 7 lang, Doc J, ang mo ginabutang, calm self to enable meaningful dialogue with others.
4: Yes. Paano mo malabot ang calmness, ang katawhay sa imo kaugalingon? Hindi ka na-affected. Meaning to say, there are wounds inside you emotionally that are healed. Once mo nag-react ka para Juman Ernie sa mga butang-butang, dasun gamay-gamay lang to, kahit nahisa ka, doon insecure ka, doon gusto mong good ka, ay dumadamo ka na nga wounds sa imo nga wala mo mahil. Tuto, mayong hapon da.
5: Yeah.
4: Amo na, ang isa, yes, amo na isa sa mga rasunis. Kaya, like for example, syempre, nakasakitan ka man kay tao ka, pero you can easily regulate your emotion.
5: Yes.
4: Kaya nga, makalamay mo ang kagalingon mo, okay lang ah. Nga ang masakitan, kagita mo na habal mo. Oye, ginibakya ko, amon niya mo to. Pero, ihambal mo siya, nga ginibakya ko, ay, kaya amon ni gali niya aspect. Mas labaw ako sa iya.
5: Daw madalagan ka nag-tani, Doc G, kagi maniro, kon mang labo to, kon mang mangguramos to, galing masiling ka, ane, imnan tabla na itubig, gagplo pa pinsaron ta. Daw mo na bala, Doc G, di bala, nagyan mo na nga daw, init-init ka, nagid ka, ano, pero, nakahapit ka, nakakita ka, may nom tabla na itubig, bala. Pagkatapos mo labok tubig, makatangla ka, ano gid ko akon, kukun kantuan ko gid to abi, mapatay ko na karon, ano na lang abi, di ba?
4: Oo, amo na ang intervention yung ginatawag, no? Maka-respond ka bala dayon, kung anong himuon mo, ginhawa ka, lima ka ginhawa, kahit di, ano mo ma-regulate mo dayon,
5: yes,
4: ang himuon ka ugalingon, pero huwag mo namang hayaan na ganyan palagi. Radyoman, Ernie, kaya mabalik-balik na mo. Kaya, mabalik-balik na kaya ang gusto sa mahal nga Diyos nga ginahatag ini ng mga tao for you to be healed of your own wantedness.
5: Amo na nga doon sa number 9, Dok J, ginambal nga builds thinking skills and high quality decision making.
4: Amo na nga ang mga tao nga taas ang EQ, reflective thinker.
5: Mm-hmm.
4: Wala nagapadaso-daso.
5: Yeah.
4: At the instance, no, at the immediate reaction, ma-react siya, pero pag-react lang. Ginistorya, yan na tayo, nung kagalingon niya.
5: Mm-hmm.
4: Tason, ginaway ang mga sitwasyon. Sa pati sa tao nga nag-ingo sila sa iya, amo na mabal mo, ano? Sino nagbuli sa imo? Ano ang hambal ya? Pero hambal mo sa bata mo, ay, hanggang ginbuli ya ka? Anong hambal ya? Hambal yun sa akong lauay. Ako kunuti, lauay ka lang. Tawag sa SBO, malauay ka. Alangga kaya ni mama. Yan ang humuon mo. Kaya pasensya. Buo pasensya ko na eh. Kaya nga aga. Kung makapasensya ka sang tao, pariyos lang naging buyuan mo siya. Wala mo siya naging priso sa imo. Imagina bala kung ipriso mo siya sa imo. Pati sa katunugun, bala mo siya.
5: Yes.
4: Ipatawaron mo. Ipatawaron mo siya. Amo na, radyo mo na mo.
5: Number 10, di Doc J, enhances understanding of others.
4: Yes. Amo na na ganing hampal ko nga. Yes.
5: Kag konting bunta ang pulo nga ni, itungaon ta sa lima para hapos nila maintindihan, Doc J. Amo na lang niyo, apat ka S, kag isa ka E. Ano nang apat ka S? Self-awareness, kung mataas ang EQ sa bata nyo. Self-regulation, kabalo sa mag-control sa kaugalingon niya. Self-motivation, kabalo sa mag-motivate sa kaugalingon niya mag-amo. May social skills siya, apat na ka S, kag ang ikalima, Doc J, empathy.
4: Yes, Rajaman Arnie. Nga kung makita mo amo niya, Rajaman Arnie, po sabi, akigit siya ba nagtantrums? Ay, kaluluoy lang siya. Kaya balaan mo, basta magtantrums na magwal. Ay, ginasakit niya siya siguro sa balay nila.
5: Yes.
4: So, hindi na ang point mo sa imo, kundi sa iyaya. Wow, ang wakal niya, wala gid well. Ahay, love na yan siya sa banay niya sa balay nila. Wala siya sa iba niya outlet, dali lang sa opisina.
5: Yes.
4: Ay, kaluluoy lang. So, you can even greet the person.
5: Kag mag-grant sa Facebook nga mag-grant.
4: Mag-grant sa Facebook para lang mapansin na Rajuman Ernie. Kaya kung pwede ka man nakahipos, pwede mo man ipatawag.
5: Yes.
4: Oo, amoy na. Ina, ang EQ is important to children at an early age.
5: Yes.
4: Paano nila na ma-develop? May himplo ang nanay kag ang tatay eh.
5: Hmm.
4: Kaya, di rin nagkakuha ang kabataan. Remember ha, ang mga tigulang na lapit na mabatay na dumduman to si tatay, dumduman niya ang tanan niya ng mga activities ang una sang bata iya.
5: Hmm.
4: Si nanay, ang tanan niya activity sang bata iya. Pero, ang tanan niya mga tao, nga sa present nila, hindi gawa si nanay ka dumdum. So that's why, importante gid ang childhood. Ang experience sa childhood, importante gid. Kaya nga, pag nagtigulang ka, ma-remember mo ang childhood mo, manami, matawahay ka man nga tigulang.
5: Yes.
4: Pero, kung ang tanan yung mga negative ng mga butang, nagyan mo sa childhood mo, nag-aulianun ka, nasala-sala ka, amun na parents, importante gid nga ang childhood. i-develop ninyo ang EQ sa inyong kabataan kaysa subong amoyin na ang pinaka-importante nga kaalam, no? Nga mabalaan naton, nga dapat ibaluon naton, kag dapat natin tunan ang yes. makilala naton, ang aton kaugalingon. Kaya kung makilala naton ang aton kaugalingon, it relates to education, ang kabataan maka-reflect. Lang tawasan mo, hindi na-reflective ang kabataan. Mm-hmm. Kaya nga, gapaminsa na lang sila sa ilang binipisyo ang wala nilang gapaminsa kung anong mahatag nila sa ibang nga tao.
5: Yes, kulang sa self-awareness kag self-regulation.
4: Yes, Radyo 1 Ernie.
5: Oh. Ti, so, na, tandaan nila, Doc G, ang apat ka S kag isa ka E. Pero ti, ang empathy nga ni is higher than sympathy, Doc G, di bala?
4: Yes, you place your foot on another's shoes.
5: Yes, halimbawa, a sympathy, condolence, amo lang na yata. Hindi ka sympathize siya. Pero may, ang empathy yan, nagkadtogi dito, kagi mga musta sa imo, mag-istorya sa imo, kag magpakita sang kasubo man, pareho sang kasubo nga nabatsyagan mo. Amo lang empathy, Dok G?
4: Pwede lang na iyara naman, ni nga drama lang. Pero amo na yung tsakto, ang sympathy, you express yourself of joining her ano her sorrow no ay kasi ano mo nakapatay si nanay mo di pa nga mayuan naton pero ang empathy ra juman ani nakita mo ang babae gahibi gakupo sa imo wala ka sang ihambal ang hapuhap mo sa likod siya kag ang kupo mo sa iya enough na mag-express nga you are empathizing.
5: Yes.
4: That you know how she feels, that you know how it feels to be hurt. Amo na ra juman ani. Kay mabalaan mo ang tao nga ge-empathize mo. Ano gid ka sang imong problema, you can feel the energy that yes. he really understands you. These are the things that nga hindi ni madala lang sa lecture. But these are the things nga through experience it will help you. Really, Radyo Man Ernie, understand others.
5: Mm. Yes, yes. At least na hatag naton ini sa ila, ti importante lang niya ang mga ginikanan naton. Amo gid na perme ang ginabalik-balik naton Dok G, dapat mangin maayo silang ehemplo sa ilang kabataan.
4: Tandaan lang naton kay istorya ko ni Radyo Man Ernie, no. Nga once hindi naton ini may sa next nga segment naton i-explain ko ni sa mga ginikanan kaya nga kung hindi ini ma-develop ining isa ka butang Radyo Man Ernie prepare na lang sila sang ila pre-retirement plan tapos masupot na lang sila sang tuod na Radyo Man Ernie masupot sila sang ila nga kwarta na somebody has to take care of them if ini isa ka butang hindi nila mahimo sa ila kabataan. These are the indicators, and these are the signs nga for sure later on in old age, wala sang may masapo sa mga bata mo, kung amo ning mga bata. Nami sumong, pero tandaan mo, pag-abot siya sang old age, they can dare to leave you. Di, kung wala ka kwarta, sino masagod siya mo? Kung di mabot, o yung mapatay ka,
5: yeah.
4: Sino ma-attender siya mo? May plan ka nag-git, may ano ka. If that thing is not started young with the kids. Yes. Ang mga ginambal ko, parents, wala ta ka mo ginaano, wala ta ka mo gina-course. Kung naman yung lawyer, sabagan, okay lang na. Pero, isa lang ipahambal ko sa inyo, preparar ko mo sa kwarta nyo, may gasto ka mo sa malibang sa inyo sa ulihing, may madala sa inyo sa hospital, may mapon sa inyo sa balay. Kiti, expect na roon mo nga ang long-term effect or ang outcome sa ginahimo mo amuni na amuna Radyo Man Ernie.
5: Yes.
4: So sa dasun nga Sabado amuna ng ihambal ko sa mga ginikanan para mabala nila no. So wala mi na mi pa na pero lang taon mo ha sa mga lula da hindi bala o may upod ka da sa balay mo pero lang tawa ko nanong ginhimo mo sa una sa mga anak mo simo ginhimo ko man ang tanan amuna kay ginhimo mo ang tanan. Kaya kundi yung bayaan sa siyang tanan, nakaradyo
5: mo yan. Nakasimple, Dok G. Wala namon kang ginapahog, ha? Wala namon ginapahog, mga nanay. Pero, matuod na, wala sang masapak sa inyong kabataan nyo sa ulihi kung ang tawag nga ang emotional quotient sa inyong kabataan hindi nyo ma-develop.
4: That's why you are a remnant regiment army. Kaya nga aarap pa si nanay mo sa inyo mo. Amo na lang ba yung sa inyo?
5: You are 95 na lang ako ni Lord sa mga ano ha. Sa mga August 30, 95 na siya. Wala pa ko ganay kakanto wow! Sa regional office sang senior citizen ha. Para ma-claim ang iyang 10,000.
4: Wow!
5: Kaya mo na ko nung... Pero yes. More than 10,000 ti hindi mo na ginalagas namon nga magulutod. Ang amon lang yung makita pa namon nanay namon nga malipay. Kay kakanta pa sa Doc G sang pag-birthday niya ka 95. Kakanta pa sa sang Pearly Shell kagi sa idalom sang kahoy nga lawaan.
4: Wow!
5: Hindi na nakita. Hindi nakita pero ginasundan niya ang sa video. Okay, wala ginasundan niya. Kakanta pa nga ako ni Loya.
4: I-treasure mo gina nga moment so kay once they were gone wala ka na kaptan nga kamot.
5: Yes,
4: ano mo gina kay gusto mo pa siya istoryahon wala ka na istoryahon. And she will never come back.
5: Yes.
4: Amo na ang mga pain sa mga bata nga nakulangan sang chimpo sang quality time with their parents.
5: Yes.
4: So Radyo Man Ernie sa liwat sa itong mga tagpalamati, salamat gid sa inyo patuloy na pagsusubaybay sa aming programa na sana ay kayo may nakakuha ng magandang asal dito and 20 years from now you can still be proud that you rear your children the way they should be.
5: Yes.
4: Iniyang inyo abyan sa kahanginan Doc G Gasiling mayong hapon Iloilo.
5: Philippine Standard Time, alas 2:35. Pagbasahan natin ang mga mensahe. Si Jeram Padernal Pakinggan. Pakinggan. Okay, Pakinggan. Mayong hapon sila niya. Marie Tiffany Hover. Good morning, RMN Iloilo. Sila niya. Marie Tiffany Hover. La Paz Public Market sa RMN Iloilo. Wow, thank you. Dere sa dalom si Eunice Kimba nagatamyaman sa aton. Kami ni Doc G ginatamyon niya. Tapos dere si Doy Arthur. Okay? Wala na kita chimpo mga karadyuman. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay nga nakakuha ka musang pagtulunan, leksyon. Dire sa aton programa subong hapon sa Batang RMN. Kagsagi hapon nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa ato nasyon, dapat natin sila palanggaon, kaghigugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
10: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
12: you need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Makikiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
4: Yung may D3.
5: Magabuti ka.
4: DTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Kailan nalang subong imo?
8: Sugar.
6: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
10: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika. D3
4: Bio.
11: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
4: D3 Bio.
5: Ang D3. Gamay Visio.
4: Ang Visio.
5: Gamay D3.
4: Pabakal sa mga butika.
1: Radio pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
12: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
12: Ginadasigo kamo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
13: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanahambayad, Dok. Sa una niwang niwang ako. Tapos, amuna, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
2: Wow.
1: Kaya gusto niya pari dyan magniwang, kayo pari ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang yung kudok sa una niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Oras, tatak, alas 2:50.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
5: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
6: Supple Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
6: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
6: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessic. Halong.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gigan

0: D3Bio. Ang D3Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Magabuti ka.
2: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epic.
2: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
1: mababa ka sa mga butika.
0: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling si Yung may Kapuya.
4: May high blood ka ba sa una?
3: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Hindi ko kaya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Bisan ka po'y, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfing Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo.
3: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang low.
2: With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfing Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
6: nga may D3.
8: Mabakal, sumagod ka.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
6: PTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Ano sa kong naangin mo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na. PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang PTX 500.
6: X500 D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mabaka nga butika. TTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: X500 D3 Bio.
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
23: Charm, Fab, Car, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangong kumaka bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Kasi Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
9: Oh, si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath free.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charmed Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charmed.
13: Charmed Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Nance Corn Coffee.
16: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
15: Ang Nance Corn Coffee
16: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
15: panghuna-una.
16: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
15: para magpabilin ka nga healthy,
16: focused kag energized.
15: Nance Corn Coffee.
17: Bisan kapoy, kayod gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabon.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
22: Ang Physio
20: yung may D3.
22: D3 Bio.
20: GTX 500.
23: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nag-palpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
20: DTX 500!
24: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kaya ba niya, Dok, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
26: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon at
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
25: ACS.
0: Supple Plus Gold.
27: Ako gali sa Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong dapat.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Samsung Plus Gold.
2: Ako si Roy, kanko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Oras tatak alas 4:50.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
15: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ano ba lang colorectal cancer? Ining klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated ka vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
19: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural, at original.
25: Bad! Oh my, condition ta priyaw?
26: Ah, oo, good pre.
25: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
26: Nag-maintenance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega-3,
25: uy,
26: kag Vitamin D3.
25: Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi
26: hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
25: Sige priya, may ngagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax.

0: Alkaline nga vitamin C.
1: O galis yari, nakantos rin, isang nagligad, sikisakit, pijakatama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang, may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, gula, sakit, sang akong tutumlan, salamat sa may DC.
0: May DC, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, galabot, gidatlo ka bulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Megaman Herbal Rasul. Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Rasul. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Bisan kapoy, kayod yapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm Fab Con.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Sherry.
9: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
7: Cellphone Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
10: pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
10: Gold. Sa mga butika.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
8: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Adlaw.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwag ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
4: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mo sugar.
4: 136 na lang. Na-minidyo kaya kung tulog sa TTX 500.
1: D3X 500 D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Hello, anak.
11: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Ang oras sa Pilipinas, alas 5.04 na sa hapon.
18: RMN kasama celebrities.
19: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo. Problema mo, laygayan ka sang eksperto. Bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
18: RMN kasama celebrity.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN kasama celebrity program. Karon ngadlaw sang Domingo, September 6, 2026. Ina-welcome nato ng mga maukod naton nga matag palamati diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kutob nga malubutan sang aton sininga pagpangalagad. Ang aton sininga pagpanamyaw sa inyo sang mayong hapon. Sa aton sininga mga pinalangga nga matag palamati nga naga-monitor pinagi sa Facebook sang DYRI RMN Iloilo.

And of course, kita man mabatihan kag makit-an pinagi sa YouTube channel sa RMN Irilo via at RMN Official. Kag sa 774 kHz sa inyo sining mga lilisuan, sa inyo sining mga radyo. Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad sa RMN Kasama Celebrity Program. Aton istoryahan ang panibago na naman nga topiko diri sa aton sining pagpangalagad. And of course, aton ang pag-istoryahan ng pila ka sining ka mga balita kag impormasyon nga nagluluntad sa sining adlaw sang Domingo. Sa mga Facebook Live viewers dira, isa ka malipayon nga hapon sa inyo tanan-tanan. Manami nang tiyempo. Nagatagiti ng init subong nga Domingo nga adlaw. Tungod kay wala na sang ulan. Wala na sang kilat kag dagob kita mabatian. Kag wala na sang hangin. Oh, tinami ng panyimpo, nakapanglaban na kamudra. Oh, kay may klase, boss. Ang mga estudyante, tulog kamo timprano, ha? Para why kita sang kwan, di kamo maburaw. Oh, sa mga ginikana naman, preparahan ang ila sini nga mga uniforme, plantsahan na. Nakaplantsa na balang tanandra. Sige. Sa aton sining pagpangalagad, sa gihapon ang inyo sining anchorman, sining hapon. Upon nyo si Radio Man Flo Consumo Navarrete!

0: Mayong hapon anay kay Clita Alfaraz, kaga Andy C, kag Ana May Hardinel. Watching from Dongon si Haro. Thank you, good. Kag istoryahan taman ng ining panawagan sang isa sini kabana. Matapos nga naglayas ang iya sini nga asawa sa distrito sang Mandurriao. Ang bana sini kilala tagid, migugit naton. So nagapanawagan sa iya sini nga asawa nga magpauli na sa ila sini nga balay. Araman na da sa post sa Facebook page ang Aramen Iloilo. Bawda yogi ko sa mga tao nga nag-comment bala. Kung wala ka mo kabalo sang puno kagpunta sa rason, nagpanawagan gani ang mister para nga magpauli ang iya sining asawa, sagi nyo man niya ka-commentar sang waipulos. Oh, wala dire, wala dito nga komentar bala. Damo lang ka mo istorya, damo lang ka mo wakal. Mag-commentar ka mulo sang mayo, hindi nga kumabasahan ni nasang bana, abe. Kag ma-depress, abe, si Pare Jerry. Eh, sinong salabton? Kamo? Mag-kuhan ka mo bala, mag-commentar ka mo, ibutang nyo sa lugar, ibutang nyo sa husto. Hindi ka mo mag-commentar na kung ano-ano. Ay, nablambala nyo yung nag-upod. Nag-upod to sa iban, kung ano-ano lang da. Hindi nga mag-commentar ka mo sang wife pulos dire sa comment section. Na ano man ka mo man. O, sige, sa aton sini nga pagpangalaga dire sa RMN Iloilo. Ang ini nga bahin na nagidadulong sinyo sang Kaluan. Sang Muleta Memorial Chapel and Services and Corporation. Amon yung pinakamatahong nga chapel sa Bugos nga syudad kon sa probinsya sang Iloilo. Ang may pinakamatahong na chapel, ang Muleta Memorial Chapel and Services and Corporation, mga karadyoman. Sa siling nga matrimon, manging kaupunta si Nung Umay Muleta sa Muleta Memorial Chapel and Services and Corporation. Nung Umay, mayong hapon. Nung Umay? Nung Umay?
1: Ewapon, Mr. Plo, Nabariti.
0: Yes!
1: Nung radio station.
0: Nung Umay?
1: Muleta Memorial Chapel and Services and Corporation. Ano ang
0: natin, Mr. Plo Nabariti? Kaiman ang Muleta Memorial Chapel and Services. Hello? Oh, hello no, Ngumay? Nungumay? Mayong hapon? Nungumay? Oh, okay, naupod sa? Oh, balikanta si Nungumay Muleta sa aton sininga pagpangalagad. Diri sa aton sininga programa. Kay Ernesto Liabore, mayong hapon? Kay Nonoy Silobrico. Good afternoon. Kag kay Faye Harder, mayong hapon man. Kay Tita Faye Harder, mayong hapon ay ta, mayong hapon. Sinong umay Muleta, nagkapanubalik sa aton siling alinya, mayong hapon nung umay.
1: Mayong hapon, Mr. Plo Nabariti.
0: Anong madulong ni mo nga mayong balita sa Muleta Memorial Chapel and Services Incorporation nung umay?
1: Ang Muleta Memorial Chapel and Services Incorporation, magbalik asing mga barato kag mahanadon nga mga lungon kung ano kinanganon ninyo. Pagkatulog mo sa Muleta, huwag na sing damo nga problema, kompleto ang gamit kapasidadis nila. Kung ano mga kinanganon ninyo, sila kagang makuha lang mo sa inyo sa palanggaan sa buhay ninyo, sa pinakamakaya ninyo nga nangapisyo. May araman kita nga mahal, may araman nga barato. Ang Muleta Memorial Chapel and Services Incorporation nag-kompleto ang gamit ko na nung kinanglanon sa inyo pinalangga sa buhay.
0: Kompleto si Ricardo sa ang Muleta Memorial Chapel and Services? Oo, kahit kung
1: ang inyo mga pinalangga, kung may kami ang magbandaw, nakakatulog lang kayo nag-ayom-yom.
0: Kay man ang Muleta Memorial Chapel and Services, amo ini ang pinakamatahom nga chapel sa Bugos nga Western Visayas. Anong bunggo mo da nga mga chapel man? Kadto ka mo sa Muleta kay matilawan yung ba ano mo gid makita mo gitong ka ang kanami sang Muleta.
1: Ko wala na ka mo problema kun Muleta mag service sa inyo pinalangga sa buhay.
0: Kaga
1: hindi sa matuwa niyo may marado may baratuhon man.
0: Ang masarangan lang, ang masarangan niyo lang. Ang masarangan niyo lang.
1: Ang Muleta kumpleto sa mga damit ko na nung kumpleto isang salakyan, way na damo ka mga problema.
0: Mga salakyan na bastante gid, mga aircon, mga rates ng mga salakyan, arata sa mamulita?
1: Ano gani? Manarangyan kan ko sa inyo, pasalig sa inyo.
0: Sige, nung umay, ang mulita.
1: Sige, na-step loon na marita yung ito lang mga yung magdukang ko na naman na itukang mo.
0: Oh, sige, nung umay, thank you gid ha.
1: Thank you,
0: bro. Thank you so
1: much. Ikaw na balita. Thank you so much.
0: Thank you. Si Nong Umay Mulita, ang owner mismo sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation, mga karadyuman. Kay sa Mulita Memorial Chapel and Services, we lighten your burden. Spreading hope, serving communities. Kay ang patay mo, daw nagakatulog lang. Kag daw nagayuhom lang. Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation.

0: Kanyel de la Liarte, mayong hapon. Thank you, Gid. Thank you for watching. Diri sa aton siningapag pangalagad sa RMN Iloilo. Pabatita nga aton sininga interview sa kay Jerry Banyes. Nagahilibiyo ni siya kay na. No? Bala mo si Jerry, kan si Joan ang iyang asawa. Though, I think do mga last 2 years, 3 years, napatay ning ilang nagaisa nun nga bata, si Jillian. Ang edad niya, di lang ko sure sa edad, pero napatay to sa dengue, ang ilang isa nun nga bata. Lalaki, si Jillian. Now, kahapon sang kaagahon, dito sa may ginaistara nilang balay sa Oñate, malan mo nagapang-amo, malan silang mag-asawa. Kay man si Joan ang nagabantay to sang balay sa ang nagabantay sa bugasan sa Mandurriao Public Market, while si Jerry Banyes nagabaligya sang baboy, no? Dira man sa nasambit nga merkado. Ang bugasan lain man abi, ang pork and beef section, o kung karnihan, dito niya sa piyak. So why pa ya kasaylo ang bugasan sa bagong merkado sang Mandurriao. So amo to ni amo ni tabo. Ginpabalo na lang siya sa giya sini nga makaupod sa balay. Nga wala na tong iya asawa. Si Joan, no? Why nang iyang asawa si Joan kay kuno na ang information nga nabato nato, naglakat si Joan. So why may baluan sining lugar, no? Te isipon mo si Jerry, why ni siya katulog? Why ni siya kakaon sa pagpaminsar sa iya sining asawa kundiin na siya, no? Kundiin na siya. Te mangin kwan man kamo sa komentar sa Facebook sa ginpost naton bala nga balita nga ginapanawagan ni Jerry ang iya sining asawa nga magpauli na. Kay te why man sila problema mo? Why man sila away? Why man problema sila nga relasyon? Mayuhay man sila kung naglakat niya si Joan. Te kun ano man ang konsekwensya sa paglakat sini, why taya kabalo, no? Only Jerry Banyes ang nakabalo sa paglakat sang iya sining asawa, no? Te nagapanawagan gid si Jerry Banyes sa kay Joan Banyes na kundiin ka man si Joan. Kilala ko man nimo nang Joan si Flo ni, kung nakabati ka man ni sa sining panawagan naton diri sa Aramene do Ilo, parihog puli ka na, no? Istorya ha si Jerry Banyes. Kung may problema, istoryahin nyo lang aduwa. Bati ko kay Jerry, why makabugon ng gani problema, no? Sa inyo nga pag-updanay, yari bala si Jerry Banyes ang akon sini nga ma-interview.
1: Sana sa mabuti sa daon ng mangko. Wala ko sa balo na wala ko sa balo, hindi ko wala ko mang puro na ng tawon sa kayo, may mabakal sa aming kabugas mo. Hindi ko lang kung may balay sa saon. Pagpang ko, ang sabi ang pagtulog ko, tabibaba ko sa dura dito. Itingala ko nga, tingala ko nga dito ang kwarto, ang sabi ang kwarto. Ang yagi, ara sa may sarang gamay. Hindi ko wala ko kado, magbuwa kado, binlap ko. Kasi naman ko, kasi mga warriors dalong lang, binimingin na dito, kung ano ako ng lakas. Kaya ang bali na, ulit kasi yung nagdaw ko, kasi ko pa, ikon ko.
2: Ang kagahon.
1: Oo, ikon ko na yung nakita niyo, ang lakas lang. Bali na wala, basta basta ang lakas, ito ang mga kaide. Alam si Kapitna na Pastor mo, ang bali ni Ning kami Madge.
2: Sinining si Madge, ano na sila sa palay niyo?
1: Ang tumbang naman, may tinawa mga ano mo, ang tulong diyan, si Kabigan.
2: Oo, ano ko narusin siya ni Joan Jer sa ira, si Yopoda?
1: Why, wala naman sila, ang bali kami, wala naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila,
2: sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila, sabay naman sila Si, posible din siya nagkanto, Jer?
1: Ang bot lang nga, gumawa ko siya, dalaan mo pag ano ko din, nga siya ako sa kusito siya, hindi siya nga kaparking siya, kung sino ni Kaksiyan niya. Siya ni Kaksiyan niya, ang baling gandaan, si Tatang Jo, nang tigulang ang alaan niya, kusito siya, hindi siya, nabukal-bukal siya, kusito siya,
2: kusito
1: siya, kung nito ang baya, gumawa ko siya, kusito siya, kusito siya, kusito siya, unaway ko si Kaksiyan niya, kusito siya, kusito siya, kusito siya, kusito siya, kusito siya, ang baling dumingin ng gandaan. Ikaw ni Kaksiyan niya?
2: Mm-hmm.
1: Eh, ano, kaya mo ko ang baling dumingin ng asawa ni Tidili, wala sa tiyala?
2: Mm-hmm. Eh?
1: Eh, amo ko eh? Eh, abo ka ako na din, kansa ni Manong na din, din na,
2: Si-confirm ina nga amo to gin Kaksiyan niya, ni Joanne.
1: Oo, nagduman siya.
2: Oo, di ko na nanawag si Joanne, di ko na nagkanto. Di siya nagpadulong.
1: Yan, yung job sa nito, bang ato, labang... Pinang... Tinda?
2: Tinda Manduriaw?
1: Oo, si Tinda Manduriaw.
2: Oo,
1: okay. Yan, yung isa yung isa yung isa yung isa yung isa yung Tinda Manduriaw, kanya na agad yung siguran sa ato niyo. Diyan mo buwan ka mo, di tayo mo buwan ka mo.
2: Mm-hmm. Si Jerry, why to sa Inabalayaw, sa Dungunsi?
1: Why, nagbuman ko, aling ba, hindi ako sa lawa, kasi may utol dyan, tamang kami mga asunin, tatito sa akong pinigyan, dahil ka, ang natin din yung tumitili, sa din na, yung kanamang kong susik ng sasakyan niya.
2: Mm-hmm.
1: No, ano ka pala, bahay ka ng ito, bangka, kwan ka, so, to, parmasin na, ginambal ni tatay.
2: So, why man to sa balay nila?
1: Why, why? Kita po ako manawag sila mo. Ari ganyan ang utong ganyan din.
2: Why man ka mo nag-away ni Jerao? Ah, Jer? Hello, Jer?
1: Patayo,
2: why man ka mo nag-away?
1: Why, duman ko ah?
2: Oh. Okay. Why man ka mo problema?
1: Amo gani na rejuman to, kisahan kanan yung pamangkot, itawa ko na lahat siya na ako, namin mo ang hindi na pamangkot mo. Hindi, sabag si Sanda, kung kuwa nang bitribimaan namin, di ba? Iduwa mo yung gani na dipangabuhi. Gusto na, ang nga pisto na ina lang, akong pisto na ina, kapag patunda, kukunaga na, napili ko kababoy na dinalasa ko, pagi, kiloon, tabis ko tayo, hindi nililigya sa akin ko mababuyan. Gusto na, pagka, gusto ko ni Jara rin mo mga sinto. Malayan mo na, hindi ka dito ko sa kapila ang dito pamukas na bubuk ang bukahan ko kung balik ni Bibiya naman na, amin mo na.
2: Mm-hmm. Pila na ni Daddy Juan, pre?
1: 50, pre?
2: 50, ho. Ikaw, Jer, pila ka na, Jer?
1: 40.
2: So, anong imo panawagan, Jer, kay Juan, kung nagpamati sa piso mong sarimen?
1: Gatong doon naman daw! Wala yung isang buka!
2: Mm-hmm.
1: Eh, malaan ko nga orang mong susa.
0: Hmm,
1: si Jerry yun. Wala na si Jerry yun. Ang nasa, asal ka mo, wapak na ako.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Ano, diyan ka man daw, may kao, kumitibima ka, kailangan ka lang nagawa. Hindi ka makas na kumanan ng kalako na, hindi ka na gawa na, kumanan na kumanan ng mabibig na nagala.
2: Mm-hmm.
1: Kaya naman na panugod yung atom.
2: Mm-hmm. Okay. So ano, Jirao, may sala doon sa kayo sa inyo, ano, sa kinobrahan niya?
1: Why naman na naguman ko, ah, siguran nakuha ang sala.
2: Ah, okay. So kabay pa, no, nga, si Juan, kabay pa nga makapauli sa dira sa inyo, pagi diri sa Arame ni Rino, Jer?
1: No?
2: Oo. Sige, salamat kid Jer, salamat kid.
0: Nabatian si Jerry Banyes ang bana ni Joanne Banyes. Amo tong iya sining panugyan or panawagan niya sa iya sining asawa nga naglayas sa may halin sa may Unyati, Barangay Unyati de Leon, Manduriaw, no? Kay man gali may mabakal tani isang bugas o kung may makuha. Balan mo si Joanne, amo na ning nagakuan mo, nagabantay sa bugasan. Ti why to si Joanne sa pwesto nila sa Manduriaw Public Market. So nagpuli si Jerry. ipagpauli niya sa balay, nabalaan niya nga why na si Joan nagsakay sa kuno sa tricycle and do amo lang tong last nga pagkabalo niya, no, nga nadula na si Joan Banyes. And hopefully kabay lang, no, nga makabalik si Joan Banyes, no, sa balay ng Jerry Banyes, no. Bala mo, nagapangamo man ni sila. Dugay na ni sila nga nagapangamo, sila nga mag-asawa, no? Pero pangabay ta lang sa mga nagakomentar bala sa Facebook, no? Nga kayuhon ninyo ang pag comment, no, sa social media. Ilabi na sa sining post naton nga panawagan ni Jerry Banyes sa iya sining asawa, no? Mga wife pulos ang inyong ginakomentar. Kung sa inyo abi matabo. Kung sa inyo abi matabo. Kag magbalik sa inyo. Mayo man. Hindi ni mayo ang inyo sining komentar sa Facebook, ha? Huwag ka mga respeto sa nadulaan na gani, naglayas na gani ng asawa ni Jerry. Ang the most naging nga mayong himuon ninyo, mag-comment ka mo nga kabay pa nga makapauli na si Juan Tandugon ng Iabala Chagon na makapauli kaya nagkakabalaka ng iasiningabana nga si Jerry. Ang mga waipulo sa inyong nga komentara mo, amugin ang inyo, nadulaan na gani tawo sa asawa, napatyan pa gani na si Jerry sa bata, oh, nga si Jillian sa sakit nga dengue. Kaya mo ito kanyang balya sa panawagan na ni Asaton nga napatay na gani si Jillian, madula ka pa. Ano itong exact words nga nabatihan naton kay Jerry Banyes. So kay pare Jerry na, Jer, pakabakol na Jer. Tabay pa nga makita ining si Joan kag makabati, kung mabatian niya man ang imo sini nga panawagan. Paagi diri sa RMN Iloilo, no? Kabay pa nga makabulig kita sa sining paglayas o kung pagdula ni Joan Banyes sa Barangay Oñate, Dilyon, Manduriaw, Iloilo City.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 5:25 sang hapon. Pagbalik nato ni istoryanta nga aton sining atopiko kung paano mo i-surprise ang new sining girlfriend or boyfriend, no? Kung may mga sorpresa ka mo, dapat himuon yun, eh, no? Ano ining mga limuon niya dapat inyo himuon? Bantayan sa aton sining pagpanumbalik, magabuhi kita sa pila sining mga importante nga mga commercials diri sa aton sining pagpangalagan. Standby.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
4: Ikinan, Dagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
2: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes.
7: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Babakal sa mga butika.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
9: I'm Dr. Shazette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Alas 5 y media na sang hapon. Padayon diri sa aton sininga pagpangalaga diri sa RMN ni Iloilo. Ang ininga bahin ginadulong man sa inyo sang kaluan sang Yon Gadget. Yon Gadget mga karadyuman. Nagapangita pala kamo sang segunda mano nga mga cellphone, laptop. Mahimo nyo na ini makitaan or makuha ang ining mga unit sang cellphone kagay sang iPhone. Mga latest nga mga iPhone units and Samsung units na no, mga karadyuman. Kag ining laptop nila no. Namayara sila sang laptop core i5 8 GB, 128 GB for only 6,999. Mayo ini sa online class, school research and PowerPoint presentation no. Kag pwede man pang senior high school students, teachers, kag office workers no. Kag may pang AutoCAD man for engineering students no. Sa dugang impormasyon mga karadyuman, mahimo nyo matawag or text si Nene Himutok ang si Jun Huyun. Pinagi sa 0912-471-4824. 0912-471-4824. Yon na gadgets. Kagasubong man, non-slenement oil ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Non-slenement oil, may sa tritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palalakit sang kalawasan na ipit, na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ipang haplas sa managaubo, pananakit sang liog, naundan yung mga balikag sa mga dagadugo nga pilas. Iyan ni patugunon, pauntaton, bubuy lang sang non-slenement oil. And of course, sang new and improved non-super plus, maskin pa epektibo, kag maskin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas, adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Kag proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. And of course, Tatoy's Manukan and Seafoods, no? May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao. Ang ila sining main sa Santo Niño Sur Arevalo. Ginapanagiyahan ini ni Nay Consio Consing Espinosa kag ni Tayho Norato Tatoy Espinosa. Mahimo ini matilawan ang mga linuto sang Tatoy kaangay sang lechon manok native lechon baboy. Wow, may ginatag to si Tuto sa akon niya para sang lechon bala. Para sa lechon. Ginano ko ah. Ano naging kaginsudahan kung para sa lechon eh. Pagkasunod din sa bawana, butangan lang ka. Sus ka namit-namit mo. Init-init pa, bubo pa na ng ulan ka gabi. Higupon kong sa bawan. Namit-namit yan. Mga paras sus. De kay Tutoy Hector da mayong hapon gito kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kag kay Max, kag kay Tita Arlene sang Herbsmed sang Herbsmed Pharma Corporation da. Si Tita Arlene ang kabuling ni Tuto sa balay. Kagasubong man kay Cho Tatoy, kay Nay Kunsing. Cho Tatoy mayong hapon na Nay Kunsing. Kagay Boss Uka, kagay Cap Cesar, no? Kagay Cap Nestor Espirosa. Kagtalan nga staff sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Good afternoon kay Samuel Dalipe, kay Ruina May Isumadya. Watching kuno sang from Igbaras. Wow, kay Han Yun Jun. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Kagay Arvi Chris Caceres, good afternoon.

Kay Nanay Rebecca, kay Tatay Usilito, dira sa may Banwa sang Igbaras, sa Nilawan Igbaras, kay Lula Ruseng. Lula Ruseng, mayong hapon. Kamusta ka da? Ayos lang. Madugay-dugay na kami way kita ay ni Lula Ruseng ba? Uli na munto nga kita, ipag-fiesta pa to sa Anilawan mo. Sige lang Lula Ruseng, mamasyar naman kami da sa sunod. Sige. Aring mga pila lamang ka mga tips, no, para nga i-surprise ang inyo sining girlfriend or boyfriend, no? Sikreto nga, no, among gani surprise. Magbilin ka kuno sang handwritten love note sa iya sining bag o kon sa fridge. Oh, sa fridge. Ay, sagwa mong goro, hindi mapagbutang sa sulod eh. Magbilin ka sang handwritten love note kuno. Ang mga sweet nga mga message. Kaduha, magdala ka kuno sang paborito niya nga kape, snack or dessert during sang iya sining nga busy day. Kung busy sa kuno, dalaan mo sa kang kape, snacks or dessert, no? Wala nga ma-appreciate niya gin. Hindi gani mag-send ka sang unexpected thinking of you text message or thinking of you text message. Mga musta ka siya, kamusta ka na, mayong hapon, mayong aga, mayong gabi, kasos. Kag sa romantic surprises, maghatag ako no sang bulak. Saya sining ipadala mo kuno siya sining workplace. No? Kundi siya nag-obra. Nga makakumpleto siya nga adlaw. Hindi gani lutuan mo sa sang paborito niya nga pagkaon o kon maghimo ka sang breakfast and a bed. Wow. Very sweet ba? O kon magplano ka mo sang surprise night, kon surprise date night or picnic in pretty spot. Daloon mo sa kuno sa mga lugar nga duha lang kamo sa paborito niya o kon sa maayos ini nga mga mabotang mobi mga lugar nga matawhay, malinong na makaistorya kamo sang maayo. Kaga maghatag ka sang gamay lang nga gift nga basilingta magatag kasang gift sa sulod sang sa isa kasimana sa iya sining trabaho. O kon maglantaw ko mo sang video for more practical ideas kon paano ma-surprise ang imo sining nga girlfriend, no? So amo ni ang pila lamang ka mga tips nga ton nga madulong sa inyo kabay pa ini nakabuligid sa aton sining nga mga pinalangga nga mga

0: Sige, Doc. Kula, boss, na kita nga itong sining oras sa kay Tatay Boy Navarrete. Kay Tatay Boy, kagkay Auntie Noemi, kagkay Attorney Mary May Gallego Navarrete dira sa Kipot, Haniway. Kaga condolence gid sa Palermo family kay Bata Tony. Nakita ko post sa nga sining bata nga si Daphne. Napatay na si Bata Tony, no? Dira sa Kipot, no? Kaya ginakasubogin na to ng pagtaliwan ni Bata Tony. Kaya ang iyang asawa nga si Ma'am Kana, yung teacher. Amo man na nagsagod sa akon, gamay pa ko? Gamay pa ako? Ida mo ko binanay sa nguna mo. Sige. So, condolence na sa pamilya Palermo, basi makapauli kami da. Ako na ara ng haya ni Bata Tony. Dira sa Kipot. Sa tatay ni Gerny, no? Kag ni Ray Ray. Condolence kita sa pamilya Palermo. Kay Joal. Kay pari Jan Joal. Jan Alunan. No? Dira sa Banwasang Oton. Mayong hapon gid. Bawo ka nami gid sang ido nga ginatag mo to pari Jan, no? Kay perti ka pagsik. Dito na sa may tupad man namo, na sa may pultri. Di siya to gabantay sang mga manok, no? Isog-isog bla. Mga lagko nga ido adlok siya. Daw siya tong leader. Si ano tong ngalan niya, si Choco. Choco. Okay? Thank you gid kay pari Jan Alunan. Kay Tinoy Migit, thank you gid well. Oh, sige, ayos kita. Puli kami daka basi sa mga masunod nga mga siniman na Auntie Noemi. Ay mabisita kami da sa haya ni Bata Tony. Sige, huwag na tachempo sa Adorante family, no? Natamyo na ito dira sa may zone 1, barangay Kipot, kanda dira sa may ano nga zone da sa may tabok, no? Sa pamilya Consumo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Sige, huwag na tachempo dira sa ito sininga pagpangalagad kaga sa kay Daddy Mayor Buboy Puyo, no? Sa kabatuan kay Mami Kate Puyo. Lapit na lang ang fiesta dira sa September 10, that is Thursday, no? Damo sila sa activity. Tiara naman nakapost ini sa Facebook page sang RMN Ililo namin ito. Ang ila sininga Macho Turo, no? Si Turto ang nagdahog sang Barangay Sulanga, Kabatuan, Iloilo. Kag sa spingin yung tiring nila sang mga ido, no? Iniwat sa Banwas sang Kabatuan. Sige, huwag na tapanahon rin sa itong silinga pagpangalagad. Sa isa ka edisyon na naman sa programa RMN kasama Celebrity. Sa pangalan sa akong silinga technical partner, Radio Man Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radio Man Flo Consumo Navarrete.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0961-420-4683. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton flagship product ang Life Extension Vitamin D3. Again, sa aton nga mga kauturan nga regular nga nagasunod sa aton nga program, we're always emphasizing the role of vitamin D3 supplementation. Again, it's because sang madamo nga mga pagdulunan medical nga nagapakita sang ining mabaskong nga connection between deficiency of vitamin D and ang pagtubo sang balatian sa aton nga lawas. Kaupod na gihapon si Dr. Manfred Marpa, kag sa aton nga mga kauturan nga nagapamati, may mga pamangkot ka mo dira ang aton text line. Amo sa gihapon 0920-5056-501. Again, 0920-5056-501. Kag siguro i-welcome tanay si Dr. Manfred Marpa. Doc, welcome diri sa aton nga program.
6: Thank you, Jan. Kaya sa aton tanan nga mga listeners sa sining aton nga program, sa sining tion.
7: Ka-alarming gid, no? In fact, ang American Cancer Society nagpagwa gid, no? Sining report. Suno sa report, suno ni sa Digestive Disease Week 2024, balita, no? Sang U.S. Centers for Disease Control and Prevention, ginanalasar nila ang mga insidente sa colorectal cancer from 1999 to 2020. Nasapo nila nga sa edad, sa age group nga 10 to 14, nga edad, meaning bata pa, no? Nag-increase ang incidence ng colorectal cancer by 500%. Meaning, 5 kapilo. That's 500%. Sa edad nga 15 to 19, nag-increase ang incidence ng cancer sa 333%. 3 times.
0: Uh-huh.
7: Oo. Kag sa edad nga 20 to 24, 185%. Sa 25 to 29, nag-increase by 68%. Sa edad nga 30 to 34, nag-increase by 71%. Sa edad nga 35 to 39, nag-increase by 58%. Kag sa edad nga 40 to 44, nag-increase by 45%. Buti lingon, nagsalalaka ang ginatanan.
0: So, dira kita na bilong sa 40 to 44. So, at least nagdumunubo, yeah?
7: Oh.
0: While nga nag-increase ang edad sang tao.
7: Amo na dyan, nga subong, may ara lihok or may ara move na dapat ang screening ko no sa colorectal cancer kaysa una pagtungtong mo 50 gina-advise
0: sa lang ya ang time nga daw gina-remind ka nga annual screening
7: o, nga mapakolonoscopy ka na kay base no bangod sini nga mga insidente ginpa-lower na nila ang suggestion nila as young as 45 years old dapat kuno mapa-yearly colorectal colonoscopy so, especially may mga risk factors balaan dyan.
0: Okay. Kag, obesity siguro.
7: Oo, isa na
0: ginagawa. I'm sure isa na sa mga risk factors.
7: Exactly. So. Based sa randomized controlled trial ni siya dyan, study aims to identify risk factors for EOCRC. Ano meaning siya na? Early onset colorectal cancer. Kaya ano kuno ang mga findings dyan nga medyo nagapasaka sa insidente. Una, number one, lalaki. Nung bilong kita da.
0: Okay.
7: No? Mas so, taas ang insidente, no? Hindi mo sila kung babae ka.
0: Maybe.
7: Uh-huh. Ang rason talaga dyan, bangon sila mga iba pa mga factors, no? Caucasian. Meaning, kung westerner ka, puti ka, hindi mo sila kung bangon kay Pinoy kita, dark skin kita, hindi kita mag-colorectal cancer. Kaya damo pa iba yung factors mo. Ano pag family history. Kaya kung may family history ka, sa colorectal cancer, nanay mo, tatay mo, utod mo, pakaisa mo, lulo mo, may arang ang tendency, no? Kag sa linya diri, inflammatory bowel disease, kung may arang kasi nangabalatian, obesity, ginmention mo.
0: Yes.
7: Hindi lang obesity, bisan overweight ka lang gani, kuno? Tapos, siling pa di, kung magtaas pin mi, imo triglycerides.
0: Okay.
7: O, tapos, kung may hypertension ka, may metabolic syndrome ka, kapanigarilyo ka, palainom ka alcohol, sedentary imo lifestyle, palakaong ka red meat, or processed meat, kag ang imo nga ginakaon pirmi do parehas na sa Amerikano nga pagkaon
0: highly Western, processed yes
7: highly processed sugar sweetened beverages 16 ni ka kwan risk factors ang na-identify nila based sa ning collective na pagtuon ang isa nga wala pa ma-mention pero nakita nila nga may protective effect is pag deficient ka sa vitamin D3 kag nakita sa pila ka mga pagtuon nga ang vitamin D3 may ara protective factor sa colorectal cancer.
0: Mm-hmm.
7: Tama na dyan, no? So, siguro, ang imo question next is, ano mga symptoms, no?
0: Yes, siguro, gaantas ang emphasis ang colorectal cancer. But before that, mga kabiyana, ng aton text line, basi may mga pamangkot ka mo dira, especially regarding sa aton topic, subong colorectal cancer or any kinds of cancer.
7: Yes.
0: Basi may mga himata ka mo dira or any family members, nga may mga symptoms.
8: symptoms nga hindi pagid kamo amon aka-sure whether it's cancer or not. Kaya ang kalabanan sa aton, nahadlok magpa-check, it's because kung mabalaan nila doc nga may ara sila balatian nga confirms ang isa ka medical professional, medical doctor. So doon dira pagin sila yung nagka-stress. That's why nga they would prefer to hide. Taguon na lang ang ilagi na batsa. But hindi ina eksaktong step kay once nga hindi naton mabalaan ang aton nga ginabatsyag kag ulihin na naton matukiban so dira pagidya actually nag-increase ang risk of mortality. Pwede budlay na punggan budlay na i-treat kay ti naglapta na ang balatian sa lawas ta. That's why nga diri sa life extension naton gine-emphasize once again ang pagpa-check up regularly, ang relevance or ang importance sa regular medical checkup. So again, we would like to emphasize ang medical checkup sa Life Extension Integrative Medical Clinics are quality medical checkups. Kaya ti mga medical doctors gid ang mag-attender sa aton nga mga pasyente. Kag damo kita branches nga ang access ninyo is mahapos. Kaya ti ang record sa aton nga pasyente diri sa Iloilo nga mga clinics naton will be shared with other branches naton. Kung may mga pasyente kita nga eventually be nag-change sila sa resident, residence address. Subong Iloilo sila but eventually gusto nila nga mag-migrate sa Manila or sa ibang parts ng Philippines. So we have already 28 branches nationwide. So mas accessible ang aton nga clinic. Kag gina-emphasize gid naton ang papel sa nutritional medicine. And these nutritional products are scientifically validated and clinically tested.
9: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton newly opened Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbayara lang kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa Kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamukha kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangga Dama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may Kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch of my Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka muka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we they can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: And one easy way na ma-reduce natin ang risk is by taking vitamin D3. Why do we say that? Okay. Mm-hmm. Now, review ho natin ang mga studies as far back as Silingdiri 2010. Year 2010, no? Siling sang tatlo ka meta-analysis, including

0: on cancer linked to vitamin D receptor kag of course ang imo man nga pag increase ang imo vitamin D level. Then asta pa na gyapon sa 2015 the same 30% more likely if low vitamin D3 and then 60% less likely if high versus low vitamin D, D level meta-analysis of 2016. Now ang pinaka latest diri ang meta-analysis diyang January 2023 that was just 2 years ago no kung paninsaron mo gid lang. Colorectal cancer 10% more likely if poor vitamin D receptor. Colorectal cancer 14% less likely if 10 nanograms more vitamin D second meta 22nd meta analysis na. So ang evidence is very clear, no? Even though probably not everyone will be convinced about that, no? But if you think about it, ano gid ang pilagid ang i-invest mo bi kung mag-supplement ka sa vitamin D3? With all the other effects kag benefits nga gin discuss
1: yeah, na di, it's not only for colorectal cancer prevention or reduction, risk reduction. We're talking about cancer in general but ginpagaan ta gid emphasis ang colorectal cancer. It's because nga kadamo sang incidence kung sa mapapatan-on nga may amusini nga klasahi sang cancer but not only cancer disease but cardiovascular related. We've been talking about that in the previous Black Time programs that we had and then ining type 2 diabetes. So even ang mga diabetologists subong nag-emphasize nga you need to elevate your vitamin D blood level. Siya nga papel sa improvement of insulin sensitivity.
0: Yes, correct.
1: Kaya ginabatuan yung insulin resistance. That's why nga ang pag-supplement kuno dok sang 2000 IU or equivalent sa aton
0: life extension
1: duha ka soft gels ang makahatag sang guarantee nga ma-maintain naton nga always ang level sang vitamin D sa dugo naton.
0: Right.
1: Hindi siya maging deficient lower than 30 nanogram per ml.
0: True.
1: But sa aton clinic, doc, ang aton nga mga medical doctors nag-recommend gid sang mas mataas nga dosage of vitamin D sa brand nga Life Extension if nakita nga ining pasyente is medyo weak, may damo nga ginasuprer nga
0: weak immune system,
1: may may probability nga base may cancer siya based sa iya
0: pakita
1: ng symptoms or ginasugid yun ang symptoms niya. So, gahatag kita sa mas mataas nga dosage of vitamin D supplementation. Kag again, hindi tanan nga vitamin D, pariho ang efficacy, ang quality. That's why nga aton gina-emphasize, always choose the reliable brand. So, aton gina-recommend Life Extension Vitamin D3 kay every soft gel sini is guaranteed nga may ara nga 1,000 international unit nga unod. Kag this is 100% ginhimo gid sa US kag recommended na sa aton nga mga medical doctors.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako.
3: Okay.
4: Si Dr. Solis pa nga ang doktor ko dito.
3: Okay.
4: Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Solis, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po ninyo yun?
4: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka namang problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Always choose the brand Life Extension. It's tested and proven since 2011. And it's 100% ginhimo sa Estados Unidos. Kag this is a vitamin D3 brand nga may ara gid clinical trial nga guaranteed makapa-increase or makapasaka gid sang aton nga vitamin D blood level pag inyo gin inom regularly. And make sure naton magbakal kamo sa mga pharmacies kasi available ini siya sa tanan nga mga pharmacies not only in Iloilo City but nationwide na subong. May tatak or marka nga LE dapat ang kada soft gel para kamo sure nga ina 100% original. Kag don't forget magbisita gid sa mga life

0: Extension Integrative Medical Clinics, wala bayad ang aton nga medical check-up. Kag mga medical doctors gina mga check-up sa inyo, kag di kalidad. We assure you, di kalidad ang medical check-up. And latest nga mga innovations sa nutritional products available sa tanan natin nga mga branches sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kag ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. So for every sachet sa ato ng Vita D Plus Coffee Mix, may 200 ayong vitamin D plus may reishi mushroom extract kag may mangosteen fruit extract available man sa tanan ng mga branches ng Life Extension Integrative Medical Clinic kag sa tanan ng mga pharmacies sa bilog ng Western Visayas.
1: Kadugang ko lang ang aton yung super fiber man para sa aton yung colon health. If we were talking about colon cancer, okay, colon health, I think it's also important to supplement super fiber.
0: Yeah, super fiber available man sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic, guaranteed ang result sa pagpatigayon sang masulhay nga pagpamuhin para sa aton nga makauturan, especially sa mga katigulangan. So doc, ang imo na lang nga mensahe sa aton nga mga listeners.
2: Yes, so ang simple na aton nga mensahe is defend your health, take Life Extension Vitamin D3.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0961-420-4683. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
6: Nons Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nons Liniment Oil Partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nons Liniment Oil.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko all, sir. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
2: Mighty C, mabaka mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Mag-DDX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panugo sang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado, efektibo, Aramis KDX 500! D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa ato mga karadyaman, Philippine Standard Time, tatak lasa is dos na sang gabi.
7: RMN Roda, balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, balita sa gabi.
6: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda, balita sa gabi. Adlaw kita subong sang Domingo, September 6, 2026. Sa aton mga karadyuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Rezzy Bordon, ako ang inyo tagbalita, Radyoman Lineth Fernandez Yulatriz.
5: Headlines.
6: Sa mga balantayan nga balita subong adlaw, balita lokal, 560 ka bar takers nagkuha sang 2026 bar examination sa Central Philippine University sugod subong adlaw. Balita national, kapin 14,000 ka examinee sa bilog nga Pilipinas nagkuha sang 2026 bar exam subong at tuiga. Balita sa luwas sang pungsod, US kag Iran nagbailuhanay sang lupok malapit sa Strait of Hormuz. Sa negosyo, ACPC, ginpahapos pa ang pagpautang para sa mga mangunguma kag mangingisda ang apektado sang baha. Sa hinampang kampanya ni Alex Yala sa 2026 US Open, nagtakop na. Kag sa showbiz, Melay Cantiveros Francisco, proud mom sa graduation sang iyasubang anak nga si Stella. Oras aton mga karadyaman, Philippine Standard Time, tatak lasa is 4 na sang gabi. Kagkaroon, diretso na kita sa detalye sang aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Nagdangat sa 560 ka bar examinee sa nagkuha sang 2026 bar examination sa Central Philippine University o kon CPU subong adlaw. Naghali na mga takers sa nagkalain-lain ng mga law schools sa Iloilo, Aklan, Bacolod, Capiz, kagbisan pa sa ibang rehiyon. Suno kay Attorney Romel Billiones, Dean sang University of San Agustin College of Law, nga may mga bar takers man sila sa Cebu, Manila, Tacloban, kag Mindanao, apang 107 lang ang nag-take diri sa Iloilo. Payag pa ni Billiones, nga tag sa katuig, mayara sila sang bar operations para sa pagkaon kag transportation sa mga bar takers.
8: Diri sa Iloilo City, ang fire site, 107. So, as usual, every year mayara kami bar operations to support them para hindi na sila magproblema sa ilang food, transportation. I have 3 more days to go, 3 more examination dates. You have prepared for this, so good luck to everybody. Not only to the candidates from the university, but also to the candidates from the other law schools who are right.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Romel Billiones, ang Dean sa University of San Agustin College of Law. Nagpahayag naman si Nor Leslie Seville, ang chairperson sa 2026 bar operations ng CPU sa ila bugos na suporta sa ila 82 ka mga bar takers subong na tuiga.
0: na-provide lang man sa Ginoo aton nga needs when it comes sa aton nga mga finances. Dapat salamat gid kami sa alumni and sa donors naton nga students man mismo and faculty and staff. Sa mga bar teachers sa Central Philippine University, hindi kami mag-worry dahil ayang bar operations kami bahala siya.
6: Ang kabahin sang pahayag ni Nora Leslie Sevilla ang chairperson sa 2026 bar operations sang CPU. Ang 2026 bar exams natalana subong ng September 6, 9, kag 13 sa 15 ka mga testing centers sa Bugos nga pungsod. Sa iban pang balita lokal, nagpangibabaw ang Police Regional Office ukon PRO 6 sa mga may pinakadamong nadakpan nga wanted persons sa Bugos nga Pilipinas sa bulan sang Agosto 2026 kag nakaangkon sang performance rating at 29.56%. Base sa records sang PRO 6 ang nakaaresto sang 328 ka mga wanted persons sa Western Visayas halin sa target nga 1,110 sa bulan sang Agosto. Sa 327 ka mga nadakpan, 73 diri ang most wanted persons, kag 225 naman ang other wanted persons. Sunod kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio, nga bunga ini sang ilang nagapadayon nga police operations, operational discipline, kag padayon nga kooperasyon sang komunidad. Sa pihak nga bahin, nag-organisar ang Iloilo Citizen Action Group o kung ikag Volunteer Fire Brigade sa isa ka fun run nga gintiguluhan nga Run for Safety and Resilience Volunteers in Motion. Patigayon ini sa September 13, 2026, last 5 sang aga sa Iloilo Freedom Grandstand. Sunod kay Alfonso Miguel Leonard Tan, Emergency Medical Services Chief, nga bisan sirado na ang registration, liwat nila ini nga pagabuksan sininga Lunes. Agud nga makaakomodar ang iban pa nga maluukon ang maakomodar ang iban nga luyag pa magpasakop. Pahayag ni Tan nga may duha ka mga kategorya ang fun run nga mo ang 5 kilometers kag 10 kilometers nga bukas para sa tanan. Mayara naman sa nagahulat nga raffle prizes para sa mga runners kaangay sang LPG tank, printer, rice cooker, electric fan kag gift certificates. Sunod kay Tan, katuyuan sang ini nga dalagan nga ukon mapabakod ang resilience sang komunidad kag pag-promote sang safety sa mga pumuluyo sang syudad.
9: Number one, kiti ang ICAG is brigada siya sa fire naton kag sa disaster reduction management. So nagakadapat, kit nga ang ginapromote namon is safety and resilience.
10: Mm-hmm.
9: So actually, before na mag-start ang run, may gamay nga talk na safety naton. And ang resilience is kinadevelop yun naton yung community nga dapat kung may kalamidad, may crisis, makastand sila sang, sang ilaman. Kag, siyempre, ang di tagit niya pagkalimtan ng ini nga event, hindi siya sila nga maminsar kita or ano, suggest sa no. Event with a twist of safety resilience concept volunteers in motion.
6: Ang kabahin sang pahayag ni Alfonso Miguel Leonard Tan, Emergency Medical Services Chief. Pahayag naman ni Bobby Pipinoy sa pagkakatapos ng ICAG nga mayara man sang espesyal nga kategorya sa fun run nga para lamang sa mga bombero sa diin magasuksok ang mga ini sang ila fire suit samtang nagadalagan.
11: Nara kita isa ka special category ang fireman's category. Sa aton poster, makita nyo nga may nagadalagan nga naka-parsuit. So, expect nyo ganyan na may makita ka muda sa dalan na naka-parsuit complete except sang fire boots.
6: Ang kabahin sang pahayag ni Bobby Pipino katapos sang ICAG. Para sa registration, kagduang impormasyon angod sa ining event, bisitahon lamang ang official Facebook page sang ICAG Volunteer Fire Brigade. Sa pihak nga bahin, patay ang isa kababayi samtang nakaluwas naman ang 7 ka mga crew members sang motorbangka nga MV Agustin matapos ini magkapan malapit sa Liwagaw Island sa Kaluya Antique last 5 kainas ang aga. Ginpangita sa Coast Guard ang nasambit nga sakayan halin kahapon matapos ini mapaslawan nga makadungka sa husto nga oras sa Caminawit Port sa San Jose ukon San Jose Occidental Mindoro. Naglayag ang motorbangka halin sa Semirara Island sa Caloy Antique last 2 sa kahapon sang hapon. Ginaligar nga nagkapan ang barko matapos ini ginigo sang mabaskog nga mga balod. Sa katapusan na nga balita lokal, nagdangat sa masobra to nga sa milyon ka pesos nga balor sang ginapahayag illegal nga droga nga nagabugat sang 75 grams ang nakumpiskar sang isa ka truck ukon sa isa ka truck driver matapos madakpan sa drug buy-bust operations ng kapulisan sa barangay Ungka Uno Pavia Iloilo kagabi. Ang subject ginhinago kay alias Armana, 30 anyos, kasado, residente sa barangay Kambagahan, Baes City, Negros Occidental, apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Ungka Una, Ukon Ungka Uno Pavia. Sunod sa Pavia Municipal Police Station, nga si Armana ginakabig ng High Value Individual Ukon HVI. Preso na karon ang subject sa Pavia MPS kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa ato mga karajuman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 12 na sa gabi. Diretso naman kita sa detalye sa aton mga balita nasyonal. Nagsugod na ang 2026 bar examinations para sa mga law graduates ngaluyag mangin abogado sininga Domingo. Naglabot sa 14,291 ka mga examinees ang nagkuha sang exam subong atuig nga mao ang pinakamataas nga numero sa maragtas ang bar exam sa Pilipinas. Temprano pa nga nag-abot ang mga examinees sa mga testing centers o pwedeng ilang mga pamilya kag mga abyan nga naghatag sa ilas ng suporta. Hugot man ang seguridad sa mga testing center, madamo nga mga pulis ang ginpahamtang agud masigurang kaluwasan kag matawhay nga dalagan sa eksaminasyon. Ang bar exams pagahiwaton sa Setyembre 6, 9 kag 13 sa 15 ka mga testing centers sa Bugos nga pungsod. Sa iban pa nga balita nasyonal, plano sa Department of Agriculture o kundi ay nga mas pabaskugon pa ang lokal nga produksyon sang solar irrigation project sa pungsod bilang pagpanghanda sa nagapadulang nga Super El Nino. Ginpayag ni DA Assistant Secretary kag spokesperson Arnel De Mesa nga dako ang makinot sa mga mangunguma sa solar irrigation projects bangod hindi na nila kinahanglan nga magastos sang gatong kag mapuslan naman ni sang sustainable water resources. Dugang padirigin at unanman sang ahensya ang pag-acquire sa mga abono sa duta samtang mas pagatutukan nila sa oras ang tig-ilinit ang mga lugar nga may mga patubig para masiguro nga hindi madali ang produksyon sa pungsod. So, Sonny De Mesa, kinahanglan nga mag-invest ang nasyon sa water impounding projects sa mga watershed area hindi lang para mapunggan ang pagbaha, kundi para mapuslan ang mga nasupot nga tubig sa patubig sa irigasyon, ilimnon, kag hydroelectric power generation.
10: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
6: Nagbayluhan ay isang lupok ang Estados Unidos kag Iran sa kadagatan malapit sa Strait of Hormuz. Sunod sa mga report, ginatake sang mga puwersa sa Estados Unidos ang pila ka mga Iranian oil tankers matapos nga ginaligar ginpalupok sa mga puwersa sang Iran ang mga missiles sa mga barko sang Amerika. Payag sang Iran, target nila ang mga barko nga nag-agis sa Strait of Hormuz nga wala sang pahanugot. Nagtugay ni sang kabalaka nga magalala pagid ang tensyon sa tunga sang duha ka mga pungsod. Hebaluan nga importante ang Strait of Hormuz bangod sa ini sa mga mayor nga ruta sang langis sa kalibutan. Bangod sini, posible nga maapektuhan ang supply sang langis kag presyo kun magapadayon ang inaway sa lugar.
10: Balita pang negosyo.
6: Mas ginpadasig kag ginpasimple sang Agricultural Credit Policy Council ukon ACPC ang proseso sang emergency loan para sa mga mangunguma kag mangingisda nga naapektuhan sang pagbaha. Sa idalom sang calamity loan component sang Agri Recover Program, ang mga kwalipikado nga magagmay nga mangunguma kag mangingisda mahimo makautang sang tubtob 35,000 pesos. Sunod sa ACPC, wala ini interest kag wala man nagakinanglan sang kolaterala. Ang loan mahimo mabayaran sa sulod sang tubtob 3 ka tuig. Kinahanglan lamang irehistrado ang aplikante sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ukon RSBSA. Kag dapat mayara man sang balido nga bank account ukon financial records.
10: Balitang pangnegosyo.
6: Para direkta nga makredit ang loan. Sino kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. katuyon sang programa nga matagan gilayon sang kapital ang mga manguma kag mangingisda nga naapektuhan sang kalamidad agud makabangon sila kag makabalik dayon sa produksyon.
10: Balitang Sports. Balitang Sports.
6: Natapos na ang kampanya sang Filipina tennis star nga si Alex Yala sa 2026 US Open matapos siya napierde kay American player Iva Jovic sa isa kadikit nga hampanga. Ginpierde ni Jovic si Yala sa score nga 5-7, 6-3, 5-7 sa Arthur Ashe Stadium sa New York sa diin naglabot sa kapintatlo ka oras ang kabugusan nga game. Nabudlay na si Yala sa unang set matapos maulihi sa 1-4. Apang nakabawi siya kag napatas ang hampang bago dalayon nga makuha ni Jovic ang set sa score nga 7-5. Bangod sang resulta, nakaabante si Jovic sa ikaapat nga round sang US Open samtang nagtakop naman ang kampanya ni Yala sa torneo.
10: Balitang Showbiz.
6: Puno sang bugal nga ginpakigbahin sang actress host nga si Melay Cantiveros sa Francisco ang graduation photo sang iya subang nga anak nga si Mela sa elementarya. Upod ni Melay sa mga laragway ang iya bana nga si Jason Francisco kag ang ila kinamanghuran nga anak nga si Stella. Sunod pa sa caption sang actress na batsyagan na niya ang feeling sa mga ginekanan nga mag-graduate ang ila kabataan. Kangay nga excited ini bangod mayara sila sang high school nga bata sa masunod nga school year. Nagpasalamat naman ini sa Ginoo sa grasya nga nabaton sang ila pamilya. Madumduman yung nagpakasalsanday Melay kag Jason sa tung 2013 kag nakaangkon sang duha ka bata nga mga babayi. Oras aton mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 18 na sa gabi. Antes kita magtakop, ginatamyaw naton anay ng aton mga Facebook Live viewers. Mayong gabi lang kay Sir Carigaba Richard, Johnny Sempas, Nel de la Riarte, kay Ma'am Florencia Sugaldito Kalimpay, Embong Siloberis, RV Caceres, Ernesto Lavore, maayong gabi. Kay Sir Stephen Fanagan family always nakatutok sa aton maayong gabi. Kay Tuto Hector sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Kag kay Tita Maricho maayong gabi. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Ronda Balita sa Gabi. Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, September 6, 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Rajuman Mark Daniel Sukaldito, kag sa ngalan ni Rajuman Rezzy Danioso Bordon. Ako ang inyo tagbalita, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
10: Tatak! RMN!
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Char, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Kapoy.
15: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly. Giga.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhago ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasig ko kamo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit kay na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong kanami sa akong paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Nagapalandurong pala ang imong panulukan.
8: Magalingin pala ang imong nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami inauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanugo
8: sang imong blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
9: Oras tatak alas 6:30.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino ang atay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
14: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Anong gusto nyo? Success!

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Wala ingidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
3: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh,

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Pigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
4: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ginyadayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Neozep Z-Plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z-Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Neozep Z-Plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Isan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home.
16: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the games of the future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Super Fiber.
1: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
10: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kispot mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, ginakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Pinambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Pila-pila win. San Miguel Pilan win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
4: San Miguel Pilan win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C, 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga kami. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
7: mabaka mga butika.
5: GTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
9: Yung mga blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit? 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
5: GTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX 500.
12: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo? Sugar.
12: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na
5: GTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mix.

0: Star Nutrients, ulam na. Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababa ka sa mga butika.

0: ta?
1: Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon. Para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
2: Para, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdamot sa mga ulang sakit. Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Megaman Herbal Capsule.
6: Ginamaintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
5: Megaman Herbal Capsule.
6: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
5: Megaman
6: Mabukal sa mga butika.
7: Anong gusto nyo? Magsaya!

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
5: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Bal, ganmay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
5: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
13: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home.
15: Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ginger?
1: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
0: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
1: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
0: Sip-on ganyan dayon?
1: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: GTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Kailangan imo nga gininom nga kapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
9: Wow.
7: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
6: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabaka nga butika. Hitri Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: Hitri Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may
12: D3. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras sa ato mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:01 na sang gabi.
14: Ang mga sa liwat, mga utol ko, mga muyo kita sa tatlo ka persona sang Diyos, Amay, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amay naman nga langit nun, nagadayo ka kapasalamat kami, nga kabay nga, ubayan mo lang kami. Sa gihapon nga kami ginoo mga live kag pagi sa imo Espiritu Santo, nga mga mabakod kami, kag sa upod man sa amon nga mga haranista, kag ubayan mo ang amon nga nagawasin niya nga harana si Mama Linette Fernandez kag ang sa amon niya electronic kag sa upod man sa staff sa sining radio Arimin kag subong man sa amon nga station manager sir Vito nga kabay nga ubayan mo man sa imong spirit nga sa bugtong nga Ginoo sa Kristo nga man Ginoo kami magalay kami Ginoo sa gihapon pagpagi sa kay Ginoong Kristo nga amon manuluwas, kabay pa. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, Espiritu Santo.
15: RMN Harana Live! Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live!

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ah,

0: Yes, yes. Batkong, lechon babo sudanta.
1: Bulak man.
2: Tata RMN.
3: RMN Harana live.
4: Daw atik lang to, Brad Raffi. Anyways, maayong gabi na sa aton mga karajuman. Welcome sa aton programa tag sa Kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
3: RMN Harana Live.
4: Adlaw kita subong sang Domingo, ang una nga Domingo sa Burr Months na sa aton mga karajuman. Ready, excited na balatanan ang aton mga karajuman sa Pasko. Wow, subong pala mabatsyagan na naton ang kalamigon sang kagabihon. Kami, by the way, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo, sa YouTube DYRI RMN Iloilo all capital letter, kag sa inyo mga mobile application kag sa radyo sa frequency nga 774 kHz.
3: RMN Harana Live.
4: Sa kinaandan ako ang inyong mangin kaupod. Kaupod ang bugos nga puwersa sa aton mga RMN Haranista nga magaharana sa inyo subong nga gabi. Ako naman si Radyo Mal Lenneth Fernandez Silatwis.
3: RMN Harana Live.
4: Anyway, sa pagsugod na sang Burr Month sa itong mga karadyuman, haranahon, hataga naman namon kamo sa mga ambahanon sa mga malamig na kagabihon. Of course, hindi ko na pagpadugayon pa, kaupo na nato ng ato na labing una o kon una nga RMN Haranista nga magadulong sa aton sang ambahanon subong nga gabi, Pastor Nestor Caminian.
5: Wala akong madumduman kagina, no? Tani may kay kanta kita nga adlaw-adlaw Pasko, pero kay nakasit na kita dire.
4: Sige lang, sunod
5: na sunod,
4: layo po man ang Pasko.
5: Ini nga ba nung ginatiguluhan request ni Mercy Cagnito Rudy Edwina, ang Sino Ako?

0: RMN.
1: Dumaduwet, gin sa'yo mo sa radyo man ng flow, pastor, ha?
2: Wala nung pungot ko ba?
1: Do gusto ya guro, siya man makanta, ay. Para kay Sin, o mo ito ginadedikar, pastor, ang imong unang ambahan, no? Ano?
2: Para kay kay De Rosario Adorador kag kay Torodi kag kay Supreme Tempronero ara kita dira kag ina sa bukid no kay Unyok Kapitana Brad mayong gabi si mo kay kasanim pa kag kay kasa Junior Pamplona kay TIT bay mayong gabi sa imo makay di dugang pa kita dira kon isa pa ka kanta manglaygay kita na ya laygay sa mga pabatanon.

0: mayong gabi gledra ka na na Elbing Parillon kay Ma'am Gingging Parillon, no? Sa andali lang may tramayahon kita diri sa ila ipadasigon lang ni kay Richard Katipunan Banuyo sa Giyapo, no? Kay Charlie Banuyo Balinti kag subamang kay Rufa Banuyo Balinti kag kay Lito Banuyo Balinti sa barangay Badlan Kalinog, Iloilo, halin ang panamihan ni Helen kay Ma'am Gingging Parillon. Pagsubo mo kay kay Ginunoy Ganson sang Ganson Construction Supply dira sa poblasyon Igbaras, Iloilo, maayong gabi sa inyong atanan. Halin diri sa RMN DYRI kagsubo man sa kay Ma'am Gingging Parillon.
1: Malamog gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahano ni Pastor Nestor Caminyan. Antes kita mag-silo sa aton masunod nga RMN na Heranista, ang inyanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Restra Group of Companies, kinabugusan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkutanon, mahimo nyo gid bisit tahon ang Facebook page nga Restra Group of Companies.
2: RMN Harana Live.
1: Naka-standby na ang aton masunod nga RMN Haranista. Yari na ang Bugal sang Kabatuan nga lapyat na lang ang fiesta sa Banwa sang Kabatuan. Sir Larry Herona sa iya ambahanon ang matapat kong pag-ibig.

0: Mamaya ng gabi sa subong sa ato nga bukas loob sa Diyos kag sa ato nga family life program no ang gabi sa inyo nga pagpamati kag sa ato dira sa barangay Benedicto sa ato nga barangay captain no kag Eduardo Sarteng ng gabi kag sa ato nga family pactum ng gabi man kag sa ato nga kay Brada Rake Abacaro kag Sister Net Abacaro, kag sa imo nga mga pinalangga nga mga kabataan ng gabi sa inyo tanan, kag sa ako nga parinti dira sama, at tapas mawang ng gabi sa ato nga parili, mga parilyo, no? Kag sa mga galigaw, kag sa mga sibanis dira sa Nicolas Tapas Capes, kag sa ato nga mga paeldonia pamilya, Dumalag Capes, kag sa Nueva Valencia, taong pamilya, kag sa ako nga apong isa dira sa pututan dahil Kristo Sibanes, no? Mayong gabi sa lula mo kang mga lula. Mayong gabi sa inyo tanan. Kaga, Ma'am Lynette, thank you. Mayong gabi man sa imo. Mayong
1: gabi. Madam Ugit, nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahano ni Brad Raffy Sibanias. Mayong gabi lang dira sa Farillion Family sa Barangay Mawang Tapas Capiz. Hadis kita magsaylo sa aton masunod nga Orimen Haranista, ang inani nga bahin ang ginadulong sa aton sa Next Chicken in a Sal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Gusto mo balas ang inasal Batshoy, buko pay kag madamo pa, magkatulang sa Next Chicken in a Sal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Soy. May siyam na tanahan ka mga branches sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Kag malapit na lang gid magabukas ng ila ikapulo nga branch dira sa Banua sang Pototan. Sa mga taga probinsya ilabi na dira sa 5th district, mahimo nyo bisitahon ang next sa ila branch sa Sara kag sa Barotac Viejo Iloilo. Sa mga taga 4th distrito naman, ang next na hamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasig City, mayra sila sang duha ka mga branches sa Punong kag sa Gabaldon Building. Sa mga taga 1st District, 2nd District, kag mga taga syudad sang Iloilo, madamo ka mo sang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade, sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours na da sila sa 1688 Building sa Atubang San Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
2: RMN Harana Live.
3: Yung barangay ko record kay sa bata mo kay Aldrich. Gasis mayong gabi sa inyo daday.
1: Sige, naka-standby na ang aton masunod ng RMN Haranista, ang akon taga akon kasi Manua nga taga Quinto Distrito, Sir Lando Garcia sang Concepcion sa iya ang bahanon hulaton ko.
4: Asa tanong-tanong gala nag-request ang hulaton ko, Arina? Hulatan ninyo.

walay liwan nga igabilin, kundi magpakabot kanalan.

Teksangkonalang inday si nanay mo, nga ikaw gali inday pakaslan ko. Kasal sa Mansubado, para gamay lang ang gasto, kaya ko ang pigado.

0: Okay, no, madam. Salamat, Brad Nestor Caminyan. Kag una sa tanano, nagatamyaw man ako sa tagpalamati sang harana sang Arimin Iloilo, no, sa tanan nga tagpalamati. Kag subong man dira sa may Barangay Guadalupe Haniway Iloilo, sa kay Buyet Katedralya, mantik kag tay Bilar, kag drumong dira sa may pangilihan, no, sa ka kay Indayti, no, kag kay Preruel. Kag no dira man sa may Barangay Hinis Leon Iloilo, kay natiling kahotol, natiling yung gabilang da, no. Kag kay Maris man nagali sa may inaladan kabatuan Iloilo, sige tayo Maris kay Nicolene nga nagapamati man. Kag dira tanan gali dira sa grupo sa may cyber gate area sa may Pabia, no, sa Tower 1, Tower 2, Tower 3 nga nagamonitor sila subong dira nga tinion ilabi na gid sa kay Rumi, ano, Arsulo kag kay Priaros, no, Valencia kag subong man kay Jester Tiwana, no, kag subong man dira sa may Villaflor Dawan Tiki, kakas na ni kas lani nga nagamonitor man sa Villabert sa Balo Mantiki, sa kay Kasi King, no? Kagsubong man dira sa Turkey, pungso Turkey kay Ma'am Margie Cubillas, mama yung gabi da si mo, o kung adlaw da, kagsubong man sa may barangay si Albert Tacnoy Lilo, sa kay Priluwi Bilaong, kag sa mga Bilaong family. Kagdra man gali sa karana sa Niway Lilo, kay Taipirot, kag na'y kunsing nagamonitor yung gabi sinyo da, na'y kag sa sa Igbaras, no? Sa kay Nini Ilumba sa mga taga Igbaras nga nagamonitor. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Kag ilabi na gid sa nagalantaw sa Facebook Live sang Amon Harana. Back to you kasamang Linet Fernandez Solatris.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni kasamang Dodong Aquino.
2: RMN Harana Live.
3: Parilyon. Pwede pa.
1: Siya masunod. Dawa lang alangon na gid karon ng aton nga champo. May isa pa kita ka RMN Haranista. Pero antes na, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural nga mga ingrediente among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makaparelax na, mahamot pa. Mabakal sa inyong mga butika sa nagkalainla nga banwa sa probinsya sang Iloilo kag sa Merrymart Mall sa shop at sa Mara malapit sa main entrance sang Ila Activity Center. Sa online orders, check nyo lang ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso.
2: RMN Harana Live.
1: Yari na ang aton katapusan nga manugamba subong nga gabi, Sir Serge Villarreal.
4: Lari herona ang Christmas para sa imo.

0: kalian ng Christmas. Kita lalo sa inyo sa Bernadette Trading sa Puente Street, Ilo City, on the manis by Parisitong Garcia. Kay subuman si Bernadette Garcia, mga kabiglis kay Sharon. Okay, dama bukas na da kay Parisitong Garcia. Okay, mga kabiglis sa Tiger Shark, sa kay Lugo, bilhin ba? Pagpatig sila ho. Kasubuman si Norman Caprick, kasi sa binggawan yan, kasi Jimmy siya. May gabi siya, tantanya niya, kasama nga Lynette. May gabi.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villaria.
2: RMN Harana Live.
1: And of course, madamo mo nga salamat sa tanan nga RMN Haranista nga nagupod sa aton subong nga gapia. By the way, yun yung mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton Sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-49 o kon 0939-2986-375. Sa liwat, sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-2986-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karning baboy kag baka mo.
3: Tatak! RMN.
1: And of course, ginatamiyaw man naton sa maayong gabi ang RMN Fans Club Singapore Chapter. Ang ila admin officers kag members, good evening lang kay Ma'am Rosie Simaurio, kay G. Pares, Mela Yabraterucha, kag kay Ma'am Bellhart.
2: RMN Harana Live!
1: Naka-standby na sa pihak na linya ang aton connection. Check nato ng resulta. Sa nga ton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Muan Kapalihan.
4: Probinsya sang Iloilo, yari na nga ton sila nga resulta sang STL subong na gabi, September 6, tuwing 2026, sa kandaro na kitalas 8 sa gabi. Aton sila nga voting heads subong nga gabi, Sir Glenn Ipunea, kagang aton sila nga operation specialist, Sheila Marie Magalion, kaupod sa aton sila nga STL representative, Mr. Glenn Sunyong. First to winning number, 20 seconds para sa TDP, nagkaunan na numero. Sa subong na gabi, sa mga tabalaya natin sa probinsya sa Iloilo, iyari na nga itong siling resulta. First to winning number kita sa subong na gabi, 20 seconds para sa 40 kabula. Ano yan pinakaunan na numero natin, subong na gabi, iyari na.
5: Your first winning number is number 20, numero.
4: Numero 20, number 20, ang atong sining first winning number sa subong nga gabi. Ang atong sining judges chairperson, Mr. Abin Almirante, kaupod sa iya sining mga members, Barry Cortisano, Alin Vigil, ka Jonas Roslinda. Second winning number naton sa subong nga gabi, 20 seconds with 39 balls sa sulod sang draw machine. Yari na nga atong sining nga ikaduhangan numero.
5: Second winning number is number 3, numero 3.
4: Numero 3, number 3, ang atin siling ang second winning number. First winning numbers na ito, subong gabi, numero 20, kag numero 3. Number 20, kag number 3. Another 20 seconds para sa ikatatlo na itong numero, magkakompleto sa atin siling official winning number subong gabi. 20 seconds para sa 38 balls, nga nabili sa sulod sa draw machine. Yari na nga ito, siring at tatlo nga numero.
5: Third and final winning number is number 1, numero 1.
4: Numero 1, nagkompleto sa ito, siring official winning number subong gabi.
5: September 6, 2026, draw number 1,566, second draw, 8 p.m. Numbers are 20, 3, and 1. Kaliwat, numero 20, numero 3, kag numero 1, in exact order.
4: Numero 20, 3, kag 1, 20, 3, kag 1. Amanin nga itong siring official winning number sa buong gabi para sa mga tumulayan natin sa probinsya sang Iloilo. Sa mga wala pa magdaog, nabadayan na dito sa pagtaya para magkabulig dito sa Japon sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Law Court sang PCSO, Kinsang Eagle Road Gaming Corporation, Radyo Man Mo, Niales Katarian, Tata Carmen.
1: Madamo gid nga salamat kay Rajuman Muan Kapalihan. Resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, September 6.

0: Dismil 26. To recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi 20, 3 kag 1 sa liwat 23 kag 1.
1: RMN Harana Live.
0: At is kita magtakop kina time yon natin anay nga aton mga Facebook Live viewers Michael Agustar, Sir Andy C, maayong gabi, Bubble Montalbo, Ernesto Lavore, Magdalena Generasa, watching from Oton, Neson Pamplona, maayong gabi, Albert Atordido, Gemma Valiejo, from Kabatuan, Neon Pamplona, Johnny Sempas, watching from Dumangas, Iloilo, maayong gabi, Sir Amolos Armoroso Glenn, Digna Sobretodo, Ivy Rose Alcomendras, sa mga taga-Varotac Viejo, dira Alcomendras family, maayong gabi sa inyo, Larry Peña Cerda, good evening. Sa mga Balacanta family, mga kasimanwa ko dira sa San Rafael sa Barangay Poscolone, good evening sa inyo tanan. Kay Sir Seven Fanagan family, Florencia Kotsukal dito Kalinpay, Ma'am Alma Agenga, kay Ma'am Mary Ricabar, good evening. Kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati, maayong gabi sa mga nagamonitor sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga YouTube, salamat gid sa inyo nga pag-upon.
1: RMN Harana Live.
0: Alang-alang na ginangaton ni Champo diri sa aton nga pagpangalagad. Bantayan nyo ang masunod nga programa diri sa RMN Iloilo. Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukal dito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang RMN Haranista, ako ang inyo alagad, Razuman Leneth Fernandez Sulatriz.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, fab, con.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan ako ginadudlan sang balatian.
12: Mighty C,
14: babaka sa mga butika.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihit.
16: Masami ginauha.
15: Kasi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compact.
15: Nga nag panubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: garantisado.
15: DTX 500
16: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
16: D3 Bio,
15: ang D3 gamay physio,
16: ang physio
15: gamay D3.
14: Mabakal sa mga butika.
18: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Radio. Pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
8: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
9: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
15: Pila pila win. San Miguel pila win.
16: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
17: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na.
18: San Miguel pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo.
19: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
21: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Mayong gabi sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 8:08 na sang gabi.
25: Campus Patrol.
26: The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers.
25: Campus Patrol.
27: Campus Patrol. School events, student views, academic news. Campus Patrol.
28: Campus Patrol. Tingog sang kabataan. Kauswagan sang eskwelahan.
25: Campus Patrol.
29: Campus, Campus Patrol. Patrol.
24: Mayong gabi sa aton mga karadyoman. Welcome sa ikaapat nga edisyon sang aton panibago nga programa diri sa RMN Iloilo. Ini ang Campus Patrol. Adlaw na kita subong sang Domingo, ang pinakauna nga Domingo sa bulan sang Setyembre sa tuig sang 2026. Sa aton mga karadyoman, kami niyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo, sa YouTube DYRI RMN Iloilo all capital letter, kag sa inyo mga radyo kag mobile application sa frequency nga 774 kHz. Sa kinaandan ako ang inyong mangin kaupod subong nga Domingo, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz. Kamusta ka mo mga karajuman? Kamusta ang Burr months naton? Malamig na ang kagabihon. Lapit na lang gid ang ginahulat-hulat sang tanan nga Pasko. But of course, ang bagong tuig. Anyway, subong nga Domingo, makaupod na naman naton ang aton mga campus patrollers. Huwag natin sa aton mga bisita diri sa aton nga pagpangalagad. Kung madumduman sa aton mga karajuman, last week, ang aton mga nangin bisita, although wala di sila nakakadto physically, ang mga top-notchers sa 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Ang mga estudyante nagikan sa University of San Agustin. At ang San Agustin, top school man sila sa nasambit nga Pasinawan. From one board exam to another. Sayo naman kita kay sininga semana ukon na sininga semana ginpagwa man ang resulta sang 2026 criminologist licensure examination. Kag of course bugal gid naton nga mga Ilonggo. Bangod ang isa ka unibersidad, kilala nga unibersidad diri sa Iloilo at sa bugos nga Western Visayas nagpangduha sa top school sang nasambit nga board exam. So maging kaupod naton ang mga representative nagikan sa University of Iloilo. Pamakuto naton ano ba lang ilang mga nangin sekreto kay daw sunod-sunod na nga tuig nga nakaproduce sila o kung nangin na top school sila sa criminologist licensure exam. Kay maghambal ka gani nga krim. Ito wala na tayong panumdumon nga eskwelahan nga iban. So ang mas first gid nga masulod sa imo nga mind ang UI. Mangkoto na nila sa mangkoto na naton karon kung ano ba lang ilang mga sekreto, ano ba lang ilang mga tips nga mahatag sa aton mga future criminologists, tag mga future nga estudyante nga gusto man magkwase ni nga kurso. Dugangan nato ni na sa aton nga pagpangalagad tag sa iban pa naton karon nga mga topiko. Ang oras, Philippine Standard Time, tatak, las 8:12 na sang gabi.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Anong gusto nyo? Saksa!

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayog Gid Magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog Gid Magpaayo sa Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak, last 8:15 na sang gabi.
2: Campus Patrol, tiyog sang kabataan, kauswagan sang eskwelahan. Campus Patrol.
1: Balik diri sa aton nga pagpangalagad padayon ka mga nagapamati sa nga aton programa RMN Campus Patrol. Sa ginhambay ko na kaina, from one top school to another, kaya ang University of San Agustin nangin top school man sila sa 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Kagsubong, makaupod naman naton ang mga representative, mga tiglawas sa FINMA University of Iloilo na nag-top 2 sa 2026, sa top school sa 2026 Criminologist Licensure Examination. Kaya kaupod naton ang Education Program Head sang UI, College of Criminal Justice, si Ma'am Giselle Cabual, kag ang Officer in Charge, ang Marketing Manager sang UI, Sir Raymart Escopel. Maayong gabi, Ma'am and Sir. Welcome diri sa aton nga programa.
3: Yes, mayong gabi, Rajuman Lynette, no? Salamat gid sa pag-invitar sa amon diri sa imo programa.
1: Mm-hmm. Si Sir Ray Martin, hindi na nadibago sa hindi na nadibago sa aton nga programa. Hindi sa programa naton bag sa first time ni Sir, no? Kay ikapat pa lang naton nga episode. Pero diri sa RMN Iloilo, suki ni saya sang RMN Sunday Special.
3: Correct, correct. Kay Rajuman Maggie, mm-hmm. Kay Rajuman Marjorie. So, mm-hmm. Pero wigid ko nilagi na invite diri.
1: Pero may naton siya mabatian kag makita sa aton nga Facebook Live. Anyways, first time naman yan ni Ma'am Giselle diri sa aton nga pagpangalagad. Kamusta ikaw, Ma'am?
4: Ano daw nakulbaan ako sa bunga agad.
1: Hindi ka magpa-pressure. Nakulbaan siya kay first time niya diri ko, no? Mabatian ka man lang kag makitaan sa aton nga mga listeners all over the world. Kay pati aton mga OFWs nagapamati man sa aton subong gabi. By the way, pwede nyo liwat mapakilala ang inyong self, Ma'am. Kag anong inyong designation, trabaho sa University of Iloilo, kag ano na kamo dito kadugay?
4: Okay, so maayong gabi sa tanan. Ako gali si Giselle Cabual, ang program head sa College of Criminal Justice Education sa FINMA University of Iloilo. And sa UI, mga sobra pulo na ako katuig nga nag-teach dito. So, salamat sa pag-imbitar sa buong gabi.
3: So ako naman si Raymart Escopel, no? Ako ang OIC, Marketing Manager sa FINMA University of Iloilo. So bago lang man ako actually sa FINMA UI, no? I've been with FINMA UI for almost 2 years already. So actually, this is the first time that I was interviewed, no? Para sa FINMA University of Iloilo naman. So very thankful gid kita for this program nga may ayaw kita, no? Nga Campus Patrol para at least ang mga estudyante naton, ang mga eskwelahan, may ara man sang kahigayunan na makilala sa kahanginan. So, thank you.
1: Siyempre, ang kinanglan naman na naton sang platform para mahatagan sang tingog ang aton mga kabataan. Kaya of course, ang aton mga faculty and staff sang university. Anyway, inibala ang first time na nagda-top school ang University of Iloilo sa Criminologist Licensure Exam or over the past years, dira, nag-top school ka mo sa gihapon?
3: Actually, no. So, sa pagkabalo sa katamaan, no, ang FINMA University of Iloilo, kilalagid sa program namon nga criminology. Kag hindi lang ini actually ang first time nga natabo, nga naging top, no. We have been the top performing school for criminology in the Philippines for quite some time already. Kag si Ma'am Giselle gina siguro ang makapamatuod, no, kag makahambal kung kapila na katuig.
4: Okay, actually, Ma'am, since 2019, nag-umpisa na nga mag-top performing sa national nga level ang UI. Mm-hmm. So, ika-pulo na ni nga wow. Naging top performing kita. So, sa 5 katuig. So, nagabulos-bulos lang ta. Last Feb 2026, naging top 1 kita. Ikaduwa na ng top 1. And then, this August 2026, naka-top 2 naman kita. So, nagpasalamat kid kami nga sa aton nga resulta. So, malipayon ang tanan.
1: Grabe, no? Hindi mo na yung mahambal nga tsamba. Kahit kung mga kaisa lang guro sa pila katuig, mahambal mo nga ti daw na tsambahan lang to. Pero Aria, consistent, sunod-sunod ang inyong pagkalakip sa top schools. Pero sa information ng everyone, mahambal sila nga do 10 times sa 5 years lang. Bangod nga, ano gani, ma'am, sa isa katuig?
4: Sa isa katuig, twice ang aton nga criminologist licensure exam. So, sa Feb and then sa this August. So, sa lima katuig, pulo na siya.
1: Sa amo na yan, hindi na gid na tsamba nung consistent na gid ang inyong pagkalakip sa top schools. Ano ba lang, ma'am, ang feeling mo? Biggest factor nga naka-affect kung nga through the years ang UI gihapon sa top performing schools sa criminologist licensure exam?
4: Ang amo na gani, ang kada may pamangkot sa amon, ano ang sekreto namon? So actually, wala man kita sekreto dira because ang consistency sang UI is by intention siya. So, ang aton nga pagiging top performing is because sang aton nga ginaubra nga academic quality nga gina-provide natin sa mga kabataan. So, ang aton nga mga committed nga mga faculty and then mismo sa program sang university. So, lucky pagidira ang character sang aton nga mga kabataan, mga graduates nga tama sa ila ka resilient kag mga mabaskog nga mga kabataan nga hindi sa tawag nga physical but ang aton nga mga graduates are built sang ila nga character nga despite sang ila nga mga challenges because ang UI actually is intended sa mga to serve the underserved. So ang aton mga estudyante didto hindi ni sila nga mga manggaranon. Halini sila sa pamilya nga sila una ang makatungtong sa college. And mostly sa ila are financially challenged. But despite dira, natapos nila ang programa nga ginpili nila. So,
3: kagdugan lang siguro, no? Ang kabidali sa Film University of Iloilo, ang amon gidaan nga mantra o kung ang amon nga motto, kumbaga, is sasamahan kita. So, gidaan gid namon ang mga estudyante, no? From the time na mag-enroll sila until nga makakuha sila sa licensure examination, kag makagraduate sila. So, ang training nga ginahatag sa eskwelahan, no? Through the teachers, the faculty, the deans, of course, is hindi lang siya one time, kumbaga, ginag-guide gina sila along the way until nga maging successful sila sa ulihi. So, amon na siyang amon. It's not a secret actually, no? Kaya ginambalin amon. But there's no secret actually for having the top school for certain licensure examination like criminology for example sa Film University of Iloilo nga case, no? It's just that kung consistent kita, no, sa paghatag sa quality education nga ginatawag sa aton ng mga kabataan, sa aton mga estudyante, the manifest gid ina sa resulta sang aton nga licensure examination. So amo na siguro makita taman ang resulta, no, ang quality sang education nga ginahatag namo sa Finma UI is quite different na, no, kay nag kumbaga ginapa level up pagin naton ang aton nga quality, ang kalidad sang edukasyon.
1: Gidang ang ilang kadalagan, wala lang na kasandig sa estudyante, but also sa university in general, sa ilang mga faculty and staff, sa tanan nga mga members, sa ano siya, shared siyang kadalagan sang tanan. Ang consistency naton through the years, sir, paano bala, may ginahimo bala kamo, ginamonitor nyo bala nung kay for example sang Langligad last year gidman, correct me if I'm wrong, kamo at the rank 1, so paano nyo mamambay kamo, paano ni naton ma-maintain man, ano aton na himuon, maano kita na i-check kita sa mga nangin ano naton, din kita to nag taas, din kita nag ano, gahimo man kamo na, sir?
3: Yes, si Ma'am Giselle gid siguro ang maka sabat sina. Kung ano ginaubra nila sa aton nga College of Criminal Justice Education.
4: Okay, so sa CRIM, may ara kita ginatawag nga Program Outcomes Audit. So before makagraduate ang aton kabataan o kung ang mga graduates namon, nag-undergo na sila sang tawag nga POWA. So ang POWA nga ni is preparation na siya nga daw, something mock board na siya, wherein ang aton nga estudyante gina-review siya danay anti sila nga maka-graduate and luwas dira may ginatawag kita nga student success program wherein ang mga kabataan nga ni is wala natong ginapabayan. So halin first year hasta maka-graduate gina-guide ni sila sang student success program nga ni nga ginawuligan kung ano man ila problema, either maka personal man siya, mm-hmm. o kon sa ila academics, o kon sa ila nga mga financial nga challenges. So, hindi lang gid ni tawag nga amo na itong gina, nga pasirti-sirti lang, o kon natsambahan lang, ang aton nga makabataan is naghimakas gid sila, kaupod sang mga faculty nga nag-guide kid sa ila hasta nga makagraduate. And i-insert ko lang nga nagapasalamat man kami sa mga review centers nga nagabulig nga ma-refresh ang mga natun-an sang kabataan. So siguro it's a shared responsibility kag ang pagbuligay gid sang aton teachers sa Linsa Ila Foundation sa college hasta nga maka graduate sila. And wala gid natong ginapabayaan ang kabataan bisan nga naka-graduate na sila sa UI. So still gina-monitor siya namon ano ni bala ang performance nila even sa board sa review na sila. So amo na siguro ang isa sa mga strength man sang cream sa UI kay wala gid nga ginapabayaan ang kabataan.
1: Grabe gid nga pag-monitor sa mga kabataan. Kag kun ikaw man mismo nga eskwela kada nga estudyante, kun pampered ka, guided ka sa imong mga manunudlo sa mga faculty and staff, ikaw man mismo mahuya ka na sa kalingon mo nga hindi ka mag perform well o kag hindi ka maghimaka, syempre kay kanami gid man sa feeling nga mayara sa nagamotivate sa imo kag guide sa imo along the way sa pagtapos mo sa imong pag-eskwela. Kag at the same time padulong na sa imong mga board exam. Ano naman ma'am ang inyong para sa inyo, ano nag syempre kanambal ta kaina nga ang shared goal ni siya, pero ang great gid siguro nga contributor sa sina nga kadalagaan ng aton mga estudyante, of course ihatag na naton sa ila ang ina nga tribute. So paano naman aton ma-make sure nga consistent man sila sa ila nga pagtuon, kay kun kita alone lang nga university ang consistent, kag ang mga kabataan hindi ti dawal hindi man agulo mag-work. So paano naton ma-make sure nga consistent man sila, ma'am?
4: I-share ko lang ang ginhambal sang amon nga president nga si Sir Happy. Ginhambal nila ko, no, ang taga-UI ko, no, are crazy people. Because ang ma'am, i-share lang namon, ang UI is open admission siya. So wala kami sang exam. So ang mga estudyante dira, ginabaton siya namon despite or kung ano man da ang ilang mga status. So halin pa lang sa first year, makita na namon nga, although kakabudlayan sila, ara gid ang mga teachers nga magbulig. So halin sa freshman hasta nga makalabot sila sa ilang fourth year is ginagaydan gid, ginahatag gid kung ano ang kinanlan sa mga kabataan aside sa academic. So ginagaydan gid ang mga kabataan sa kung pagbuild sang ilang character. So may mga ginatawag kita nga mga tactical group officers nga maghahatag naman o kung magatudlo sa ila sa tawag nga disiplina. So hindi lang gid man ni for academic kag ang atorgan nga makagraduate lang gid sila, but also we make sure that they are job ready nga pagka graduate passes nila is makapasar sa board exam, and then once nga mag-apply sila hindi sila mabudlayan because naagyan na nila kung ano man ang tawag nga disiplina, ano ang ano pagid sir kung baga daw ang aton mga kabataan is napiparan na siya.
3: Correct. Kay actually ang support ni Finma University of Iloilo goes beyond the school actually. So it from enrollment until employment kit ang support naton. Kag hindi lang man na siya actually Rajuman Linette nag-apply sa criminology, no, across all courses naton gina-apply gid naton ang mga support programs nga na, no, para mapreparahan kag maging job ready ang aton mga estudyante, no. Kay for example, no, last this year lang, no, sa licensure examination naman sa aton teachers may aya kita na top 5 nga for the elementary education. Kagang aton nga elementary education program din mismo naging top 6 siya across all the schools in the Philippines. Kagang aton nga secondary education naging top 5 naman siya. So kumbaga ang amon nga training nga ang mga best practices gi-share kami sila sa mga best practices natin across all programs para nga maging consistent hindi lang sa isa ka program kundi para sa tanan. para hindi lang siya kumbaga kay Subong Balad sang tanan dokilala tagi sa UI kumbaga no for criminology, but we have also other courses nga naga-perform like aton nga licensure examination for teachers. Mm-hmm. We have also performing we have a College of Nursing also no allied health sciences ang nurses naton nagmay nami man ang ila board for performance actually kang aton mga psychologist nga psychology nga course naton. So amo na, so ang aton nga mga support programs gina-apply gin naton sa pilog nga nga university kumbaga para consistent ang resulta hindi lang sa isa ka program.
4: Kagdugang nga hindi lang gid ni ang UI because ang FINMA Education damo siya school. So in fact ang top 1 sa criminology licensure examination is also a FINMA Education.
3: Yes.
4: Wow. So that's Arolio.
3: Arolio.
4: And then top 6 then is Cagayan.
3: Yes.
4: Yaman na sang FINMA.
3: Mm-hmm.
4: And
3: St. Jude.
4: Yes, sa category B.
3: Top 6 man sila for 30 to 50 examinees.
4: Yes.
3: No, so kumbaga ang education nga ginahatag ni FINMA Education Network gina-apply gid naton sa tanan, especially here sa University of Iloilo, no, ang quality of education nga gusto namon nga ipaalinton or i-share sa aton nga mga Ilonggong estudyante, no. So amo na siya.
1: Mm-hmm. The, so speaking of dong atan nga word for today, consistency. Consistent gid ang UI sa ilang mga programs, hindi lang sa criminology sa nahambal na ni Ma'am kag ni Sir, kundi sa iban pang mga programs nga gin-offer sang FINMA UI not just here in Iloilo but all over and nationwide na sa aton nga mga karadyoman. Paano niyo na gina-make sure, Ma'am, nga ang quality education, ang consistency sa paghatag sang quality education para sa mga estudyante sa universidad?
4: Ang una dira is ang aton nga sa curriculum. We make sure nga ang curriculum naton is naka-align gid siya sa iya gid sang program.
1: Mm-hmm.
4: And then dugang dira is mismo ang aton nga mga special hawak kamay, may mga kita scholarship nga ginahatag sa mga kabataan nga since mostly sa ila are financially challenged, so ang sabat dira is ang paghatag sang scholarship, and then may ara man kita sir sang tawag nga subsidy sa transportation.
3: Yes, may ara kita mga other student support programs nga gin-launch last year lang actually, so we have support programs for boarding houses kag sa transportation naton para sa mga students naton. Kag Subong actually nga school year nag-launch man kita sang evening class.
1: Wow.
3: Para naman ina sa aton nga working students, no, para at least sa gabi pwede sila ka study, no, or kakadto sa school. Kag sa morning pwede sila gyapon ka ubra as usual. So amo na mga support programs nga ginahatag.
4: Kag may ara man kitang maagang
3: agahang mga arap. So naga-provide kita sang free breakfast meals sa mga estudyante nga temprano pa nga nagakadto sa eskwelahan. So
4: may free sila nga pamahalaan.
3: So kadamo isang actually isang support program kag hindi lang na no madamo pag actually nga pwede naman ubrahon, no, with us basta ginalantaw gid namon ko ano ang challenges sang aton mga students, no, kag dira namon gina-insert ang mga support programs sa pwede naman mag-ubra para sa ila. Kay actually, no, ang one of the reasons why students choose us is not just because nga may free entrance kami, no, or wala kami sa entrance examination. It's because they saw ang suporta nga ginahatag sa eskwelahan kag ang siguro pagit ang quality of education nga pwede nila makuha sa aton as proven by the results sang aton nga licensure examination kag iban pa, no, nga mga achievements sang aton nga mga students diri sa FINMA University of Iloilo.
4: So kumbaga hindi lang siya nga gahatag kami sang accessibility but also we provide quality sa kabataan. So and wala man kami kapangako sa mga parents niya. Let's say, i-enroll ang kabataan, hindi na yung tawag mama, okay, papasaron sa namon.
1: Mm-hmm.
4: But because kinanlans ang kabataan ang disiplina, nga halin freshmen, dapat makatapos gid sila ya sa ila, makagraduate gid sila. Kaya iti, hindi man na tawag nga pagka-graduate mo man, ang kumbaga daw iba ang perception abis ng mga maghambang nga mag-enroll ka sang cream mapulis ka dayon.
1: Mm-hmm.
4: Something amo na siya, so hindi man amo gid na kundi ginapalapad naton ang pagpaintindi sa kabataan niya once nga mag-enroll ka sa CRIM, hindi lang gid nga ang pulis lang gid ang imulandingan, kundi may ara pa gid nga other agencies
3: okay,
4: because amunang ilay no kag kung hindi sila makasulod sa pulis daw kakadulaan na sila sang paglaom, pero hindi amuna.
3: Kaya so, I think another salot ko lang, sorry. Kay si Film University of Iloilo has a wide network of partners, no? So for example, partner naman si PNP, si BFP,
4: si
3: BJMP, si Coast Guard, no? So hindi lang police, pag police ang ilang pwede katuan sa ulihi. Madamo pag isang industry related nga mga work or job nga pwede nila sudlan kung CRIM sila. So amo na dapat ang maintindihan guro gid sang aton mga kabataan, no? Na kung CRIM ka, hindi ka lang police. Madamo pag isang iban nga pwede nimo katuan.
1: Kay usually bisir ka sa kinaanda naton bala sa so, pagkabata. Tama ta daw part na sa aton yung kinaanda sa mga tikay guro na pass na from generation to generation nga maghambal kaya nagkuha ko CRIM ang abi ni dayon expect na sa imo police. So kinang land mention dihan sa aton nga mga listeners, mga nagapamati sa aton nga Facebook live kada mo sa nagamonitor mga estudyante kini guro sa University of Iloilo. Gapa shout out sila sa ilang mga manunod lo. So dapat may nila mention dihan nga hindi lang ang pagka-police ang matup-an nila kon mag enroll sila sa kurso ng criminology, but kadamo pa sa mga opportunities kag dapat man sa nahambal ni ma'am, though ang ilang university nagahatag sang accessible quality ng education, dapat sa atong mga estudyante kinanglan yung man nga tindugan ng inyong aparte kay sa nahambal ta na shared maning aton nga vision, shared maning aton nga kadalagaan. Hindi pwede nga puro lang efforts ang universidad, ikaw yan hindi ka na mag-effort kay kadamo na ganyan ka namin sa mga program sila dahil makadto ko to aga pa dito na ka dito na lang ko mamahaw kadamo ang ginahatag na sa aton tanan. So dapat kita mismo kung isudyante ikaw dahil sa universidad ay himuon mo man ang imong apart. Ang finally, ma'am, ati naka-establish na ang University of Iloilo sang ilang track record sa ngalan, especially sa criminology, sa College of Criminology. Ano pa ba lang ma-expect naman sa inyong college? Ang may mga may mga future plans pa ka mo to ano na mga enhancing in your programs? Anong malauman naman sa inyong college?
4: Siguro kay sa next year naman sa Feb 2026 is may another batch kita. I-share ko gali nga ang aton August 2026 our batch ni sila nga extended lang, kumbaga hindi kid sila ni ang nag-graduate, mostly sa ila are na fail na, pero despite dira amo to hamba ko kang gina nga kapadayon gyapon sila nga very resilient ni ang aton nga mga kabataan. So hoping nga sa 2026 mag number 1 na kita, and also kay ang Finma UI may arat na kita Rojas Campus, and we hope and pray nga tani maka-open man sang criminology nga program dito, and para nga ma-reach out pagid namon ang mga gusto mag-enroll sa CRIM nga program dito sa Rojas. So that's all, ma'am.
3: Exact mga interesado no nga mag-enroll for criminology, actually no open naman ang aton nga scholarship application. So kung gusto nila nga makakuha sang scholarship for the criminology program naton kag other programs pagid nga ara sa Finma University of Iloilo, pwede gi sila kabisita sa aman Facebook page no, kay naga-post kami dira on how to apply for the scholarship. So amo na siya, so amo na ginatawag namon nga hawak kamay scholarship program no, nga para mas mabuligan pagit sila nga mga nga makumbaga matupad ang ila nga pangarap no, nga maging police o kung ano man ang gusto nila nga mangin sa future nila.
1: So sanabatihan niyo na to sa aton mga learners dira nga manog college na. Pwede nyo gid ma-reach out ang University of Iloilo sa ilang social media page. Very active gid. Kita natin permi sila nag-update sa ilang social media. Kung gusto nyo, pwede nyo man sila makatuan dito mismo sa ilang university. Finally, sir, ang inyong mga greetings sa mga gabi, mga talamyawan ka mo or other announcements. Damo gid ang imo di nga ano mamo. Kagwapa gid ko no kay ma'am.
3: Tama, kay fans.
4: Ay mga sip-sip na. Okay. So ang aton nga gapasalamat kita sa Pinoy University of Iloilo, and then sa aton nga mga very committed nga mga faculty dira sa college, our dean din Bayani Salamanca, and our DOD Ma'am Belinda Kumahig, and ang aton nga mga heads, so faculty naton. So tomorrow may klase naman. So
3: shout out lang sa ilat. So ako ya, before we officially end this interview, no, ay sa lang man ang makommit naman sa Film University of Iloilo that we will continue the legacy, no, of having this kind of kumbaga maging top mangyapon, not just in criminology but also in other programs naton. Kay as mentioned, no, we are really we are now at a different era, kumbaga, no, so we really have the quality of education, we're really building that out, and we're supporting the students in any way that we can para nga maging successful gin sila sa ilang chosen path or career in the future. So amo lang na.
4: Okay, and we live by our mission to
3: make lives better through education.
1: Wow. Wow, ganda kita. Damo gid tayo nga idol ko gina si Ma'am. Guro. Gapa kayo ni Guro plus points, Ma'am. Anyways, thank you guys sa aton mga bisita subong nga gabi nagkadto gid diri despite sa nga si Ma'am nga malayo pang iya nga pulian, nagkadto gid diri sa aton nga pagpangalagad. So, salamat gid sa liwat kay Ma'am Giselle Cabual, and of course kay Sir Ray Mart Escopel na nagpasugot gid nga mangin bisita naton diri sa aton nga program. God, maayong gabi gid sa tanan naton da nga live viewers on Facebook. First time ni sa ikapat nga edisyon sa atin nga programa nga kadamo gid sa atin nga nag-upod sa atin nga Facebook. Madamo gid nga salamat sa mga estudyante ni Guro, ang mga 50% de mga estudyante sa University of Iloilo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod. Ang oras sa aton mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak last 8:41 na sang gabi. Dugangan naton ang iban pa naton nga diskusyon sa pagpanumbalik sang aton nga programa.
5: Pretty good! Aton pamag-aasang nga may balatian sa kasing-kasing.
6: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayop ako. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
5: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika. Balik pa lang.

0: ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May ang King Discarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras sa ito mga karajuman, Philippine Standard Time, tatag las 8:51 na sang gabi.
2: Campus Patrol, tingog sang kabataan, kauswagan sang eskwelahan. Campus Patrol.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mga nagapamati sa aton programa Armament Campus Patrol. Thank you gid sa aton mga campus patrollers subong nga semana. Nagikan sa University of San Agustin ukon University of Iloilo. Nanad kitang last week tanga bisita ba. Sa ikaapat nang edisyon sa aton programa daw almost all nga universities diri sa siyudad sang Iloilo nang bisita na naton diri sa aton nga programa. So next week, tinguhaan natin magkuha naman ang pila pa ka university nga wala pa naton na guest diri sa aton nga programa. Timing man kay ti nagsunod-sunod ni ang mga licensure examinations. Isang nagligad to ang medical technologist. Subong naman ang criminologist ang University of San Agustin, University of Iloilo. San hamba to kay ina ni Ma'am Giselle kay ni Sir Raymart, ikapulo na ni nga 10 times sa lima ka sunod-sunod nga tuig kay ti sa isa ka tuig kaduha ang criminologist licensure exam. So sa lima na ka tuig 10 times na top school ang University of Iloilo. Grabe man ang dedikasyon sang universidad. Kahit kung isa lang niya, mambal mo nga, tsamba lang niya sang university. Puro na siyang bahala niya kaya ang amuni nga batch do, amu lang niya mga maalam. Pero ari kay sunod-sunod, mambal tang, sana hambal manawin kay Ina during the interview kay Ma'am Giselle kay Sir Raymart. Shared vision, shared goal sang mga estudyante, kag mga manunudlo sang universidad. So, sininga tuig kadamo, pila ang nagkuha, 276 ka mga examinees ang nagikan sa University of Iloilo, kag 268 diri ang nakapasa. 97.10% ang ilang passing rate subong nga tuig. Last year, nakatapuan sila. Ito baylo-baylo lang. Kag sa nahambal ganito ni Sir Raymart, ang top 1 man, kung mga top-notchers, bisan rin diri sa Iloilo, pero naghalin man sa FINMA. So, ang ilang tradisyon, ang consistency sa ilang mga programa gina-offer. Not just here sa ilang Iloilo campus, but all over the Philippines. Gagmayara naman sila sang magabukas ang ilang other branching university o kon ila pang eskwelahan dito sa may bahin sang Rojas. So congratulations sa liwat sa mga nakagraduate. So kon ukon mga nakapasar sa criminologist licensure examination, kadamo man sang nagkuha sa bugos nga Pilipinas, 29,452. Tag 16,952 lang ang nakapasar. So ano ba lang bugal na kagdungog para sa aton ng mga taga Iloilo nga ang eskwelahan diri sa aton nalakip sa top performing schools. Batayan pa nato ano pagid ang mga masunod ng mga licensure examinations. Kaya tinguhaan naton nga mga guest diri sa aton nga programa. Although subong wala kita nasang nakaupod nga isagid sa mga nagkuha isang exam, because siguro masako-sako kagkapin pa kung bago lang tapos ang board exam. Pareho to sa nagligad ba lang igas natin tani ang mga top-notchers, mapahuway man sila. Kaya syempre makarelate gining aton ng mga nagkuha isang board exam. Draining gid man kag-stressing, siguro nag-distress sila anay. Pero sa mga

0: And at the same time, syempre, kinahanglan natin i-highlight ang ilang mga kadalagaan. So, bantayan sa masunod nga programa diri sa aton nga pagpangalagad kung ano pagid nga mga eskwelahan ng aton mangin kaupod diri sa Campus Patrol.
1: Campus Patrol!
0: Andis kita magtakop, tamiyawan natin anay ng aton mga Facebook live viewers. Bado, 50% kidney sa aton mga live viewers, mga graduates ng University of Iloilo. Ang iban, mga alumni ni siguro. Kema ng Angel Grace Gustilo. Nag-graduate man ni sa UI. Maayong gabi lang dira. Kasi Manuwa ko, taga San Rafael. Kay Sir Carigaba Richard, Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, California, USA, maayong gabi, ma'am. Gemma Navarro, Annabel Lavore, Ivy Rose Alcomendras. Ari, mga estudyante na nisang UI, oh. Balacon Bidzon, shout out sa pinakagwapa nga program head. Ang bali ni Mama Giselle Kay na gina-etrust niya lang sa kono kay para may plus points ka mabuhas. Sa iban pa natin mga tagpalamati, Embong Celoberis, Sir Carigaba Richard, Rosel Gaya Pagumilia, Kyle Haud, Rika May, good evening. Kay Sir Stephen Fanega and family, always nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Maayong gabi. And happy birthday gali sa President kag Chairman sang RMN Networks, Radio Mindanao Networks. Kay Sir Eric Canoy. Happy birthday. Kag happy birthday sa tanan nga mga nagasaulog sa ilang kaadlawan subong September 6. Kag sa mga September baby, sa mga magasaulog pa lang sa ilang kaadlawan, advance happy birthday sa inyo, tanan. Ang oras sa aton mga karajuman, Philippine Standard Time, las 8:58 na sa gabi. Wala nagigitas ng shampoo sa aton nga pagpangalagad. Bantayan nyo ang mga masunod naton nga campus patrollers. Sa ngalan na lang sa serbisyo publiko, sa ngalan sa aton technical partner, kay Rajuman Mark Danusical dito, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: Ang daming balita, chika at mga kabu

0: Budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Char, Fab, Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Apo, ulat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
5: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
6: Ang huli nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Ang Vertigon ay hindi damot at hindi dapat
8: para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Apo, ulat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
2: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
3: Ang huli nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Oras, tatak, alas 9:10.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Gold.
8: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santone Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na tritis ko.
6: Santone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Yes to health!
10: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sininga mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sininga pagparagad sa sininga programa, tinutuyo sininga mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sininga himuon para matipigan tang ato sininga lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may mag-set in ang masakit sa aton, dahil kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ni mga simptomas sang masakit, kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sining nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining nga lifestyle. Ina, mga abyan, makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering nga pagparagad basi may mga concern ka mo dara nga masarangan karon sabton sa ato sering nga consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering nga pagparagad upod ta ang ato sering nga Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
12: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santone Gold capsule, premium D3 capsule kag Santone Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mahuligan.
9: Yeah!
11: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: Yes to Health!
11: Pero dari kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay way niya caffeine kag way coffee beans, ang Santon Plus coffee mix, may mangustin powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo way kape, way sang coffee beans, way therefore sang caffeine. Pwede kay inom sinima kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santon Plus coffee mix amo ang pagpa-activate sa ato sininga brain functions.
12: Gagtuman kita na kaimportante Sir Josiel no kay tanawa blasubong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kanamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josiel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Mm. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Josiel nga naga-malipaton man. Mm. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Yes!
11: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia and that is premium D3 coffee mix the Cleo.
12: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ilang sininga sistema dira lawas especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kung ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
6: Santon Plus Gold.
11: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini. Buot tambalo sini Dok Leo ara na naduktan ka na.
12: Kag posible Sir Josiel may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
11: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings no. The systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Dok Leo. Pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
12: Para mahambal naton Sir Josiel nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, di dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
11: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
12: Correct.
11: May ara kon kaysa ngang reading nagataas ang iya sininga over. Let's say for example, 120 matuod, pero ang over yung sa galabot, tag 90, tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga, you are at risk of a possibility of having a hypertension, Dok Leo.
12: Yes, Sir Josiel, kay imbalance na say, dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sining diastolic pero diastolic nimo is less than 80 may mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
11: So kon mag above and below normal but tambalon something is wrong sa sulod sang imo sining lawas and must be corrected Dok Leo.
12: Correct.
11: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80. But tamalun sini 130 ang iban sini okay pa. Pero ara ka nagalis sa moderate risk of having a hypertension Dok Leon.
12: Kumbaga Sir Josiel din nagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
6: Supple Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna kang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa itong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
11: And mag-over 130, makalabot na be 140, and then magtaas man to 90, 140/90. But tamalo sa ni, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
12: Actually, Sir Josiel, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amun na ni imo sa ni nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josil sang treatment.
11: In short, sini sick. Yeah. Immediate medical attention.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay man lang si ila. Mm-hmm. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula.
12: Mm-hmm.
11: Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
12: At yari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
11: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
12: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sining nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
11: In short, kung nakalabot ka, gali sa amo niya blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
12: Correct.
11: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iban nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bara sang alimango kag kasag.
12: Mm-hmm.
11: Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga ma nagauyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sang litson kag sa nagkaon sang litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah.
12: Mm-hmm.
11: Hindi nyo man pagpatami kay anything in exist kuno hindi man manami sa lawas
14: kung dati ayaw mong nagamay

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amoning nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masami naton sining ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang ginatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man ang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sining hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayog iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase ni siya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man ang magsulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tinit, tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha naton nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way timay ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o nag-regulate o nag-control niya siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension. Tension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa huwag ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magkabakita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagilan, Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpatasyon taas ang aton sa ninga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man maka paayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa ni mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang madugang-dugangan mo, kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi ginato na ginarecommend sa ila na mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising balances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sinitagsa-tagsa ka obligasyon.
4: The secrets of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halakapang puga tubla. Sa sulod parang nga kuwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga o gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa sambalunggay tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-function na sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride. Kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na itong nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Leo?
2: Amo ni Sir Josil, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ang ginatawag. Key ni siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isama ni sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa ni sa rason nga nagataas ng aton sininga blood pressure. Kaya nga aman, kung ang aton gani sininga blood pressure mag-drop sa aton sininga kidneys, masense siya nga nag-low ng sininga blood flow, marilease ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sa angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nag-raise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sininga ang pag-release sa ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito ni siya, ang iyan sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon ni Dr. Sir Josel ang problem, problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na ton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sining blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nagaconstrict ng aton sining ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amo ning problema, Sir Josil. That's why no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amo ning frequent target sang antihypertensive drugs, kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason, Sir Josil, kun naga-overactive na ini siya, nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure, nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josel, no? Ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man niya sa nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circulate kular ini alin sa kurason bakad to sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kag more effective gid Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini, kag mataas ang ilang sininga stress levels, so kun stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig gid ya, sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kun high blood. Ngalan is Santone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Dok Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The Secret of Health.
5: Yes to Health!
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday, naka-agi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man ko na lalaki, may termino sa unang kilala ko, Sir Josil mo, nga para sa iya, isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila, Sir Josil, nga pampaputi, ah, kati may ara sa sang ginatawag ko, Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa aton sininga guya, sa aton sininga panit, sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
6: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang suabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo, Sir Josel, ang isa, madunduman ko naman ang gin partner sa nasa aton sining kilala, no? Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya, Santhon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang adok ulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santhon Herbal Soap. Ang Santhon Herbal Soap, actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masamin nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sininga iloklok layo
2: problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan hindi lang siling Sir Josila nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri hygiene niya ginatawag amo ni ginahimo sa aton o kon benepisyo nga makuha naton kon Sunthorn plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kay may antibacterial property sa Sir Josil lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali
1: no.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw magamitan mo sina mabuligan niya nga madasig magpali pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sang Sunthorn Plus Herbal Soap.
5: Sunthorn Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthorn Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthorn Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit na ubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number 1 nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthorn herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
5: Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa Sunthorn Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthorn Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sini nga panit. Di kung mamasahi balaan mamanipulate ang aton sini makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pagfunction sa aton sini nga lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya madrain man sa aton sini nga lawas. Nagapanami sa aton sa ninga blood circulation. Mahumutan, mahaklo mo palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo pang huna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthorn Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok ng iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo, imo sining alawas bala. Banyusin nyo bala. Bisan din na kamo magmasahi, batsyagan nyo gid ang pag-usbong bala. Batsyag mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining kogatan. Kag sa imo sini kaunuran kung mamanyos ka mo sa Sunthorn Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabansya ko sa isa ka sima nga kaputloy sa pagpinto. Sobra git ki sa klero sang nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung nagi ka mo kagwanta sang palanakit sa lawas ninyo ha, mag-cease the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man na ton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, nabi nakapunto siya ni, ipahuway na ton kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton siya ni pamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung na sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo siya ng mga muscles, gapa na manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakihan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable ko no ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain ko no sang good relationship ha, dapat hindi man lang mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira sa ni Sir Josil kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadula na bala libido, daw ay nagana bala. Sa ila sini nga sexual activity sa inyo sini nga partner. 30 minutes before ang loving-loving mag-turbo dietary supplement for men. Mabakal ini sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atuman sa Midtown Hotel. Kag sa Bacolod City, sa Yes to Health Store, sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
9: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
14: Charmin, Sabcon, bangong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Charmin.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

0: Ay! Ilong ranger?
1: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
0: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
1: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
0: Sip-on ganyan dayon?
1: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Untati na! Tusiran 40! Punig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
7: Tusiran 40!
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang lung. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado.
13: MaxFit, kargado.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start

0: for diet and exercise, panalo panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
19: Ano ko nung rason nga at gulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
20: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
19: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, amuning aton nga oxygen capsule.
20: Correct na si Sir Gerard, amuna ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
21: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
22: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post nasal drip. Sabat ka, ubo? Magtusiran. Tusiran.
23: Tusiran forte.
6: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it!
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Kapoy.
9: Relax. May bugnaw na Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Allah! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MX Extraordinary with MX3.

0: alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Oras, tatak, impunto alas 10.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now!
5: Mayong adlaw na raman sa tanan, subong, istorya nato ng parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan ini nga klase sapat?
6: Welcome sa palatuntunan.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
6: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang
8: Evergreen Herbal Capsule
6: kag ang Evergreen
8: Coffee Mix
6: kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
5: ARLD, lipot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug ukon mamamla. Kung lala na gitang damage sa atay, te, balatian nun ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ka na magkaon, ka yellowish ang mga sininga mata, kagang panit mo, doga jundis ka wala. Tapos, nagpalang habok-habok ang imo sininga mga buko-buko, kag ang imong tiyan. Sorry sa term ha, pero nagsuka ka na sini dugo or may dugo sa imo sininga dupla, hindi ka na sa imo sininga higo wala, imong pupo. Ini yung guru kinanglan mo kini doktor ay bago ko gali malipat kadamo gali sang function sang atay ginasala gali niya sini ang mga toxins kung mga higo haling sa dugo tapos nagabulig man gali ini siya sa pag digest sang aton sini nga pagkaon ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na kapabli siya mag-regenerate ukon self-repair, makadevelop niya siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka, na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-abusari ato natay ah. Reminder lang, ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahalit. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule,

0: Pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang evergreen coffee. Mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric, ngara sa duha ka produkto, makabulik flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay, arama na sa evergreen herbal capsule kag sa evergreen coffee. Naghahatag sang espesyal nga protection sa halit, halin sa mga bulong, sa tuberculosis o kung TB. Ang ampalaya, kung namarguso, makabulik sa blood, diabetes, skin protection, unique pagit, kay siyagali, is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga sa evergreen herbal capsule, internal organ cleaner kag liver purifier, gali ini naga-purify sa atay. Ari ang pamatuod nga epektibo ang produkto ni Doc Kiko.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Kulyon, Palawan.
4: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Everbebal Capsule?
3: Diyos, grabe Doc, para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Mga tao, hindi ako makagalaw-galaw na ni Jack to. Balik pa rin na ako doon, apat na bisi sa hospital, parang ginaganan ako ng mundo.
4: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
3: Ganda ba Doc? Ang ganda. Ang sakit, pananakit ang mga paa ko, nabawasan, nakatulog na ako ng minding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
5: Psychic teacher ako Doc.
4: Anong kailangan ma'am? Anong complete yun yan? May yung taga-nilang address ba?
5: Mrs. Rainey.

0: strong na lang ako ng pagsindok.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kaboy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Unat anay, nagalibot na akong pananaw. Dumatumba ako.
8: Lolo, pungkuanay kita. Kapupigit sa inyo naong.
9: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahinuhalin sa Ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Ang Vertigon ay hindi naman patinig kagamitin. Sa
11: oras, tatak, alas 10:10.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
13: Charm and Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pambang kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Nons Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nons Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nons Liniment Oil.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang pangis ng layon.
8: Gerald Anderson, easy.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ahora es las 10:17 na sa gabi.
4: Yes, Doc.
5: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
4: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc. Programa sa kayong lawas upod sa inyo Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc.
3: Maayong gabi sa Dumakuturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. This is Radyoman Joel Franco. Inawalmin ko po natin si Doc Bambi Tupas. Dali sa ito sa pagpangalagad. Isura natin, no, ang parti sa pain, no, dynamics of pain. Ano ba yung mga, ano ba ang sakit? Ano ang rason sinikag nga ang nagabatya kita sa pain? No? We will understand better, no, natuhoy sa tinaga nga pain o kung sakit, no. Te, lain man na niya ang sakit, no, naging hambal sa iban nga. Sakit sang balatyago, no. We are referring siniya sa sakit sang lawas naton, no. Na nabatyaga naton, no. Mapilas ka or anything lang na painful, no. Pagpal nakit sang lawas nimo, sakit hawak nimo, etc. No, istoryahan ta ina, no, nga ang nigabatyag sang pain o kon sakit ang tao kag, no. Ano ba lang pwede nga mahimo? Generally, simpre, kung magkabatya kita sa pain, inom kita sa pain reliever, no? Pero, saan o bala kinanglan kita nga mag-inom sa pain reliever, kung hindi kita dapat mag-inom sa pain reliever, or ano bala mga pain, no? Nga mabatya kita sa lawas natin that we should be wary of, or dapat kita nga magkabalaka, no? Istoryahan tayo na, Adri, sa ato siya pagpangalakad upod sa kay Doc Bambi Tupas. Sagod niya, mahangpa nato, no? Ang natuhoy sa sining ginatawag naton nga ano nga pain, no, sa aton sining lawas. Bisan kita, no, hindi man kita makahangop ko ano gini siya, no. And we need to understand further kag ipatag na na ako ni pa explicar tira sa buong gabi upod sa kay Doc Bambi Tupas diri sa ato sininga pagpangla. Dayon Mark ara na si Doc Bambi. Diri sa ato sininga pagpangla kay birthday gali subong, no, sang iyang Iloy, no, subong gabi, happy birthday gida, no, sa Iloy ni Doc Bambi Tupas. And sa aton man sininga pagpangalagad, bao Disyembre, Setyembre na kita, no? We are now on the 6th day of September. Magkadto ka subong sa mall, maglagaw-lagaw ka sa mall, batiyan mo na ang mga Christmas song, no? At wala mo naman ang Filipino, no? We have the longest Christmas celebration, no, diri sa aton sa abugos nga kalibutan, no. Pagpatak pa lang na isang bulan yung may birthday Christmas na para sa mga Filipino, no. Ti makita mo naman ang mga display sa mga Christmas decors, no, ang mga display sa mga gift. Pag makita mo gid, no, ang kinalain sang atmosphere, no, sa mga commercial establishments sa pagtapak sang bulan sang Setyembre, no, kung beer month, o beer month, no, kay ma-feel mo gid ang spirit of Christmas, no. Tiyan mo ina sa atong sininga mga kauturan, oh, basti pag abot sa Disyembre, may ara na makita sang ito gatong nga Christmas rush, no, nga mag ano kita, mag toni gani, mag pang ano, no, pang bakal sa mga regalo. Di subong pa lang, because we're always anticipating sa sining celebration naton pagka Disyembre, so subong pa lang, no, mga karadyuman, amat-amat na kinatipon bakal sa regalo para sa ato sining mga pinalangga sa kabuhi. Sa sininga bahay, sa ato sining pagpangalagad, aras sa sininga niya si Doc Bambi Tupas. Doc Bambi, mayong gabi.
6: Good evening, Sir Joel, and sa aton listeners every Sunday, mayong gabi.
3: Yes, subong gabi, Doc, istoryante ang party sa pain, no, the dynamics of pain, mga sakit, no, sa ato sining ilawas, no. But of course, before that, Doc, we need to define, no, magsiling kita, Doc, ha, pain. Ano bala ining, but silingon sa pain sa ato sining, sa medical term, no, explanation sa ato sining mga experts.
6: So magambal kita sir nga pain sa simple nga maintindihan naton as layman ang tanan nga pwede naton batsagon nga discomfort nga sakit sa aton nga nanari-sari nga parte sang lawas. It may be coming from our muscles, no, sakit sa aton mga kasukasuan, sakit sa aton mga visceral organs or internal organs, sakit for example ang aton ginabatsa nga do sakit sa sulod sang aton lawas, sakit sa the most common would be sakit sang tiyan, no, anywhere nga batsagon naton nga naga involved sa sulod sang aton nga ginaagyan sang aton pagkaon or ginaagyan sang aton higko, so masamigid naton ina siyang makita sa mga patients, no. Another sakit sa ulo, no, migraine, pabalik-balik nga discomfort nga daw ka every time nga may stress kita nga ginaatubang, masami da reklamo kita daw mabuka ang aton nga ulo. So anything nga ga pabatsyag sa aton sang kasakitan sa any part sang aton nga body, amo na siyang ginatawag naton nga body pain si in common term. But kung sa medical term may tatlo na siya sir ka specific nga terms ang ginatawag naton nga pain. So i-discuss naton na in a while, no. But another mahatag lang ako sang backgrounder sir, no.
3: Yes.
6: Sa studies, no, sa mga Filipinos, 10% sang adult Filipinos sa subong nagabatsyag sang moderate to severe chronic pain. So magambal kita chronic pain, ang pain bala or kasakitan sang aton lawas nga nagatinir beyond 3 months. Nga sige-sige. So muna siya ang ginatawag naton chronic pain. Kaya kung magambal kita yung acute, ginbatsyag naton nga kasakitan sa lawas pero nadula siya within 3 months. So ang ginahambal sa pagtuon sa mga Pilipino nga adults, mga 10% gid naga-experience ng sige-sige nga persistent nga chronic pain. Tapos every year nagadugang ini siya by 3 to 4%. Ang cases. Ano nga parts ng body ang masami ginareklamo sang aton mga kauturan nga masakit? So knees, tuhod, back, kaga to be more specific lower back, amo ni sa mga most common nga areas nga gabatsag kita sang sakit. Kag ang ginahambal diri may tatlo, later on i-mention ko, no. Among all the types of pain, halos 60% ang type sang pain na ginabatsag naton is neuropathic type of pain.
3: Meaning?
6: So, it is ang neuropathic, sir, maghambal kita, neuropathic nga pain, ga-affect siya sa nervous system.
3: Okay.
6: So, may tatlo siya abi ka types of pain or categories of pain. So, nociceptive, meaning tissue damage na siya ang cause sang sakit. Example, pilas, no? Napilas kita, so may sakit kita nga mabatsyagan. Or kaka-opera sang aton nga lawas. So, di ba? Bisan may ginhatag na anesthesia, once mag-wear off ang anesthesia, tungod may pilas kita, after the operation, gabatsyag kita sang sakit nga gahatag ang mga doctor sang bulong to control the pain. That's one form of nociceptive na pain. O kung mabutang ta sa mga kauturan naton nga mga nadisgrasya or may mga vehicular accident, bisan wala sang pilas on the outside, may mga lagob o hubag-hubag sa kalawasan nga from time to time nagabatsag kita sang sakit. So, nociceptive ina siya. Any kind of tissue damage, it may be makita or hindi makita because may natabo sa aton nga nag-cause ang damage nga na. So, nociceptive ina siya. So, magambal naman kita, neuropathic type of pain, amo na siya ang nag-a-epekto sa aton nga nervous system. So example, sina mga diabetic ko, di ba? Gabatsag na sila sang tingling sensation kung kaisa. Tikos, di ba? Ang post-herpetic type of pain. Magamati ta tikos, bala sa daw may ara, kabala nga daw nagbalik, bala nga may mga kauturan, kita nga daw natubuan, bala sang daw lesion sa guya. Nga daw may pattern siya. So that's post-herpetic nga pain, tikos sa aton layman nga term. Sakit okay, ina yes. Siya.
3: Oo.
6: Masakit ina siya. So, neuropathic type of pain ina siya, sir. So, may isama na ka type of pain nga ginatawag natin trigeminal neuralgia. So, neuropathic type of pain na siya nga do may shooting pain or electric shock pain sa one side of the face. Kay tungod may na may nerve dira nga nag-cause ang pain nga na. No? And then, carpal tunnel syndrome. So, kung ang taon na to, ang carpal tunnel sa kamot bala, may naipit na ugat, to be specific, median nerve, nag-cause siya sang sakit sa wrist, kag nagalatay siya sa bilog ni mga palad. So, amuni siya ang neuropathic, may problema sa nerves nga nag-cause sang pain. So, ang tungkaina, nociceptive, pilas.
3: Pilas.
6: Ang neuropathic, nerve.
3: Nerves, yes, no? Yes. Oh.
6: Ang last nga type of pain or category of pain is nociplastic type of pain. Bali, oversensitivity of your nervous system. So, nociplastic na siya. Example, migraine, headache, tension, headache, chronic, non-specific, low back pain. Nasigisigi siya bala, sakit. Fibromyalgia, no? Inflammatory bowel disease. So, ini sila, ang imo nga nerves, highly sensitive siya. Nga nag-cause ang chronic ni siya nga pain. So, amo na siya ang tatlo ka different types of pain in general.
3: Pero Doc, no, nga may mga tao ya Doc nga do sa wala lang sa pain, pero may mga tao ya Doc nga very sensitive sa pain.
6: May ara gid man siya depende balaan sa imo man nga genetic makeup, no. So may mga tao man nga kagti sa imo man nga ano nga nakasanayan halin sang bata ikaw. So naanaran mo bala plus the genetics. So may iba niya nga sakit para sa iban ang jutay nga example kagat sang subay. May iban niya daw sa wala lang. May iban man niya nga same intensity of pain kagat sang subay pero grabe gid sila ya mag-react. So depende abi man sa imo nga makeup sang lawas mo. Kag sa imo nga nakasanayan halin sang bata ikaw. So pwede dira yan naghalin. Or ang lain-lain kita eh, di ba? Wala sang one size fits all. Same is true with our ability to feel pain. So may iba niya nga kaya ang intensity ang tam-an ka kagrabe ng pain, may iba man niya nga hindi kaya.
3: Okay. Doc, no, of course aside from na hambal kay nga pain caused by mga pilas, no. May iban man ng mga nga chronic, no, nga tiara na ginapabay lang o kung gi-injure lang nila ang pain, no. Sanob la kita magsilinga ay do ka delikado na sing pain nga ginabatyag ko. Ngin ko na nga magkato sa doktor.
6: Kung ang pain nga ginabatyag naton pabalik-balik and beyond 3 months. Kay chronic na siya. So, kinanglan na pangitaan sang kausa nga ang nga nag-go beyond 3 months nangin chronic ng imo nga pain, no? So, pangitaan gid na siya sang kausa na sang inyo mga doktor para ti matagaan kamo sang nagakaigo nga bulong or management, no? Next, kung ang pain nag-aapekto na sa imo activities of daily living, butang balon, hindi ka nakaubras ang imo nga mga usual nga ginaubras sa matag adlaw. May limitation na tungod sa pain nga ginabatsyag mo. So hindi na normal. Kinanglan may ara na kitagiya sang doktor kung paano ina-manage. Next, kung ikaw naga-feel na sang discomfort plus nagka-depress ka na.
3: Mm-mm.
6: Sa sobrang sakit. Meaning daw hindi ka na bala ka-think sang insakto kaya imo nga ginapanumdom is ang pain na langgit.
3: Nagka-bother ka na.
6: Nagka-bother ka na. So ina, hindi na yan normal. Kay ti maapektuhan niya na ang imo nga decision making, ang imo nga day-to-day ang imo nga relationship with your family, with your friends, kay ti irritable ka na.
3: Mm-mm.
6: So hindi na siya maayo, kinanglan na may ma-manage na sang imo nga pain.
3: Mm-hmm.
6: Or may doktor na nga makagiya sa imo on how to manage your pain.
3: Okay. Tok so, perbi ginasambit ini sa mga tigulang no. Kung makabatyag sila sang pain sa singilawa, so bala ay tigulang kita no. Kita associate gid man bala dok ang pagbatyag sang pain sa mga tigulang lang na tawo.
6: So as we grow old, sir, syempre ang aton nga ano na ang makeup sang lawas naton.
3: Mm-hmm.
6: Edad man, ga-age man ang aton nga lawas.
3: Year man, no?
6: Mm-mm. So, ang aton muscles, ganipis na, amo nang ginatawag naton masami sa mga discussions naton, no? Ang sarcopenic nga muscles, meaning nag-decrease na siya in size. So, kung ga-decrease ang size ng muscles as we age, it also, nag-follow man siya nga ang iyang nga functionality nag-decrease man.
3: Mm-hmm.
6: So, kung mag-amusin na ang kondisyon, so hindi gid na iya malikawan kung kaisa nga gabatsag man sang pain ang mga may edad na kagluwasin na kung kita nag-edad may ginatawag kita nga osteoarthritic type of pain. Osteoarthritis, no? So, hindi gina siya malikawan nga as we age may mga palanakit na gid man kita sa kalawasan nga ma-experience.
3: Mhm. Maramo sa aton dok no ang naka-experience ang isa ra nga pain no as a result no tigis sa may mga diskubrihan nga mga causes ini dok. Makabatya kina dok sang pain sa mga joys naton dok. Ano nga klase sang pain na inisya dok? Limbawa no. Suffer kita sang arthritis no. Dinta inisya maklasify dok.
6: So kung arthritic type of pain. So I think ano na siya may component na siya sang wear and tear sang bones kag sang aton muscles. So, pwede na siya sa neuropathic type of pain siya, sir.
3: Okay.
6: Or pwede siya nga mega-crossover siya sa nociplastic. So, 50% probably neuropathic type and may aran na siya component sa nociplastic type of pain.
3: Mm.
6: So, pero kinanglan gid na siya nga ma-evaluate sang doktor para malanta kung diin siya more inclined ang cause sang pain. Kay more or less, ang medication for this type of pains, pero pareho man lang eh. No? May mga group of medications kita nga ginahatag sa patients nga nag-experience sa neuropathic type of pain, kag nociplastic type of pain, nga same lang.
3: Mm-hmm. Pero Doc, no? Saan na bala kita need nga mag-inom sang pain reliever or always bala kung makabatik sa sang pain kinanagin nga mag-inom kita sang pain reliever?
6: For me, no, kung hindi man siya mag-go beyond 2 days, tag moderate type of pain, pwede kita observe, deliver lang anay sang mga what do you call, paano natin na ito, ng mga
3: home remedies.
6: Mga remedies lang anay. Kung basta nga moderate, mild to moderate type of pain, sa digital, like a conservative treatment, that's the term. Conservative meaning, hindi lang kita na magtumar insigida sang bulong, panumdum kita anay sa mga maneuvers na pwede makahatag sang relief, sang pain na to, no? Pwede mga apopical na mga management, banyos, support, or mga compress, warm, and depende kung ano siya, pwede siya ma-relieve sang warm, alternating warm and cold compress. So, mula na anay, basta nga mild to moderate type of pain. Pero, kung ang pain is severe na gid para sa inyo, though hindi na kamo ka-obras ang inyo ng day-to-day ng mga ulubrahon, kayo nag-limit na ang inyo nga ginabatsag na pain sa inyo nga dapat gina-function nga usual nga gina-obra, that's the time nga mag-take ka mo sang bulong. Kaya hindi nyo na yung makaya. Kaya hindi na siya matawag natin nga moderate type of pain. May ara na siya nga nag-cause sang limitation sang inyong mobility o hulag. So that's the time nga mag-take ka mo sang bulong. Pero, ang catch lang diri is, initially, pwede ka mo ka-take sang bulong ng mga over-the-counter medications, pero maayogid na makapakonsulta ka mo. Kaya tungod severe ang inyo ginabatsyag na pain, makapakonsulta ka mo sa doktor. Kaya parang ano lang siya, emergency lang to siya ang inyo gin-take na bulong. Kaya ang next ninyo nga ubrahon is may guidance na kamo dapat sa doktor, kaya may mga side effects ang mga bulong for pain.
3: So dapat no, hindi siya pag i-take for a longer time without guidance sa doktor.
6: Kaya may mga bulong for pain na over the counter nga kung sigisigihon naton, especially kung may ara kita pagid ng mga comorbidities, butang balon may ginabatsag kita before sa pagbatsag nato niya sang sakit, may mga ara na kita balay nga iban pa nga mga masakit nga pwede ang mga bulungan ni makakos sang problema sa aton lawas kay nagdugang siya sang side effects sa aton lawas nga gin-enhance niya ang mga masakit naton on the side nga hindi tungod sa pain nga ginabatsag naton. Example, pwede ang mga bulong, other medications for pain, pwede niya i-enhance ang aton nga sulab sang sulok-sulok.
3: Yes.
6: So pwede siya nga mag-cause sang further sulab sang sulok-sulok or ulcer type of pain sa tiyan na eventually kung sige-sige naton imnon ang amunigam klase sang pain medications, pwede siya mag-lead sa pagdugo. Or bleeding peptic ulcer disease. So hindi nato naluyag nga magdugang pagid kita yo sang problema or added problem luwas sa pain nga ginabatsyag naton. No?
3: So the best way, doc, is i-address ang cause ng pain para hindi kita mangin dependent sa pain reliever.
6: So ang mga bulong na over the counter, ano lang siya? For initial management lang siya sang severe pain, but you have to see your doctors para may full guidance ka mo kung ano ang nagkaigo nga bulong para sa inyo, kag ano ang timing, no, ano ang type of medications, kay lain-lain ang mga bulong for pain.
3: Dapat ang mga OTC, doc, mangin temporary relief lang naton ini siya, no?
6: Correct.
3: Temporary lang. Wala konsulta sa doktor.
6: Correct.
3: Doc, na-notice ko lang, no, diri sa aton, sa mga pharmacy subong sa aton, no, kuno bakal ka sa pain reliever nga 200 milligrams or 250 milligrams and below, tagaan kanila. Pero kung mabakal ka sang pain reliever nga 500 milligrams, pangitaan ka na nila sa reseta.
6: 400, yeah.
3: Oo.
6: Okay. Mas taas ang dosage, mas dako man ang side effects, or mas malala ang side effects nga pwede idulot sa lawas. Ang muna nga nagpangayo sila sang prescription. Pero kung nubo ang dosage, so gina-expect nila nga if ever may side effects, hindi amuna kagrabe ang side effects sa patient.
3: Okay. So tingala ko, no, Kaya ako mismo naka-experience, no, sang una naka-suffer kita sang sakit sa ngipon, nag-try kita magbakal, no, sang isa ka bulong, pinakitaan kita sang prescription.
1: Oo.
3: Oo, ng rason, Dok. Oo. Mm. Dok, balikan ko na, Dok. Namuno mo kina, Dok, na kon ang isa ka diabetic na tao, may mga nabatyag siyang pain sa iya si mga nerve, no. Nga ang nag-cause, nga ang nag-batyag sa tao, Dok, sa mga pain sa nerves niya kung diabetic siya. Anong rason sina, Dok?
6: Ang ginatawag natin, diabetic neuropathy.
3: Mm-mm.
6: So, ini siya, sir, ano ni siya, long-term na ni siya nga effect sa uncontrolled nga blood sugar sa lawas natin or ang aton nga diabetes uncontrolled na.
3: Mm-mm.
6: So, kung hindi controlled ang aton blood sugars, malid ni siya sa mga ginatawag natin complications of diabetes. So, madamo na siya ang complications sa diabetes mo, di ba? Diabetic retinopathy, gaapektuhan ng mata. Chronic kidney disease, gakaapektuhan na ang aton nga kidneys because of the uncontrolled diabetes. Pareho man siya. So, one of the complications of uncontrolled nga diabetes would be diabetic neuropathy or polyneuropathy. So, ang imo nga ugat, hindi na siya mag-function well because kay taas na kaayong aton nga blood sugars nga wala na control, gaka-apektuhan na siya.
3: Mm-hmm. Okay, that is why, no? Primi ko labi na ito kung nabatian, no? Diabetic neuropathy, no? Primi ko labi siya nabatian, no? Now, we understand, no?
6: Complication siya.
3: Yes.
6: And then usually, sir, sometimes may mga unfortunate man nga patients na even if na-control ang ila blood sugars because of the dynamics of the disease na diabetes, hindi gid malikawa nang after 10 to 15 years gatuhaw gid siya. Bisan ano mo ka-control sang imo blood sugar because that's the pathophysiology of the diabetes as a disease. After 10 to 15 years from the time that you were diagnosed, gakatuhaw gid siya ya ang complication.
3: Okay. So, normal gina nature ginaya sang diabetic, nga diabetes nga sakit, Dok.
6: Mm-mm.
3: Okay. Dok, no, may nagapamangkot, no. Kung nagatake siya kuno sang pain reliever, is there a possibility nga mangin addicted siya sini sa pain reliever, Dok?
6: Pwede. Pwede good. Kay may mga patients nga nagdepend na lang sa pain relievers, no, gamay lang ang sakit daw hindi na sila ya mag-think of maneuvers ng mga conservative maneuvers, inom in sige babulong. So gaka ano na nang daw gina train mo na bala ang imo nga utok nga hindi na siya magbulig heal ang body mo on your own kundi masalig na lang sa pain relievers.
3: Okay. So, dapat, Dok, no, kung nagabatya kita sa pain, not all pains dapat, anong permi, no, imnagis ang bulong.
6: Correct. Okay, may mga other maneuvers such as exercise. Exercise can also lessen the pain na magbatsag natin sa lawas, di ba? May mga kaso, ganit, kisa nga daw ka pala mugat ang pamatsag mo, or daw ka bugat, gid, try bala maghulag. Try bala mag-exercise nga ano lang hindi man grabe gid nga balhason ka gid, no, basta nga daw nag-stretching ka lang. Nag dingding hulag, dugangan mo lang ang hulag sang imo nga mga muscles nga kumaga nagtulog mga muscles, after a while madula lang man siya. No, and then behavioral like yoga, isama na siya kaway na para makontrol ang pain na ginabatsag natin kag stress management. So sa mga previous natin nga mga discussions, madamo kita ginmention on how to manage stress.
3: Mm-mm.
6: So pwede siya balaan nga stress related ang imo body pains. Now if you are able to manage your stress, you are able to find ways to manage your stress, damo ni siya nga mga conservative nga mga maneuvers nga pwede natin maubra once ma-manage natin ang aton nga stress. kung lantaw nato may times na doon nang galesan ang aton pin na eventually doon hindi na natin mabatsagan.
3: Okay. So, Doc, no, permi ko man siya nabatian, common ko man siya nabatian, especially sa mga tao na nagagisang opera, no? Is it true, Doc, nga ang change of weather maka-apekto, it's either maka-aggravate sa atong singapay na batian sa lawas naton?
6: Nabatian ko na siya, especially for patients nga kaage, cesarean.
3: CS.
6: CS. Nga kung may mag-change ang weather, kung tumulaw, doon naga, doon naga ngot-ngot, no? Doon naga apekto man ang lamig sa ilang ngatahi, sa sulod.
3: Mm-mm.
6: I myself, na-experience ko na, actually. So,
3: okay.
6: it's true. So, there are... Not all no nga mga patients nga na who underwent CS, there are patients nga waay, but there are a number of patients nga or individuals nga nag-react ang ilang nga pilas sa change sang weather.
3: Okay. Tuod din mga reason kung nila galing na siya psychological. Okay.
6: May mga ara gid man nga mga cases. So kung kaisa magtugnaw na gid sa do nagapitik ang imo nga post op site.
3: Okay. So
6: siguro kay because ang nerves mo dira do sensitive siya bala sa change sang climate.
3: So siguro ang akon man ginabad siya because nakaagi mata opera siguro hindi naman ni guro gid man psychological no tuod gid man guro na no ayon isa do actually tolerable man na siya doc no pero may manotis sa gid man nga something strange no kung bag kambyo no ang lakad sa panahon no especially kung tugnaw no malawig din ang ulan no ma-feel na ton ang mga kaangay sina no
6: ang nerves mo balaan sir, the hypersensitive siya.
3: Doc, although nga tingin na siling nila kuno nga ang rest makabulig sa aton sa lawas sa kapag-recover, no? Pero based on my personal experience, nga akon lawig ang imong rest, like lawig imong higda, lawig imong pungko, nga ang paghulag mo, kadamo kasang ma-pain niya mabatsyagan sa lawas mo.
6: Correct. So because prolonged nga higda or dugay nga wala gahulag ang aton lawas, sige-sige higda, ganiti sa aton muscles. So, gaga-lead siya sa sarcopenia pagid. Amo man na ang being, ng sedentary, bilog na daw, pungko lang ang pungko, tamod sa TV. Mag-i-observe ninyo, tindog kamugulte, do, sakit ang likod, doon may nagpitik sa likod, or sa kundiin nga parte sa lawas ninyo, do may nagtigang ang gulpi lang bala, do naghulag ka, kaya nag-change ang position mo. So, prolonged sitting or prolonged nga higda, the cause sa balaan sa pagnipis ang muscles naton. So, hindi na siya maayo, kay makalid na siya sa body pains na insigida, kagti amo na ang kung sige-sige ho naton nga amo na nga higda lang kita or pungko lang kita malid siya sa depressed immune system or immune status nato tayo aton immune responses galing sa aton muscles so kung nipis siya ma-compromise man ang aton nga immune responses ang aton lawas kay because almost 60-80% of our immune responses are coming from our muscles. So, dapat ginahalungan natin ang muscles natin na hindi magnipis.
3: Dok, sa mga tao, kuno dok, nga madamo sa ginabatsyag nga pain, especially sa mga dalagko ng mga tao, no? Ang pagbuhin sa bugat, nakabulig man sa pag-isang pain.
6: Correct. Ang mga obese, dagko, no? Ang ilagi na nga number one nga ginareklamo sa akon is sakit sa tuhod. Kay because hindi nakaya sang ila nga tuhod ang weight sa upper part sang body. na kung mag start sila paniwang, magdamay ang upper part ng body nila, ang sa chan nila nga part, maghugos o magnipis a little bit, gaamat-amat man dula or lessen ang pain sa tuhod, kiti siyempre ang weight na gagamay or naga kumaga makaya na sang tuhod nila i-handle ang upper parts ng body.
3: Mm-hmm.
6: So that's one. Another, kung obese, yung isa ka individual na ginatawag kita ng sarcopenic obese. So, sarcopenia, tandaan lang natin term, sarcopenia, it deals with the thinned out muscles. So, mm-hmm. kung tambok ang isa ka individual, panulo ka natin, do ka healthy, kadako ka nami, no? But mm-hmm. in reality, kung i-subject na sila sa CT scan, nantawo natin ang levels ng ilang at san, madamol ang kaba, nipis ang muscles.
3: Mm-hmm.
6: So, mag-amusin na, ang term na para sa ila would be sarcopenic obesity or sarcopenic obese. Hindi na sila healthy kay ang ilang nga muscle since nipis siya, ang ilang immune responses bagsak. So ang ilang nga fat or taba damol, so ang taba inflammatory organ na siya, di ba?
3: Mm.
6: Kumbaga hubag na siya o nagakos na siya sang low grade inflammation sa lawas. So in reality, may low grade na hubag sa lawas na nila or infection. Hindi lang nila mabatsagan because wala sang apparent nga ginabatsag sila as of the moment nga ara sila sa level nga taba, matambok sila.
3: Hmm. Pero Doc, there are some people nga kung nangabatsag sa isang pain, they're afraid to do some exercise because sinabasi kunukun maglala ang pain nga ginabatsag.
6: Okay. Usually, sir, sa mga patients ko nga, you mean ang mga dagko na, no? Mm-hmm. Na hadlock mm-hmm. sila mag-exercise. May mga maneuver ina ang PT mm-hmm. nga ihatag man sa inyo based sa makaya ninyo nga ihulag based sa estado sang inyong lawas sa simpo nga nakita kamo sang physical therapist. Now for example, ang patient ng kadto, ang pila na ka patients ang ging amunyang akon nga maneuver, no. So kung based sa history ko, daw wala ginsado sang exercise ang patient, wala gahulag kay because nag-limit ang ilang kadakoon sang lawas, ginataugan ko na ang physical therapist sang hospital kag ginapasa na to sila nakon after sa clinic ko sa akon nga floor, no, sa taas bisa clinic nakon after mm-hmm. nakon na mahatag ang akon management as a doctor, ginapasa ko na sila nga magkadto sa physical therapist sa Dalom. Parang matagaan sila sang insakto nga prescription on how to do their exercises at home. Kaya mm-hmm. mga pasyente, lain-lain na dapat ang ilang exercise, hindi pare-pareho.
3: Mm-hmm.
6: Kaya it will depend on their capacity or ang ilang kaya nga ihulag, ano ang ilang lifestyle, ano ang ilang mga limitation.
3: Mm-hmm.
6: Kag hindi na yagulti ang padalagano na mo ang patient, hindi amo
3: yes,
6: na.
3: Yes,
6: hindi, ano na siya, amat-amat na siya, ano ang kaya mo, pila ka best sa isa ka simana, ano ka dugay, and then we'll start with that.
3: Mm-hmm.
6: So amo na ang ginaubra.
3: Mm-hmm. Kapin ba subong Doc nga nang increase na ang running, no? Kay ti nang running capital na ang Iloilo, no?
6: Mm-hmm.
3: Everybody wants to run, no? Pero okay, not all can run.
6: Correct. Kami atagin sa bong pickleball.
3: Pickleball.
6: Diba? Oh. Pickleball. So, hindi man tanan makaya ang pickleball.
3: Oh.
6: Hindi man tanan feasible ang amusina. Kay, because craze sa sundon mo man, daw mo na.
3: Kastrino sa so, pagandok.
6: So, ang mga pasyente, iba-iba ang built, iba-iba ang capacity, iba-iba ang ilang

0: astounding yung mga viewers, no? Basahon ko lang yung karundok later, no? Pero damo kina subong sang live viewers nga nag-upo diri sa ito siyang pagpanganan. So, kina-encourage sa ito sila na kung mayara sila sa gusto nga i-raise, nga ipamangkot, no? Pwede man sila maka-comment diri sa ito, no? Dok, no, there are some people nga usually kay abi nila, dok, a minor man lang pain, gina-ignore ng nila. Is it okay?
1: Ang ato lang da, sir, nga gina-humble sa patients or gina-advise kung mild to moderate type of pain, kag nadula siya within a few weeks, basta not beyond 3 months, with over-the-counter medications, okay lang. Pero kung ang pain ninyo, bisan mild pa ina siya or moderate type of pain, pero nag-go beyond siya 3 months, that's a reason for you to see a doctor. Or, if your pain, let's say, less than 3 months na siya, pero severe type of pain, nag-limit na sa inyong hulag, nag-limit na sa day-to-day activity nyo, nag-cause na nga mag-irritable ka mo, that's the time nga you need to see your doctor.
0: Okay.
1: So, mula na siya ang inyo, yung cue. So, kung nadula ang pain nyo with over-the-counter medications nga previously ginatake nyo man, well and good, so okay na siya. Pero kung ang ginhambal ko kagina, amunang inyo gina-experience, kinanglan nyo na magdadto sa doktor.
0: Dok, no, there are some people, or their adults and even their folks, nga ginanormalize lang ang pain because siya tigulan ka na, normal na ang nagabadyag sa pain. Is it okay? Masaling ka, tigulan ka na, normal na nga ginagabatya ka sa pain, no? What is the danger, no? Kung ginanormalize na sa mga older adults ang pain, ginabatya nila sila lawas.
1: Bamangkoton nyo ang inyo ng mga upod sa panimaray, diin nga area ang may pain, no? Ano nga area sa body, tapos, i-observe nyo, kung may mga tigulang abi nga agwantista, kag, ano, nang dugi na ano bala nila, although sakit-sakit na para sa ila, pero may mga may mga may edad na kita nga mga patients nga kabalo sila bala mag-conceal. So kabalo sila mag kaya hindi nila gusto nga maghatag pa added burden sa family members, daw mo gina-interme.
0: Bala nga tigulan so, naman ko ah.
1: Oo, daw mo na. So hindi siya rason ang inyo nga katigulangon na hindi ka mo magkadto sa doktor kay because maka-apekto siya sa activities of daily living sa tigulang. Remember nga ang mga tigulang naton mas manami nga wala sang pain tani or minimal ang ila nga pain nga batsagon because ang aton nga goal para ni sa ila is to maximize ang ila nga activities of daily living nga functional sila. No, nga makahulag sila nga wala sila may ginabatsag. Nga ma-maximize nila kung anong makaya pa nila ubrahon na kung may pain ni sila balaan nga batsagon, next na is mangin immobile na sila, hindi na sila maghulag, so hindi na siya healthy for elderly. Nga doga limit na hindi na sila maghulag sang nagakaigo. Pareho sang mga previous months na makaya nila. Kay the more nga hindi sila maghulag, wala sila sang capacity nga bisan mag-ubra sang the usual nilang ulubrahon sa sulod sang balay, ano na siya, negative points na siya para sa ilang functionality. Kag it would also follow nga pwede sila magmasakit.
0: Dok, nga ka-common gid yung mabatian naton nga kung nag-edad ang tao, ang common niya gina-complain nga pain is hawak or tuhod.
1: Kaya diba ang area nga nag-age gid ang body siyang isa ka-elderly. So diba gid man na una apekto ang ginatawag naton yung osteoarthritis. So, osteoarthritis is a type of arthritis nga ginabatsag sang elderly. So, tuhod, hawak, likod na.
0: Okay. Dok, may ka ba mangkot? Is it okay kung dok, kung makabatsag sa isang pain, mapamassage siya or mapahilot siya?
1: be careful sa hilot, ha? Mm-mm. Kaya hindi kita kap-

0: takot. Ang penyo, dependable an ko basic may ara nga, especially for the elderly.
1: Mm-mm.
0: Basic may bali. Mm-mm. May fracture ng kiti ano ang mga tigulang daan kumbaga ka ano na ng sa Ilonggo kapok ano na
1: matapok
0: na ang
1: brittle na doc brittle
0: na siya. Mm-mm. So kung magpahilot or whatever ng mga maneuvers, be careful lang gid kay basi madugangan pagid ang bali. Mm-hmm. Or ang pagkakapok sang bones. Now for the younger na adults or mga middle age adults, careful gihapon kay we don't know kung mabat sa ganyo man eh, basta nga wala sang limitation sa hulag or wala gid sang reason nga do hindi ka mo kalakat. Ina na iya nga istorya kung bisan pindog o lakat daw hindi ko na maobra, meaning basi may ara nga underlying nga problem gid. Pero kung mga muscles ano man lang sprain or ano man lang, basi pwede siya.
1: Okay.
0: Kasi parts ng kapoy siguro, basta wala lang kamong history na usbang nabunggo.
1: Mm-mm.
0: Wala sang senyales nga daw may limitation din sa hulag nyo nga hindi ka mukatindog kalakat. Kaya na, we need to evaluate kung amo na yan inyong ginabatsa.
1: Mm-hmm. Dok, may kapamangkot, Dok. Every time kung nga ilapak niya ang yung dapa-dapa, no, kung dugay siya nga nagapungko o kung dugay sa higda, pag lapak siya si dapa-dapa, kasakit, no? Kakadamo kung nung do may ginatuslo kung nung dagom ang yung dapa-dapa.
0: Tension noodles. Oo. Mm-hmm. So, neuropathic type of pain na siya.
1: Mm.
0: So, ang description, very common description sa mga pasyente na may neuropathic type of pain, daw ginatuslok-tuslok.
1: Mm-mm.
0: Pins and needles, daw may naga, sa either, basta tuslok-tuslok ang pamatsyag nila.
1: Mm-mm.
0: So, siya, neuropathic type of pain. So, ang question, diabetic ka bala? That's one.
1: Hmm.
0: Pwede ba si may edad na ikaw nga nag-cause sang aging man sang imo nga nerves, no? Pwede dira. So, pwede ayhan. Kung dugay na, need siguro nga magkadto ka sa doktor para matagaan ka sang insakto nga mga bulong para dira.
1: Hmm.
0: Kaya ang mga bulong nga for neuropathic type of pain amo nang mga gabapentins, no, may mga patches or creams or tramadol, no, amo ni siya ang mga usual nga mga ginahatag nga for pain nga amo ni nga of this kind, and then antidepressants. So mas maayo kung 3 months na ang amo na nga ginabatsag niwa or beyond, mas manami siguro nga magkadto sa doktor para magiyahan ikaw sang bulong nga pwede mo i-take. Kay sometimes ang mga bulong nga over the counter do ka waste lang bala.
1: Mm-mm.
0: Para sa aton kay hindi siya hindi siya nagakabagay sa ginabatsag mga pain subong.
1: Mm-hmm.
0: Kay tii ano siya, wala siya sang giya, kay tii wala na evaluate kung what type of pain kag ano ang nagkaigo nga bulong para sa imo.
1: 45 years old siya, Dok, no, undiagnosed pa siya kuno kay wala siya kuno nakapa-konsulta. Labs. Oo. Tikinang lang ngiti siguro magpa-konsulta para magkapa-laboratory siya, Dok.
0: Oo, kag para ma-identify siya kung ano nga type of pain may ara ikaw, di ba? Ginansya natin kagina na si susceptible, neuropathic, or na si plastic type of pain na siya.
1: Mm-hmm.
0: Para ang bulong mo nagkaigo kung ano nga type of pain ang ginabatsyag mo.
1: Mm-hmm. Kasi Dok, importante gid man nga ma-diagnose ka para nga ma-address kung anong root cause, no. Kay ti di bala, Dok, kun nagabatyag isang pain, signal lang isang lawas ta nga there's something wrong sa sulod sa lawas ta.
0: Yeah. Oo. Kay meaning may ara kang problema nga ang imo nga presentation pain.
1: Mm-mm.
0: So, dapat ma-identify din sa halin. Ano nga type? Mm-mm. Ano nga ano nga category of pain. Kag ang bulong, ibagay na siya kung ma-identify na siya kung ano klase ang pain ginabatsyag mo.
1: Mm-mm. Who knows, no? Basi kung ma-address ang root cause ang imo sing pain. Dok, madula ang pain na ginabatsyag, di ba? Hindi na siya mo nakainom sang ano, pain reliever.
0: Correct. Basi exercise man lang ang kinanglan mo.
1: Mm-mm.
0: Or whatever ng mga maneuvers na no need ng bulong insigida, diba?
1: Pero Doc, no, generally, no, kung may mga onsets of pain na ang isa kapasyente, no, magkanto siya sa inyong klinika. Ano Doc ang gina-suggest sa iya nga mga test ni undergo niya?
0: So, depende siya, sir, sa itsura sa patient, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa background sa patient, sa mga comorbidities, nga meaning sa mga masakit may ara na siya ngadaan nga may ginatik sa balang ang mga bulong para sini nga mga masakit na probably ang amuni siya nga masakit ang gakos ang pain.
1: Mm-hmm.
0: Kung need give namon nga ma-further evaluate basi possible may baliayhan ang patient, pwede namon siya ma-subject sa x-ray, simple x-ray.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man nga basi inflammatory ang cause, meaning may ara gidyang ang other problems sa patient na kinanglan na ma-investigate. CBC, no? Complete blood count ang i-request namon. Na kung ang patient, based on history and PE, may other pagid na underlying na daw nagaduda, gid kami na amuni siya ang pwede na root cause of pain sa patient. May mga specialized laboratory test na i-request na siya to check kung ang cause probably autoimmune disease, meaning may ara sa imong lawas nga nagakontra sa imo mismo man nga lawas nga nagakos nga may pain ikaw nga ginabatsyag. So autoimmune diseases. So depende siya sa kung ano ang makita namon based on the history and based on the physical findings namon sa patient.
1: Mm-mm. Nung may kamamangkod rin, Doc, ang maintenance bala ko, no, Doc, sa hypertension, pwede makakos ang sakit sa isang sulok-sulok, Doc?
0: Pwede.
1: Mm-hmm.
0: So may mga bulong, abi, na maintenance nga kinanglan may unod ang tiyan. May mga bulong man nga to be taken in an empty stomach.
1: Mm-mm.
0: So, dapat klaruhon mo sa imo nga doktor nga naghatag sang bulong mo kung ano ang dapat nga timing sang bulong nga iginatik mo. Dapat bala may unod ang tiyan o dapat bala wala o dapat bala separate siya sa isa mo pagid ka bulong o dapat dungan siya.
1: Mm-mm.
0: Kay may mga ginatawag kita nga interaction sang bulong sa lawas naton nga pwede mag-cause sang pain. Or pwede nga drug-to-drug interaction na kung mag-mix ang duwa nga klase sang bulong, mag-cause man siya sang pain sa lawas naton. So, kinangan karuhon mo sa doktor nga naghatag sang bulong nimo.
1: Mm-hmm. Dok, siguro last thing a question, no? Entertain nato, no? May ka pa man, na-discuss naman yung Dok several times na pero to give justice sa nag-tanaw lives subong sa ato. Ka pa man, siya, Dok. Ano ko nung mga pagkaon, ang ginabawal kung may arthritis ka?
0: Arthritis? Ano ganito, sir?
1: Basing naman, mas lang ang munggo naman, bala, Dok?
0: Munggo naman siya. Or,
1: munggo naman ang culprit.
0: Oo. So, arthritis, blood sa abi ang ginahambal natin ng arthritis. But, kung magambal kita nga sakit sa kasu-kasuan o sakit sa whatever parts ng body, kung halin sa pagkaon,
1: usually,
0: uric na siya ang cause niya, nagtaas ang aton uric acid niya, nag-cause sang inflammation sa aton mga joints or sa aton nga ibang nga parte sang lawas. So, ano ang pwede nga nag-cause sini sa pagtaas ang uric acid nga nag-lead sa palanakit sang aton nga joints or kalawasan naton? Aros.
1: Mm.
0: Amuni siya ang aton nga in short na term for group of
1: acronym
0: food.
1: Acronym.
0: Or acronym for group of o food groups na mag-lead sa amoy siya ng mga condition. So, A for alcohol, R for red meat. Red meat meaning karne isang baboy, baka, no? Kanding, pwede man, basta any nga karne isang animals. Except for chicken, pwede white meat na siya or fish. Organ meat, kasudlan.
1: Kasudlan.
0: So, kasudlan. Number one, gid sina is ang nilaga,
1: dinuguan.
0: Ang dinuguan, ano pa gid ang may mga kasudlan. So, bopis.
1: Bopis, kilawin.
0: Ano pa? Kilawin. So, tanan nga menu.
1: Matsoy.
0: Nga may kasudlan.
1: Okay? Matsoy. Tiwala mo kaya ako sa matsoy mo lang yun, Doc?
0: Batsoy. So, so di ba may organ meat ang
1: yes,
0: batsoy,
1: yes.
0: Di ba?
1: Yes, ano, may pripilia. May atay. Di ba?
0: Oo. And then, ano pag na gani? So, ang ginas, intestines na bala nga ginasugba-sugba.
1: Isaw.
0: Isaw. No, mga amo na. So, ano pa? Small fishes. So, because scavenger ni sila sang oceans.
1: Mga gurayan.
0: So, tanan na hudko, ara na da. Yes. Basta tanan na gagmay. Ano pa?
1: Lubo-lubo.
0: Balingon,
1: oo.
0: Ano pa?
1: Ano pa yan na? Gurayan, balingon, lubo-lubo. Mga gagmay doon kayo isda doon ka.
0: Mga gagmay, oo.
1: Oo.
0: Mm-mm. And then, last would be tanan na shellfishes.
1: Ti sikat kina Doc, talaba.
0: Talaba.
1: Green shell.
0: Mm-hmm.
1: Diwal.
0: Okay. Diwal. So, wala dira ang munggo.
1: Munggo. Wala dira ang beans, Doc.
0: Wala dira ang beans. So, amula na ang acronym na tandaan nyo, AROS.
1: Mm-hmm.
0: So, panunggo mo nyo, diayahan ang, sa ginmention ni Doc, ang ginkaon ko lately na nag-cause probably isang akon pala ng kit.
1: Mm-mm.
0: Excuse me,
1: sang
0: kalawasan.
1: Sa una, Doc, sang bata-bata pa, daw wala gimang ko nagamain ko nung kaunon ko, no, kula, wala gimang ko gabatya isang pain. Pero susubong, Doc, notice ko gimang na kung magkaon ako, Doc, sang nilaga, especially, Doc, nga, ano, nga, halo siya, ti, ang term ng halo, ti, sari-sari nga organ meat, eh, no? Sometimes, kung nag-abot mo na, Doc, ang punto ko, nagkahidlaw man kita, no? Kung kaisa lang ko magkaon si Saksimana, Dok, do okay lang na. Pero kung makaduha ko magkaon, pagka the next few days, nabatsyag kong kugid na, ano?
0: Nabatsyag ka.
1: Not extreme, pero mabatsyagan mo, gano'y may pain kang nabatsyagan.
0: So meaning, insakto, good man, no?
1: Oo. Yes, yes. Oo.
0: Kung ano bala, nang hindi, good natin, malikawan nga mag-inom kita, no? Alcohol, beer, whatever, nga mga drinks, usual ginainom sang mga ano mostly kalalakihan. Dira eh maatake gid siya kay ti while ginom kita ginom kamo may mga sumsuman. So alcohol plus the sumsuman
1: hinami gid do pa sa alcohol ti sumsuman mo na baboy di ba
0: para
1: ba oh di ba
0: So, ang tatlo sa ginhambal taara na.
1: Nag-upod gid. Oo.
0: Ang upod gid sila.
1: Kilawin nga kasudlan, no, di ba? Upod gid sila.
0: Okay. So, sa listener naton,
1: ng munggo.
0: Oo, kung ano pwede nyo nga ginkaon, nga ano ayhan, nga nag-lead sa palanakit sa inyong kalawasan.
1: Last na lang nga pamangkot, Doc, ni Romeo Sobiri. Kung ginasikmat ka, Doc, pwede ay han-imnan sang piniliver o kung banyos-banyos lang?
0: Sikmat. Depende sa intensity sang sikmat.
1: Mm-mm.
0: So, kung kaya mo, kagabasi positioning man lang, ano man lang bala, because of sudden change sang position, nagpitik lang man ang party sang lawas mo da.
1: Mm-hmm.
0: Kag nakaya mo, so pwede siya stretching.
1: Mm-hmm.
0: Or whatever nga mga position man nga i-adjust mo, kumbaga i-ano mo siya, ipaayunan mo ang lawas mo, eventually madula man lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Or cold compress or warm compress. Pero, kung nagbatsag ikaw in sigida sang amuna nga type of pain kag severe siya ngan do ga ano kagid ga nagalimit gid mo magka ano mayara na kisa sa mo di ba sikmat kisa severe na siya bala pagdugay siya madula the take sa an hour or two nga do sige gyapon so pwede ka ka take sang over the counter medication nga pang ano emergency para nga at least madula ang imo discomfort.
1: Mm-mm. Pero kung sisigigid, basi need mo naman makonsulta sa doktor. Dok, nagob na ginang gabi, no? Ang imo na lang final takeaway sa topic ko natin subong gabi.
0: Okay, so hopefully, no, may nakuha ka mo nga bisan basic lang na learning sa aton na topic for tonight ng pain, no? And at least, hopefully, nakabulog kami ni Sir Joel magpaathag, kag magiya sa inyo kung ano nagka dapat ninyo ubrahon, kag hindi na dapat nga ipadayunin ubrahon, parang at least mamanage ninyo ang kung anong ginabatsag ninyo nga pain. Kag kung hindi naging maagwantahan, tagto na kamo sa doktor para magiyahan kamo sang insakto na parang nga hindi man kamo magsigi agwanta dira sa kung anong inyong ginabatsag.
1: Bala sa mangkod, kinadok na tumo dyan ako na doko anong rason nga ang nagasakit ang iyang arthritis. Yeah. Isaw, kapag may isda aging kaon niya.
0: Perfect! Perfect o, diba? Yeah. Nasabat mo na ang imo nga pamangkod.
1: Oo, sakay Jor Rob, no? Hambal ni Dok, wala labot ang munggo sa sakit sa arthritis. Iniwag ba sulo ng munggo?
0: Correct.
1: Anyway, Dok, thank you very much, Dok. Good night, Dok.
0: Thank you so much, and we'll see you, or we'll hear from you, sir, again next Sunday.
1: Yes, Doc. Good night, Doc.
0: Good night.
1: Nabat yan si Doc Bambitupas, diri sa ato siya pag-pangalagad, no? Tamyaon tanay ning pila ka mga listeners nato nag-upload subong sa kay King Bravio Pareño Katikista, salamat sa kay Jota Aka, salamat man, sa kay Igres Lopez, Rowena Besana, sa kay Izel Ann Borda, salamat sa kay Randolph Gonzales Dianio, salamat gid, sa kay Gonzales Snoki Galon, salamat sa kay Ma'am Erica Bar, salamat gid, sa kay sa kay Michael Jan Espinosa, salamat man sa pag-upod rin sa ito sa pagpangalagad, sa kay Betty Namo, salamat gid, sa kay may isa ko dito, sa kay Kenneth Esmi, salamat man sa pag-upod. Sa kay Romeo Subire, salamat. Sa kay Ronald Martinez, good evening. Sa kay Susan Misahon Sikad, salamat man sa pag-upod. Sa kay J. Rald, salamat. Sa kay Martino Almudiente, thank you sa pag-upod. Sa kay Tupas Wen, kay Honyo 17, salamat. Sa kay Will Casquit, salamat. Sa kay L.D. Dolorfino, salamat sa pag-upod rin. Sa kay Rogelio Castillo, salamat man sa pag-upod. Sa kay Sinay Dalamigo, salamat. Sa kay Jobert Gregorio, thank you very much, Gid. Sa kay Maria Ruby Canonicato, salamat, Gid. Sa pag-upod rin sa ito, singa pag-pangalagad. Sa kay D. Booms, good evening man. Sa kay Toto James Su, salamat. Sa kay Toting De La Cruz, salamat, Gid. Sa pag-upod rin. Sa kay Julieto Palabrica Rosalem Jr., good evening. Thank you sa pagpamati. Sa kay Cleta Alfaraz, good evening. Okay. Sa kay Maria Ruby Canonicato, dira sa may Mission Road, Loma Linda, California, USA. Salamat sa pag-upod rin sa ato siya pag-pangalagad. Sa kay Habagat Tutit, salamat man. Sa kay JR Mendoza, kay Justin Blanco, no? And iban pa sa kay Jobert Gregorio Magbanwa na nag-upod rin sa ito si kapag pangalagad. We'll pause for some reminders. Pabalik naton. We'll have na sa reports at sa patrol sa mga balita sa paglibot karon sa syudad sang Iloilo. Ang oras, last 11:21.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang daming balita. Chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Pila pila win. San Miguel pila win.
10: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
11: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
12: San Miguel pila win promo.
13: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupos sa promo.
14: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Kapoy.
16: Relax. May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Pahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
20: United Home.
2: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
2: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm Fab Con, pangungkong makabloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Pangdong kumakabroom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Lanos Herbal Capsule.
9: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
8: Nance Herbal Capsule.
9: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Giga

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Anong gusto nyo? Success!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubong? O kung gina-attake ka sa mga lamok?
2: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better. Live better.
4: Good morning.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumaka-bloom sa charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang bangis ng layon.
15: Gerald Anderson, Easy Move.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
15: Anong gusto nyo? Maxel!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Las 11:39. Balik na din sa ito si Kapagpang Alaga. This time, magkakuha kita sa mga balita kag mga informasyon na tipon sa ito si Kapatrol nga nagalibot karoon sa syudad sa Iloilo kag sa buong sitwasyon no? Sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Mangin ko po na ito. No? In a while, si Radyoman Flo Consomo Navarrete no? Sa pagdulong sa ito sa mga balita kag mga informasyon. No? And of course, no, sa ato sining nga mga pinalangga nga mga kautura nga nag-upod gid no sa ato sining nga pagpangalagad may mga tsempong ang air quality no dari sa aton sa syudad sang Iloilo based sa monitoring nag-deteriorate no bangod man sa sining haze no coming from sa forest fire no from Indonesia although nga tinagamatamat na siya dwindle matamat na siya tawhay pero sa gihapon no may mga oras kidri sa aton nga hindi gid maayo ang aton sining air quality that is why ginapanugyan gid sa gihapon no especially sa mga sensitive individuals na dapat mayara gid sila sa protective gear no like ang simple lang no nga mask no kon wala nga lang, dublihon, no? Ang mask, no? Para nga may protection kita, especially sa mga asthmatic na to, sa may mga respiratory tract problem na to, ng mga kauturan. This time, ko na to, ng mga natipon ng mga balita, kama informasyon, again sa patrol with Radyoman Flo Consomo Navarrete.
6: TYRI Radyoman Report!
7: Radyoman Joel, dead on arrival, dere ako hindi away sa ospital. Ang anom ka tuig nga bata nga babae no matapos nga nadiskrasya na nagbunggo ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark na Toyota Innova no sa barangay Salcido sini nga September 6 no ang napatay diri amo ang bata nga gininago kay Alia Sharil magluwas sa iya pilason pagid ang mga miyembro sang ila pamilya o kon sang ila pamilya lakip na ang pamilya nga ang ila pamilya nga lakip na diri ang iya sini nga amay nga si Rolando Divilos. Rolando Divilos 32 anyos nga mo ang driver sang motorsiklo. Iloy sini nga si Tricia Ann 28 anyos kag mga utod niya nga sanday siya nay 8 ka tuig, set 3 ka tuig, kag Seb 1 ka tuig kag lumsay residente sang barangay Kapinang San Junicio Iloilo no. Sa interview na kontay Police Major Jan Salvador Bilio, hepe sa Sara Municipal Police Station, iyagin payag na alin sa Banwas ang Concepcion ang magpamilya, kagpapuli na kontani si Ila Balay. Apang pag-abot sa Salcido Sara, suno kay Bilio, hinali na lang na nagbungko ang ginasakyan ng motorsiklo sa mga biktima na nakapark no? Nga salakyan. May buluan nga yara sa impluensya sa Makulubong Ilinon, ang driver sa motorsiklo, kamulaman sila sa may ginasuksok na helmet, Radyo Man Joel, no?
5: Sila sila kabilang sa kamotor?
7: Anom?
5: Grabe.
7: Di, actually, duwala na gani ang limit sang ano mo? Ang kasayro sang
5: isa ka pamilya sila,
7: ha? Isa ka pamilya. Oo, grabe. Kaya din sila sa konsepsyon. Wala ka rin matumod sang pulis kung nagano sila sa konsepsyon, no? Galing kay ti, papuli na sila, no? Sakay ang ining magpamilya, nadiskrasya dira sa may Salcido, Sara Iloilo. Yari na lang kabahin sa pagpayag ni Police Major Bilio, no? Police Major Jan Salvador Bilio, ang hepe ng Sara Municipal Police Station.
8: Yes, sir. Mayara, sir. Okay na mga 3-something, pero mga 420 sa aton ginatawag sa Sara Municipal Police Station.
9: Mm-hmm. Sir, ano ka matuod ni sir nga ang isa ka anong katuwag ng bata ng babae kag ang miyembro sa pamilya ang napinasan ang biktima is patay gid sir anong katuwag?
8: Yes sir nagkaroon kasi ng malakas na impact or collision doon sa Innova and it resulted to the death of the 6-year-old child na pangkas niya no, ng mag-ina.
9: Ilan ka membro sa pamilya niya, sir? Ang nakilasan?
8: Anim sila, sir. Dalawa yung ano, adult and apat na ano, minors.
9: Anong sakya nila, sir?
8: Isang macho na ano, sir? Macho na 125, yung ano, Lucy.
9: Okay, macho. Ano ang nakabunggo, sir? Anong natabo, sir?
8: Galing sila kasi, sir, sa ano, sa Conception. Papunta ng San Dionisio sana. Bali, dumaan lang sana sila dito sa Raybido, sa particular di sa Barangay Road ng Salcedo. And then, allegedly kasi nakainom daw itong driver, yung tatay. Tapos, sabi ng mga eyewitnesses na bumaga na lang bigla doon sa Innova.
9: Ganong Innova, sir? Ga-parking o kung ga-dalakat ini, sir?
8: Naka-safely park, properly park siya sa gilid sa Rosada.
9: So, meaning ang driver sa motorcycle is nakainom?
8: Yung allegation, sir, na nakainom ay yun ang sinabi rin ng ibang mga ano dun, mga witness na nagkarag-karag daw. Tapos parang hindi pa makausap ng maayos.
9: I see. Ang napatay, sir, diga pong ko aw.
8: Sir, pardon, sir?
9: Diga pong ko ang mata.
8: Hindi na namin natanong, sir, kung din specifically na umuupo yung bata na 6 years old na namatay. Pero ang sa ating kasi, sir, diba, bawal talaga yung maglagpas ng dalawa sa isang motor.
9: Actually, duwalan dali, sir, mo, no?
8: Sir, bawal. Dalawa lang talaga, sir, yung allowed, sir.
9: Diari, anong kabilong iyatayro? May helmet ba, sir, nasuksok?
8: Apat yung pasahero niya, sir. Eh, supposedly, dalawa lang, di ba? So, may exist siya na apat.
9: May tuksok silang helmet, sir?
8: Wala. Lalo na yung mga minor, wala silang helmet, sir.
9: Taga din sila, sir, ako? Taga...
8: Itong mga, ano, sir, mga victims. Considered as victims, ano, kasi may namatay man, sir. Mga taga Kapinang, San Dionisio, Iloilo ni sila. Kapinang lang sila sa Conception. Pagkata natani sila sa Iloilo, sa San Dionisio, Iloilo.
9: Nagano sila sa Conception, sir?
8: Ang muna ang ginainvestigaran pa namin, sir. Hindi pa namin makausap din ng ang ibang kamag-anak.
9: So, kumusta, sir, ang mga biktima, sir?
8: Sa ngayon, sir, stable naman ng iba. Yun lang, sir, yung 6 years old. Tapos yung isang 3 years old, pinadala pa sa Iloilo City for further medical treatment.
9: I see. Sino ning radyoman na Joel ang nakabahin sa pagpayag ni Police Major Bilyon? No? So,
5: isa gid sila ka pamilya, radyoman Flo?
7: Isa gid. No? Ang tatay ga-drive sa motorsiklo, ang nanay, ga-angkas, dayon ang the rest, no? Apat ka bilog na magululuton, nag-angkas man, no? Ang duha ka utob sang napatay, gin-transfer diri sa Iloilo City, no? Parang matagan gid sang nakakaigo sini nga pag bulong Radyoman Joel, no? Pero ti suno kay Bilyo ang establish naman ng kondisyon, pero ti indeed gid nga dalon gid diri sa may Iloilo City ang duha ka mga utob ni ang utob ni sining anong katuig na bata na babae nga nagagindawian sang kabuhi, no? Radyoman na Joel. So masubo ini nga balita, no, kay isa ka miyembro sang or isa ka anong katuig na babae, no, ang napatay gid sa diskresya sang motorsiklo, no? Bakon man sa kaya ang salakyan ng Toyota Innova naka-park man sang ano mo ara-ara man sa lugar, galing kay ti kay mo ang driver kaga na salakay gid ang ining Toyota Innova, no? Samtang nahulog man ang isa ka pribado nga jeep na may sakay nga 20 ka mga pasahero sa barangay Itoblo, Tabungan, Iloilo hapon sining hapon, no, sa September 6. Ginpayag rin ni Police Captain Lunilin Talamidio, ang hepe sang Tabungan Municipal Police Station, na sa 20 kamagpamilya ng mga pasayro, siyang diri ang gindala sa ospital matapos makaangkon sang minorong pilas sa kagkalanakit sang kalawasan, Radyoman Joel, no? Nagagawaman sa investigasyon sa Tibawan Municipal Police Station sa San Joaquin, Iloilo, ang jeep nagali ng jeep, no? Kaga padulong, kuntani sa viewing deck sa barangay Itaho, sa Tigbawan, no? Regiment Joel. Yari bala ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Lumilin Calamidio, ang hepe sa Tigbawan Municipal or Tubungan Municipal Police Station.
10: Nakagin na mga alas 4 ng hapon, around 4 p.m. nakabaton sang tawag ang Tubungan Municipal Police Station informing na may vehicular accident na tabo sa Susubayog, Barangay Itubli, Tubungan, Iloilo. Natungkodiin ang private na siyang jeep type na salakyan na may karga more or less 20 ka mga pasahero ang makatukuntani sa view deck sa Barangay Itaho. Halimin sila sa Banwas ng San Joaquin. Samtang nag-travel sa ang salakyan, dadampi sa Sitsubayog na dulaan, napatay bali ang makina sa salakyan. Among gitunaan niya, hindi na makontrol sa driver ang iyang ginamaniho ng salakyan. Pag nag-ano siya, nag-us-us panao, wala. Kaya ang taas, ano mo, ang tawag na, ang alagyan, ang karsada. O, nag-us-us siya, tapos, na hulog siya, hindi man tama kadalong ano, ang sa kilid, sa kansada, sa kilid. Na hindi na balaan daw, nahulog na daw siya. Tapos amo na, ang mga pasahero na kalangkon sa pilas, siya may kapasahero nakaangkon sa pilas sa nasari-sari nga bahay sa lawas. May ara nga nagreklamo sa kalpalamakit, at may ara nga naglain ang iya pamatsyag.
11: Okay, wala man Santa Swalti, ma'am?
10: Wala, sir.
11: Okay.
10: O, at sabay, naman sila tananadala kagina sa hospital.
11: Okay. Sabay,
7: ang kabahin sa pagpayag ni Police Captain na Talamilyo, no? Ipayag pa sa opisyal, nga pasaka ang jeep sang napatay ang makina sini, no? Rason kung nga, nahulog ini sa igad sang dalan, kay man ang barangay Itubli, perte ni kataas ang dalan, Radio Manjuel, kung nagkato kato sa may viewing deck, sa may tubungan, Iloilo, napatyan sa makina, ang jeep, kaga, why na makontrol? No, sang driver ang manibila, rason niya nahulog ini sa higad sang dalan, mayroon gamit kayo, ito nahulog sa may pilas, no?
5: Bawa ko nahulog sa pilas, di, grabe.
7: Oo, pala yun, ako nahulog kami sa pilas, bandit, no? Damo siguro sang pilasan, no? Kung malasan, may mga papayagid, no? Kung ako rin yung tapo, kalitutin, may lang kayo aras sa higad sang dalan, ang nahulog ang ining salakyan Radio Man Joel, no? Samtang sa tiyak kawain, no? Arestado, o kung arestado, diyo tatlo ka na nag-scrap sa barangay Gustilo La Paz, Iloilo City, sinino September 6, no? Natabo ang pagpangawat, September 4, sabi nakuha sa mga suspect ang isa kaset sang rin, isang salakyan kada motorsiklo na nagabalor tanan sang 28,000 pesos. Ang suspect ininago kay alias Dila, 40 anyos, kagawa kami ng ordidad, talang residente sa Barangay Rizal na Paz. So, na kayo barangay kagawad yung Diyong Labto, nga pagi sa koordinasyon sa kapulisan, kag-opisyalis, na tigayon nga nasikop ang mga sospek, na dugang kami Labto, na ang din biktima sa mga sospek, ang nasunugan sa Labto sa Barangay Gustilo. No? Wala naman nabawi ang nakawat ng mga rim kaga motorsiklo matapos ginbaligya nila sa isa kajang siya sa La Paz. Sa karon, gindala balik ang mga suspek sa kapalisan sa ilang barangay. Agod pabayaran sa ila ang gingkawat ilang nga damit. Sa baylo, nga pasakaan sila sa kaso, sa tagiya, kaso gri nga theft Radio Man na Joel. Amang nimanulong natin information sa pagpangalagad sa programa Patrol 774. Hindi nga balita, ginatulong sila sa kaluan sang non-sediment oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangatla herbal non-sediment oil may sa Taytis, Rayuma, Baricos, Palamoypoy, Palamanol pananakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan pwede mo ni pangatla sa mga nagkaubo pananakit sang liog na ondan yung mabali kag sa mga nagadugong apilasiya ni Patsugudon pauntatong dugoy lang sang non-sediment oil kagasubong man na New Eren Food Land Super Plus mas ginta epektibo kag mas ginta basko gintingog ang mangustin Guyabano, Malungkay, para sa mas mabaskog ang resistensya, dugangan ni Ria, kagbas mapagsik na lawas at nawandaw. non-super plus capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa kontra sa kapoy kag palangluyas ang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural na pamagi, piliya ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Mabakal ini sa mga butika sa Bilogay Isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras, kaga produkto ni Tita Aline sang Herbsmed Pharma Corporation. Kaga tatoy sa Manukanin Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Adria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriao, ang ilang sininga main sa Santo Niño Sur, Arevalo, owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kalitay Honorato, Tatoy Espinosa. Kay Tatoy ito, kay Tita Marizo, kay Isya, kay Ninya, kay kay Max, kay Tita Aline, mayong gabi, kaga kay Tay Tatoy, kay Nay Consing, mayong gabi man, salamat sa pagpamate. Kay Busuka, no? Kag kay Kap Cesar, kag kay Kap Nestor Espinosa. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iduilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tata Carmen.
6: Tatak RMN.
5: Maraming salamat, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, sa kindulong report. Dari sa ito si pagpangalagad. Puno-puno ang balita subong ni Radyo Manflo, Consumo, Navarrete. Grabe maning natabo dira sa may norte nga bahin sa nga Iloilo, no? Common yung manabi nga practice, no? Mag-ininang ka sa motor. Kasi, of course, no, that's the cheapest form of transportation para sa ato si makauturan. Kag kapin pa subong, barato daan subong magbakal sang ano, motorsiklo, no? Mag pila lang imo nga i-down, tapos barato ang imo sininga tawag din ganyan is imong monthly, no? So muna nga kahapos subong magkuha sang motor. Pero muna hambal natin gani isa mga nagabiyahe, no? Hindi kayo mag-inom, no? Hindi kayo mag-inom, hindi kayo magpahubog, kag magdala. Imagine, no? Granting nga, nga tuod yung ginabalasang polis, no? Karga mong pamilya mo, nakainom ka, no? Grabe na nga risgo ang imo sininga ginhatag, no? Ti, well, nag-condole kita sa pamilya, masubo man ini, no? Pero this is a very hard lesson, no? Para sa sining pamilya sa dinangata nila subong, no? Imagine na sa anong katuwing nga bata, no? Ginbawian sa kaboy-bango sa sining aksidente. Kagti ang iapagin ng utod ng tatlo katuwig, no? Ari man rin ginrefer rin sa may syudad sang Iloilo. Tumanika subo, no, para sa pamilya, kag of course, no, ang expenses, no, para sa entire family. We just pray and hope, no, nga makaya ini sa pamilya, kag of course, no, ang ato sing mga government man agencies magkabulig ba ni sa ila. Pero ti sa mga panimalay dira, no, imagine ang motor, no, ang allow sila mag-angkas, isa lang mo, no? Dapat duha lang ka muna mag-angkas, no? That's under the law. Na ugaling, kahit isa ato niya sa mga uma, no? Daw ginatoleral naman ang ina because sa siningan nato, na muna ang cheapest form of transportation, no? Di alangan man natuod, karoon nga, may motor ka, bilog silang pamilya, no? Malakat ka mo,

0: ano, dugangan pa nga wala sa mga helmet, no, wala sa protective gears, amo ina nga mas nagadako pagid ang risgo. Diba si Kun? Wala pa di karon sang lisensya ang ining driver, no? Imagine naka-park ang salakyan sa dalan, no? Binungguan mo lang ya. May salabton man niya ang ano, may salabton man niya ang pamilya, no? Kay ti along national highway, no? Hindi gin man allowed man tani ang pagpark sa salakyan man mo, no? Di ba? Or tani gin pa higad-higad man gini, no? Ang iya nga pagpark sa salakyan. Pero wala na kitang lang isang binezolaisi, no? Ang importante sini mag-learn kita sa leksyon na to nga dapat, no? Kung karga ta, ang pamilya ta, nga nagabiyahe kita, hindi kita gin mag-inom, no? Or, kung wala man kita nakainom, kung nagadala kita sa salakyan, pahinayon naton, no? Nga drive kita the safest way of driving possible himuon naton. Tika ginakarga naton ang ato sige pamilya. But ang balon, ang ilasin na ang safety, no? Ang ilasin na ang kaluwasan, nasandig sa aton sige kamot, no? Tamoy na nga dapat halong gid ko naga dalasang salakyan. We just stop and pray, no? Nga malampasan ini isang bugos nga pamilya. Wanda Tiempo, dili sa ito siya pagpakalagad. Kita ay kita sa Masog na Domingo sa pagpakalagad sa programa Yes Doc. Salamat gin sa managupo dili sa ito siya pagpakalagad subong gabi. Ako si Rajman Joel Franco.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ultraman Gold Coffee Mix.
1: Partner.
0: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man
0: Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
0: tungkat ani,
1: maca,
0: kag so
1: palmetto.
0: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yara na sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang gamit.
3: Charm, Fab, Car, pamungkong makabloom. Tanggal amoy ko Charm
4: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of Club Crossing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
3: Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.

0: Ayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduha naton kamambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Ayan, alagi kamo sa inyo tagsa-tagsa kapanimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga tao, o kon chocolate samtang nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako iniinyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Sa mga netizens naton kay Jan Agustin Calistun, Lister De La Cruz Alayon, kay Mike De La Torre, subong man sa kay Ma'am Marilu Katunaw dira sa Dumangas Iloilo, kay Rick Aguilos, kag Ma'am Tine Sodario Aguilos, kay Ireneo Pagal, kag Ireneo Sampane. Good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Dugang naton tagaan sang Igtalupangod subong aga. Nagpatigayon ang Research Division sang Farmers Day sang nagligad nga mga sinimana bilang kabahin sang research project nga Participatory Technology Promotion of Integrated Pest Management o kon IPM approach batok sa Fall Army Worm dili sa aton nga rehiyon Western Visayas. Gintabungan ini nga pagpanalawsaw sang mga mangunguma kag mga partners naton alin sa nagkinlain nga mga local government units sang Santa Barbara, Lambunaw, Kabatuan, Leon, Badyangan, kag Haniway diri sa probinsya sang Iloilo. Ang aktibidad ginhiwat agud maipakita ang resulta sang IPM technology package kag ang mga ginarekomendal nga control measures batok sa Fall Army Worm o kon FAO. Naglibot ang mga partisipante sa research field agud makita mismo ang mga ginapatuman nga IPM technologies nga amo ang cultural, biological, kag chemical approach sa pagtapna naton sang Fall Army Worm. Pagi sa aktual nga obserbasyon kag pagdiskusyon sa field, nakilala sang mga mangunguma naton, mga farmer leaders, ang mga pamaagi nga mahimo nila ma-adapt kag ma-apply sa ila tag-ulik kaugalingon nga mga talaumhan. Naghatag man sa ila sang mga testimonya ang lima ka mga farmer cooperators sa sini nga mga research studies kung sa diin ila ginpaambit ang ila nga mga eksperyensya, obserbasyon kag mga leksyon sa pagpatuman sang IPM approach batok sa Fall Army Worm. Ang ila nga mga testimonya naghatag sang praktikal nga pananaw sa benepisyo kag pagkaepektibo sang ginpromote nga teknolohiya sa aktual nga farming conditions. Pagi sa sini nga aktibidad, ginapaligon ang pag-adapt sang integrated pest management approach bilang epektibo kag sustainable nga pamaagi sa pagdumala sang Fall Army Worm nga nagaapikgid sa aton ng mga tanom nga mais diri sa aton rehiyon Western Visayas. Sa kaangot naton nga balita, nanginimantin niya lagun man ang paghiwat sang Research Division sang isa ka field day sang research project nga ginatiguluhan Participatory Technology Demonstration o Biofertilizers and Soil Ameliorants sa lowland kag upland corn areas sa mga ginpili nga mga probinsya diri sa Western Visayas sa naliligad man nga mga sinimana. Kung sa diin, ginpakita sa aton nga mga mangunguma kag farmer leaders ang aktual nga performance sa nagkalain-lain nga mga biofertilizers kag soil ameliorance sa pagpataas sang ani nga may reduction sa nitrogen nga abono. Ang tatlo ka mga treatment nga gin-evaluate sa tagsa ka produkto, amo ang treatment 1, soil analysis result plus biofertilizer o kon soil ameliorance. Treatment 2, 20% ka reduction sang nitrogen base sa soil analysis kag gindugang ang biofertilizer kag soil ameliorance. Kag sa treatment 3, 10% nga reduction sang nitrogen base sa resulta sang soil analysis plus biofertilizer kag soil ameliorance. Paagi sa sini nga mga technology demonstrations, ginobserbahan kag ginpakita ang lain-lain nga epekto sang biofertilizers kag soil ameliorance sa pagtubo kag performance sa mais kag kun paano ini makabulig sa mas efisyente nga pagdumala sa mga nitrogen o kon nutrients sa aton tagsa-tagsa ka mga atalamnan. Masobra 80 ka mga corn farmers ang nagubod kag nagparticipate sa sini nga field day kag ini nga mga mangunguma ang naghalinggid sa mga kabanuwahanan sang Sara, Ahoy, San Rafael, Limeri kag Barotac Viejo tanan ini sa PIF district sa probinsya sang Iloilo. Tuyo sini nga ang research project amo ang pagpanami sang tubo kag production sang mais kag makaminos sa gasto aton nga mga mangunguma paagi sa pagreduce sang pag-apply sang urea nga abono sa ilang nga mga kinatanom nga mais. We hope nga ang aton nga mga partisipante sa ginhiwat sini nga field day ang naka-learn kag nakatuon para nga i-emulate ang ini nga mga resulta sa ila tagsa-tagsa ka mga talamnan sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan. Panginbulahan gid sa mga upod naton sa research division nga ginapangunahan gid ni Ma'am Luisa Folgueras, ni Dr. Algen Vasquez, kag ni Sir Jan Amor Solo. Shout out gid sa inyo subuman kay Ma'am Nora Garpa ang aton nga mapisan nga upod sa research division. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Idol Ray Hinini, sa kay Armando Imano, kay Solmi Ohario. Good morning, Sir Solmi Ohario, kay Sir Carlet Clavel, kag amigo naton sa kay J. Aranda. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan. Nakatundan dugang naton nga tagaan sang Igtalupangod, subong aga. Gindala sang Department of Agriculture, Western Visayas sa Patnongon Antique ang mga media partners naton diri sa probinsya sang Iloilo. Agod personal nga ipakita ang mga dalayawon nga mga istorya sang mga mangunguma sang banwa sang Patnongon. Una nga ginbisita sang grupo ang Bingbong Integrated Farm ni Ryan Nicole Flores, regional winner sang Young Farmers Challenge sang tuig 2023 nga nagbalik sa agrikultura sang tion sang pandemya. Halin sa simple nga pagbaligya online sa mga fruit seedlings nga makitaan sa ila og saran na pasanyog ni Bingbong Flores ang iya Bingbong's Happy Farm nga nagasupply na subong sa natuhay-tuhay nga mga variety sang seedlings sa bugos nga Pilipinas. Nagabaligya sang agri-fishery products kag isa ka-accredited nga agricultural learning site. Ginpahayag ni Flores nga paagi sa usto nga suporta kag mindset, mahimo makaangkon ang mga pamatan-on sang estable kag dako nga kita sa agrikultura. Ginsundan man ang biyahe sang pagbisita sa DA Research Station sa probinsya sang Antique kung sa diin dili ginpresental ni Science Research Specialist 2 Kenneth Laman ang pagpanalawsaw tuhoy sa paggamit sang cowpea bilang kabahin sang home mix ration para sa native chicken. Katuyuan sang ila pagpanalawsaw nga makahatag sang mas barato kag lokal nga alternatibo nga feeds para sa mga poultry raisers. Agud ba panubo ang production cost nga wala ginakompromiso ang nutrition sang mga ginasagod nga manok. Nangin katapusan nga destinasyon sang Press Corps ang Kamapat Rice Processing Facility kung sa diin ginsaysay ni General Manager Henry Michael Gonzalo Doliges ang ila mga inagyan padulong sa isa ka maninalagon nga kooperatiba sang mangunguma sa banwasang patnungon. Bangod sa maayo nga pagpalakad sang Kamapat Agricultural Cooperative, ang grupo nga nagsugod bilang isa ka bayanihan tipon center nga may minimal nga kapital, nag-angkon sang madamo nga suporta alin sa gobyerno kag karon may multi-million asset na nga mapabugal. Sa pagbisita sang grupo, ang mga mangunguma may pariho nga mensahe sa publiko. May kwarta sa pagpanguma kag ang gobyerno wala gid nagauntat sa pagsuporta sa mga mangunguma naton nga padayon nga nagatinguha kag padayon nga involved sa sektor sang agrikultura. Gani panginbulahan gid sa mga projects sang aton nga mga FCAs no, mga farmers associations kag cooperatives nga sa sini nga mga tinion among gid ang ginasaligan sang aton nga mga magagmay nga mga mangunguma. Ang padayon ninyo nga pagpaninguha nga mapapag-on ang inyo tagsa-tagsa ka grupo, amo ina ang mangin basihan sa dugang pagid nga mga interventions nga igapalabot sang aton nga departamento sa inyo tagsa-tagsa ka mga asosasyon. Gani, padayon lang kag tingwaon naton nga mangin accredited sang civil society organization ang inyo nga grupo para nga mga qualify sa nagkalain-lain nga mga interventions nga gidatanyag sang mga national government agencies sang aton nga gobyerno. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Rodel Ravina, kay Sir Felix Celio. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ma'am Erna Reyes, sa tanan nga mga membro sang Agtabo Farmers Association, sumungman kay Tranquilino Agregado, kag sa mga farmers naton dra sa himumuwa agahon Pasig City. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton tagaan sa Igtalopangod subong nga aga. Magasugod na ang National Food Authority o kon NFA sa pagbakal sang preska tagbasa nga palay o kon unmilled rice sa mas mataas nga presyo umpisa sa sini nga bulan sang September. Sunod sa kay NFA Administrator Larry Lacson, ginalaoman nga magadugang pa ang kita sang mga lokal nga mangunguma sa tion nga ipatuman na ang bag-o nga pricing scheme kadungan sang pagsugod sang harvest season diri sa aton pungsod da Pilipinas. Gikan sa 17 pesos kada kilo, pataason sang ahensya ang buying price sang wet rice sa 21 pesos kada kilo. Nagakahulugan nini sang dugang nga 4 ka pesos kada kilo sa kita kag benepisyo sang tagsa ka mga mangunguma. Apang ginatag ni Lacson nga ang ini nga programa una nga limitado sa mga lugar nga may kaugalingon nga rice drying facilities ang National Food Authority o kon NFA. Sa subong padayon ang pagpangabudlay sang NFA field offices sa nakalain-lain nga mga rehiyon sa pagpangita kag pagpakig-angot sa available drying facilities, agud ang pagbakal sang wet nga palay ang mapatuman sa bugos nga pungsod Pilipinas. Dili sa probinsya sang Iloilo, kinahanglan i-maximize naton ang utilization sang NFA facilities dira sa Dumangas, Iloilo, nga bago lang ginagnegurahan gid sang aton nga Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Sir Ermelando Meniel, kay Director Manny Olanday, kag Ma'am Elimia Olanday. Dr. Peter Sobrebiga, shout out gid sa imo Doc Peter, kag Subungman, sa kay Sir Rene Famoso, kag Ma'am Susan Famoso, kay Lito Bakad, no? Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad, kay Sir Boyet Lacson, kag Ma'am Cecil Lacson, good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan ng Katundan. Dugang naton tagaan sang Italopangod, Subong nga aga. Gina-expect sang Philippine Coconut Authority o kon PCA nga may ala sang 5% nga pagtaas sa produksyon sang niyog Subong nga tuig 2026. Ini ang ginpakigbahin ni PCA Administrator kag Chief Executive Officer Dexter Buted sa base sa data sang Philippine Statistics Authority o kon PSA, yala sa masobra 4.22 million metric tons sang niyog ang nangin produkto sang Pilipinas sa ulihi nga bulan sang tuig 2025, nga mas mataas pa kun ini amo ang i-compare naton sa kaangay man nga tiyon sa nagligad nga tuig 2024 nga mayala lang sang 4.18 million metric tons sang nasambit nga produkto. Sunod sa kay PCA Chief, nagapadayon ang ila fertilization program agud mas mapaayo pa ang coconut production sa pungsod nga makabuligid agud sa pagpasangkad man sang ekonomiya sang Pilipinas. Nahibaloan naton nga nagahatag gid dako nga balor ang produkto naton sa niyog o kunaton yung mga coconut products hindi lang diri sa Western Visayas kundi sa nakalain-lain nga mga rehiyon. Gani, hindi lang pag-abono ang dapat sundon sang aton nga mga mangunguma kundi ang matutuod nga pagsunod sa cultural management, pagpaninlo sang aton nga mga niyogan, subong man ang paggamit sang kalidad nga mga coconut seedlings ang aton gid nga himuon para nga labi pa nga mapataas kag mapadamo naton ang productivity sang aton nga mga coconut farms diri sa aton rehiyon Western Visayas. Handa gid ang aton katuwang nga opisina ang Philippine Coconut Authority sa paghatag sa nagakaigo nga mga teknolohiya sa aton nga mga coconut farmers diri sa probinsya sang Iloilo kag sa bugos ng Western Visayas, makapagiglangot lamang sa aton nga mga field personnel sang Philippine Coconut Authority o kon sa Office of the Municipal Agriculture kasa aton nga mga agricultural extension workers. No? Sa sinihingati niyon, aton nga pamatian ang aton AgriBit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, pamatian naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong nga balita, subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, ang Department of Agriculture ginapaligo ng early warning system agud malikawan ang sobrang supply sa mga utanon. Ang Department of Agriculture Agribusiness and Marketing Assistance Service o kun ang DAAMAS ginapaligo ng ilang market early warning system agud mas maaga nga matukiban ang posibleng pagnubo sa supply, mas mapaunang pagkonekta sa mga mangunguma kag malikawan nga madunot ang mga produkto o kun mapilitan sila nga magbaligya sa tuman kanubo nga presyo. Ini nga inisyatibo na nga base sa una nga emergency procurement sa kasagsagan sang kagamos sa Middle East, sang ginpatigayon sang Department of Agriculture nga mapadayon ang pagdalagan sa mga produkto agricultural pagkadto sa mga merkado, bisan pa may mga problema bangod sa gulting ang pagsaka sang gasto sa transportasyon kag logistics. Si Genevieve Villacaria Guevara, Assistant Secretary para sa Agribusiness Marketing and Consumer Affairs, kagpangulo sang kadiwa ng Pangulo, iyagin patpat nga sistema manginduga nga bulig sa mga regional help desk paagi sa paghatag sa gobyerno sa mas klaro nga pamaagi kun ang mga produkto magambaga abot halin sa umapakadto sa merkado. Ginpatpat pa niya nga gusto nila magresponde sa mga problema pagkadto sa pagpaabot kag pagpreparar antes pa ini matabo. Ang monitoring system magahatag sa mga alerto parte sa palaabuton ng mga ani, mga pagbago o kon kalamidad sa panahon kag iban pang mga hitabo nga mahimo makaapekto sa supply chain, paagi sini mas mapaunang paghatag sang bulig. Dugang pa niya ang regular nga pagbanabana sang kadamuon sang palaabuton nga ani makabulig sa mas maayo nga pagplano samtang ang mas matinaw kag mas napapanahon nga pagmonitor sang farm gate prices makabulig sa pagtugong sa mga pagpangabuso sa merkado sa mga middleman. Ang sistema magahatag man sa mga alerto para sa logistics kag iban pa nga kinahanglanon nga bulig agud mas madasig nga mga responde sang gobyerno sa mga nagakatabo nga problema sa supply kag merkado. Ginpatpat ni Guevara nga paligunon lang sang Department of Agriculture ang ila information drive agud mas madamo nga mga mangunguma ang makahibalo kag makagamit sang bulig halin sa kadiwa ilabi na gid ang mga naga-operate sa mga trading center. Nagapangita man ang Department of Agriculture sang paagi para mapaayo ang koordinasyon sa ibang mga ahensya sang gobyerno nga mahimo mangin direkta nga merkado para sa mga highland vegetables. Paagi sini makahimo sa mas masaligan yung mga outlet kung magdamo ang ani, ang mas maayo nga koordinasyon sa tunga sa mga ahensya makabulig sa pagpadala sang sobra nga mga produkto sa mga institutional buyers kag public programs sabay lang ang nagasalig lamang ang mga mangunguma sa mga trading center nga puno sang supply. Importante gid ini labi na sa mga utanon bangod ang seasonal nga pagdamo sang ani mahimo gilayon makapuno kag makapabugat sa mga merkado. Sa pila ka tion ang padayon nga sobrang supply nagapilit sa mga mangunguma nga ilabay na lamang ang mga nabaligya nga mga utanon sa kilid sang dalan sabay lang ang magasto pa sa transportasyon sa mga produkto nga base indi man makabalos sa ila na gasto. Para sa mga mangunguma nga nakagasto na para sa binhi, abono, pagpasweldo sa mga trabahador, kagtransportasyon ang dako nga ani mahimo gilayon mangin financial nga kaperdihan kung masubrahan ang supply kumpara sa kinanglanon. Ang early warning system ginatuyo nga mangin tulay samtang ginahulat ang mas malawig nga mga solusyon sa infrastruktura, lakip ang mega cold storage kag mga pasilidad para sa pagproseso sa mga utanon nga ginakabig ni Agriculture Secretary Francisco P. Cholaral Jr. nga importante nga pagsulba sa problema sang sobra nga supply. Ginpatpat ni Chuy Laurel nga ang natabo sa binggit sining nga tuig mahimo man initawon nga force major bangod ang sobra nga ulan nakapahinay kag makapugong sa supply chain, ang malawig nga solusyon amo ang mega cold storage kag mga pasilidad para sa vegetable processing nagpain sang pundo para sa 2027 kag ini nga mga pasilidad ibutang sa tupad mismo sang Binggit Agri Pinoy Trading Center. Dugang pa ni Laurel, samtang ginatalakay pa sa Kongreso ang ginapanukala nga pundo para sa 2027, ginapatuman sa Department of Agriculture nga ang temporaryo nga tikang lakip ang rehabilitasyon sang yara na sa mga cold storage facility kag pag-installar sang mas magagmay nga mga unit agud madugangan ang kapasidad antes mag-operate ang mas dako nga mga pasilidad. Ini si Christine Lauresta, nagabalita.
0: Thank you gid, Christine Laurista, sa imong balita subong aga. Padayon ang aton radio plug batok sa RSSI o kon Red Stripe Soft Scale Insect nga nagaapekto sa aton nga mga katubuhan diri sa Western Visayas. Yari ang aton nga radio plug.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sa tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop siniyang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanugugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sa kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amuang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo ug pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag ilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghabuyan sang aton mga manguma. Pahanamdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, yung yadto ang aton nga radio plug bahin sa RSSI, specifically sa tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwas siya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, trabaho ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautosan at makalakas.

at sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga buhiyan ko. Di ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumarko sa Anton Blast Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Anton Blast Gold, mabakal sa mga butika.
2: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.

0: ko nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang gid ni Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumara. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bidog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
5: Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
5: Unang radyo, unang balita.
6: Adlaw na kita sang Lunes, Pitsa 7 sa bulan sang Setyembre tuig 2026.
3: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
6: Kaga ko naman si Radyuman Ben Roy Bernal.
3: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
6: Subog man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
3: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo Official.
6: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
3: Gani din man kamunga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Hilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyuman Eric John Pamplona. Kag Radyuman Ben Roy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
7: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming

0: Mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Bindroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Enric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Nagkaroon sa aton nga Know Your History September 7, 1943 ang congressional district sa nga Iloilo ang formal nga ginatukod sa nga Japanese during Japanese occupation under the Second Philippine Republic. Ang mga officials nga katulad na si Rilo Mapa Jr. kag Fermin Karam ang gin-appoint or gin-elect bilang representante sa nga rehiyon.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Si Vice President Sara Duterte ang nakatigayon nga maka-bail o kung maka-piansa sa naligad nga Sabado nga daw. Mangod sa nga arrest warrant kaya ginpaparaog sa nga Quezon City Regional Trial Court sa kaso nga grave threats Radyuman Binroy. Marami pa nga drama sinisang nga nagigad nga Sabado sa nga magwa ang warrant of arrest sa nga Vice Presidente. Kadaabo lang sa mga drama. Siyempre, nagkantong Vice Presidente sa Quezon City Regional Trial Court agunto nga magpakita sa korte nagmagpost no sa iya sining bail but prior sina may mga drama pa sa guwa sang Quezon City Trial Court kay hindi gusto ang Vice Presidente nga magsulod kun hindi upod ang makatapos sang media kay tihambal niya hindi na siya safe subong Radyuman Binroy because sang mga harassment sunod sa iya sang Philippine National Police. Hindi lang siya, kundi pati ko ng iyang pamilya, kaya iya sining mga kabataan. Kaya kung hindi sabla mag-asulod, kaya basi ko nukon itikwang sa sagdanan.
5: No, kag basi ubrahan sa senaryo, to make it appear nga ti aksidente. No, kaya sobra naman, ginakuber ka ng media.
1: Tapos silingin, hindi mo mag-isakay sa elevator, kaya silingin ka gamay nga daan. Silingin, basi ko ni mabatay siya to.
5: Di basi ka, do paranoid mo niya si. Araw-araw pati mo ginakover ka sa media, buta ang tabi, ito po daan sa media sa babaw, ti ginakover ka sa dalom. Ti ano karoon naman kung may matabo sa imo, ti, would you think hindi ni dako nga kargo di konsensya kaga galgal sang kuhan, sang
1: autoridad. Sa autoridad tay.
5: Oo, kag sa kadugan niya tinion, kung nung doon kabi sa administration, kaya gin makadoman, ti may mga post abi si Sara nga before sini iati nabalaan ako no sang DILG no sang aton sini nga awtoridad ang ila sini nga whereabouts and under surveillance na sila no ti ko may plano ko kung may tuyo araw-araw pa nagligad paguro na kun hungdon kag gid ka awtoridad ta pangitaan ka sang tanan niya mahimo sang administrasyon katulad man bala sang tsimpo ni President Digong itanan man na pangitaan man sang pamagi na pangitaan man sang rason di bala kaya po man eh kung doon siya sang administrasyon ni Marcos laban-laban na pangitaan na ni siya diya kag naubrahan na ni siguro sang rason para lang ma-justify ang kung ano man ang imuon siya so kasi kung ano man na medyo ginadakop lang kanerbiyo si Sara Duterte or ilalagid niya nga kwan.
1: Ito siyempre, although ginako man sang Philippine National Police, nga siyempre ginakuan nila na mo, kumbaga daw, hindi naman naman casing para wag sila. Inang daw ginakuan ka bala kung di nang imulok.
5: Under
1: na,
5: monitoring lang daw. Though under watch ka lang.
1: Oo na. Kung di nang imo nga location. Although, hambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga bala nila location sa nga Vice Presidente pero wala sila mag-take sa nga warrant of arrest.
5: Doka, linyak man sa
1: mga ito. Gintagaan sa sang respect nga due sa yasin nga posisyon Radyuman Binroy. Nga hambal sa nga DILG, hambal sa PNP, sa bala na amung ko din siya, wala na amung gin-implementar ang warrant of arrest. Pero di siyempre, kumong masiguro mo nga makagwa ka. Eh, bisan sa bando gani, Radyo Man Binroy, naka-kwan man siya, naka-piansa man siya gani, 120,000 pesos.
5: Oo, kag nga aristuhon, magin sabi, nga balaan mo man, makanto man ang sigapon sa korte, kag mag-post ang bail, kay kagamay malang.
1: Huwag man sa gani, ginpusasan.
5: Wala man sa ginpusasan, mag-shots, wala man siya.
1: Radyo Man Binroy.
5: O, tanan niya kortesiya, gin-afford man kay Vice President Sara Duterte. Ang questionon mo na iya, nga subong na niya tuod, gin-file ining grave threats, nga sa kadugay na ni 2 years ago na ni. No, ang grave threats ngayon eh, nga subong lang in-file kag during impeachment pa. Daw, kanon kagin nila daw, dugin hungod ang chimpo vice. Ang
1: medyo pressured man siya katama, Radyo Man Binroy. Ano nga, kung siya sino, magkakaparanoid ka na sin eh. nga, grabe ba lang nga mga, kuhan ba no, nga, grabe nga mga, may impeachment ka, may kaso ka. O, kadamo lang, no, sa nga, mga ginahaboy sa imo. Kaya mo na nga para sa iya, singan din na kuya safe. Kuha na kuya, kuha na ko salig sa pulis. Siniyawin mo ko salig sa korte. Galing kayo doon, kasarang bilad ang mga statement. Kaya di ba gusto nila papapulion dari si former President Rodrigo Duterte kaya dari trial sa Pilipinas. Siniyawin mo sagaling salig sa korte.
5: Hindi nga, makuha ka pa, makanto ko sa korte. Pero anyway, amo na ang nagkalanabo sa kay Vice President. Kung ako ya kay Vice President Sara Duterte, mapapusas ko ya ako niya. Dito man, mga mumuling ang gusto sa administrasyon.
1: Ano gusto mo nga sundon niya ang advice ni Harry Roque?
5: Oo, po na kuya.
1: Nga magpanakop?
5: Oo, hindi kuya na yung mag-bail. Oo, patulog. Gayo kuya, isa ka adlaw, isa ka gab, isa may kwan sa prisuan. O, tanawang tabi kung diin makadto ang public sympathy sa amo sininga kaso, inyugig ko nga pusasan, kag amo ni dawala isang kortesiya sa presidente, dawala respeto sa vice-presidente. Kuna kuya, mapadakop, kaya ako niya kang mapapriso, kuya. Tanawang tabi, kung hindi magbunirang.
1: Ginambalan lang gani ni Atty. Puwa nga magsunod sa building, hindi siya magpati sa abogado niya.
5: Harap pa sa ginakuha niya pang abogado.
1: Ang term ganun sa iban, primadona. Siyempre.
5: Tapos may nagkupo to siya, nag-pre-over to nga nag-video, vlogger ato.
1: Ito, figulang naman to.
5: Sige, video. Ito ano man yan?
1: Pang-kwanto eh.
5: Pang-content.
1: Content man eh. Ay, naku. Ito muna bala, ang basang Philippine National Police, sila niya ang, ano man nga, due nga, ihatag sa presidente respeto nga due para sa presidente ang ginatag sa Philippine National Police kag nagpagawa man sila sa statement regarding sa ginahambal niya nga threats ang Man Binroy. So wala man sang napablatter ang vice presidente nga threats against siya for the past 2 weeks, 1 month kag ginapaginwala sa police kay may harassment sila ginahimo sa pamilya sang vice presidente.
5: Inula, wala man may na tabo, di ba? Ang presence ng PNP na ito, hindi basi ko nag-aburubantay lang sa inyo.
1: Ang kalamuon sa polis to Radyo Man Binroy sa korte, after nag-gwa ang warrant of arrest, nag-request din man iya ang Quezon City Trial Court nga sang polis. Kaya man, siyempre, may mga supporters ni ang vice-presidente mo.
5: May political...
1: Mapagwa sila warat o baras. Masib lang kung kuyugon man sila sang tao.
5: Oo. Oh, may ikog iningadaan niya politika. May tao sa likod sini. Nga, nagasuporta sa iya kay VP. Kag tama ka kontrobersyal ni si VP Sara. Natural na iya nga putson muda ka polis.
1: Isopia. Hindi bangon sa kunanong. Security sa Philippine National Police. Yung damo naghahaka-haka nga nabayad to sang bail ban si Chavit Singson. Kinaganto man to siya, tapos pinabangkot sa kundin sa makanto, sila nga nag-CR.
5: Bisan, sino pa na? No.
1: Kagamay-gamay isang bail ban.
5: Sinto may ti, bisan si kwa na lang guro na, si Michael Puwa magbayad. Ang iyang bugado, personal nga kwarta.
1: Ganyan yung chief of staff, yung tumbala nga nag-aamot 150,000 pesos, bla? Diba?
5: Oo. Sinsilyo niya sa mga Duterte. Bisan sino man niya politiko, kadako sang kwarta sweldo sang vice presidente. So, why na problema?
1: Sinsilyo niya ang piyansa.
5: Sa nagambal nga ti sa bado, nag-bail. Tinipindi niya abi sa court. Kung bisan sa bado, ako may available niya, pwede kaya ka-bail. Sa mag-shots, tiyan mo lang na eh, kay...
1: Nag-submit sila sa kagwalingon ni picture.
5: Pero out of courtesy gin man sa vice president. Kaway man nga sa mula ni nga kaso, hindi man ni hinyus crime ang iya sini nga kaso. Oh, tapos doklaw ayo nya butangan mo dai mag-chat mo dai yang vice president. Okay na na. Hindi ta na pagsukton sila sa mga mag-chat ni VP Sara. Nagapiansa naman si VP Sara.
1: Diyan mo na niya. Hindi man sa mapriso, pero kaya mo na nakakitaan lang sa probable cause in Rajuman Binroy, ang grave threat sa ipasaka sa NBI, no?
5: NBI. Nagpasaka
1: sila sa kaso sa iya. That is why nga ang korte nagpagwa sa warrant of arrest. Actually, part of process ini. Ang proseso ini Rajuman Binroy. Iban niya ito, gina-question na ito ang judge, no? Nagpagwa sa warrant of arrest. Kaya nga ti proseso ini, di ba lang due process man ang ginapangita ta? Ti mo ni, proseso ini, kung may nag-file sa kaso, kung nakitaan sa probable cause, may issue sa warrant of arrest, kaya proseso ina sa korte, para nga magsunod ang trial.
5: Sa piyag kabay plano sa Department of Agriculture nga mag-nga pabaskugon ang lokal nga produksyon kag solar irrigation project sa pungsod bilang pagpaghanda sa pagpadulong sa El Nino. Ginpahig ni DA Assistant Secretary and Spokesperson Arnel De Mesa nga dako ang makinot ang sang mga mangunguma sa solar irrigation projects bangod hindi inikinanglan sa magastos ang fuel kag mapuslan man ini sa sustainable water resources. Ginatunan man ang isang ahensya ang pag-acquire sa mga abono sa duta samtang mas pagatutukan nila sa oras sa tig-ilinit ang mga lugar nga may patubig para pasiguro nga hindi madelay ang produksyon. Kinahanglan nga mag-invest ang nasyon sa water impounding projects sa mga watersheds area hindi lang para sa mapunggan ang pagba kundi para mapuslan sa mga mangunguma.
1: Bulan ang Super El Nino. Sumbong lang kita yung nagpinaguha ka mga statement niya kasumbong sini. Dapat ganyan na-implementar na Rajuman Binroy. Mayo kung kahapon lang ni naghatag sang naghatag sang advisory sa aton ang pag-asa. Kaya hindi na niya pag-asa ang naghatag advisory subong. Ang United Nations, ang mga scientist Rajuman Binroy, ang hatag na sang advisory nga ang igoon sang Super El Nino nga ini ang mga country sa palibot sang Pacific Ocean ilabi na gid diri sa aton no sa pungsod da Pilipinas di karon kadugay na sini nga problema tani na pang-anticipar tara ini anay kun sa tatlo ka bulan isa na lang ka bulan El Nino na dito pa lang kita ya magipalak paano anon mo lang solar mo kon ni wati tubig nga suyupon sa dalom sang lupa kay El Nino gani
5: ang budlay gani gayuhom ako sini kay ining hambal yang sustainable a sustainable water source ang solar tag miara ni sila project ang kwan mo ang ato nga niya nga tag 15 million duduan mo ning sa may baruta ka biho to nga pinangtukod-tukod niya to nga dubutkon kaniya ang tubod sang tubig kaya hindi gani makasarang sa pero hindi kasarang sa tig 2 ka hektarya magpatubig pero ang estimate nila kuno 15 hektaryas bullshit 15 hektaryas na no nga tig amo to nga
1: gigkan nila bla sa mga payaon bla
5: oh ti amo to bala nga kinadtuan ginaton to upod ang taga niya dinda ang 15 hektaryas nyo na hindi gani ka sustainer sa isa 2 hektarya hindi man sustainable kaya ang dipindi man sa energy nga makuha ya kaya dipindi man sa energy ang ibugaya nga tubig kaya mo nang balta mo nang pinabugal guro sa Department of Agriculture yung mga palpak malmahal nga solar water system 15 milyones dinda 15 milyones amo ne hindi lang ginapinabugal nila yung mga solar ne dine oh, nakmakasarang ni patubig ni sa
1: kwan. Kung man Binroy ang tiraga ng solar. Pero ti ang source mo, mayroon na lang kung makajakpat ka to karon sang tuburan to. Bisan pa gani, may tuburan. Ano makakuha na para makasusener na sa super ni El Nino?
5: Ang problema gani, Rajuman Eric, kay ginobserbahan, hindi pa gani El Nino. Oh, how much more kung El Nino?
1: Gani, oh. Mama, huwi, grabe ang init kay El Nino. Pero tuwi, paano mo na suyupon kay tiga base man niya ang tubig sa duta? Ni kung tag-ululan man. Pero gani, karo kung majakpatan mo gani ang balko ang tuburan. Pero kalabaran ka mga tuburan, yan ay nagabatsang init during El Nino, tanong sa yupon mo na.
5: Oo, oh, tapos ini mga oro impounding ila, pila kabilog dam ni. Oh, pila kabilog impounding nga rider sa aton. Natipon na to ng tubig sa naginulan. Ti subungon do wala na nagaulan. Nagaproblema na subong aton sini nga mga farmers. O DA, sulod na. Oh, ti din ang DA. Asta lang sa statement naman nga
1: bang. Nakakala ko lang sa plano.
5: Wala gi kuya believe ni sa department to mag-agriculture na to under ya sa leadership ni Chocho ni.
1: Bisan sino pa to mga nakaagi DA?
5: Why gina? Mintras nga hindi ya wala tay mintras nga hindi ya pagbutangan resang DA secretary nga may tagipuson kag kaitindi sa mga mangunguma. Hindi gini mag-click mga programa kag DA ni.
1: Importante pag indira Arjuban Binor dapat tani ang may continuity nga mga programa eh. Hindi nga mabutang kalay mo yung programa, dasun na nga bulan ang Super El Nino. Ang kwento mula kahapon, ang report mula kahapon sa United Nations, pero share ko sa GC, ta? Nga ang El Nino nga ini, hambal sa United Nations, so far, for the past 40 years, hirang sila, Radyo Man Binoy, naka-kwan mo, naka-study nga daw, kwan bala, accurate mo. No, ang matabo gid bala ya. No, kay di bala ambal ta ang mga forecast ini kay saway man nga matuod mo. Di pa gid pangamuyuan ta man nga tani indi lang. Yo tingi ko mo nga forecast na dapat ta preparahan naton. Pero ambal sang UN, ambal nila for the past 40 years, do diri kita makahambal nga accurate ini. No, ang matabo nga Super El Nino or extreme El Nino nga matabo last quarter sang 2026 hasta sa February sang 2027 Radyo Man Binoy.
5: O tayo mo ni
1: kanin kapag kita ni extreme grabe gini ang kainit sang tiyempo kaga kung magbaha Radyo Man Binoy as in grabe man ang baha.
5: O tayo mo ni ngambal man sang pag-asa gani nga gradual ini first last quarter of this year masi amo na ni may ara na sang pagbuhin sang pag-ulan. Ti, hopefully nga hindi ana ining umpisa subong kaya wala na nagaulan, ho? O, ina nagaulan sa probinsya.
1: Kasi, makita nyo, kung mag-ulan, Radyo Man Binoy, kung magbalos ang init,
5: grabe!
1: Pamatsagin nyo bala ang init, bala kayo daw, ni mo daw, hindi mo maintindihan nga daw gaaliwasa ka nga daw naga panalupsop sa unod mo, bla.
5: Ang ginakulbaan
1: ko. Ay, pagkita sina sa initan, ha? Ara, pagkita sa sunod siyang balay, ta?
5: Ang ginakulbaan ko siniya nga, ti, ma-start sa last quarter of this year, pag-abot January, hasta gito sa summer season, ti, all the way, base bala kon dragi dia basi kun sigi-sigi init kag ang hambal gani sa pag-asa nga posible maprolong pa ni basi kun dra pa sa June
1: expect mo gid oh
5: kay nagigad
1: kay di gani El Nino sang sining nga tuig ya nagprolong gani
5: na prolong gani ang tigilini
1: gani ang aton nga mga mangunguma ang masubo sina dira kay na delay ang aton nga mga mangunguma nga supposedly ti subo nga September ni nagapag-arab na pero wala gararabon kay ginbahaan gani
5: ginbahaan amo ni budlay kay tuncak to na ga tani ma-harvest kita. Ay tirang bahaan man kita kay palpak man ng gobyerno ta sa mga flood control ni. Tanaw bala sa Luzon to, gabi na ko tong kwan. Ti subong kay ang iban nga nagkalabilin nga humay nga ti wala man eh. Nagmalalaman. Oh, wala pa gani nakabunga mayo. Nagmalalaman kay gulpi naman nga naginit. Oh, ti hindi
1: kita. Hindi
5: nang impounding da.
1: Isura na gani kay ni kwano ni SG Albino.
5: Oh.
1: Sige si ugangan ka tatlo na magisabog.
5: Nga, aki, puro...
1: Pirmi, guba?
5: Oh, failure, pirmi.
1: Failure, ang kanihambal ko, na-delay na gano, Radyo Man Binoy, ang pag-umpisa sa atong mga kautoran sa pagsabog at pagtanom. Usually, tanom, yung sabon na yung tinguran mo, tanom na. Na-delay na gano, pero ginbaan pagid, ara itong nagamararo na. Ano pa, nga supposedly, subong nga September, nagararab na. Pero wat girarabo ng tao suma. Kung isan baka kasubong kaupaw, sa upaw ay kay wat galing.
5: Huwag gani. Sa barutak niyo, to reklamo to mga farmers mga klala to. Kay mo palang gabunga ang talam na nila, wala sa may mukhaan tubig. Mayo lang na nagliga, nagabi na ha. Pagkatapos gulpi mainit, wala kakuhaan tubig. Tidi na gani ni mga sular-sular, kay impounding ni.
1: Plano pa lang na.
5: Pila. Why, gina...
1: Alam mo namin, pamatiyan ang plano, pero ang aktual bala nga nagkatabo sa grounds bala, amo nang aton nga gina-question, kay amo nang kapinatala sa uliton, na supposedly hindi lang na dapat subong, dapat 2023 pa lang, 2024 pa lang, kaya may experience siya nakita 23-24, tani-preparahan tani, kay ang El Nino ni Radyo Man Binoy 26-27, na forecast na ni...
5: Isipon mo, Radyo Man Eric, ha? October, November, December, January, February, March, April, May, butanta June o May na lang. Walo ka bulan ang last quarter. Pwede man na nga may ulan da. Minus 3 abi, 5 ka bulan. Ti isipon mo, nga init na. Dibla?
1: Diba? Kuwang ganin kita, gawagal ganin kita nga tatulang kabulan, sunod-sunod nga init, ulan-ulan.
5: Eh, isipon mo bala?
1: Huwag ganit malindugan nga mga siguran, kag mga ginakuan tubig ang atong mga kauturan.
5: Di kabay pa nga, sala lang ang prediction, kag sala lang ang forecast. Kabay pa! No? Nga hindi lang magmatuod, ina. No? Kabay pa nga sala sila. Pero ako yung agapati, 90%.
1: Amo na ganambal ko.
5: Iilan niya expertise.
1: Ang UN nga nagambal nga wala sila sang may na studyan. Muna isipin na studyan nila ni ang init sa kwani, sa kadagatan ni, especially sa Pacific Ocean. Why sila sang study hamba nila for the past 40 years nga mas accurate. Sa sining ila sining study subong nga matuhaw niya ang extreme El Nino by October or until first quarter sang masunod
5: ang ina
1: posible maprolong ini kay magkwani sila radyo man bindroy mo matabuan ay ni sila sang summer sa 2027 so meaning kon ang El Nino October November December January February sumud so, sining kun di bala mga kwan mga limak bulan o matabuan ay pa sila sang summer
5: transition
1: sa,
5: summer
1: March April May o tisi pa bala 8 ka bulan tos Ginoo ko
5: halin sa El Nino may transition to dry season makombine ang El Nino
1: ti ano ang gwa diri sa Pilipinas ko lang prepare sa taya subong lang nga bulan diba manong kita dire sa Pilipinas oh nagagirahay naman to ang kuano Israel Lebanon US kag Iran
5: na
1: grabe naman to ang ila to nga binumbahan na ito yung effect dire sa aton sa Southeast Asia especially dire sa Pilipinas tama ka extreme man sang effect niya katawan yung lang negosyo subong ang pangabuhi subong kinatugangan pagid sining chimpo nga porte man ka tagirinit ka gano'y hindi mamintindihan nga very extreme man ang chimpo may mainit mauran mabaha ang mga mangungumata wati kwan wati produkto di mahal ang mga baraklon radyo man Binroy because sa sining pagtaas ang presyo sa petroleum products ang mga mangungumata pirde mahal man ang bugas subong.
5: Doon ginakibang ako kay dito sa Amon. Ako ang una nga nagtanom to sa second cropping. Ang iban wala pa. Subong nag-pitaganay na tubig. Kumbaga, hugtanay na tubig. Di wala ka pakatanom. Hugtanay na kamo tubig mo.
1: Tapos yung mabunga ng paray mo.
5: Wala pa niya katanom.
1: Halungan mo ano? Blabaw?
5: Wala pa niya. Imagine mo wala pa niya katanom. Di subong nga pinangamuyok ni Tuya nga mag-ulan ng tani. Kaya ang irigasyon wala na pundo ng tubig. Ay, Mariusik na klase ka pangabuhi. Di, kung anong gininvest mo to, kung hindi ka man mag-ulan, kamay piyatanin nga mag-ulan lang, why, ubos to, zero, itlog.
1: Delikado ni Sito Katama, no? Ang, kwani, ang last quarter kini sang 2026 until first, second quarter sang 2027.
5: Grabe, no?
1: Kaya kung nagkapamigado kita subong because ng sining crisis, nga kamalon sang presyo sa mga balaklon because sang pagmahal sang presyo sa petroleum products. Kung tao subong sa bawa ay pagin kwarta, kaya ay pagin produkto. Diba? So, ano ang ginahin mo sa gobyerno? Ta, managtag kita kwarta? Managtag kita ayuda? Di, masustili na sa kwarta kung may kita baraklon? Kuno sa imported ni karon ang ato braklon nga bugas ni karon pinagusto man sila ka presyo kun wa tati pang kwan sini pang balanse karon amo may kita sang local rice
5: amo ning lain kay masalig naman kita
1: sini sini kun ma mantener kita isang nga taga 3,000 nga bugas taga 3,500 nga sako sang bugas
5: expectaron
1: kano to mabuhi sina bay kun may lokotanan kita may tag 3,500 kitang inog bakal ka bugas. Amo na ang ginapaabot ang kwano nga krisis sa aton nga pungsod do pagkaon na ni pagmahal sa mga balaklon ang gobyerno taya ay kahapon na siya nagpagawa statement na ma-recalculate sila kuno sang ilang mga programa para sa El Nino.
5: Nakumpisa na tanong nakumpisa na tanong mga farmers ba ay bariyo sige lang bakas na lang kita kanya-kanya na lang kita kay way na tari saligan nga gobyerno ta
1: Ako, Aryo,
5: hatagan ka lang sang
1: Guys, tunay na diri sa nga bad news, Radyo Man Binroy. Buwas, masaka na naman ang presyo sa petroleum products sa diesel. Oh,
5: 6 pesos naman.
1: 5 ka piso sa 6 pesos.
5: Oh.
1: Ang gasolina, 4 tob-tob, 4.50. Kasi oh, kayo mo kita na.
5: Te, abe, mareklamo ka.
1: Oh, yato yung gobyerno. To, kwan sila kami na isay sila kung paano na-presyo na si Saraw.
5: Oo, oh, may krisis pata sa kuryente. Ang DOE secretary, te, ito ya
1: sa
5: inspection sa baha.
1: Oh.
5: May problema kita riya sa ano ni sa fuel.
1: Oh.
5: Masaka naman sa pesos, may mahampak naman lapit-lapit no binta. Mariusip.
1: Tapos way untat ang manual load dropping. Mali kay kung napay kita sa supply sa nga kuryente.
5: Ni mano kami sinide. Oh, Marcos, Bungbong, ano kami sine?
1: Sa chimpong ni Blanico, ano, ni...
5: Grabe yung nahalit.
1: President Ferdinand Bungbong Marcos Jr. Ang unity nila ni Sara ni, lagi warasaag ni. Huwag kita sang maayong nga balita.
5: Do,
1: na, kwan na batsagan, halin sang pagpungko nila ni Dua.
5: Makambal kita, guro nga, the worst government kaya Marcos Jr. Gid.
1: Oh, kaya mo ni. Kaya sila yan ang away nga vice president. Dumay kuya Kabado.
5: Damo na mo yung
1: una chimpo. Ramos kay Estrada. Dumay kuya Kabado nga nag-away sa pareho gid sini. Oh, nagibulos daban dayon si Estrada kag si Arroyo. Oh, dumay man ko kabati nga mo gini nga kakaamog iya. Oh, nagbulos daman dayon sino kay yung presidente si
5: Gloria
1: Anoynoy.
5: Ah, si Anoynoy.
1: Oh, ang vice president si Binay. Doon may mga kabati nga
5: naging... Tepag Duterte.
1: Kamog gini sila yan.
5: Tepag Duterte
1: Robredo. Isang si Duterte Robredo. Doon may mga kuya kabati nga si Duterte. Yan sa ganyan kasapakto si Robredo.
5: Silent war lang eh.
1: Silent lang niya eh.
5: Oh.
1: Pero subong yan tawa niyo, Bla. Oh, Mariusip sa
5: tiba.
1: Worst gintuod ni.
5: Papriso nila yung isa kag-isa ganyan.
1: Oh.
5: Waso sanay ganyan mo.
1: Oh.
5: Habi natin ganyan, isa ni sa pinakama...
1: Pinapakamasubo sina. Kay tandem ini sila. Ang kampanya nila is unity.
5: Oh. Ginexpectar natin ganyan nga isa ini sa pinaka-peaceful nga tandem.
1: Well, kita maka-close, Bla.
5: Galikin mo na, walang forever.
1: Ay, yun ay kakak, get?
5: Ay,
1: check sige na. Observations sa nga concerning patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Naka-standby na, Radyo Man Marjorie Hervomiani.
6: TYRI, Radyo Man Report.
1: Arts, mayong aga.
7: Good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Benroy. Mayong aga sa aton nga mga kauturan. Medyo malamig-lamig subong kaadahon naton kay nagpulo pa na litigi bala no dari sa palibot sang syudad. Subong may gamay nga pagpulo pa na litigi pero hindi gid mo na kadamol nga pangabal sa blog enough lang ang mapalamig-lamig niya lang ang aton nga kaagahon. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Aga pa kita nag-sidding sa bonus sidding. Aga pa kita nag-check sa Iloilo Terminal Market, may mga suki na kuto ha. Mga nagabaligya sa isda. Pabali lang, bako nga ba may isda? Subong sila, manabas sa Sunday, abi ma'am. Wala gawas ang isda. Igo na siya magdamo, mga Martes. Kay pagkasunday, pagkaaga Lunes, syempre wala gawas ang isda na madala dali sa super. Pero naka-check kita sa pila ka mga presyo dito. Subong aga, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. And ang aton diri nga, ano ang aton diri nga pag-check? Based diri sa aton nga paglantaw sa presyo subong nga kagahon. Ari, ang bangro subong, tag 180 per kilo. Ang lagko naman yung bangro, tag 220 per kilo. Kung boneless naman, 200 duha, kumbaga tag 100 ang isa. No, ang pisugo, tag 200 per kilo, ang pisugo nga dako. 280 ang salmonete ninamit niya i ano ganit ni tawag paksiwon oo salmonete tag 160 per kilo ang tuloy tag 120 ni tuloy namit kini sa subako niya so ara ka lang na yan sa kilid sa baybay
1: wow.
7: Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy kag ang matan tag 260 per kilo sa madulong natin dari nga mga balita ang unahon natin ang update sa gikan ni sa Police Regional Office 6 kay ang PNP or Police Regional Office 6 Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy nagpangibabaw ini sa bugos nga Police Regional Offices sa bilog nga Pilipinas may kangtanan sa pagpanakop sa mga most wanted person sa Western Visayas sa buong August o sa nagigan ng August 2026 no ang ilang performance rating aran sa 29.56% based sa records ng PRO6 naka-arresto sila sa 328 ng mga wanted person sa Western Visayas nga target sa PNP nga 1,110 sa bulan sang Agosto. Sa 328, 73 diri ang most wanted, kay 255 ang other wanted person. Ang most wanted, amo ni sila mga heinous crimes, sa kakomit sa heinous crimes, and ang other wanted persons, ining mga theft, or mga nagbo bilang ang kaso, mga estapa, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Susunod, Brigadier Police, sa Brigadier General Ronaldo Tuanyo, na bunga ini sa ilangan nagkapadayon ng police operations, operational discipline, kagkooperasyon sa komunidad. Kagkaroon ganit mga patigayon ni siya sa press conference sa Iloilo Police Provincial Office. Samtang, natala na nga ipahidalong sa autopsy, subong adlaw, September 8, ang or September 7, ang bangkay sa isang senior citizen na sa panpatay, na may laslas to sa liog. Sa sulod mismo sa Iya Balay, sa Barangay Poblasyon San Rafael, sa Setyembre 4. Inihaging kumpirmar ni Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge sa San Rafael Municipal Police Station. Di kilala din ang biktima kay Lirio Barsanas, 72 anos ang edad, isa ka-retired private employee, kag-isa ini kalaon. So magaling kay Carona, na may person of interest na ini siya sa orsila sa pagpatay, sa tigulang ko sa rin pagpangawat ang ginalantaw nga motibo kay nadula ining 5,000 pesos nga cash sang ining biktima. Sa aton nga pagpangusisa, ang person of interest diri daw ginapahayag iyang daw ginasapupo bilang daw hinablos pero dulayo nablaw or apo kay many times na ni Corona dulaan sang kwarta. Doka duwa ni siya magpa-blatter, kay doka tatlo kaapat na ni siya nadulaan nga wala nagpa-blatter. No, may mga allegations dito ang ining upod niya sa puloy-an na doon nag-serve nga doon yung adap-adap niya bala na distant relative niya na kuno nagsapuan niya sa tramnan tapos kuno tawagan niya tani kuno ka bulig or responde pero ginabala siya kuno ka pamilya nga ibatang sa balay kaya ang bangkay nakapastar kagula dito may mga dugo sa crime scene so may mga inconsistency sa statement sa person of interest kaya daw siya ginatudlo sa pamilya na may kahimuan sa nasambit nga krimen. So, ibalon to pa na karoon ng ibang yung latest sa papadulong naton sa Iloilo Police Provincial Office. Amo na madulong naton nga balita subong nga aga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
1: Salamat kid kay Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane. Ang ining abay na sa aton nga pagpangalaga, doon na sa inyo sa nga Nan sa Corn Coffee. Umpisanta ng aton aga pag sa pag-inom sa Nan sa Corn Coffee. Kaya eksperyensyanta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas sa aton nga energy, kaya nag-maintenar sa proper blood sugar levels. Nag-improve sa blood circulation, no? Kaya nag-elevate man sa problema ta sa digestion. Sa hindi kita bla matunawa na gabutod aton chan, imninyo na sang naan sa Corn Coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas, ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na Dubai, Dubai, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:45 na sa kaagahon.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.

0: ISO certified, world-class quality.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, Tasik ng Sugar. Pilascod, huwag yung mag-ayo. Pero si nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilascod, Tasik na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako si Regan Pambrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Gikan sa number 1.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Salton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Salton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan ang batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle drive. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko labang damit.
6: Charm Fab Con. Pangong tumaka bloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
7: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: GTX 500.
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kaya natapos kaon 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Ano bala kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
12: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or tiyas, malapit sa imo nga ginaguan sa atong nga pagpamungkin. Salamat yet sa oportunidad na ginahatag sa atong sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton niya lawas.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Partner,
1: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sang atong immune system batok sa COVID-19 virus.
15: Ang doctor suggests.
16: Ito po si Dr. Bermion.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fartich.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS
1: Sample Plus Gold.
24: Ako gali si Van Hermelang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabahag sa mga butika.
0: Vitamin C, alkaline nga vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko kagard, sige tugpo lang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, the best gid, pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, abakang

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tago pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Ang mahigpyong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule at lawadlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy kulo ng damit.
16: Charm, stab, con,
17: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulot.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Pagtiyan sa sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
18: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Ang isang mabuta.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Ulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
18: Mighty C, efektibo. Mighty C, mabaka sa mga butika. Samsung Plus Gold.
21: Ako galing si Sherry. Pernigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, ngayon lang kukuno sa Samsung Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
18: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
22: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
18: Mahigpo bala ang imo dugo?
23: DTX 500!
18: Masamit ka bala ang kina-energy?
23: DTX 500!
18: Ang DTX 500!
23: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo?
18: Gasa masami,
23: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy!
23: DTX

0: Alas 5 na ang oras, dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
0: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang ining bahin doon na sa inyo sa DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masamin nagakadamage bangod sa mataas nga blood sugar. Ang DTX 500 o kung mag DTX 500 ka kada adlaw, agud nga malikawan ang diabetic retinopathy o kung ang pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyonan ang imo nga mata, mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX sa 500 na kamo. Kag simpre, kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo gidina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. E lokal ginabalanse, ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na stanan nga mga infeksyon o bose pontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, maginom sang Mighty C kag DTX sa 500. Marami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butik ka produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, asosasyon sang mga manog-asin sa Quinto Distrito nakabaton sang 1.5 million nga balor sang pasilidad halin sa DA kag BIFAR Region 6. Kasama mo sa balita.

0: sa pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
1: Nakabaton sang 1.5 million pesos nga balor sang pasilidad ng mga organisasyon sang mangingisda sa Kulasi Ahoy kag Bangkal Carles para sa paghimo kag pagtipig sang asin. Ang suporta ginhatag sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun DABFAR-6. Ginpahayag ni DABFAR-6 Regional Director Rimia Apare makabulig kag makadugang sa palangabuyan sa mga mangingisda ang paghimo sang asin ilabi na sa mga bulan nga maayong panahon. Kalakip sa mga nakabaton ang asosasyon sa mga asindero sa Carles na may 700,000 pesos nga suporta para sa pagpatukod kag pagpaayos ang storage facility nga sarang makatag sang tubtob 800 kasako sang asin na may kabugaton na 50 kilos ang kada sako. Naglabot naman sa 800,000 pesos ang nabaton sang Punta Dolorosa Fisher Folks Association sa Banwa sang Ahoy para sa salt evaporating kag cooking facility nga may kapasidad sang 300 ka kilo sang dekalidad nga asin kada batch. Ang suporta ang kabahin sang Development of Salt Industry Project na nagabulig nga mapabakod ang lokal nga produksyon sang asin kag mabuhinan ang pagsalig sang publiko sa imported. Ang proyekto nagapatuman sang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpabaskog sang food security kag pagbuhi sa mga lokal nga industriya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Tatak RMN.
4: Ang programa ta sa food security asin may madildil na lang takaasin.
5: Tawo asin lang mantika. Butag niya na lang mantika. Dugangi.
4: Pero dumduman mo nga na problema makita ka asin di sa Pilipinas. Ito may shortage ang asin.
5: Sino ganito nang gambal na yun niya? Though, halos tanan nga kundi shoreline. Pero ang asin makaltiya kundi in.
4: Ma-import tayo ka asin. Para yung usip santisima.
5: Pati ng ilok na may asin. Makalpat asin.
4: Kasi hindi kayo makakita nga ma-import kita ka asin. Ay, nako. Tiyo, maniho.
5: Parisiyo, kakwan.
4: For food security ng mga programa. Damo kita asin. Butangan mo nalang nasang mantika.
5: Mantika, o. Ayaw mo muna sa muna sundan ka. Ito yung muhi mang tao, no?
4: Sumagay.
5: Hagoy-hagoy lang.
4: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang dagsa ka sa seasoning may unod bagin nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kabakal na ini sa mga groceries, sumuman sa mga butika kag sumuman sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
5: DTX 500, mataas balang presyon sa imo dugo. Ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatig nga sa arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, ina isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung na blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kangay nagilawang sa stroke, heart disease, inipakayo sa pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatang nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 ay may charantin, alin sa marguso, nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami sa tulog, nagatap na sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo, pangyaiban. Gani, mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo ini sa may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Tugang pa nga mga balita, PNP, nagapatigayon sa nga backtracking sang CCTV agad makilalang suspek nga nagransak sa motor shop sa may Banwa sang Saraga. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani. DYR

0: Ay, Radyoman Report!
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Nagapadayon karon ang backtracking sang kapolisan agud matuod ang sus na nag-ransack sa isa ka motor shop sa Manuas ng Zaraga sa tinalikdan nga adlaw Setyembre 5. So, kay Police Major Beverly Catalunya, hepes ng Zaraga PNP, nga wala sa kaugalingon nga CCTV ang AC Marketing kabangdanan nga kinahanglan nila mag-check sa CCTV sa kaibig nga establishmento. Nabaluan nga nagdanga sa masobra 38,000 pesos ang balon sang cash nga nakuha sa wala pa matumod ng mga kawatan sa nasambit nga motor shop sa Barangay Hines, Zaraga, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak, RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed a Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
0: Tatak, RMN.
2: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa binog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tongkat ali, ginseng, maca, kag holy goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya, may ara. Gani mag-inom ka sang Mega Man. Duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, matakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
3: Boss lang tayo ma-play sa nga, Team Song.
4: Gabantay na mga timigaman sa Kodabio, sa fifth, kag sa first.
3: May bago nga version.
4: May bago?
3: May bago nga version.
4: Bantayan na.
3: Ang bago nga version sang theme song sang Megaman.
4: Paborito, inigilan ka timigaman sa 4th, sa 5th, kag sa 1st district.
3: Ano man gapon ang lyrics, pero ang Aragoy. Music niya, medyo laina. Megaman Herbal Food Supplement Capsule. Siyempre kung may nakakapsula kita, may aramang kita nakakape, ang Megaman Gold Coffee Mix. Amoy ning kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki, nagapatindog sa inyong mga ikog tawo, ka nagatag sang dugang nga resistensya. Na nagamligman sa aton nga mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi ka umahoyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing, kay tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tongkat ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. At siyempre, maramit ang sabor niya. Si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang ipapatindog lang sang ikong tawo kundi naghahatag may dugang resistensya para hindi ka pagkapuyon or pagtuyuhon sa imong nga obra. Megaman Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud pamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyong kolon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Super Fiber, mabakal nyo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag simpre sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman ang gikan sa Iloilo City Hall. kiosk sa mga public market sa nga syudad, target nga puno antes magtakop ang karon nga tuig. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
5: City Hall Reports.
6: Ang inyong pangigilatara sa inyo sa Non-Sport Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pang isipainom sa Non-Sport Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga doon makuha kung nagigilar nga doon ng paggamit sa Non-Sport Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapalaba sa imo energy. Nagpapalaba sa proper blood sugar levels. Nagpapalaba sa blood circulation. Nagpapalaba sa imo digestion problems, may kapanubuo sa pagbuton sa imutyan, na-detoxify sa imulawas, kaya nagabulik patulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Non-Scorn Coffee, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, akubado sa FDA, kagmabakal sa mga butika, malapit sa inyo ka.
7: Target sa ang local economic enterprise office o kon ILEO nga makompleto ng pagpasulod sa tanan ng mga qualified nga vendors sa merkado sa syudad sa Iloilo subong nga bulan sang Setyembre. Suno kay Maris Alwabakyao, head sa ILEO, halos na kompleto ng pagpasulod sa mga original kag dihiti mga vendors sa merkado sa syudad. Padan ni Mabakyao ang nabilin subong amo ang mga new applicants kag napaydalong pa sa review ang ila aplikasyon kag mga dokumento. Sa kabugusan na sobra sa 3,900 stalls ang lima ka merkado matapos ang redevelopment. Pinakamadamo amo ang Iloilo Terminal Market o kunang supermarket na may 1,250 ka pwesto gikan sa daan nga 885. Iloilo Central Public Market nga maka-accommodate sang 850 ka vendors gikan sa 603. Lapas Public Market nga may 782 ka tabangko nga para sa 359 ka existing vendors kag 423 ka bag-o nga pwesto. Haro Public Market nga may 740 ka kiosk gikan sa 193 ka original nga vendors kag ginpadamuan sa 547 ka bag-o nga kiosk. Kag Arevalo Public Market nga may aras ang 296 ka kiosk kung sa din 117 ang para sa original nga vendors kag 179 naman ang para sa bag-o nga stalls. Paidi Babakyao sa tion ni makompleto na ang turnover sa merkado sa syudad gikan sa contractors magin madasig na ang pagpasulod sa mga vendors sa merkado. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Pinabahin gindala sa inyo sa Non-Scorn Coffee. Non-Scorn Coffee, lungkos sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabuti kang malapit sa inyong lugar.
0: Tatak RMN.
3: Ari ng new and improved NAN sa Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Intingo bang mangustin, Kuya Bano kag Malunggay, para sa mas sa baskog resistensya, dugang nga inirya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilian nan sa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manininga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagbabisan pa sa sulod yung imong sininga panimalay. May name 3 extract ka pa rin performance sa citronella nagahatag protection sa exposing imong sininga panit. Ang Magnans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kag isang arikis alapa palipungaan an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Magnans Liniment Oil barato, ineepektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Ang Nan's Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial, Pasay City, nagdeklarar sa State of Calamity bangod sa epekto sang RSSI. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
8: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
9: Gingan pabaskog sa lokal nga pangulungan sa Pasay City ang mga tikang batok sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI infestation nga nagahatag sang kabalaka sa mga nguma kag sa sugarcane industry sa syudad. Bangod sa epekto sang infestation gin pasara sa sangguniang panglungsod, a resolution number 2026-179 nga nagdeklarar sa state of calamity sa Pasay City. Ang RSSI infestation ginakabig nga seryoso nga panghangkat sa mga tanuman sang tubo ilabi na sa mga mangungumang nga nagasalig sa ila pananom bilang pangabuyan. Samtang ginpahayag sa lokal nga panguluhan nga padayon ang koordinasyon sa LGU Pasay sa Department of Agriculture kun DA Sugar Regulatory Administration kun SRA, ila-ila provincial government kag iban pang ahensya agud mapalig-on ang monitoring kag containment efforts batok sa peste. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
8: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Kagakilas Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
0: Tatak RMN
2: Super Fiber, pinakabago kagipiktibong nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton nga higko, ginimoy ni Pag isa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagahan sa nagakigo, nga pagamlig ang aton chan colon kag binog gastrointestinal tract o con gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber epektibo kay garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
3: Kag siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Mga kasama, kabalo ba kamo nga ang hypertension nagkatabo kon unhealthy ang aton nga lifestyle? Dapat tapnaon ta ang high blood pressure tungod taman ini ka delikado. Sugudan na sa pagkaon sa masustansyang mga pagkaon, bastante nga tulog, kag sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may ara sang poly unsaturated omega 3 fatty acids nga nag-absorb sang bad cholesterol sa aton siningalawas. Sa pagsilig sang Dr. Pinoy sang bad cholesterol, matinuan ang aton dugo para nga malikawan ang heart attack kag subuman stroke. Isa pa, ang Dr. Pinoy may kapasidad man nga magubra sang oxygen nga makapatinlo pagid sang aton nga dugo. Gani mga kasama, hindi gid magduwa-duwa, amligan mo ang imo korason kay kon masakiton ina, masakiton ka man. Magmintinar sang Dr. Pinoy Asqualene Capsule. 2 to 3 capsules a day, 30 minutes before meals. Dr. Pinoy, your heart's BFF. Mabakal ini sa mga butika sa Banwasang Santa Barbara. Sa Marsa Pharmacy, Siamsa Pharmacy, Antaisa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Suilo Pharmacy, kag sa mga branches sang EVC Pharmacy diri sa sunod sang Iloilo, Lini Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang, Gilas Pilipinas ginluto sang South Korea sa ilay kaduhang tune-up game antes ang 2026 Asian Games. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
0: RMN News Sports.
10: Ang balita sa sports ang nadulong sinyo sang kaluwan sa new and improved Nan Super Plus. Maskin paipitibo kag maskin pabaskog. Kintingog ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adaw-adaw. Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog ang korason. Hulig kontra sa kapo. Uy, kagpalang luya sang lawas. Gimpirde sang South Korea ang Gilas Pilipinas sa ilang katapusan nga tune-up game 69-42. Iniantis ang ilang natalana nga pagpasakop sa 2026 Asian Games sa Japan. Ang Philippine National Team ginpangunahan sang PBA All-Star. Naluto sila sang Korea sa piyak sang ila pagtinguha sa pagpanguna sang Magnolia High Flyer nga si Sab Losero nga nagkamada sang 14 points kag anom ka rebounds. Pagabuksan sang Gilas ang ila title defense sa September 11 sa dinuna sila nga magahampang batok sa Bahrain. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene. Queen sa Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Lo Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
11: Tatak, RMN.
12: RMN News, Panahon.
3: Sa iktalay pinakauling alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
13: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa atog man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest sa the update sa bunga adlaw, September 7, year 2026. So sa karon no, paday natin ginamonitor. Ining si Bagyong Kilandok no, nga uli natin na si Platan. Yara sa sagwa sa atin nga Philippine Area of Responsibility 1,155 kilometers sa east-northeast of extreme northern Luzon. So may maximum sustained wind din siya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagasones o pagmadlo sa Galabo at up to 65 kilometers or up to 80 kilometers per hour. So nagahulagin ni siya eastward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Wala naman sa direkta ng epekto sa anumang yung bahin sa pungsod naton kag sa karon no ang southwest monsoon or habagat ang nagaepekto sa may Luzon kag Visayas. So dili sa aton sa western Visayas, so generally maka-experience kita sa may mga pagalaom-galaom nga kalangitan kag may mga isolated nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tugtog sa mabastugaton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan. Magdala ini sila sang kasarangan tugtog sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yala sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton magabot la kala 5:40. Pagatunod din siya alas 5:56 karon sa Kasisidmon. Kagaman naton latest sa the update ulindi sa Ililang Pag-asa. Rale Cuenca.
12: RMN News Panahon.
3: Salamat gid Rale Cuenca ragikan sa Pag-asa Iloilo. Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol para nakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Kag pwede man nga panghaplas man sa mga nagaubo para nakit sang liog naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka sempre madugo na, buboy diretso non-liniment oil sa pilas gid para ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases dira sang dengue sa ilang nga mga lugar, diri sa syudad man or dira sa probinsya sang Iloilo, dapat hindi ka mo makagat sang lamok na posible may dala nga virus sang dengue. Kay tandaan nyo, kung wala kagat lamok, wala sang dengue. May sangkap ini nga nemtre, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Nans liniment oil babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Mayong waga sa aton nga mga mangunguma, sa aton sining nga mga kasaka. Exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani mayari sila sang raffle promo para sa inyo, para gid sa inyo ang kubuta kaagapay sa mangunguma para sa masanang agrikultura. Isa ka raffle promo ang baltang sa diin maghatag sa inyo sang chance nga magdaog sa mga brand nyo kadikalidad nga kubuta products. Ang imuon nyo simple lang, bakal kamo sang kubuta equipment, genuine spare parts para makakuha kamo sang raffle coupon. Sa every 3,000 ninyo nga ginbakal, may isa ina ka raffle coupon. Pero kung damo binaklan nyo, syempre damo man nga raffle coupon. Kag ang coupon nga ina inyo sulatan sang ngalan, contact number, kag official receipt number, kag yulog sila sa inyong mga drop boxes. Ang raffle promo, ang raffle draw sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barangay Kuewan, Kalsada, Baruta, Nuevo Iloilo. Kag ang premyo, isa ka brand yung atraktura ang grand prize. Ang second prize, isa ka rice transplanter. Ang third prize, special power tiller with engine kag madamo pa sang iban. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa ato naman nga ilo, attorney pamangkot sa tagpalamati, kung bala ano ang kahulugan sang self-defense sandig sa layi. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
14: Hello, attorney. Nagabatsyag kabalas ang diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma o kon may nagatubo nga bukol, kagiban pa nga masakit. Kon kisa nagakabala ka kita nga kon magtumar kita sang suplemento, basi may side effects kag delikado ilabi na sa aton nga kidney. Mga karadyuman, indi na kamong magkabala ka pa. May mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy's Choline Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo nga kidney. Madamo na sa nagapamatuod sa pagka-epektibo sang Dr. Pinoy's Choline. Ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule ini. Buot silingon, dasig matunaw kag safe ini sa imo nga tinai. Atay, kag pinaka-importante sa tanan, safe ini sa imo nga kidney. Bangod nga bisan sa tubig langgani, nagatunaw na ini, ano pagidayhan sa tiyan nga acidic. Ang Dr. Pinoy's Choline mayara man sang powerful healing properties. Bangod sa mga natural nga ingrediente, kaangay sang alkyl glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3, kag E. Bangod sini, madamong abalatian ang mapaayo sang Dr. Pinoy. Halin pa sang 2004, Dr. Pinoy's Choline na ang imubulig sa pag-atipan sang imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy's Choline Capsule, safe kag epektibo. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar.
15: Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piat kung balaano ang kahulugan sang self-defense sandig sa kasuguan. Attorney.
16: Well, magsiling kita nga alo self-defense doon. Magsilingon ang imong kabuhi is in danger. Directly in danger. Magsilingon, ara na siya sa point nga it's just like saying ikaw or ako. No? So, muna yung nasiling na ito. No, nga, kung hindi niya pag-i-repel ang nasambit niya threat batok sa iya, posible nga mapatay siya. So, it's very important nga kung may kutsilyo ang isa ka-individual na sila self-defense siya. Pero kung nagdadagan siya pa katusimo with the intention na with the action na hanak kabunon, then that will be self-defense na. No? So, muna na ang self-defense na dapat ang ito niya na-depende sa prevailing ang mga circumstances.
14: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: RMN. Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, may aplos na mula sa puso, ara na sa mga butika ang Soft Touch Under Oil. May dimainik hindi basta-basta ang ingredient nga ginpainalom sa mainid nga pagtuon. May aloe vera man nga nagaburig pabanag sa panit. Kaya nagapakupos ang singaw, nagapatubo man sa matamat nga kaunot naton nga mga buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kag nagapataas ang collagen. Eucalyptus nga pilaw sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sa pungot silong kag ginawa kag nagapapali sa pilas. May virgin coconut oil para mangin kutis guapo kita kagwapa. Kag rosemary oil ay parelax ini nagapamuhok sa tulog. Kag ginabuligan dula ang kurinot nga palit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Bakal ikaw sini sa mga butika available na ini. Kag syempre makabakal ka manda sa may Miramart Mall malapit sa main entrance sa ilang activity center. Kag sa online makabakal ka man, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
17: Good morning na sa aton nga mga Facebook live viewers, kag subuman sa mga nag-monitor sa tag sa mga radio, subo nga mga Tirion, mayong aga gid ha sa inyo tanan-tanan. Sa mga nag-Facebook live, subo nga aga, good morning gid kay Neon Von Perez sa Pamplona, kay nanay na Gemma, tatay Narciso, good morning gid. Sa kay kagawad Ali Montano dara sa Palaypay, Anilaw. Sa Montano family kag sa iyang amay kay tatay Ulik Montano, good morning gid dira sa inyo. Kag subuman good morning man sa kay Lito Binyas, kag subuman sa kay Stephen Faniga, no, good morning gid. James Carpe dira sa Dumangas, kag sa Dumangas sa Public Market, good morning. Kay manong mood sa Anotado dira sa Dingle, no, good morning man. Kag sa kay John Pirocho Sumagaysay sa Pirocho kag Sumagaysay family dira sa Paho Pututan. Brad Pet Madera Bistwer dira sa Danao Haniway, no, good morning gid sa inyo ha. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. Good morning man sa kay Sir Joey Ahino Estiva, no, dira sa Pughanan Lambunaw.
3: sa kantin kuno sang Puganan Integrated School aga pa nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Sige, good morning gid ra sa inyo, salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. Sa kay Catherine Sermita Banasormal dira sa Bulad Gimbal, sa kay Nanay Alin Disen Parayco, sa Disen ka Parayco family dira sa Divina Grasa La Paz, good morning man. RML Fans Club main chapter ginapamunuan sa ina presidente Lalaine Kabuday. Na past president Inday Narciso, no? Good morning man. Kag sumuman sa RML Fans Club Hong Kong chapter, kag RML Fans Club Singapore chapter. Taran sa iyo na sa Singapore, kag sa Hong Kong, good morning gid. Magkatapos ang Radyo Manibela, nga nagabiyay pa sa sining mga tineon, halong-halong gid sa pagbiyay mga parikoy. Kay Sir Jake Cerudo, dira sa Balagon, Anilaw. Arnel sa Unoy, sa Unoy family, dira sa Tobias Fournier, sa probinsya sang Antique. Sa kay Antilinda Siason, dira sa Sitio Ilawood, San Carlos, Anilaw. Sa kay Mel Gargaran, Lisel Capada, Mayan Morino, sa kay Mary Ricabar, good morning gid. Kay Gasubuman, sa kay Catherine Balsumo Sakdalan. Kagawad Bunikala dira sa Leon, no, good morning gid. Kay Kagawad Robert Martres dira sa May San Pedro Molo. Kay Suman, sa kay Kagawad Rami Aranyo sa poblasyon Anilaw. Kagawad Ernie Desa, no, dira sa Balunos sa Anilaw, good morning gid. Kagawad Maoy De La Cruz dira sa Barabag Anilaw, good morning gid sa inyo. Sa kay Rodney Bobo Silogo, Richard Carigaba, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, kay Irol Derikito, no, kag sumuman man ng justice dira sa Brotac Nuevo, kay Melinda asawa ni Manny Maning Justice, no, good morning kid. Engineer John Chungko, good morning man. Bong Sobretudo, Bongbong Apura, Joel Sikugal, kay Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., sa kay Nonoy Silobrico, sa kay Janmark Alumbro Parikoy, good morning kid. Kay Subuman, sa kay Toto Ryan Jan Tabladilio, dira sa Adgao Tubungan, good morning. Bergo Ugab, kay Ma'am Belen Gabukaryon, ma'am, good morning kid. Kaya sa kay Alma Henga, Akibi Mihares, Tili P4, Margie Cubillas, Tristan Wyatt Gulay, Zaldi Bitoonas, kaya sumuman sa kay Nani Binliro Bitchayda. Sa iyo tara na nga nag-upod sumung sa ating pagpangalagad, good morning kid.
2: Si nung Edgar Lamasan nga nagapamati, nung Edgar kamusta sa binabaan Lambunaw? Kag subuman Ma'am Jema, kag nung Julie Navarro, good morning sa inyo. Kag draman sa kay Alex Caras Pare, dra sa may Barotac Viejo, kag kay Ronaldo Mandulosaga, kag sa Team Megaman, kay Pareel Ted Ferraris naman dira sa may Miagao, kay nung Plasing Escobio dira sa may Igbaras, Brother Vong Catedral, Brother Efren Siao, kag dira sa kay nung Benta Blati sa may Quintinsala sa distrito sang Aro, kag kay Brother Federico Guzman, thank you man sa pagpamati. Kay Father Noneta Pilo Bilio, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Kay Sir Rick Gullios Galea, no? Ma'am Times Gullios, dira sa may Talusan, sa may Banos, ang Dubangas, salamat sa pagpamati, good morning.
3: Kag simpre sa Tatoy's Manukan and Seafood, so sa kay Chuta na nai konseng, good morning gid. So tayo ito, Tabaritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafood, dira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria, sa Mandurriao, kag Sumungman Airport sa Banuasang Kabatuan. Kay sa mga may aton mag-greet, no, sa mga naga-message dira sa Facebook Live naton, good morning gid sa inyo tarantanan. Standby ha, pagbalik na lugay-lugay, madarag ko na nga mga balita lokal, sumuman mga ronda balita. Alas 5.35 na sa kaagahon.
18: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Samsung Gold Coffee Mix.
22: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pa sa ngayon.
21: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Yan na ka. Ang gaganda ka pa.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Good day sa tanan. Upisay ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, mahamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag TDX 500 ka na!
23: DTX 500!
24: Ang may powerful compound.
23: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
24: TDX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Aramis ko!
24: TDX 500!
25: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamatik sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
26: Unat anay, magalibot mo akong panan-aw. Dumutumba ako.
27: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sa inyo naon.
26: Ang hindi na pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa Ginkgo Leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: Oops. Oo, ikaw! Nakapanglimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
31: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
32: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
31: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Nagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
32: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Gigan sa number 1 Smart

0: Talaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold!
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang baso kong pare ko, magtumaro sa Don Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold! Mabakal sa mga butika.
3: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling pag-report, tawagi ang 0920-946-8233. Ininga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. YGC, alkaline ng vitamin C.
5: Huwag ka si Jerry, nagkanto sila. Kita nagligad, sikisakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang may DC, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa
1: Mighty C! Mabakas sa mga butika!
6: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
7: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, dito ako, believe. Sample Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangtot ko dason kung ano maayo diri. Ramo ginagambal na maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Abakal sa mga butika.
11: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
13: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS. Ako si Regan Pambrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 5:45 na ang oras diri sa aton nga pagpangaragan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life extension vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang life extension clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libreng medical consultation ako po ng mga medical doctor sa life extension clinic. Hindi na pagulata nga maglalaang balatian ka man ako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa life extension clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small J Dillon Street, sudad sang Iloilo, Tagbak distrito sang Haro, poblasyon sa may istansya simian nag Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangkadama, Santa Barbara, kag JC Sulita Street sa May Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Una kita sa aton nga mga ronda balita. Diskwento makuha sa pagbayad sang timprano sang ikatatlo nga installment sang real property tax subong nga Disyembre. Kasama mo sa balita Radyo Man, Joel Franco.
4: City Hall Report.
5: Makabaton sang diskwento sa balayran sa real property tax o kung RPT ang mga property owners na magabayad sang timprano sang ilabuhis. Base sa pagsulundan sang Iloilo City Government, hinatagan sang apat kahugnat sang pagbayad ang taxpayers agun mas sa mapamag-an ang ila balayran. Subong ang September 30, 2026 ang deadline para sa ikatatlong hugnat nga pagbayad sang RPT subong nga tuig. Ang makabayad sang abansi sa PETSA sang deadline may diskwento nga 10% sa ila balayran sa buhis. Sa piyak nga bahin, ang mapas lawa naman sa pagbayad sa husto nga oras magapangatubang sang penalidad nga 2% kon 2% sa interest kada bulan sa delinquency nga wala mabayaran nga balanse. Sunod sa Local Government Code of 1991 o kon ang Republic Act number 7160, ang buhis nga nakabutang sa real property taxes dapat bayaran sugod pa sa naunang adlaw sa Enero 2026. Ang mga rates sa buhis kag assessment si dalam sa opisyal nga pagsulundan among 1.5% nga basic tax sa mga duta, 2% nga basic tax para sa mga building, makinari ang iban pang structural improvement, 1% nga dugang ad valorem tax para sa mga residential idlelands o kung na maduta nga wala ginagamit, kag 2% nga dugang nga ad valorem tax para sa mga commercial, agricultural, kag industrial idlelands o kung na maduta nga may kaayong classification apang wala ginagamit. Ini nga basic tax upod ang dugang nga 1% para sa special education fund kag ang mga nagkaigo nga buhis sa idlelands dungan man nga pagkakolektahon. Panundom sa syudad nga kung ang buhis makapabiling nga wala na bayaran pagkatapos sa karoon nga tuwik, gamitan sa opisina sa City Treasurer ang administratibo kag legal nga tikang si Dalom sa kasuguan pagod mapatuman ang pagkolekta sang buhis. Mahimo makabayad pagi sa City Treasurer's Office sa City Hall, SM City Iloilo, Itrio Mall kag Merrymart Mall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Samtang dugan pa nga mga balita, anom katuig nga bata nga babae patay, samtang lima pa ka miyembro sang pamilya ang pilason matapos magbunggo ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark nga salakyan sa may Banwa sang Sara. Kasama mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete.
6: Dead on arrival kon DOA sa ospital ang anum katuig na bata nga babayi matapos disgrasya nga nagbunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark na Toyota Innova sa Barangay Salcedo, Sara, Iloilo, September 6. Ang biktima gininago kay Alia Sharil magluwas sa iya. Pilason pa gid ang mga miyembro sang ila pamilya lakip ang iya amay nga si Rolando De Velos, 32 anyos nga amo ang nagdrive sang motorsiklo. Iloy sini nga si Tricia Ann, 28 anyos kag mga utod niya nga sanday Shanay, 8 katuig, Z, 3 katuig, kag Seb, 1 katuig, Lunsay, residente sang Barangay Kapinang, San Dionisio, Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Major Jan Salvador Bedio, Pepe sang Sara Municipal Police Station, ginpayag sini nga halin sa banwa sang Concepcion ang magpamilya kagpapuli na kuntani sa ila balaya. Apang pagabot sa Salcedo, Sara, sulo kay Bilyo, hinali na lang nga nagbunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sang mga biktima sa nakapark na salakyan sa lugar na hibaluan. Ngayara sa ipluwensya sang makahulubog ngay limnon ang driver sang motorsiklo kag wala man sila sa may ginasoksok nga helmet. Sa subong, yara na sa maayong kaintangan ang lima sa anum ka mga biktima samtang padayon niya ginabulo sa ospital. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
1: Abi mo, anum sila si isa ka motor, Radyo Man Binroy? No? Bilog na pamilya ni magang kasanay ang mag-asawa, tapos ang apat nila kakabataan nga nag-edad 8, 6, 3, kag isa ka tuig. Upod pa nila sa motor. Sabi mo anong pinakamasubo, dire, hubog ang amay.
8: Grabe. Tapos dala mong bilog mo nga pamilya, motorsiklo pa, two wheels lang, hindi gani tricycle. Di anong expectaron mo sina? Imo ginaiya sala kay ikaw ay ang bumunggo mo. Siguro ining anong katuig base kun ari ni sa una. Tapos ang tatlo ginapatungan guro ni sang driver nga tatay kag syempre sang nanay. Tapos ang duwa nagakupo guro sa iloy dito sa likod. Tikay ang rusi ni nga daw personal sa una sa mga Honda 155 la Radyo Manirik nga mo ginayang damo iya unod nga
1: kag may kwan siya may sugpon abi sa nga kargadira
8: dumi sa likod. Dumi extension sa do may kargadira ti pwede na to ya ka ti syempre mga bata gagmay. Igo no kay isa sa una sang tatay sang driver, isa nga bata sa tunga sang tatay kag nanay, tapos duha ka bata sa likod, bawga pulungi-ngi sila sa isa ka motorsiklo. Tingaling kay nakainom, ti bumunggo. Disgrasya nga bumunggo. Ano ning masubo kay may binawian sa kaboy?
1: Ang Innova, ara magid sa higad sang karsada Radyo Man Binroy. Half sang iyalang lawas guro nagatungtong sa karsada,
8: gani sa shoulder.
1: Sa shoulder gani. Pero ti ba muning lesson learned ini sa mga kwan bala sa mga naga motor. Bilog mo nga pamilya daramo nakainom kaw. Di ba?
8: Wala ka man may mo.
1: Ka delikado eh.
8: Wala ka man tani may mo kay mo ning means of transportation bala. Pero siguruhon mo man nga wala ti mo nakainom kay layan ng reflexes ta yan niyang puga sang gasolinador sang nakainom kag sang wala nakainom. Tama ya ka delikado kung nakainom ka. Okay lang tani kung ikaw isa bisan pagani kay siyempre nakainom kay hindi niya pwede. Pero dala mo bilog mo nga pamilya kabuhi nila ang dala mo ti kutkuton kay mo ka konsensya mo nga kung wala lang ko tani nag i-drive nga nakainom bisan pa sakay ko sila kumpleto pa kami tani ang nakapuli sa amon sini nga puluyan. Di ba pero sini pagpuli sa puluyan isa ang isaya wala na patay niyang isa.
1: So liwat ha kailangan nga way pa kamo kakilala da sa Quinto Distrito sang helmet nga ginatawag
8: pariit niya sang mga lugar diya salin sa Sara pa sa Diyo kay mga long distance inadabi dumunong mga itong binungguan man itong tatay nanay kag bata man to patay itong bata itong ang nagabusong taga Arribalo itong nasakdingan nila. Sus, dira man na sa may San Dionisio, ari Sara, pero lapitanay malang na, ilingray malang na. Tini nga mga dalan, hindi man hindi ka man mambal nga mariit, galing kiti. Long distance, sabi, pa kuya, bandlagan ay drabi, Radyo Man Nirik, no? So, muna nga balta, nga, isi, butang tingin sa siguro nga ito, nga panakayon, provide ka mo helmet, ano, abe, kay wala na helmet, wala na rolesensya, wala na rolestro, wala na helmet, pulungi-ingi sa motorsiklo. O, tiklaway man tani, kay may natabo na, may napatay, pero ti, reminders ini, sa aton sini nga mga motorista.
7: Tatak RMN.
1: Sa piyak nga bayan, Radyo Man Binroy, madamo sa mga nagpinamangkot regarding sa update kung madayon bala ang barangay or ang ang barangay kag iske elections asubong iya nga 2026. Asuro kay Senator Win Gatsalian subong nga semana debatihan nila ini. Kay sa pinakauli hito nga interview kay Senator Meg Zubiri, so far duha pa lang ang naka-interpolate sa Senado bla kay Senator Chis Escudero nga mo na ang proponent sang pag-extend sang term of office sang aton nga mga barangay kag iske official kag mahimo postponement sang barangay kag iske election. Si Senator Ruben Padilla pa lang kag si Senator Tito Soto ang nakatingayon nga maka pamangkot kay Senator Chis Escudero. Si Senator Tito Soto hindi ni sa pabor no sa postponement sang barangay kag iske election. Si Senator Ruben Padilla medyo pabor siya, pero ti may mga pagpangduwa-duwa pa kay siyempre, nag-istorya sila sang may mo savings sang gobyerno, din kita makasave sa pagdayon sang eleksyon or sa pagpostpone sang eleksyon. Supposedly, kung sundon mo ang schedule sa Radyo Man Binroy, sa September 28 to October 5 na ang filing sang Certificate of Candidacy. So meaning, lapit na lang katama, no? Akwa na lang, tatlo na lang kasi mana, filing na sa Certificate of Candidacy. Inakonsundon ta ang schedule nga nakatala na Radyo Man Binroy sa pagpatigayon ta sa eleksyon, subong iya nga.
8: At budlaya, bigya, tani prior, bala desisyon lang, tanayin yung mga last minute, ya, mong paghalata ka desisyon nga ang aton sininga Commission on Elections, nagapreparar na, halos tanan nag-preparar na para sa barangay and iske elections. Pagkatapos kundiin pa to yung last hour, last minute ya, dito pa yung mag-decide kita nga i-postpone ining barangay and iske elections. Eleksyonon tanan bala subong istoryahan talagaling ng mga fixed term na sunod naman. Ay dugay naman ninyo way kita ka eleksyon dayonon tanan lang ng eleksyon. Total preparado man ang aton sininga kumilek. Nga hindi pa rin kami naka-decide kung i-postpone nini kung hindi.
1: Preparado kung sa preparado. Kasi na kung na niya mo, na schedule na niya mo. Ari, olibaton ko lang. Supposedly, kung dayon ang eleksyon ha, ang schedule naton September 28 to October 5, abang filing sang Certificate of Candidacy kung COC. October 3 to October to November 9, amun isa ang eleksyon period na. So, hindi kung eleksyon period na, may ganban na. October 22 to October 31, amo ang campaign na period. November 1, amo na ni ang pagprohibit na sang campaigning if before election day. Sa November 1 to November 2, liquor ban. Sa November 2, amo iya ang aton nga election day. Radyo Man Binroy. Manual ini, no, ang atong election subong iya nga barangay kag iske.
8: Proses ini bilang kuno-kuno nga kag daw mabaskog nga i-cancel o i-postpone ang elections. Dire gid na galutaw mga ipokrito mga barangay officials. Ang iba na untat na panambak sa mga dalan-dalan. Pero saan daw madayon, Ged? Oo, tinumbok ka. Anay mo nga, grabe.
1: Dog, galaylo, ay, iban.
8: Ay, anay nga. Anay nga, daw, dako ba lang posibilidad nga hindi madayon? Ah, wala nila matapos panambak ang dalan. Kagayban, wala nakabalik sa mga purok. Nag-hibernate ng iban.
1: Hindi. Amuni. Ang question ba, de, kabalo ka especially sa kwan bala, sa extension bala, or sa pagpalaba sang term of office sa mga barangay officials, sa nila, ang 5 years, tama naman ini kalaba para sa hindi mayo nga barangay kapitan. Tama naman ini ka lipot para sa hambal nila.
8: Sa
1: mayo nga barangay kapitan. Amo na gani ang balko, di kita mag-istorya di kon malipot, malaba, mga maayo, or malaing ibaray kapitan. Pag-eleksyon iya, pili ka mo iya sang pinakamaayo eh. Diba? Pili ka mo iya sang pinakamaayo. Hindi ka mo pili sinang, kumbaga, hindi ka mo pili sinang ito hindi man bagay dira eh, nga maging barangay kapitan nyo. Kaya subong iyang balko, lain na iyang barangay kapitan subong. Hindi na iya subong dapat lang ang pinaka-isog, ang pinaka-prominente sa barangay. Dapat ang the best and the brightest man. Kaya nga, perte ka mo sa mga documentary works iya, mga paperworks iya sang barangay, Kaya ginapobra ang Department of Interior and Local Government.
8: Oo, oh, ti amo ginman na dapat ti. Ako ya gagri ko sining fixed term. Kay parang tapos nang ina, isa na lang ka istorya. Pag eleksyon ah. Pero basta iya dayunon talang niya ang eleksyon subong.
1: Ang kung gani, ang iba nga mga suggestion, ang pandang Radyo Man Pedro, kaya gadibati sila sa Senado subong. Aman nila, ikuan tanay ni, idayon tanay ang eleksyon sa 2026 nga ini. Then thereafter,
8: istorya naman ng kuan eh.
1: I-fix ta ang term of office sa mga barangay kag iska officials na to.
8: Pero
1: yun tanay ang eleksyon subong.
8: Oh, tsakto na kung 5 years. Year before ina sang national and local elections hindi sa magtuon bali ma una siya 1 year sa national and local elections kay 5 years mo waki siya mo so okay gina wala na problema ang question ano dayunon ta kun hindi tapos istoryahan ta sunod ang fixed term
1: kung dayon ang election subong 2031 ang next ng election
8: oo
1: di bla
8: hindi conflict no kay 28 may elections kita mo
1: 28 31 may election naman.
8: Ang galing kaya mula na eh, no?
1: Oo. Pero kung ano ulihin niya, kaya November niya mo, or December, iniya Radyo Man na Binroy.
8: Oo.
1: Ang marami tong punto, no, dire ko nakita punto, no, kasi mga may adman si Senator Robin Hood Padilla, kaya sila niya, di ba nakita makakinot sa, bani, sa eleksyon. Di sila ni Senator Cicis Cudero, sila niya, di kung, ma-fix na ng term, kag sundon tagid sa sunod na kung ano ang eleksyon, di maka keynote kita eh kay imbis sa imbis maka eleksyon kita sa sunod sang tatlo ka bisis sa tatlo ka sa bulo ka tuig duha na lang sa 12 years naman kung makaapat ka mag-eleksyon at least sa 15 years katatlo na lang so kung meaning maka-save kita kay ti subong nga eleksyon Radyo Man Binroy ang budgeta is 19 billion ang sa 19 billion 8 billion na ang nagasto diri sang komisyon ng eleksyon sa preparasyon nakaprinta na gani sila sang kwan sang balota elections thereafter lumalaban mataas pa gid ang budget kasi siyempre kada after election nagataas ang budget sina kay nagadamo man ang aton nga kwan mo registered the voters ang iprint mo nga balota nagadamo man di siling ni Senator Robin Hood Padilla at siling napirinta itong mga balota hindi na itong gamit basura na ito hindi ito manual man niya mo pwede man ito yung magamit mo pagka sunod ng eleksyon for example i-postpone
8: sulatan mo lang ito yung alan
1: i-postpone mo subong i-2028 mo mapasar mo lang na yan siling asang resolusyon ang kumilik na ang 2026 itong nabutang sa balota pwede magamit nga sa 2028 so meaning pwede magamit ang balota
8: sulat-sulat man niya mo
1: hindi uyang hindi man niya computerized
8: kaya sulat-sulat
1: manual man niya ang malain mo lang ito yung kwanto ang date

0: ang kongreso kag sang senado.
1: Ako yung kapate mapospone ni. Pero sige, importante disidiran tara nga daan para matapos na ning istorya sa postponement.
0: Oh, siyempre dapat before dapat mga second week or third week sang September prior sang filing sang certificate of candidacy sa last Monday of September until October 5 na first Monday of October. May sayran na ni. Alagan mga saka kita ka mapatigagutan sang filing sa certificate of candidacy gasto naman ng sang kumilek. Tapos hindi malang marayon ang eleksyon. So dapat before September 28 may desisyon na ang aton sininga gobyerno. Mamati kita users ang Life Extension na Vitamin D3. Mga doktor ini, nga naghahambal nga dapat gamit ni kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernian.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Nabatian mga doktor ini nga nag-recommendar gid nga magamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sulod nga probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, ang numero uno nga super vitamin Life Extension Vitamin D3. Kag siyempre, kantuin yung Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kay may libre silang ang medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Ilang ginakombinar ang natural, conventional, kay nutritional medicine practice. Gamit ang likalidad, matinlo kag science-based nga mga health products na nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why nakita tempo diri sa aton nga pagpangalagan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
1: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
0: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
8: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the

0: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
1: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
0: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
1: Ginadasig ko kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
0: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 6:07 sang aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
5: Straight to the Point Headliners.
3: 14 milyones nga pundo sang Barangay San Pedro Molo ginapari imbor sang COA.
6: Diskwento makuha sa pagbayad sang timprano sang ikatatlong installment sang real property tax subong Disyembre.
3: Oldest building sa Isatyo pagagubon, presidente sang universidad nagpasalig na magasunod sa laye ang ilang mga tikang.
6: 560 kabartakers nagkuha sang 2026 bar examination sa Central Philippine University kahapon ngadlaw, September 6.
3: Anong katuig nga bata nga babae patay samtang lima pa ka miyembro sang pamilya ang pilason matapos magbunggo ang ilang ginasakyan nga motor sa nakapark nga salakyan sa Sara, Iloilo. Balita nasyonal, ginaduso nga hagnaangod sa pagpaiway sa nga barangay kag SK elections. Kapag implementar sang 5-year term, desisyonan sang Senado, sininga simana suno kay Senate President Gatchalian.
6: Sa international news, 25 katao patay matapos mahulog sa pilas ang isa kaba sa Cape Verde.
3: Sa negosyo, military kag uniform personnel may salary increase sa 2027 suno sa DBM.
6: Sa hinampang papasakop ni Alex Yala sa 2026 sa Asian Games, ginadiskusunan pa sa WTA suno sa FILTA.
3: Sa entertainment, OG Diaz ginregaluhan sang 1,000,000 ang anak nga si Erin bangod nagapabili nini nga single sa edad nga 25.
6: Sa extra wow balita, lalaki sa China naga-income sa marapit 1,000,000 kada bulan pagi sa pagkalot sa mga customer agud makarelax kag makatulog.
3: Mahiyoyo, pwede eh.
5: Tatak RMN.
3: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
6: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, September 7, 2026.
3: Ako si Radyuman, Novi Malion Guaso.
6: Radyuman Regan Sugabo Arlos.
5: Dire-direchong mga balita. Dire-direchong komentaryo. Sa straight to the point. RMN. RMN News. Panahon.
7: Mga karadyuman, ini ang lakad sa panahon subong adlaw. Padayon nga nag-apekto ang southwest monsoon upon habagat sa pinakabahin sa Luzon kag Visayas na magdala sa pag-ulan sa mga apektado nga mga lugar. Samtang ang tropical storm Krogan nga ginatawag anay

0: na pinandok. Makitaan sa Guwa sa Philippine Area of Responsibility comparison to sa ulihing report sa pag-asa. Ulihin na nakitaan sa kalayoan ng 1,155 km east-northeast sa extreme northern Luzon, may maximum sustained wind na 65 km per hour, kagbag madlos tugtog 80 km per hour. Nagahulag naman ini pasidlangan sa kada sigon nga 10 km per hour. Sa Western Visayas, mga karadyaman, maka-experyensya gihapon kita sa magalumon ng panahon na may chance sa lapkalap ng pagulan pangilat kag pagpanaguob dala sang habagat. Makasarangan, tugtog mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon na magadala sa makasarangan, tugtog mabalod ng mga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa mga adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak las 5.40 sa linga aga, kag magatunod las 5.55 karon sa gabi. And yung update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Mantia, Panayas, Otero, Tatak, RMN.
1: Ay, gaon tatang ulan sa aton bu sa idol, no?
2: Sabi ko gani, bilog na...
1: Rainy season kita iya, Blau.
2: Bilog na
1: ko super il ninyo ta.
2: Kali kayo pagkagabi, ya, birahon niya ta sa ulan. Nang ina ba lang may kilat pa?
1: Gani, no? Amulan na na sa baran ko, nang trodo guub na, bla. Tani ulan na lang, bla?
2: Ulan lang sa tuduhan niya dang ulan. Mm-hmm. Eh, puro pa naguub pa nga daw masulod sa bintanam.
1: Ang lain kay aga restless sa mga ido.
2: Amo na.
1: Oo, hindi ka man katulog. Imbis na namin tanitulog mo, malasagad, kakayayo. Sige lang ah, no? Pero subong notice mo, aga pa, usually, may hina ang presyur sa tubig. Subong kusog, no?
2: Tidak, damo tubig, subong
1: rin. Aga, lawas ang supply sa tubig, subong.
3: Tatak, RMN.
1: Tiyang nagatanong, kaugta, subong. No, kaya ti, siyempre, di ka tanong, kaya dugay-dugay, ulan.
2: Pero Radyo Manubi, diri lang na di. Sa amon sa isla, way gigtuya ka direct hasta subong.
1: Way gaya.
2: Ang ulan niya, way kalabot dito sa isla.
1: Langga niya kurong syudad sa Iloilo.
2: But anong birtod nga way ulan sa
1: amon. Sa detalye, sa nga aton balita lokal.
4: Magkaradyuman ginapa-reimburse ang Commission on Audit ang 14 milyones ka pesos nga pundo sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Inibangod wala sa napasa nga dokumento ka mga resibo para sa liquidation na nasabit ka barangay halin sa Mayo 2019, tubtub Hulyo, subong nga 2026. Sa impormasyon nga nakuha sa RMN Iloilo, ang pundo nga gingastuhan sa barangay nagkadto sa pagbakal sa mga gamit ka nga isang computer, printer, honoraria, kag allowances. Ginatingwa naman sa RMN Iloilo nga makuha ang bahin ni punong barangay Carl Jan La Pascua, apan tumtum subong wala pa ini sang sabak.
1: Nag-viral karon sa social media ang plano ng ipaguba kag isla ng oldest building sa Iloilo Science and Technology University kon ISATU. Santo sa impormasyon, ini mo ang pinakadaan nga building sa Iloilo School of Arts and Trades nga mo ang daan nga ngalan sa eskwelahan. Sudo sa mga alumni sa universidad ang building amo nagaserbi nga electrical kag drafting room nila santo. Nagpamatok naman ang iban sa pagguba sa daan nga building bangod santo sa impormasyon bisan ang old facade sini wala ginadala sa bago nga ginapropose nga disenyo. Sa gitpakigangota naman sa RMN Iloilo si ISATU President Dr. Gabriel Matiling Salistre Jr. Gipayag sini nga may pundo silang aprobado sa Department of Budget and Management para sa rehabilitasyon o kon reconstruction sa building. Sunosaya, nagtukod na sila sa committee para i-verify sa National Heritage Commission ang status sa nag-exister nga infrastructure base sa available nga historical documentations. Nagpasalig man si Salistre nga ang ila mangintikang nasandig sa ginapatuman nga mga kasuguan. May bago ning design nami, no?
2: Pero kita ko Radyo Manubi nami.
1: I-check nila kung naka 50 years ini heritage siya.
2: Okay.
1: Kung heritage siya, dapat dalon mo gid sa design ang old facade.
2: Matsag ko guro 50 years na.
1: Mm.
2: Kay so, kada mo na, sa nagambal Radyo Manubi nga sa mga comments gambal sila nga dugay-dugay na ng building namo.
1: Oh, titor siyon mala nagamay ang design para lang mag-suit sa requirements sa kasuguan.
2: Matsag ko pwede maguba pero ang design do presta sa may lapas market nga hindi mo ya pagubuon kun anong facade niya.
1: Ang sa tubang mayor niya ang itsura.
2: Na hindi mo lang pagubuon, pwede mo na ya sa mga architects sa kayang-kaya nila na
1: rin. Many architecture sila da.
2: Oo, may architecture ya, may estudyante mga tanda, may estudyante
1: nila. Kag ang presta ang kasarial ang old na provincial capital ta.
2: Pwede man agin ano?
1: Na gin sunod gyud ang daan niya nga hindi lang kay fasad,
2: sura gyud. Sunod gyud na iya.
1: Oo.
2: Ang aton na iya iban ra Jumanovi ang fasad lang, sundon mo lang na pero sa likod ya lain na nga style ang pag-ubra. Kita rang building subong.
1: Araw ang bago niya nga design.
2: Nakasulod ka da Rajuman Jason, daan na gid man, daan na. Kay si Rajuman Jason sa isat na graduate.
1: Si Rajuman mo dira man nag high school.
2: Si Rajuman Mark, isat na si Mark. Ah, hindi.
1: Sa West si Mark, West, sa West.
2: Yeah. Stupe.
1: Oh, sila isat, tanan.
2: Sila tanan.
1: Sila isat. Tanan si Mark lang sa West. So, isat munang design niya daw, balay. Gwapo man ah. No, anyway, tuyo sa eskwelahan.
2: Mapamanami, panami.
1: Panamion. Pero ito yung pagkitaan ng pagi, kung naka 50 years, ah, isut lang ang pasad niya, ma-retain lang bu sa idol. Kahit identity na mo sa
2: inyo
1: ng eskwelahan. Na mo ng purpose ang National Historical Commission.
4: Isa ka universidad apang may risgo nga masakit sang hindi mainabyanon nga tawo. Inaing sitwasyon sang campus dog sang Central Philippine University nga si Tiger anti siya nga gin o kon Tiger C anti siya nga gin sapupo sang isa ka animal lover nga si Gia Matunding sang Team Aspin of Iloilo. Si Tiger C ang ginaligar nga ginhabuyan sang kahoy sang mismo nga security guard sang CPO. Sa interview sang Army ni Luis kay Matunding nga sang marisko nila si Tiger C mayara kuntan isang una nga luyag mag-adoptar diri apang wala madayon bangod sang pilag ka mga sirkumstansya. Bangod sang kaluoy sa ido, ginkuha na lang nila inim ni Matunding gikan sa mga estudyante sang CPO nga napalapit naman ang Balatsyagon sa nasambit nga hinubtanan.
5: Kanami, kinugdaan mo sila. Tapos may mga faculty teacher man gamit isa. Patuloy ka teacher nga, tingakwaon. Kani sa hao, kay pagkapusto. May siya lagaw, nagambal. May siya pilot, mas okay. Tara nga kwaon, kay mas mayo nga may balay. Sa kag-safe siya. Kadaan mo, no, sa mga estudyante. Tapos may isa pa ako student. Tara nambal nga, about 2 years, kundi masubuan. Ko nga, hindi na namin makita. Si Tiger, kayo open sa klase. Not buot, katama, no, sobras ka buot.
4: Dugang pa niya nga wala siya nagapati sa reincarnation apa nagkakalipay sa bagon makita niya man si Tiger C o kung kay Tiger C ang iyaan na ido nga nagtaliwa na. Sa karon nag-enjoy na si Tiger C sa kabuhi kaupor iya bagong agalon sa iya permanente nga puluyan.
5: Sa kadlaw ko nagsay wala ko kapati sa reincarnation pero pagkita ko sa iya as in si Tiger siya kagtapos ang Tiger kung before mahilig sa rice mas unawon niya pa yan kanon kesa sa siya tibot sa pagpakawas ng gabi pag-abot siya di mahilig mo siya sa rice.
4: Ang gabahin sa pahayag ni Gia Matunding sang Team Aspin of Iloilo.
1: Namin ni Ubrahan supplement si Tiger na vitamin C. Bla, iti Tiger C.
2: Ito, pwede no?
1: Sa piyak nga bahay, nagdangat sa 560 ka mga bar examinees ang nagkuha sang 2026 bar examination sa Central Philippine University o kung CPU kahapon. Naghali ng mga takers sa nagkalain-lain ng mga law school sa Iloilo, Aklan, Bacolod, Capiz, kagbisan pa sa ibang ganahiyon. Suno kay Attorney Romel Billiones, ang dean sang University of San Agustin College of Law, nga may bar takers man sila sa Cebu, Manila, Tacloban, kag Mindanao, apang 107 lang ang nag-take diri sa Iloilo City. Pahayag ni Billiones nga tag sa katuig, mayara sila sang bar operations para sa pagkaon kag transportation sa mga bar takers.
6: Diri sa Iloilo City, ang bar site, 107. So as usual, every year mayara kami bar operations to support them para hindi na sila magproblema sa ila food, transportation. I have 3 more days to go, 3 more examination dates. You have prepared for this. So good luck to everybody. Not only to the candidates from the University of San Luis, but also to the candidates from the other law schools.
1: Ang gabayin sang pahayag ni Attorney Romel Billiones, ang dean sang University of San Agustin College of Law. Nagpahayag naman si NOHR Consinor Leslie Serville, chairperson sa 2026 bar operation sa CPU sa ilabugos nga suporta sa ila 82 ka bar takers subong atuig.
7: Na-provide lang man sa Ginoo aton nga needs when it comes sa aton nga mga finances. Dapat salamat gid kami sa alumni and sa donors naton nga students man mismo and faculty and staff. Sa mga bar takers sa Central Philippine University, hindi kamo mag-worry dahil ayang bar operations kami bahala sa inyo.
1: Ang kabayen sa payag ni Nor Leslie Seville, ang chairperson sa 2026 bar operations sa CPU, ang 2026 bar exams sa Talana subong September 6, 9, kag 13, kag sa 15 sa mga testing center sa Bugos nga pungsod.
3: Tatak RMN.
2: Viral ni Radyo Manuvi ang comment bala sa Facebook ni Janos Del Prado. Sila niya sa mga bar takers, huwag kayong kabahan. Kung napasar ni Jimmy Bundok ang bar, kaya nyo man.
1: Tama man ka, mga tonto, no? Actually, si Jimmy Bundok, kaya na-tribute lang na nga hindi siya kaalaman. Kay na-stereotype ta, bedi nga kung artista. Pero tandaan nyo si Jimmy Bundok, in fairness. Hindi nyo lang paglantahon nga DDS siya. Artist na siya, music artist, composer, sang kanta. Ang mga artist mo sa idol, mga weirdo matanda, lang, pero tanda, mga maalam
2: na sila. Grabe ang imahinasyon na Radyo Manuvi.
1: Madalong kag mga mayon na magsulat.
2: Galing kay ti late na bala si Jimmy Bundok na nag-eskwela.
1: Kontra niya lang si
2: Kontra
1: Jimmy.
2: Lang.
1: Kag ti damo nag-namitan, kaya ti duro man kayo nitulo kay Jimmy Bundok mo.
2: Tamaan sa subong, binira siya, bisan pang iban ng mga hindi man gani DDS Radyo Manuvi. May mga lawyers man kita nga nabasahan. Kaya ti daw nahikay siya. Sila niya sa mga bar takers, huwag kayong kabahan. Kung napasa nga ni Jimmy Mundok yung bar, kayo.
1: Sumutang balon, next year makuha na ako bar gali. No? Hindi ko dapat madlock mo sa idol. Pero kung mag-fail ako sa bar exam, okay man lang guro, no?
2: Ti Radyo Manuvi, sino yung nagambal nga kung ma-fail ang tao? Iyak at tapusan.
1: Kaya na-adlock ko blaba, kasi di ko pasar blaba, balon yung kumangu ko blaba.
2: Radyo Manuvi, ang barabi, lain-lain na iyang interpretasyon mo. Para sa imo, mayo na ng sabat mo, pero ang nag-check sina, hindi ni masin mo.
1: Ti dason guro, maambal na ko busa idol nga makuha ko bar exam. Kung di ko kapasar, ambal man lang ko, sorry po, Jimmy Bundok lang po. Di na mangos, Jimmy Bundok. No, composer na sa kanta. So, may alam na sa galing ti ulihilan sa'yo nag-eskwila eh. No, muna na sa ti choice naman niya ko din sa Malinyas, politika. So, it has nothing to do with this being mango or mala.
2: Pag isa pa, Radyo Manuvi, ang pagkuha sa bar. Ang ibanda, may mga kilala, gani kita yung doka lima na magkuha, way gyapon ka pasar. Ti, ano mo yabi kung...
1: Not meant for you.
2: Siyang kong reasoning.
1: Sa law graduate, daw master's degree niya.
2: Master's degree na, mag-apply ka. Hindi ka na kinanglan mag-master's degree ka, kaya ara na na.
1: Kag may idea ka na yung sila, eh. Bitahagid niya, eh. Actually, kung graduate ka sa law, balo ka na mag-ubras ang pleadings mo sa korte, ah. Ngita ka na lang sa classmate mo yung nakapasar, nga nangin lawyer, gaya.
2: Kasi siya na yung matindog
1: to. Kasi siya itong mapirma, no? Para nga... May legal validity ang imo yung pleadings.
2: May kilala gani ko yung away sa kapasar po namin magsulat. Dahil yung ibang to nag-abugado, puro hat-on man gani magambal, ang mga grammar gani, binaliskad man. Tigalang kayo siguro sang time nga to nga pagkuha sang exam, natumbok ya guro ya ang punto Radyo Manuvi nga gusto sang nag-check. Ti pasar siya eh.
1: Dunduman mo ang first kong kaso, related sa trabaho. Pag kita ko sa affidavit, giliwat kong iban mo sa idol. Kaysa gamay ko nga naintindihan sa grammar, siling ko do, kinanglang giniliwat to. Tapos ang uli, isang mameeting na kami isang lawyer, kay ti draft ato, siling ko, turni, sino na obras ni? Siling niya, sekretarya ko, nga, law graduate man. Ti prosling ko, spinsar ko lang. Tingin pakita mo sa kliyente mo, muna eh.
2: Ilan tao yung muna? Basa yung
1: muna. Oo, ti muna nga subong mambal ko gidya. Ang first ko nga kaso sa radyo, related sa trabaho. Ako yung nag-ubra fi David ko. Pero, damo man ah, no? Galing may nabalan ko din abogado. Kag nangin kilalagi din sa sudad sa Iduilo. Kita ko mga ubra niya, sala grammar niya iba na. Pero, nanotice ko sa iya, siling ko nga nakapasar niya sa bar. Hindi parewiyas ang imo, yung siling mo, guro, dinala niya examiner sa kuga. Why naiyabo sa idol sa muna? Pero nanotice ko sa iya, full of wisdom sa magambal.
2: Amo na.
1: May nabalaan man ko nga maalam. Pero why sa kapasar sa bar?
2: Kaya hindi
1: siya. Sakto man sa grammar. Pero may isa ko nga nanotice, siling ko, daw wala siya abi masyado wisdom.
2: Amo na.
1: No?
2: Daw hindi niya bala map, ano na, mapinpoint gid
1: kagid. Daw wala kirot kagkagat sa puso, blan sa bat.
2: No, papiyaw lang.
1: Tama sa ka-basic.
2: Basic lang.
1: Atong kilala ta, nga sala grammar, lawyer, kagkilala di si Luilo, medyo may...
2: Madalong siya.
1: Madalong siya. So, siguro muna ang kinanglan tayo.
2: Di kay, mo na ganyan, Radyo Manuvi, ang nag-check si niya, hindi masin mo. Unlike sa mga ibang mga board examination nga, ma-shade ka, sigurado na niya, kung ano na si Dan mo, muna nariya, hindi. Reasoning na di kagasang una gani, di ba? Dapat nami ka agi. I think subong Radyo Manuvi din sa computer na sila gasulat. Hindi lang ko sure kung sa computer.
1: Kuhan ang exam sa buhay, hindi lang puro essay. May objective na kuno bus idol.
2: May exam na sila kuno nga, ano na, sa taxation. Nga isa lang Radyo Manuvi ka
1: question.
2: Ihambal mo na yung si Kwan, nagsakay sa amuni, may kwarta sa amuni, there's something mo na. Dayon, may isolve mo. Pagkakita mo sina ang ibang dati kung mahina-ina sa mat, bugto ko na.
1: Yes. Pero grabe man, ang gina-impose mga pressure sa lawas mo. May classmate si Attorney Rolex Oplico. Na-istorya niya na sa una sa akon. May classmate gid sa akon yung nag-ka-differences paminsan.
2: IUP nila, di ba?
1: Oo, IUP after sila. Sang bar exam. Kay sa sobrang pressure nga ang lawas niya, ginano niya blang, what if hindi ko pasar? No, what if di ko pasar? Ang huya ni Labla.
2: Ya mo nang hambal ni Governor Toto Defensor sa Nagligad. Sila niya 2 weeks kuno Radyo Manuvi nga ginahulat nila ang examination. 2 weeks man nga way katulog.
1: Oo.
2: Kay kada adlaw
1: ang bugal mo.
2: Ang bugal nga base hindi sa kuno ka pasar.
1: Tikay no hambal kuno ni Gubart siyao.
2: Sila niya na interview na ko to sa ang radyo sa Iloilo. Bala nila makuha ka bar.
1: Iya, ang stress mo sina nga bata ka ni Arthur Defensor tapos ay kakpasar. Kauluya eh.
2: No.
1: Tiyan mo na guro. Prumayo man sa magsaywar sa bata niya, no? Ati, pasaron mong bar mo ha. Kay gin-announce ko na to sa radyo sila ilong nagkuha ka bar.
2: Grabe ang pressure eh. Grabe ang pressure eh. Tiyan mo na nga mga manug-abugad duda subong. Subong pa kaduha ko Radyo Manuvi, arada. Gatwa. Sipiin na mo. Ti kabay pa nga may Arlos. Nga mangin abogado.
1: Ikaw na lang ang ginahulat siguro. Kung ikaw guro, lain gidyabo sa idol.
2: Matsago ko na ako magkuha bar. Ara ko guro sa top.
1: Aba?
2: Abi mo ano nga top?
1: Oo.
2: Top ingon.
1: Hindi ka man kapakot mo sa idol?
2: Ay, hindi ka kapakot kay...
1: Manalong kagapate, kabisan ng mga nagasulat ni Brobla, ang mga mayong, ang mga writer, amo ni sila ang nakaagis sa pinaka... masalimuot nga sahi sa pangabuhi.
2: Mabalan mong mayong writer kit.
1: Those who have been through too much hardship in life, amo na sila mga madalong bo sa idol. Ang iban nga mga may alam sa mga manggranon.
2: Yeah,
1: pero why bla masyado nagyan nga kabudlayan. Tando ang grammar and all, pero hindi sila madalong bo sa idol. Ang iban na, ha, ang iban. Oras alas 6:28 sang aga, break anay sa balita mga pekita mag Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tonawo nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix.
2: Diskwento makuha sa pagbayad sang timprano sa ikatatlong installment sang Real Property Tax subong Disyembre. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
8: Makabaton sa diskwento sa balayaran sa Real Property Tax o kung RPT ang mga property owners na magabayad sa timprano sa ilabuhis. Base sa pagsunodan sa Iloilo City Government, inhatagan sa apat kahugnat sa pagbayad ang taxpayers agon mas sa mapamag-an ang ilabalayaran. Subong ang September 30, 2026 ang deadline para sa ikatatlong kahugnat nga pagbayad sa RPT subong at tuig. Ang makabayad sa kabansi sa PETSA sa deadline may diskwento nga 10% sa ilabalayaran sa buhis. Sa piyak nga bahin, ang mapasalawa naman sa pagbayad sa hustong oras, magkapang atubang sa penalidad nga 2% kon 2% sa interest kada bulan sa delinquency nga wala mabayaran nga balanse. Sunod sa Local Government Code of 1991 o kon ang Republic Act number 7160, ang buhis nga nakabutang sa real property taxes dapat bayaran sugod pa sa naunang adlaw sa Enero 2026. Ang mga rates ng buhis kag-assessment si Dalam sa opisyal nga pagsulundan among 1.5% nga basic tax sa mga duta, 2% nga basic tax para sa mga building, makinarehag iban pa nga structural improvement, 1% 10% nga dugang ad valorem tax para sa mga residential idlelands o kondomaduta nga wala ginagamit kag 2% nga dugang nga ad valorem tax para sa mga commercial, agricultural kag industrial idlelands o kondomaduta nga may kaayong classification apang wala ginagamit. Ini nga basic tax upod ang dugang nga 1% para sa special education fund kag ang mga nagkaigo nga buhis sa idleland dungan man nga pagkakolektahon. Panundom sa siyudad nga kun ang buhis makapabiling nga wala na bayaran pagkatapos sa karon nga tuig gamiton sa opisina sa city treasurer ang administratibo kag legal nga tikang si Dalom sa kasuguan pagod mapatuman ang pagkolekta sang buhis. Mahimo makabayad pagi sa city treasurer's office sa City Hall, SM City Iloilo, Itrium Mall kag Merrymart Mall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:30 sang aga. Ang balita ng inyong nabatian, dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigkong nga dugong nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus, Gold. Anom katuwing nga bata nga babae patay samtang lima pa ka miyembro sang pamilya pilason matapos magbunggo ang ila motor sa nakapark nga salakyan sa Sara, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
9: Dead on arrival o kon DOA sa ospital ang anong katuig na bata nga babayi matapos disgrasya nga nagbunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark na Toyota Innova sa Barangay Salcedo, Sara, Iloilo, September 6. Ang biktima gininago kay Alia Sharil, magluwas sa iya. Pilason pagid ang mga miyembro sang ila pamilya, lakip ang iya amay nga si Rolando De Velos, 32 anyos nga amo ang nagdrive sang motorsiklo. Iloy sini nga si Tricia Ann, 28 anyos kag mga utod niya nga sanday Shanay, 8 katuig, Z, 3 katuig, kag Seb, 1 katuig, Lunsay, residente sa Barangay Kapinang, San Dionisio, Iloilo. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Major Jan Salvador Bedio, Pepe sa Sara Municipal Police Station, ginpayag sini nga halin sa banwas ang Concepcion ang magpamilya tagpapuli na kuntani sa Ilabalaya. Apang pagabot sa Salcedo, Sara, sulo kay Bilyo, hinali na lang nga nagbunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sang mga biktima sa nakapark na salakyan sa lugar na hibaluan. Ngayara sa impluensya sa makahulubog ng limnon ang driver sa motorsiklo kag wala man sila sa may ginasoksok nga helmet. Sa subong, yara na sa maayong kaintangan ang lima sa anum ka mga biktima samtang padayon niya ginabulo sa ospital. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:32 ang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares nyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
2: Sa ato naman nga tingog Hiligaynon nga may tigulo may bayad ang tanan. Pagabasahon ni Radyo Man Fiamme Otero.
10: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
11: Ang ining binalaybay ginatiguluhan, may bayad ang tanan. Tagipusuon mo di pagpatigaha, mga kamot kag mga tiil alsaha, sa kinabubuton mo nga pagamuma, sa mga tawong wala singgahigugma. Ang mga utod mong ginagutom pakana, ang yadtong mga ginauhaw paimna, mga hubo bayui kag atipana, sila nga mga ginakulabos puna. Kaya ang pagsulundan sang kinaugali, natuman kapag-un kag indi mabali. Ang tanan nga buhat, may iyang kabayaran. Wala sing pili, imol o kon manggaran. Ang ining tingog Hiligaynon, pinagi sa malipot nga binalaybay, ginsulat ni Retired Judge Nilopar Pamunag, katapo sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City. Ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, gotukola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
1: Oras alas 6:35 sang aga. Sa detalye naman sang aton balita nasyonal.
2: Pag-desisyonan na sang Senado subong semana ang ginadusong hagna nga nagahingyo sa pagpaiway sa November 2026 barangay Sangguniang Kabataan elections kag pag-implementar sa 5 katuig nga term of office ang barangay kag SK officials. Sunod kay Senate President Sirwin Gatsalian, pag-diskusyonan na nila ini sa Senado bangod gumadayon ang eleksyon, mag-aumpisa na ang filing sang candidacy sa katapusan sa linga bulan. Pahayag ni Gatsalian nga kinanglan nga makahimo sila sang desisyon subong semana bangod mag-aagi pa ang hagna sa Bicameral Conference Committee ratification sa duha ka chambers kag publication. Una na nga ginsiling sang Commission on Elections nga nagkagasto na sila sang 8 ka bilyon ka peso sa ila 19 bilyon pesos nga pondo para sa BSKE subong tuig gani madamo ang mauyang kantidad kun indi ini madayon.
3: Tatak RMN.
1: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga naghalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayo nga suplemento batok sa infeksyon, dulot sang bakterya kag virus sa tawo. Fight infection with the best weapon. Ini ang D3 Bio, kabulig mo batok sa hilanat, ubo kag trangkaso. Ara lang sa mga butika kag bisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Ha, ang nagayuhong ikaw.
1: Ang cellphone ko bla po sa ito. Sakit sa akin na gina. Hindi na gina ko kakita mo yan. Islan ko na gina. Finally, nag-desisyon ako mo sa ito.
2: Islan na na. Hindi na gina magwan. Ako gani nga, why ko kakapot sa napat. Mailong ugwan. Tapaan, kung maglantaw ka sa movie, o kung mga ano da, utod.
1: Okay lang mo sa ito. Pero magtuon ang...
2: Ang litra?
1: Litras, correct.
2: Tapos
1: di ka nakabalo kung saktong nasen mo. Eh, tama na niya, walo katuwing.
2: Walo katuwing, hindi na na. Ang, kung imo pa man, nami pa man, gagana pa man. Pero ti, nag-inagwan ta ka imo nga, kasarang ka man.
1: Imoon ko nalang nga, handu, mana.
2: Ang ako na Jumanovi, ang isa ko to, way ko gid-gid. Ara lang. Gusto. Gagana pa siya, pero way ko sa ginagamit.
1: Gusto ko amo gyapon A71, pero brato na na.
2: Brato na na, subong.
1: Oo.
2: Ang amo na gyapon. Oo, tika brato na sila. Kaga level up na nagani guro subo.
1: Oo.
2: Eh, kwan ka, tagay ang lawas mo sang mayo-ayuman. Kapangabudlay ka mo. Kapangabudlay ka, may nantos kay mo man. Dayon ang ibang nga tawo, amo makaganar.
1: Jesus, amo grabe.
2: Amo na ako ang radyuman o vingin ang ginambago sa lawas ko. Nga ang mahatag ako sa iban, gastusan kong ibang nga tawo, dayon ang akon ko galingon, maantos ako. Hindi pwede. Unahon ko yung akon lawas ra Jumanovi. Unahon ko muna yung sarili ko bago ang iba.
1: Wow, grabe no. Bayan muna bago bayan ng iba daw muna. Sige ah. Oras alas 6:39 sang aga. Ginpasiguro sang Malacañang ang bugos nga pagsalig sini sa PNP kasunod sang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga wala siya sang pagsalig sa kapulisan. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, ginahimo sang PNP ang obligasyon sini sandig sa kasuguan nga wala sang ginadampigan kag wala sang samo sang politika. Pahayag pa ni Castro, nagapabilin nga professional ang mga pulis sa pag-amlig sa kinamatarong sang tanan nga tao sa ila proteksyon. Ginganyat naman sang palasyo ang sinuman nga may reklamo kung kangawa sa aktuasyon sa pulis ngay dangop ini sa husto nga legal nga proseso imbis nga magpagwa sa mga ligasyon nga wala sang basihan ginpunto man sa palasyo nga hindi sinipagkasugtan nga usaron sang kapulisan o kung usaron ang kapulisan bilang armas anuman nga sahi sang kalakasan. Grabe man, no? Kita niyo ang mga video sang pag-post ng piyansa ni Vice President. Kita mo the way nga gintrato niya mga bugado niya. Gabi. Sa mata sang kalibutan, ha?
2: Dumumoy
1: si Atty. Si Michael Pua.
2: Dumumoy si Pua.
1: Kag dira mo gin makita si VP Sara. Kung hindi ka magsulod sa korte, kung hindi ka magsagi sa elevator o sa danan, pwede mo man ay hambal hindi tada. No? Kag kamukha mo lang. Tapos ang surip-surip sang mata niya, daw may na-notice gida ko busay doon.
2: Dahil mambal sa nga...
1: Daw kwan ini, no? Anger management issue.
2: Dahil niya mapunggan, Radyo Manuvi, kung akig siya. Daw magwagi. Dahil yun, hambal niya. Sana niya di mo ba alam? Nga si Ninoy namatay sa hagdan.
1: Eh, kawirdo sa mga ginapaminsar niya. No? Sa korte, sinong matiro si Muda?
2: Ano ka na sa kurti? Ako sa
1: elevator naman, pag-aon na, ginbunggong ulo niya. So, do...
2: So, medyo, do...
1: Do madalo, minayon.
2: Matsak ko, Radyo Manuvi, si BP. May arasas ang ginabatsag nga... ano tawag na ba lang daw, nagka-paranoid ka?
1: May paranoia eh.
2: Oo. Kay, siyempre, ginabatalya ka, damo kaso, damo kung ano na tusubong, daw hindi ka nakapahuway. Para sa iya, daw, under threat siya. Ti... Guru ka pa minsan sa samunay. Pero ti, balon mo yung muya. Kay may attorney Michael Pua, sinis ang dadaan? Sagdan, ma'am.
1: Kag may nanotice ko
2: to. Hindi mo ba alam na sa...
1: May ginambal to siya nga kay attorney Pua. Nga kumbaga, do kulang, akon pa yung sindi, huwag ko saling sig mo.
2: Do mo na.
1: Kay kung niya sa House of Representatives, attorney Lopez, gani, duway magmumenhimo to. So, subong pasaligo nyo naman kung everything is under control. Daw mo na, ang pakaitsindi ko. So, medyo may balana siya sa bugado niya.
2: Dahil yun, sa security niya, sila niya kahit yung mga pulis sa paligid.
1: Huwag sa kunusalig. Hindi ko ay kasalig sa mga security mo. Di, hindi ka na mag-security. Huwag mo iida sila.
2: Muli, ilis ka eh.
1: Oras, alas 6:42 ang aga.
2: Magkaradyo man sa ato naman nga balita sa international, nagdanga sa 25 ka mga tao na patay matapos mahulog sa pila sa isa ka bus sa Fugo Island sa Cape Verde. Suno sa report nga kadamaan sang mga napatay ang mga kabataan. Base sa investigasyon sa mga otoridad nga pabalik na kuntani sa Sao Felipe ang bus nga may karga nga 32 ka mga pasahero halin sa isa ka malikot nga vacation trip sa Chadas Calderas Village. Dugang padre nga nagtuyo nga magsaylo sang linya ang bus rason sang pagkahulog sini.
12: Tatak RMN.
1: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang NAN Super Plus sa kapsul natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidant suporta para sa mabasko nga kurason bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika NAN Super Plus. Ginting mo mga mangustin, malunggay kag guyabano para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas papagsik nga lawas sa adlaw-adlaw. NAN Super Plus, mas ginpepektibo, mas ginpabaskog. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita sa aton health news. Masami nga pagkalipong, posible sintomas ang cardiac kag neurologic issues.
2: Sa labs ko si Mother Earth, papatigayon sang environmental quizzes, makabulig kay Mother Earth.
1: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, mabulo sa nang online greeting sang aton nga Boss Idol. Paliog like, share kag follow sang Boss Idol 3.0. Lasay 44 sang aga.
12: This Sign Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Sign Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This Time Check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: ISO certified world-class quality.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang pangis ng layon.
7: Gerald Anderson, Easy Milk, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
8: Ngayon, extra strong si you. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
9: Drink responsibly.
10: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
11: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
12: Mami!
11: Ang
12: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start na...

0: Exercise mo na nung panalo ka. Star Nutrimeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6.52 ang aga. Ang masunod nga balita dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy nga aton kape, Vita D Plus Coffee Mix.
3: RMN News Negosyo.
5: Ginanunsyo sa Department of Budget and Management nga masubra 583,000 ang military ka uniform personnel ang magabaton sa 5% nga sakas ang sweldo sa 2027. Ini magluwas pa sa ilang ginipataasan nga daily subsistence allowance nga 350 pesos gikan sa 150 pesos kada adlaw. Ang papasaka sa ilang sweldo kabayan sa ikadua nga trans ang adjusted base pay para sa MUP sa idalom sa Executive Order 107 nga mangin epektibo sa January 1 sa masunod nga tuig. Samta nagpay naman sang 74.92 billion pesos nga pondo ang DBM para sa papataas ang sweldo sa Armed Forces of the Philippines kag 100.55 billion pesos ang ginalukar para sa katapusang Philippine National Police. Sa bayluhan naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 62 pesos and 59 centavos.
4: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dira ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kung din malipit ang inyong lugar. Miara sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo. Pasi, Estancia, San Miguel, Jordan, Guimarasan, Jose Antique, Mangadama, Santa Barbara, Tagbacaro. Kag sa Kabangkalan, Cagadis City, San Negros Occidental. Miara man sa Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
3: RMN News Sports.
4: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Nagapadayon pang diskusyon sa Women's Tennis Association o kung WTA angot sa pagpasakop ni Alex Ayala sa 2026 Asian Games no, sa Philippine Tennis Association o kung PHILTA. Inikasunod sa posibilidad nga pagpaiway sang Pinay star sa pagparticipate sa WTA 1000 China Open para makampang sa Continental Tournament. Ang world number 18 nga si Ayala wala nalakip sa player list para sa China Open subong atuig kagsunod sa pila ka report mahimo makaresulta sa penalidad. Sa piyak sinigin siling sang tennis star nga nagalaom siya nga makarepresentar sa Pilipinas sa Asian Games. Wow, maka-Asian Games siya. Grabing viewer niya.
6: Tiyo eh.
4: Kasi... Mo number 18 na sa subong.
6: Grabe
4: kasi siya. God, almost 100 po na sa mo.
6: Kuna din na uge to be kagapon, Radyo Manuvi. Sa Jagitani, ganyan kayo yung mabakon mo ng mga kontra.
4: Mugid na. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Ganiyo gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Good morning.
3: RMN News Entertainment.
5: Ato na ang kinaandan o sa entertainment mga karadyo man, ginsurpresa ni OG Diaz sa yabata nga babae nga si Erin bangon sa papabilin siling nga single kag wala pa sang kagwaringon nga anak sa edad nga 25 anyos. Sa isa ka video clip nga gin-upload sang content creator nga si Mama Loy sa Facebook, makita nga ginrigaluhan ni OG ay yabata sang cheque nga nagabalor sang 1 million. Sa muman nga video ginpakibay ni OG nga sadto pa nagpromesa na ini nga maghatag siya sang special bonus sa mga kabataan kung malabot nilang edad ga 25 nga wala pa nagpakasal ka nagbata. Suno sa iya ginimo niya inibangon gusto niya nga ma-enjoy sa iya mga anak ang ilang pagkabata. Madamo sa mga netizen na natandog ang balatsyagon sa nangin akto ni OG kagluyag nga himuon nini nga inspirasyon sa pagpadako sang ilang mga kabataan.
4: Ang 25, OG, tama pa na kabata.
6: Kay subong abi, Radyo Manuvi. Mga bata, subong...
4: Ang teenage pregnancy, no?
6: Ara na.
4: So, naging reward niyang bata niya.
6: Kung mga kabataan ko, ginahambalan ko sila. Siling ko, wala, la, nobyo. Siling ko, gusto ko magnobyo mo, 30.
4: Mayo?
6: 30?
4: Mayo?
6: Tiga sabat na dayon ang ikadua ko. Sila niya, mamuna pa, buruhan na lang ko.
4: Tiyo, eh. Sobrana na ang 30. Tiyo, okay man, ah. Kanya-kanya.
6: Ang ato na biti nagumpisa ko yara sa movie nga bata pa ko bala. So bata pa kita nagkapamilya. Pero ang kuha naman ang binipiso naman kung bata ka pa nagkapamilya. Bata ka pa ang bata mo gisundos sinundan ay lang kamo bala.
4: Mo man
6: pero kung gusto mo gid nga mga establish ka, hulat ka anay, establisado ka, wa ka bala iya naga problema sang imo nga grastuson. Hulat-hulat ka nga mga establish pagid ang trabaho mo kung magpamilya ka.
4: Or ngita ka sang lucky who is willing to support you all the way.
6: Nang
4: nagdaw soulmate mo gid bala. Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Inong kaysa lang kasasyay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sa Life Extension Philippines. Good morning.
7: Extra! Wow! Balita! Balita!
4: Ato na kinandan nga kon may nagkatol nga parte sa aton lawas, ginakalot gid naton ini. Natural.
6: Natural.
4: Ordinaryo nga buluhaton para sa kadamaan apang palangitan-an nagali sa iban. Sa Shenzhen, China, isa ka lalaki ang naga-income sang 100,000 yuan o kon 933,000 pesos plus kada bulan halin lang sa pagkalot sang lawas sang iban. Ang 32 anyos nga si Xiang Xiaoqiao nagtukod sang isa ka scratching service chain nga ginatawag Suma. Mapanggit ini sa spa sa diin ginamasahe ang customer para makarelax. Apang sa Suma nga subong may duha na ka store, ginakalot ang mga customer agud may improbar ang ila pagtulog. Mahimo maavail ang ining serbisyo sa balor nga 300 yuan o kung 2,881 pesos kada oras. Actually, kung pausuhon mo sa mga may sarang, ang kalot mo sa idol, therapeutic mo.
6: Totoo na ako, wala radyo manuvi. Namian gi kuya nga ginakalot ang likod kuya.
4: Doka relaxing. Bisan way man katola?
6: Oo.
4: Daw mo na bali yung light massage mo, no?
6: Kita mo mga lapsag, mga kabataan, ginakalot-kalot na ang likod, magpatulog. Gakatulugan ang bata, relaxing na. Kapin pa kung may match ka nga music na bala nga.
4: Pangpatulog eh.
6: Kita mo na mga music. Ba't yan mo na mga music sa mga salon?
4: Sa inya?
6: Nan!
4: Sa music sa inya?
6: Inya, gid. Amugid na. Ba, o kanami katulog
4: mo sa... Tapos, gidib lang, may baligyan na daw luwag na subungag pang kalot. Pwede ba na?
6: Mayan ako na.
4: May, guro mong pakalot akro na. Ikaw ay ka plano ang pakalot?
6: Lain ang guro, ako lang guro makalot.
4: Ang aton nga extra wow balita, Busaydon.
6: Abi pag BTX ka mo, Choy, huwag ka maluoy ngang imo na bati. Usurot doon, dayon ang imo sina nga mata, mabulag ka, ang kidney mo, basi kung magka-diabetes ka. Kagang lain dira, ang sa tunga blas ang imuhita, huwag na Choy, purpose kung diabetiko ka. Pangihi na gid lang ang ubrayan sina. Gani sa mga suki na aton mo ni ubrayan mo, untatan mo na ikaon tamis, gamayon mo lang kaon sang karne, gamayon mo man kaon sang karbo, exercise ka, kagkaon ka sa mga utan kag isda, kadto ka sa doktor, pat-check up ka, pakuha ka laboratory, kag ang importante sa tanan. Inom ka ni TX700, may sarantin na gikan sa margusong nagabulig ini panubo sa blood sugar, di sugar-sugar kayo nga nagalimpyo sa aton at ay kamataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtikulang. Gani mga karadyuman, mag DTX500.
3: Tatak RMN.
4: Last year tigid sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Parto karon sa aton nga pagpangalagad. May istorya kita sa madamo naton nga mga balita. Sino man nga nanay naghaboy sang lapsag niya sa dagat? Kapurma na gito ya, lapsag na gito
6: ya. Tawo na gito ya, Rejumano. Pinakon na 7 months.
4: Oo.
6: Sobra-sobra.
4: Kitaon gid yang bata.

0: inuod na family food packs na natanggap ng isang benepisyaryo sa Dagupan, Pangasinan, iniimbestigahan na ng DSWD.
1: Butuan City, isinilalim sa state of calamity dahil sa matinding krisis sa tubig.
0: Arrest warrant, walang epekto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kampo ng bise na nindigang political harassment lang ang kaso.
2: Kaya lang at the end of the day, magkaiba kasi sila eh. They can definitely be pursued simultaneously.
1: Limang huling testigo ng prosekusyon sa Article 1 o issue sa confidential funds haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong linggo.
0: Big time oil price hike nakaamba ngayong linggo.
1: Dalawang opisyal ng DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office sinibak sa pwesto dahil sa pagkamatay ng isang lalaking nahulog sa bukas na manhole sa kasagsagan ng pagbaha sa Angeles City.
0: NBI, magsasampa ng kaso kaugnay sa irregularidad sa 2019 SEA Games. Kaso tungkol sa kontrobersyal na gintong kaldero, posibleng unang ilabas.
3: 5 million na lang yata yung cost talaga nitong kaldero na to.
1: Isa sa bawat 5 kabataan sa 21 bansa, kabilang ang Pilipinas, nakaranas ng online sexual abuse ayon sa UNICEF.
0: At sa balitang sports, Pinay tennis superstar Alex Iala, bigong makausad sa US Open matapos talunin Iva Jovic sa third round ng torneo. Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Ito sa Dagupan City, Pangasinan, meron hong family food pack na nakitang may uod. Ito po iniimbestigahan na ng DSWD. Kasama natin sa balita idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
4: Iniimbestigahan na ng Department of Social Welfare and Development Central Office ang ukol sa isang social media post ng umani nakitang uod sa isang produkto ng family food pack na naipamahagi sa isang benepisyaryo sa Dagupan City. Bagamat deleted na ang nasabing post, ay agad na naipaabot ang concern sa tanggapan ng DSWD Field Office 1 upang agad na mabigyang pansin. Ayon sa panayam ng IFM News kay Ma'am Anneli Ferrer, Assistant Regional Director for Operations ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region, agad nila may ulat sa kanya na umano ang Central Office sa supplier
5: noong makarating pinuntahan ng family food pack na nakitang uod namin ito sa Central Flyer.
4: Itinuturing naman ang insidente na isang isolated case at tinitiyak ng lahat ng mga produktong nilalaman ng family food pack na kanilang ipinamamahagi sa mga apektadong residente sa rehiyon.
5: Ito po ay isolated case at maaari pong ito ay posibleng doon sa tent po ng supplier at hindi po doon sa mismong pagka-impake po noong ating family food pack.
4: Samantala, pinalitan ng panibagong family food pack ang nakuhang depektong item ng nag-post na benepisyaryo at nagpasalamat naman sa pagtutulungan ng mga kinauukulan upang mabigyang pansin ang kanilang naging concern. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
1: Ang Butuan City isinilalim sa state of calamity dahil sa krisis sa tubig. Kasama natin sa balita si Rajwan Prince de las Marias ng RMN Butuan.
6: Isinailalim ang Butuan City sa state of calamity dahil sa krisis sa supply ng tubig dulot ng matinding init na nararanasan ngayon sa buong siyudad. Sa pamamagitan ng special session ng Sangguniang Panglungsod ng Butuan, inaprubahan ang Spirit Resolution Number 17-444-2026 na opisyal na pagdeklara sa Butuan City sa ilalim ng state of calamity dahil sa patuloy na kakulangan ng supply ng tubig sa lungsod na lubos na nakakaapekto sa iba't ibang barangay. Batay sa datos ng Butuan City Water District noong September 4, 2026, humigit kumulang sa 91,425 ka mga residente ang nakaranas ng problema sa supply ng tubig. Ang pagbaba ng supply ng tubig ay resulta sa tagtuyot na nararanasan sa probinsya ng Agusan del Norte, kabilang ang Butuan City. Ang pagdeklara ng state of calamity ay nagpapahintulot sa lokal na pamalaan at sa mga apektadong barangay na gamitin ang karagdagang pundo para sa water rationing sa iba't ibang barangay na apektado sa supply ng Butuan City Water District. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan Wanda Juman Prince de las Marias, Tatak RMN.
0: Mababa ang tsansang pumasok muli sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pilandok na may international name na Crovan. Muling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,155 kilometers

0: Silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo, pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa DOST Pagasa, palalakasin ng bagyo ang habagat at magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon tulad ng Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Makulimlim na panahon naman, may kalat-kalat na mga pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, lalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, gayon din ang Antique. Maliwalas na panahon naman na may chance pa rin ng mga localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, patuloy pa rin uulanin ng habagat ang Luzon bukas hanggang Miyerkules dahil po yan sa habagat.
1: Bukas, inaasahan din na malalakas ang pag-ulan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas at sa Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, inaasahan din na malalakas o matinding pag-ulan mostly dito sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar nito ay sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at Antique.
0: Yan po si DOST Pagasa Weather Specialist Alzar Aurelio.
2: Labing isang minuto na ho nakalipas, alas 7, 7:11 na umaga, nagsuspindi ng klase ang ilang lugar sa ating bansa dahil pa rin sa masamang panahon dahil sa habagat. Walang pangpasok sa lahat ng antas, pampublik at pribado dyan sa Batangas, partikular ang Balayan, Calatagan, Lian, Nasugbu at Taal. Ganyan din sa Kalumpit, Bulacan, Cavite City at mga bayan ng Lingayen at mga Tarem sa Pangasinan. Suspendido naman ang klase mula preschool hanggang senior high school level, pampublik at pribado sa Tui, Batangas at Basista sa Pangasinan. Sa Pampanga, walang pasok ngayong araw sa bayan ng Sasmuan maliban sa coastal barangays nila. Habang piling para lang lamang may pasok sa San Fernando City. Sa bayan naman ng San Simon, wala pa rin pong pasok sa lahat ng level pampublik at pribado hanggang September 11 bukod sa Concepcion Integrated School. At sa Santo Tomas, hanggang September 12, suspended ang klase.
0: Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng DPWH sa Pampanga 3rd District Engineering Office. Kasunod po ito ng pagkamatay na isang lalaki na nahulog sa binahang open drainage canal sa Philam Friendship Highway sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, tinanggal sa serbisyo sina Pampanga 3rd Officer in Charge District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant Engineer Agustin Dagsaan Jr. Bigo kasi ang kanilang tanggapan na magpatupad ng kaukulang safety o road safety measure sa proyekto ng DPWH sa naturang kalsada.
2: Apat na dekadang problema sa baha hinaharap ngayon ng Marcos Administration. Kasama natin sa balita si Rajman Chanel Salazar.
3: Iginit ng Malacanang na hindi mabagal ang pagkilos ng pamahalaan para tugunan ang matagal ng problema ng bansa sa pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang kailangang ayusin dahil ilang dekada nang hindi natutugunan ang problema batay na rin sa pagsusuri ng mga eksperto. Halos apat na dekada anyang problema sa baha ang minana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ngayon tugunan ng kanyang administrasyon. Dahil dito sinabi ni Castro na hindi mabagal ang hakbang ng Pangulo. Patunay anya rito ang mga pinatutupad na proyekto para mabawasan ang pagbaha sa iba't ibang lugar. Kabilang dito ang pagpapagana at pagtatayo ng mga pumping station, paggamit ng mobile pumping machines at iba pang hakbang para mapalakas ang flood control efforts ng pamahalaan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: 7:13 ang oras ngayon. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte ng political harassment ang Department of Interior and Local Government o DILG. Ito ay matapos sabihin ni DILG Secretary John Vic Remulla na alam ng mga otoridad kung nasaan si VP Sara noong araw na inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Duterte, ang pahayag ng kalihim ay pag-amin ng pattern ng political harassment at ilang taon ng paniniktik sa kanya ng Administrasyong Marcos. Gusto man daw niyang igiit ang kanyang posisyon ukol sa isyu ng jurisdiction sa pamamagitan ng pagsuko sa pulisya. At hindi niya ito magawa dahil hindi maipangako sa kanya na magiging ligtas siya sa loob ng kulungan. Dagdag pa ni VP Sara, wala siyang tiwala kay Remulla at sa mga pulis. Ilang beses ding sinabi ng bise na pakiramdam niya ay hindi siya ligtas kasabay ng paghain ng piyansa sa kasong grave threats.
4: I do not feel safe in my own country where I am supposed to really work and do my job. Kahit nasa security ko, wala na nga ako tiwala. Kasi sino ba naman pumili ng security ko? Di ba yung administration din? Sa tao lang ako may tiwala. Wala akong tiwala sa gobyerno na ito.
0: Samantala, tiniyak naman ng palasyo kay VP Sara na hindi magagamit ang mga pulis para saktan siya at ang kanyang mga taga-suporta. Hinimok din nito ang vice na idaan sa mga legal na paraan ang kanyang mga pangamba sa halip na maglabas ng mga walang batayang aligasyon.
2: Ang PNP tiniyak naman na handang protektahan ang seguridad ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
5: Tiniyak ng Philippine National Police ang kahanda nitong suriin ang mga alalahani ni Vice President Sara Duterte hingil sa kanyang seguridad at sa pamilya nito. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sinisiguro nila na ang lahat ng mga operasyon ay isinagawa ng profesional, walang kinikilingan at nakatuon sa pagprotekta sa bawat Pilipino. Pinahayag ito ng liderato ng pambansang pulisya matapos magpiyansa ang Vice Presidente nitong Sabado kaugnay ng tatlong bilang na kasong grave threats na isinampa sa kanya. Ayon kay Nartates, kinakailangan ng tuloy-tuloy na pagkilos at pagsunod sa mga profesional na pamantayan upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pulisya. Samantala, inatasa naman ang PNP ang mga kaukulang units ito na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng threat assessment sa Vice Presidente at sa pamilya nito. Ni kahit naman ang PNP si Vice President Duterte na magsumite ng dokumento o ulat kaugnay na sinasabing banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN, DZXL FFB.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Posibleng maging mitya ng galit ng taong bayan ang paglalabas ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng RMN Manila, tinawag ng mga kaalyado ni VP Sara na pamumulitika lang ang warrant kaugnay ng kasong grave threat. Para kay dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, kaduda-duda ang timing ng paglalabas ng warrant dahil kasalukuyang isinasagawa ang impeachment trial. Gate ni Panelo, dapat munang tapusin ang impeachment bago kasuhan si VP sa hukuman.
7: Sabi ng Article 4, kasi nag-commit ka ng pagbabanta sa presidente, hindi mo dapat ginagawa yun. So, madalit sabi, nililitis na siya ngayon doon sa krimen ng pagbabanta, di umano. Bakit ka ngayon magpapile doon sa hukuman? Ang tanong ko ngayon, paano kung ma-absolve si Inday Sara dito at pagkatapos ay ikukundik mo sa hukuman? O kaya naman, ikukundik mo dito tapos sa-absolve mo. Ano ngayon ang nangyayari? Di ang gulo. Punto naman sa accountability kasi sinasabi nila, eh hindi, kailangan managot siya. Eh mananagot naman eh. Pag tinanggal mo, pwede mo nang idemanda. Tinuunahan mo. Nasabayan mo pa ang hukuman. Anong ibig sabihin? Politika. Ang agenda.
0: Ayon naman kay PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, ginagamit umano ng Administrasyong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan para gipitin si VP Sara. Mabala ni Topacio, maaring lalo lamang magalit ang taong bayan dahil dito.
8: Ang kinakatakot ko rito sa gravity, sa masyadong matinding paghaharap sa Vice Presidente, ang kinakatakot namin sa PDP laban is that this may give rise to a revolutionary situation. Palit yung mga tao. Hindi po namin kinukonsint ito, hindi po namin encourage ito. Malinaw po ang linya ng PDP laban na we are against any extra constitutional regime change Ngunit sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, parang sila na ang nagbibigay ng atmosphere kung saan tumindi ang galit ng mga tao at baka mag-alsa po eh.
0: Noong Biyernes, nang isyuhan ng Quezon City RTC ng Warrant of Arrest si VP Sara at agad din itong nagpiansa noong Sabado.
2: Wala umanong magiging epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang hiwalay na kasong grave threats ng Vice President sa korte. Para po yan kay Attorney Edward Chico, isang political analyst, dahil saan niya ay magkaiba ang impeachment at criminal case, kaya ito'y maaaring tumakbo ng sabay. Ipinaliwanag po ni Chico na layunin ng paglilitis na alamin kung dapat tanggalin sa pwesto ang isang opisyal habang sa kriminal na kaso, tinitingnan kung may pananagutang kriminal. Wala rin aniyang immunity from suit ang Vice President at kailangan ni Vice President Sara na harapin ang kaso.
9: Sa iba naman sila, na suicide mo. Kaya lang, it creates a weird scenario nga na meron kang impeachment, di ba? At the same time, meron kang criminal case. Kaya lang, at the end of the day, magkaiba kasi sila. They can definitely be pursued simultaneously. Itong impeachment, it's not really about fines, not really about guilt. And in fact, it even has nothing to do with grave threat per se. Dahil nga, sa totoo lang, ang issue dito ay yung betrayal of public trust through grave threat. Parang ganun ang dating eh. So magkaiba sila.
2: Posible naman daw na may kaugnayan sa 2028 elections ang pagsasampa ng kaso sa bise para sa isang political analyst na si Dr. Froilan Kalilong. Ayon kay Kalilong, posibleng layo ng kaso na maapektuhan ang presidential bid ni Vice President Sara, bagamat maaari rin umano itong magbigay sa kanya ng dagdag na simpatiya mula sa taong bayan.
10: Ginagawa nila lahat to para magbago yung isip niya na hindi na nga ako tatakbo kasi sobrang tindi na itong mga nangyayari sa akin. Bakit ko ilalagay yung sarili ko sa ganitong predicament? Parang ganun, no? And she may go off the race. But I think with her resolve right now and seeing her, no? Nandun siya sa regional trial. So para bang parang ang sinasabi niya is that kalaban ko lahat pero kung ang taong bayan eh nasa akin at kakampi ko, I will still continue to fight the good fight. Parang ganun yung impression, ano? And I think it's what the public also is giving her, no? Alam naman natin na ang mga kababayan natin will always root for the underdogs and kung patuloy nitong gagawin sa kanya, I think the more na maaring magka-gain siya ng sympathy, no? At ng support sa aking mga kababayan.
2: Yung po'y sunurang tinig din Attorney Edward Chico at Dr. Froilan Kalilong sa panayam ng DSEC XL Arman, Manila.
0: Pag-waive ng ordinary booking procedures para kay VP Duterte, nagpapakita raw ng special treatment. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Grace Mariano.
11: Para kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nagpapakita ng espesyal na pagtrato ang pag-waive ng Philippine National Police sa pangkaraniwang booking procedures para kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Ridon makaraang hindi dumaan sa ordinary booking procedures si VP Sara tulad ng pagkuha ng mugshots nang ito ay sumuko sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 nitong Sabado. Git ni Ridon taliwas ito sa patas na pagpapatupad ng Rules of Law. Pinaalala ni Ridon na noong sumuko si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan ay isinailalim pa rin ito sa mandatory at standard criminal booking procedures. Di ni Ridon dapat pantay at walang special treatment ang pagtrato ng batas sa lahat ng mga akusado, ordinaryong tao, senador o pangalawang pangulo man ito. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Abangan sa aming pagbabalik, isa patay, walo nakaligtas sa pagtaob ng bangka sa Caluya Antique.
2: Mga motorista, big time oil price hike, nakaamba na naman ngayong Linggo.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
12: RMN Network News.
2: Dagda Pilipinas sa Ilopos.
0: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
15: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar
12: through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
15: RMN Network News.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Balita sa mga lalawigan, isa patay sa pagtaob ng bangka sa Caluya Antique. Kasama natin sa balita idol, Reynold Arca ng IFM Iloilo.
16: Nasawi ang isang babae habang walong iba pang individual ang nakaligtas matapos tumaob ang MV San Agustin de Fuerte sa karagatan malapit sa barangay Cebulo, Liwagao Island, Caluya Antique nitong Linggo, Setyembre sa isa. Bandang alas 6:30 ng umaga nang matagpuan ng Philippine Coast Guard o PCG ang bangka na nakataob habang ang mga sakay nito ay nakahawak sa keel o ilalim na bahagi ng sasakyang pandagat upang manatiling nakalutang. Agad na isinagawa ng mga tauhan ng Coast Guard ang search and rescue operation na nagresulta ng pagkaligtas ng walong indibidwal. Gayunman, isang babaeng pasahero na asawa ng isa sa mga crew ng bangka ang nasawi dahil sa insidente. Ayon sa Philippine Coast Guard, bumiyahe ang MV San Agustin de Fuerte mula sa Pinagpala Port sa Semarara Island, Caluya Antique patungong Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Umalis ang bangka bandang 1:30 ng hapon noong Setyembre 5 at inaasahang darating sa Caminawit Port bandang 5 ng hapon. Nang hindi ito makarating sa itinakdang oras, sinubukan ang may-ari na tawagan ng kapitan ng bangka ngunit hindi ito nakasagot. Dahil dito, agad nang humingi ng tulong ang may-ari sa Coast Guard Substation San Jose Antique na nagsagawa ng search and rescue operation at nakipag-ugnayan sa iba pa ang Coast Guard stations. Sa inisyal na salaysay ng Kapitan, malakas na hangin at malalaking alon umano ang naging dahilan ng pagtaob ng bangka. Matapos mailigtas, dinala sa Pinagpala Port sa Semarara Island ang 8 nakaligtas at nasawi para sa medical evaluation at assistance at iba pang kasalukuyang proseso. Kasama mo sa DIY ICI FM Iloilo, Idol Reynold Arca, Tatak, RMN.
15: RMN Police Report.
2: Isa naman ang patay matapos araruhin ng truck ang tatlong bahay at ilang motorsiklo sa Pagbilao, Quezon. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
17: Isang tao ang patay matapos sumalpok ang isang truck sa tatlong bahay at limang motorsiklo sa Sitio Marikit, Barangay Babang, Palsabangon, Pagbilao, Quezon nitong nakaraang Sabado na madaling araw. Ayon sa Pagbilao Municipal Police Station, minamaneho ni Alice R, ang truck na may karga cosmetic products mula Adipolo papuntang Cebu ay suspect siya ang pumalit sa driver dahil sa pagod. Pero nakatulog umano siya kaya nawalan ito ng control sa manibela. Kasagi ng truck ang bahay ni Luis, Rachel at Edna na damay din ng limang motor. Samantalang nasawi naman sa insidente si Alice Road na natutulog sa loob ng truck. Tumagos sa leeg niya ang bahagi ng kahoy mula sa bahay. Ang chuper naman na suspect ay nasa kasudiyan na ng pulisya at maging ang truck ay pansamantalang na-impound. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
0: Sa iba pang mga balita mga kasama ngayong 7:27 ng umaga. Matapos ang oil price rollback noong nakaraang Linggo, may nakaambang malakihang dagdag presyo naman sa mga produktong petrolyo. Nasa 4 hanggang 5 piso ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. 5 piso hanggang 6 na piso naman ang inaasahang pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Ang inaasahang big time oil price hike ay bunsod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan dahil nasa ilalim pa rin ng State of National Energy Emergency ang bansa. Ngayong araw ay ilalabas ng Department of Energy ang eksaktong presyo na itataas po sa mga produktong petrolyo.
2: Ang oras po natin ay alas 7:28 na. 7:28, bumaba ang inventaryo ng bigas sa ating bansa noong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 2.18 million metric tonelada ang rice stocks kung saan 6.3% na mas mababa kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Pangunahing dahilan daw ng pagbaba ng mas mababang stocks sa National Food Authority o NFA NFA Depot na bumaba ng 32.2%. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas hanggang katapusan ng taon sa gitna ng pag-angkat at pagsisimula ng anihan. Tiniyak din ng NFA na hindi maapektuhan ang buffer stocks ng bansa sa kabila ng hindi pa naabot na procurement target nito para sa 2026.
15: RMN Network News.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Aarangkada ngayong Lunes ang 22nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isasala ngayong Linggo ng prosekusyon ng huling 5 testigo para sa Article 1 o yung issue ng confidential funds. Kabilang dito, sina dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda, ang misis nitong si DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, gayon din sina Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Joveline Magay, at Brazil Silio Sabaldan mula naman sa Commission on Audit. Ngayong Linggo na rin balak tapusin ang pagpresenta sa Article 1. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin o pa rin ang prosekusyon kung papaano pabibilisin ang paglilitis kung kabilang sa ikinukonsidera ay ang pagbitaw sa Article 3 o yung akusasyong bribery o panunuhol ni Duterte sa mga opisyal ng DepEd.
18: Kaisa kami no, dun sa sentimiento ng mga kababayan natin and even ng mga senator judges, some of them have expressed na mas maganda kung maaari pabilisin ito no, at siguraduhin tapusin sa mas lalong mabilis na panahon. No, at lagi namin sinasabi, ayaw namin tumawid pa ito ng susunod na taon. No, at consistent naman ang actions namin dyan. But just to be clear, hindi pa naman ho yan penal, no? But in case, hindi, there's nothing unusual about that.
0: Si House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Yun namang voting threshold para sa paghatol kay VP Sara Duterte sa impeachment, iginit ng isang senador na hindi na dapat baguhin. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
19: Tutol si Senator Christopher Bongo sa balak ng ilang senador na ibaba ang bilang ng boto para sa paggawad ng Senate Impeachment Court ng hatol na guilty kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Go na dapat sundin ang nakasaad sa konstitusyon na 2/3 dapat ng lahat ng mga miyembro ng Senado ang boto na tumutukoy sa 16. Paliwanag na senador ito anyang naging ruling ng presiding officer ng Impeachment Court na si Senator Cheese Escudero at dapat itong sundin. Anya, para saan pa ang konstitusyon kung hindi ito ipapatupad? Matatanda ang naunang sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na nais ng ilang senador na pag-aralan na ibaba ang 16 na voting threshold sa paggawad ng hatol na guilty dahil may mga senador na hindi nakakasipot sa mataas na kapulungan dahil nakakulong at nagtatago. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, Arm and
15: Network News.
0: Makikialam na di umano ang mga opisyal ng Taguig City Government sa investigasyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa illegal na reclamation activity sa lungsod. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pinapagalitan at pinipigilan daw ng mga tauhan ng Taguig LGU na kumuha ng litrato ang kanilang mga tauhan habang sinisiyasat ang Laguna Lake Reclamation Area. Nakikialam daw itong mga opisyal ng Taguig City Government sa investigasyon ng Ombudsman. Sa post naman ni Senator Ping Lacson, may inaresto ang Philippine National Police na miyembro ng Taguig City Public Order and Safety Office dahil sa tangkang pigilan ng investigasyon. Paglilino naman ng lokal na pamahalaan, walang intensyong makialam o pigilan ang mga tauhan ng Ombudsman. Gayunpaman o kaugnay po nito ay pumalag naman si Senador Lacson sa pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na striptease o paunti-unti ang paglalabas ng development sa kaso ng reclamation area. Ayon kay Lacson, patunay lamang na ignorante si Cayetano sa proseso ng investigasyon. Sa panibagong livestream ni Cayetano noong Sabado ng gabi, tinawag niyang spokesperson ni Lacson ang mga ahensya ng pamahalaan.
20: Ang problema, si Senator Lacson nagiging parang spokesman na hindi naman siya opisyal na pinangungunahan pa niya. For example, yung PRA mismo, nung sila ay in-interview, unauthorized, hindi sinabing illegal. Pero si Senator Lacson, illegal. Tapos yung sasabihin niya, ebidensya, Hindi naman ebidensya yon, accusation. Yung akusa ka ng akusa, tapos sinasabi, may ghost dito, may ghost doon. Accusation po yan, hindi ebidensya po yon.
0: Si Senator Alan Peter Cayetan.
2: Eto pa, nakahanda po maghain ng kaso ang National Bureau of Investigation kaugnayan sa umunoy irregularidad doon sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon po kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, kinakailangan nilang hatiin muna mga ebidensya at salaysay dahil sa dami na kanilang nakalap ng mga ebidensya. Pero, posibleng maunang maihain yung kasong may kinalaman po sa napakamahal na Golden Cauldron.
1: Actually, yung PISGOC itself, yung sa Task Force Cash Cow namin na tinatawag, may iba-ibang kaso eh. So malawak talaga, and the volume of evidence and documents na dumarating sa amin, and testimonies, sobrang dami. So, binake-down namin to, tinilad-tilad namin into pieces para makapag-file kami ng kaso. So, iba-ibang kaso po yung papasok rito. Yung sa Caldero, ibang kaso pa yan. Baka yun yung mauna.
2: Sinabi po ni Attorney Matibag na may mga dokumento na silang hawak na overpriced yung binansagang gintong Caldero na ang halaga ay 55 million pesos.
1: There is a report that yung 55 million was over times 1,000 times kasi 5 million na lang yata yung cost talaga nitong kaldero na to. Kaya we have documents now.
2: Nanindigan naman po ang opisyal na walang bahid politika ang kanilang investigasyon. Kaya may payo si Matibag sa mga nagtatago dahil sa kinakaharap na kaso.
1: Yung mga pinoprocess nating mga request for yung pong red notice, medyo may mga development tumaandar ngayon ng mabilis. So, magtago mat magtago, habulin pa rin po eh. So, harapin na lang po natin kasi pumasok tayo sa ganyang sitwasyon eh. So, dapat harapin at panagutan natin ano po.
2: Ang chairperson po ng 2019 Southeast Asian Games ay ang ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano. At ang iyong pong narinig ay si NBI Director Attorney Melvin Matibag. RNN Network News.
0: Sa iba pang mga balita, isa sa bawat limang kabataan ang nakararanas na online sexual abuse mula sa 21 bansa kabilang ang Pilipinas. Ito ang lumabas sa ulat ng United Nations Children's Fund o UNICEF, kung saan katumbas po ito ng 20 milyong kabataan, edad 12 hanggang 17 taong gulang, ang na-expose sa ganitong uri ng pang-aabuso. Ayon sa UNICEF, 60% ng mga naitalang pagkakataon ng pang-aabuso ay nangyari sa social media tulad ng Facebook, Instagram, TikTok at Snapchat. 14% naman ang pang-aabuso sa online games. 57% ang pang-aabuso o sa mga pang-aabusong ito ng mga kabataan ay kilala mismo ng mga bata ang kanilang abuser tulad ng kaibigan o kaya po ay miyembro ng pamilya. Lumalabas din na karamihan sa mga kabataan ay nananahimik lang dahil hindi alam kung saan o kanino magsusumbong. Isinagawa ang unang round ng pagkalap ng datos noong 2020 hanggang 2021 sa 12 bansa. Habang isinagawa po nitong 2024 hanggang 2025 ang pananaliksik sa 9 ibang bansa. RNN Network News.
2: Sports muna tayo. Nabigo ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa kanyang kampanya sa prestigyosong US Open matapos pong matalo ng world number 14 na si Eva at kaibigan niya na si Eva Jovic sa third round ng torneo. Hawak ng Pinay ang bentahe sa breakpoint 4-2 pero kinapos siya sa decider nang makabawi si Jovic sa decider. Binigyan naman ng standing ovation si Ayala matapos ang laban. Ito po ang ikatlong pagkakataong tinalo ni Jovic ang kaibigang Pinay na nakaharap niya sa Paris at sa London Queen's Club round of 16 noong nakaraang linggo. Naging emosyonal naman si Ayala habang papalabas ng Arthur Ashe Stadium at sinabi nito na siya'y nagpapasalamat sa mainit na suporta ng mga Pilipino. Kaugnay niyan, sasabak po si Alex sa Singapore Open sa September 21 at sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan.

0: RMN Networks, 74 na taon na. 74 na taon na ng paghahatid ng mga kwentong malapit sa inyong puso, pakikipag-ugnayan sa bawat komunidad at pagsasabuhay ng power of hyperlocal para sa mga Pilipino saan man sila naroroon.
1: At sino ba naman talaga, partner, ang mag-aakala na itong RMN ay nagsimula lamang po sa isang napakasimpleng homemade na radio transmitter dyan sa Cagayan de Oro?
0: Sa bahay lang.
1: Bahay lang yan.
0: Ngayong tinatahak po natin ang ating Road to 75.
1: Yes.
0: Pakinggan natin ang mensahe ng ating Chairman at President, si Mr. Eric Canoy.
2: Iisa man ang umagang sinasalubong natin, iba-iba ang buhay na naghihintay sa atin. Dahil bawat Pilipino ay may sariling lugar, sariling karanasan, at sariling kwentong dala. Sa loob ng 74 na taon, ang mga pagkakaibang ito ang naghugis sa pagkukwento, pakikipag-usap, at paglilingkod namin sa bawat Pilipino.
3: Today, we celebrate 74 years of dedication, loyalty, passion, and broadcasting excellence. To every RMN colleague, partner, listener, and supporter, thank you for being part of this incredible journey. Your passion is what keeps the RMN spirit alive. Happy 74th anniversary, RMN, and thank you for being part of our family.
2: Ito ang RMN Networks. 74 na taon ng pakikinig sa mga kwentong bumubuo sa bawat lugar at paglilingkod sa bawat Pilipino.

0: Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Let's go!
4: We tried a cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular cherry pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy cottony napkin for heavy flow.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Ang husay!
7: So easy to use.
2: Everest washing machine.
7: Hun, sino Everest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
2: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everest from Everest. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Mga garadyo man, ang oras, las 7.44, antaw na sa aga. Good morning, Rajuman Mark.
9: Good morning, Boss Idol.
10: Good morning, Boss Idol. Good morning, Garadyo Man. Good morning, friends. Good morning, hello, Labuan.
8: Agagong.
10: Bagong pinahe.
8: Nagtabis ang akon nga dila. Rajuman Mark sa mayong aga. Cute na gay, kamusta ka?
10: Okay man, Boss Idol.
8: I-check nato nanay, yung ato sini nga walang pag-asa forecaster. Naka-standby sa line number 1, ang connection ta, nagikan sa Haro Plaza. Si Engineer Cute na gay. Cute na gay, kamusta ang aton panahon subong?
10: Panahon subong, Basko Gulan naman dito.
8: Basko Gulan?
10: Oo.
9: Tagalog.
8: Tagalog ka, ano kalakas yung ulan dyan?
10: Tudo.
8: Tudo yung ulan?
10: Mm-hmm.
8: Gano'ng kalakas, gano'ng katudo?
10: Tudugit.
8: May baha na ba dyan?
10: Wala pa.
8: Wala pa?
10: 10 liter paguro.
8: Ano?
10: Liter.
8: Batsag mo kung magbaha mga asta sa din?
10: Awak.
8: Awak? Sa din na nga area? Sa Haro Plaza?
10: Haro Plaza.
8: Sa Lapas ya?
10: Wala.
8: Wala baha?
10: Wala. Tumaha.
8: Okay. Ano pagi nang imo nga mga observation subong? Anong oras mainit?
10: 4 o'clock.
8: Sa hapon na?
9: Sa
8: so, bilog nga adlaw na yung puro ulan.
10: Oo.
8: Anong advice mo sa mga estudyante kung ga-ulan?
10: Hindi, na eskwila eh. Na eskwila na eh.
8: Hindi, pwede man nga ma-eskwila sila, pero dalas lapayong.
10: Dalas lapayong.
8: Dala ka, dala man sila kalong.
9: Wala mo may bago ng circular sa DepEd nga kung grabe ginang ulan. Wala kasi. Diba si, amun na iyan, ikit na
8: gawin. Ah, basi man. Basi man. Basi pang kinder. Pang kinder ni imo.
9: Oh,
8: ano pang imo? Ano ka damo subong ang estudyante?
10: 20.
8: 20 lang. Sa CPU, kumusta?
10: CPU, 30.
8: Dala subong sa CPU ang bar exam? Bala mo na ang bar exam.
10: Bar, oo.
8: Ano na exam sa mga ano na?
10: Lakbalo.
8: Bar exam lang, kaya mag-ama na nga abogado.
10: Abogado. Engineer.
8: Hindi, abogado lang.
10: Abogado lang.
8: Dahil mo na yung engineer, yeah. Abogado?
10: Abogado na.
8: Oo, tayo ara sumong sa CPO. Kumusta na sumong sa CPO?
10: Okay man.
8: Pila ka bilog daw nagakuha sang bar?
10: Pulo.
8: Pulo? Pulo. Sobra na sila 500. Anong schedule sang bar magsaw? Subong
9: sa,
8: pa or?
9: Sa Sunday sa 9 and 13.
8: 9 and 13. Okay. So hindi man gali pa sunod, no?
9: Hindi. Sa Domingo naman dahil.
8: Sa Domingo naman. Pila ka adlaw?
9: Tatlo.
8: 6, 9, and 13. Amo na? Okay. So, tatlo man lang gali ka, adlaw ang exam. Para may tuon pa sila guro, no? Okay, extra cute na guy!
10: Ako cute na guy! Rock, I win!
2: Tatak RM.
8: Okay, cute na guy, subong aaga, anong kape mo?
10: Nice coffee.
8: Nagay nung kanans?
10: Nami, amot na ite, barato.
8: Magkaradyo man, ang Nanscon Coffee, amo ini ang kape nga para sa aton kay barato. Kadua mo sa imnon kay naka.
10: Tibag.
8: Magkaradyo man, mag-Nanscon Coffee, anong imo sininga palanyos?
10: Setat.
8: Ang Soft Touch Wonder Oil, may ara sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
10: Ubusan na.
8: Ganyan sa mga suki na ito, mabi ng balanyos na ito, Soft Touch Wonder Oil, sinong ato ng tamyawon, kita gay?
10: Ay, what the gilet, subong?
8: Ni sino?
10: Ni Kanoy.
8: Birthday subong ni Sir Eric.
10: Oh, Eric, oo.
8: Kanoy.
10: Oo.
8: Kanoy ka lang, ha? Daw manghud mo lang si Sir Eric. Baway kakabalo nga kung wala si Sir Eric, way kita de.
10: Mm-hmm.
8: Anong kabalas lang ko kay Sir Eric, grabe. Kung wala si Sir Eric, ah, laban-laban Rajuman Max, kung wala ko kobra sa RMN, abi mo anong nobran ko subong, laban-laban guru, kawatan ako.
9: Grabe man.
8: Tuntun, kung wala ko mo magsikasulo sa radyo, upon ko kay tatay mo, pamanila sa tatay, kis nanay, na siling kukuhaan ko lang ang transcript ko, pag-graduate ko gibla, abi mo din ko mabro, ma-obra, hanggang pang obra bla figurine, ita mo ng mga, kuan, mga tsura na bla, ni mga palaboy na bla, nga, Dos Santos, umuna na obra nila to sa Manila. Ti dalon ko to sang magulang ko dito ko ma-star, dito ko maobra. Figurine ya mo obra, maskom ko pro mo obra sa figurine. Matsag ko kun way ko kasulod. Matsag mo kit nagay anong na obra ko ayan subong. Ano ayan ko kun way ko kasulod sa radyo.
10: Ila ko balo.
8: Matsag ko kawatan ko. Sa so, wata pala matinatun subong nga aga, sinong imo matalamyawon kita kay?
10: Ay, maning matotoy stop.
8: Happy birthday sa liwata kay Sir Eric Canoy, ang atong presidente sang RMN. Sir Eric, happy happy birthday.
10: Happy birthday, great ko na tatoys.
8: Sino?
10: Tatoys.
9: Toto Hector.
8: Toto Hector. Toto Hector.
10: Te. Ma'am Mariso. Toto Bidjo, good morning.
8: Toto Nonoy.
10: Nonoy Bidjo.
8: Nonoy Bidjo.
10: Oo.
8: O, si Pari Bibot.
10: Toto Bibot, good morning.
8: Si Pari Bibot.
10: Pari Bibot.
8: Si Pari Nick.
10: Pari Nick.
8: Toto mo
9: na. Ano na lang Toto?
8: Toto Gob.
10: Toto Gob.
8: Si Mayor Doc Puyo.
10: Doc Puyo, good morning.
8: Morning.
10: Good morning, mga pipada. Maji Brias, good morning.
8: Salamat, cute nagay. Magarajuman si cute nagay.
11: Tatak, RMN.
8: Ay, pa si cute nagay, nung duman mo mong birthday sa atong presidente. Pasulod niya sila niya, girita si Canoy. Ling ko si Sir Eric na. Amo nang pinaka main man sang RMN.
11: Tatak, RMN.
8: Last year, take 49, magarajuman, ari nang aton sining mga balita.
11: RMN News, Diretso Headlines.
8: Responsibilidad kag mga dapat ubrahon sang tourism stakeholders ginpatpat sang Ilongga Tourism Advocate.
12: Sa showbiz na din lustre, nag-collab kay Apple D app para sa iya bagong nga kantang Donuts.
8: Sa inambang gilas bulok Pilipinas ginluto sang Korea sila kaluwang at sunap game antes sang 2026 Asian Games. Idekiban pa nga mga balita na dulong sa inyo sa mga masunod.
12: Life Extension Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension Vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
8: Magkarajuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado ganing 11 pesos mo hindi pagbakal sa sigariliyuha mapatay ka sina. Ang 11 pesos mo ibakal mo sa tatak ili. Amo iling Life Extension Vitamin D3. Kadto ka sa butika naton gusto ko ang may tatak ha, tatak ili. Amo na mabiyan ang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
12: Rajuman Magi Eraswelo Malaryado.
8: Sa detalye.
11: Tatak RMN.
8: Mga karadyuman, ano bala ang responsibilidad sa mga stakeholders sa patagsang turismo? Iniang ginsabat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican sa interview sa RMN Sapat, turismo kag pumuluyo kon STP program. Sulok kay Manican, nga mga stakeholders sa mga tao nga naghalin sa nagkalain-lain nga organisasyon nga nagabugos ang tourism industry, kangay sa mga nag-aubra sa hotel, restaurant, kag mga government officials, payag niya nga nagapanguna nga itikita sa stakeholders sa mga respeto sa lokal nga komunidad sa mga tumandok sa ilang mga pangginaw.
13: Mag-overtourism na damo nang nagakadto ang mga tumandok ginapahalin sa mga business owners.
8: So
13: ang pinakamasubok pa dira ginaland grab ang igla kung kisa ang mga lugar kay patindugan sa hotel, patindugan sa resort, makita ta ina sa mga big time na mga beaches, no? Sa mga beaches nga nagasikat, damo ginada usually problema parte sa mga tumandok. That is not the proper etiquette. Ang proper etiquette din is respetuho naton ang mga ara dira, ang local community, because they are part of the heritage and they are part of the culture, thereby giving identity to that place.
8: Dapat man suno kay Manican nga mangin sensitibo ang mga stakeholders ka sa kinaandan kag kultura sa ila tagsa ka mga bisita ka mga tumandok paagi sa pagkilala sa ila pagkinalain-lain. Dugang pa sa tourism advocate nga kinahanglan man nga i-practice ang professional courtesy kangay sa nagakaigo nga komunikasyon kag paghayag sa tanan nga butang ilabina sa government officials nga mga tagiya sa tourism establishments.
13: always be transparent because that is the heart, no, of the harmonious relationship na ginatawag natin. Saligan ka mo sa inyong mga kliyente, thereby makakreate ka mo loyalty. Makabalik-balik sila kay inyay very dependable, very transparent, kabalugid kita nga ang ila presyohan ay amugid sini. Wala sila hidden pricing, wala sila hidden charges, nga wala nila ginadeclare sa ilang marketing.
8: Ginainggan nyo mga ni Manika ng mga opisyal sa gobyerno nga hindi pag-usaro ng ilang posisyon para nga magpamintahan sa mga negosyo sa ilang lugar. Sunod kay Manikan, nga kung nagahinirupay ka nagabinuligay lamang ang talang stakeholders mabatsagan man ang pagsanyog sa turismo kasa pangkabilugan nga ekonomiya.
13: Ang tourism industry success is not dependent on one sector, mm-hmm, no? Mm-hmm. Ang tanan nga nagakompose ng stakeholders nga ginpanglawag namon, mm-hmm, that dako ka man or gamay, you, mm-hmm, are a major contributor to the success of a tourism industry.
8: Pagkaradyuman ang kabahin sa pahayag sa Ilunga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan.
11: Tatak, RMN.
12: Ang iningabahin ginadalon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika, tara sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. Kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Nag-organisar ang Iloilo Citizens Action Group o kon ikag Volunteer Fire Brigade sa isa ka fun run nga gintiguluhan, Run for Safety and Resilience, Volunteers in Motion, nga patigayunan naman sa September 13, 2026, las 5 sa aga sa Iloilo Freedom Grandstand. Suno kay Alfonso Miguel Leonard Tan, Emergency Medical Services Chief, bisan sirado na ang registration, liwat nila ini nga pagabuksan sini nga Lunes, September 6. Sagod nga maakomodar ang iban pangaluyag magpapagod sakop. Payag ni Tan nga may duha ka kategory ang fun run nga mga 5K kag 10K nga bukas para sa tanan. Mayara naman sang nagahulat nga raffle prizes para sa mga runners kag isang LPG tank, printer, rice cooker, electric fan kag gift certificates. Suno kay Tan katuyuan sang ini nga dalagan ang pagpabakod sang resilience sa komunidad kag pagpromote sang safety sa mga pumuluyo sang syudad.
14: Kag is brigada siya sa fire naton, kag sa disaster reduction management. So nagakadapat gid nga ang ginapromote namon is safety and resilience.
12: Mm-hmm.
14: So actually before na mag-start ang run may gamay nga talk na, mm-hmm, safety naton. And ang risk resilience is kinadevelop gid naton yung community nga dapat kung may kalamidad, may crisis, makastand sila, mm-hmm, sang ilaman. Kag, mm-hmm, siyempre ang di tagit ya pagkalimtan ng ininga event, hindi siya ya sila nga maminsar kita or ano sadya no, siya nga event with a twist of safety resilience concept, volunteers in motion.
12: Ang kabahin sa pahayag ni Alfonso Miguel Leonard Tan, Emergency Medical Services Chief, payag naman ni Bobby Pepino, isa ka katapos ng ICAG nga mayara man sa espesyal nga kategorya sa fun run nga para lamang sa mga bombero sa din magasuksok ang mga inisang ila fire suit samtang nagadalagan.
15: Nga nakita isa ka special category, mm-hmm, ang fireman's category. Sa atong poster, makita nga may nagadalagan, mm-hmm, nga naka-fire suit. So, expect nyo ganyan na may makita ka muda sa dalan na, uh-huh, naka-fire suit complete except, mm-hmm, some fire boots.
12: Ang kabayan sa pahayag ni Bobby Pepino katapos ang ikaga. Para sa registration kag dugang impormasyon angot sa ininga event, bisitaon lamang ang official Facebook page ang ikag Volunteer Fire Brigade.
11: Tatak RMN.
8: Last 7:56 antara na saga ini ang Philippine Standard Time. Karadyuman ang balita ngayon na batihan na giladunong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic.
16: Gaya ulan? Grabe ka pa nag-uubo? Grabe, scary. Diba? May lang kay Arita di sa bus, no? Aircon, hindi gawa batian ko, nari ka na sa guwa.
9: Batiun
16: giyapon. Amo na bala ining gina. Tawag nga Armageddon.
8: Mga karasuman sa mga tabalamati natin, bisan ano pa matabo, dapat may arak mo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay, mayo ini para sa inyong mga bukol-bukol, may kung adugo hypertension, kag mataas ka blood sugar. Ganyan sa mga tabalamati natin, mga karasuman, ano pang ginaulat ninyo, mag Santon Plus Gold na available na sa aton mga butika, produkto ni Dr. Remil Oy.
11: Tatak RMN.
16: Sa biyag kabahin, natala nang ipaydalong sa autopsy subong adlaw ang bangkay sang senior citizen nga nasapuan nga napatay sa sulod mismo sang iya balay sa barangay Poblacion San Rafael, Iloilo sang Biyernes. Inagin kumpirmar ni Police Lieutenant Francis Caruna, OIC sang San Rafael PNP. Ginkilala ang biktima kay Lerio Barzanas, 32 anyos ang edad, kag isa ka retired na private employee. Sunok kay Caruna nga may person of interest na sila sa pagpatay sa tigulang kung sa diin pagpangawat ang motibo sang krimen.
12: Ang ini nga bahin kina doon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag Santo Plus Gold, ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Mangustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton, ikayong lawas. Santo Plus Gold, product de kalidad sang yes to health and wellness. Nagapatigayon karon sa backtracking ang kapulisan na gudmatumod ang sospek na nagransak sa isa ka motor shop sa Barangay Hines, Zaraga, Iloilo sa tinalikdan nga adlaw. Suno kay Police Major Beverly Catalunya, ang hepe sa Zaraga Municipal Police Station, wala sang kaugalingon nga CCTV ang ginkawatan nga AC Marketing kabangdanan nga kinanglan nila mag-check sa CCTV sa kaiping nga establishmento na ibaluan nga nagdangat sa masobra 38,000 pesos ang balor sang cash nga nakuha sang wala pa matumod ng mga kawatan sa nasambit ng motor shop.
16: Last 7:59 na ang takna sa aga. Inimabian ang balita ngayon na batihan ang iladulo naman sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix may ari ini magkaradyuman sang Rishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kagsubuman ang kape nga may vitamin D3. 200 ayo. Itudlo nyo bisa akon kung anong kape nga may vitamin D3. Magluwas sa Vita D Plus Coffee Mix, wala na sa iban. Gani magkaradyuman sa masukin natin, diri na kita sa napamatulan, diri na kita sa healthy. Vita D Plus Coffee Mix available na sa ato mga butika ka grocery stores sa Binogang Western Visayas.
11: Satak RMN.
16: Nahulog ang isa ka pribado nga jeep na may sakay nga 20 ka pasahero sa barangay Igtubli, Tubungan, Iloilo kahapon. Wow, taas na dang Igtubli. Sunog kay Police Captain Lonilen Talamilio Hepe sa Tubungan Municipal Police Station nga sa 20 ka magkapamilya nga mga pasahero siyam diri ang gindala sa ospital matapos makaangkon sa minor nga pilas kag palanakit sang kalawasan. Nagagawa sa investigasyon sang Tubungan PMP nga halin sa San Joaquin, Iloilo jeep kag padulong kuntani sa viewing deck sa barangay Igpaho, Tigbawan. Pahayag pa sang opisyal nga pasakaan ang jeep sa napatay ang makinasinirason kung nga nahulog ini sa higad sang dalan.
11: Tatak RMN.
16: Igpaho. Okay.
9: Tubungan.
16: Tubungan. So hindi Tigbawan. So Igpaho, Tubungan. Iyo to na sa Tubungan sa Tigbawan na to sa iyo. Muna ra Juan Mags nga hindi ko to mag
9: sada balang buka ang Bukari ang Igtubli tapos babaw ya patong Igpaho.
16: May pagaan mo bala? Mo may pagani magmotor ka na lang kadto ka to mo. Puro sila nga abi nga makadto ko to ma-drive ko liwat. Di ko.
9: Ngiloy no.
16: Nga mo nga ra Juan Mags pagkadto ko to nakatyan ko. Kay ting akon sa lakyan manual pero may nagaupod ko nga do atatlo kabilog nagamotor pagpatay taklaro no. Kurto nga taklaron, then may sugata ko nga motor, nakasigunda ko. So hindi niya kayang sigunda, dapat primera, napatay. Pag patay, kita ko ng mga karga ko, hilibi. May lagani ang mga upod ko sa likod, yung nagamotor, kapta nila, kuha sila yung bato, ginbutangan ang ruida ko sang bato. Kay kung patay ang imo nga salakyan, ang imo na nga prino, Rajuman Mags, hindi mo na maprinuhan, tiga, hydraulic mo. So hindi mo sa maprinuhan, so dapat ano ka inang tawag sana inang handbrake ka mo na nga pag-abot ko to sa babaw may dala kami nga manok adobo gingaan pa ko ni SB member imbate sang adobo pagin nga manok kay gid ko kakaon. Abi mo nga ang ginapinsar ko paano mig panaog.
9: Ngilo-ngilo pagin panaog
16: silingan
9: kita mo nang syudad
16: siling ni SB member imbate pag-abot to ulan siling niya naog na kamo. Rajuman Regan, naog na kamo kay sininya ba si karon kun mag zero visibility bala.
9: Oo.
16: Sus. Igo ko ginutom. Da na sa may nagpakadto na kami to sa Daycatre no sa Gimbal. Uh-oh. Dito na ko na nyaga. Di na ko. Bisan gaan mo ko kwarta ni kung balik-balik. Budlay budlay.
9: Wala sa driver.
16: San pa? San pa? Wala kwan gi ko din na ko tumo sa ata. Pero kung bike or motor, batuan ko.
9: Na-bike
16: mo to?
9: Na-bike ko na da.
16: Mayo ka pa yun. Ito dyan, hindi ko. Ay, siling ko. Abi ko katapusan ko na. Kung na da yun, Rajuman Mags.
9: Lain na tayo upod ko, di ba?